0: sa unang bahagi ng ating lessons or ng ating talakayan ngayong umagang ito. Nako ha, ilang araw na lang back to school na. Kung hindi ako nagkakamali, on June 8. Yes, on June 8, pasukan na po sa lahat ng mga public schools at sa mga pribadong paaralan naman, June 15 onwards. Yan yung pagbubukas ng klase. Kaya naman, dapat ito ang unang pagkakataon na pag-uusapan natin ang ating back to school agenda. Ang unang tanong, handa na ba kayo? Ready na ba kayo na bumalik sa eskwela? Yung mga first time na papasok sa school, excited. Pero yung mga ilang taon nang nag-aaral, eh medyo hindi na ganun na yung excitement. Kasi una, alam na nila what to expect. Pero yung iba naman, excited pa rin kasi mga bago ang gamit. So pag-uusapan natin yung mga paghahanda na dapat gawin ng isang estudyante ngayon na ilang linggo na lang ay balik eskwela na kayo. Siyempre, dapat hindi lang si mommy at si daddy ang naghahanda sa back to school, pati na rin lalo na yung mga bata. Unang-una na dyan, hindi lang dapat si mommy ano, ang gumagawa ng mga checklist ng mga back to school essentials. Ano ba yung mga back to school essentials natin? Siyempre, yung mga notebooks, pencil, ballpen, crayons at lahat ng mga kailangan at priority na ginagawa ninyo sa ginagamit ninyo sa eskwelahan. At lagi naman natin pinapaalala kung ano yung pwede pang mapakinabangan, yung gamit nyo sa school last year at pwede pang magamit ngayon ay gamitin pa natin para una, practical at hindi na dagdag gastos pa sa ating mga magulang. So, isa-isahin nyo na lahat ng mga back to school essentials, kung ano yung meron na kayo at kung ano yung bibilhin pa para sa pagbabalik eskwela, kompleto ang gamit. Hindi kayo yung tipong estudyante na manghihingi sa seatmate. Naku, naubusan ng papel, may quiz pa naman. Pwedeng makahingi ba naman dyan ng one-fourth paper, di ba ganun dati? So ngayon, dapat kompleto ang gamit sa school. At syempre, dapat sinisimulan na natin yung routine, ano? Hindi yung sa first day of school, dun ka palang gigising na umaga. Dapat may warm-up na kayo. Ngayon palang sinisimulan nyo ng gumising ng maaga at matulog ng maaga. Kasi yung ibang mga estudyante, naku, hindi pa naman pasok sa school eh. Tsaka na kapag kapasok ka na. Tapos kapag ka mismong pasok ka na, dun ka na hirap matulog kasi wala kang routine na sinimulan. So ngayon pa lang, simulan nyo ng gumising na maaga, matulog ng maaga. May oras lang yung laro, may oras lang yung panonood ng TV at paggamit ng gadgets para hindi makakaabala kapag kabalik eskwela na. At maganda rin ito, no? Gumawa kayo ng journal ng mga bagay na ine-expect ninyo for the coming school year. Ano yung mga goals ninyo? Una, anong ine-expect nyo? Magkaroon ng maraming kaibigan. Pangalawa, sana mabait si teacher. Pangatlo, sana hindi ganun kabigat yung mga magiging project ninyo sa school. Ayan yung mga expectations. At yung mga goals naman, syempre, una, makapasa. Pangalawa, makapagtapos ng pag-aaral. Kung graduating na kayo this coming school year. Pangatlo, syempre, magkaroon ng proper behavior ano sa buong school year na yan. So, ayan yung mga goals na dapat chinechika ninyo ngayon na kayo ay magbabalik eskwela na. At panghuli, syempre, matuto rin na i-organize hindi lamang yung mga gamit sa school, pati na rin yung mga gamit sa inyong tahanan. Tandaan ninyo mga bata, napakahalaga na organize kayo sa bahay at sa school, ano? Kasi syempre, sa bahay, dun kayo gumagawa ng assignments, dun kayo gumagawa ng projects. So, dapat may corner kayo kung saan ninyo gagawin yung mga schoolwork ninyo. Sa school naman, kailangan organize din kayo dahil para hindi mawala yung mga gamit ninyo. At syempre, alam ninyo kung saan kukunin at alam ninyo kung ano yung mga kinakailangan ninyong gamitin. Kaya ako hanga ako sa mga estudyante na napaka-organized sa gamit, ano, yung very neat, hindi lamang sa uniform nila, pati sa bag nila, talagang sobrang organized. Ang ibig sabihin kasi pag organized ka sa gamit, yung utak mo hindi din na scattered, ano. So mas magiging attentive ka sa lahat ng mga activities ninyo sa school. So ayun mga bata, yung mga tips, practical tips natin sa pagbabalik eskwela. At hangad natin ano, na mag-enjoy kayo. I-enjoy nyo pa rin itong mga natitirang araw ng bakasyon. Mamasyal. Pero syempre, pagka back to school na, we have to stay focused and kailangan maging responsable at disiplinado kayong mga bata. Every school year, dapat nagkakaroon kayo ng improvement o progress. Kung ano man yung mga pagkakamali ninyo last school year, dapat hindi nyo na magawa this coming school year. At kung ano naman yung mga nagawa ninyo mabuti last school year, i-adapt nyo pa rin. At kung magagawin nyo pa rin hanggang sa panibagong pagbubukas ng klase. So ayan lamang yung mga paalala natin ng ating back to school tips para sa lahat ng mga estudyante.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
5: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
9: I love it when you call me Senorita.
10: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
8: and lumayo ka man sa aking Biro del Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their mesh names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
5: Pauso.
8: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: We're back dito pa rin sa School on the Air at isa sa mga paborito nating segmento ang ating kwentong pambata. Tutuwa tayo dahil meron na tayong nagiging kaibigan dito sa School on the Air. Mga book authors mismo at syempre ang Quezon City Public Library na sila mismo ang nagbibigay sa atin ng ating story time. So ngayong umagang ito muli, meron kaming hatid na isang maikling kwento para sa inyong lahat. Ito ay mula sa Quezon City Public Library at itong kwento na ito ay kumakatawan pa rin ano, or kumbaga parang tungkol pa rin sa pagbabalik eskwela. Kaya naman ito yung kwento na napili natin ngayong umaga na ibabahagi para sa inyo. Back to school pa rin ito. Ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayon ay Maliit na ang Palda ni Isay. So ano kaya, tungkol kaya saan itong kwento na ito? At ano kayang aral ang hatid nito para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante? Makinig mabuti mula sa Quezon City Public Library.
15: Kwento ay pinamagatang Maliit na ang Palda ni Isay. Ito ay kwento ni Teresa Gumapas Dumadag at guhit ni Abigail D. Gabriel. At ito po ay hatid sa atin ng Chiketing Books ng Bival. Ayan. Malapit na ang simula ng klase. Abalang-abala sina Aling Tess at Isay sa paghahanda ng mga gamit para sa eskwela. Tinitignan nila kung alin sa mga kwaderno ni Isay ang may sulat na sa lahat ng pahina at kung alin ang may mga pahinang blanco. Tinatanggal nila ang mga alambre at hinihiwalay ang mga pahinang may sulat sa mga walang sulat. Mula sa mga naipon nilang mga pahinang blanko, bumuo sila ng mga bagong kwaderno. Pagkatapos itong tahiin, binalutan nila ito ng makikintab na papel na kulay lila at rosas. upang magmukhang maganda at bago. Saka binalutan ang mga ito ng plastic. Ayan. So, ano ang ginawa nila? Sila ay nag-recycle. Ayan. So, walang sinayang talaga, no, ang kanilang nanay at si Isay. Ipinakita ni Isay ang kanyang uniforme kay Aling Tess. Kasya pa po sa akin ang blusa, nanay. Pero maikli na po ang aking palda. Huwag kang mag-alala, Isay. Tatastasin lang natin ng pahisalaylayan ang palda mo at iuurong ang tupi. Malaki naman kasi ang tupi niyan. Sagot ni Aling Tess. Kinuha ni Aling Tess ang itim na sapatos ni Isay. Maayos pa ang swelas at balat. Sabi pa nito habang sinusuri ang sapatos. Mukhang pwede mo pa itong gamitin sa darating na pasukan. Lagi ko po kasi itong nililinis at pinakikintab pagkatapos kong gamitin. Iniiwasan ko rin po itong malubog sa baha. Sagot ni Isay habang sinusukat ang kanyang sapatos. Tama, anak. Malaki ang matitipid natin ngayong pasukan kung hindi na tayo bibili ng bagong sapatos. Kasyang-kasya pa po sa akin, Nay! Sambit ni Isay na masayang-masaya. Mainam, Isay. Nakangiting sagot ng kanyang ina. Ayan. So, kahit luma ang kanyang sapatos, diba? Pwedeng-pwede pang gamitin. Dapat kayo rin mga bata, ganon. Hanggat pwede pa natin gamitin, gamitin natin. Para kay Isay, hindi importante kung luma o bago ang kanyang mga gamit sa eskwela. Mas binibigyan niya ng halaga na siya ay nakapag-aaral at natututo ng mabubuting bagay. Hindi nakatapos ng kolehiyo ang ama ni Isay, kaya pangarap nitong mapagtapos ang anak ng pag-aaral.
5: Mag-aral kang mabuti, Isay. Iyan lamang ang tanging yaman na may papamana namin sa'yo.
15: Ito ang laging pinapayo ng kanyang tatay. Isang taon ang matuling lumipas. Malapit na naman ang pasukan sa eskwela.
4: Nay, maikli na po ulit ang palda ko. Sagad na rin po ang tupi. Wala na tayong matatastas. Hindi ko na rin po maisara ang kawit sa paha, pati ang zipper.
15: Ibig sabihin po ba nito ay magkakaroon na ako ng bagong palda? Tanong ni Isay na may halong pag-aalala.
4: Magagawan pa natin ang paraan niyan, anak. Dadalhin ko lang ang palda mo sa mananahi bukas.
15: Nakangiting sagot ni Aling Tess.
4: Ha? Ano pang paraan ang naiisip ni nanay? Mukhang hindi na maayos ang aking palda.
15: Ang naisip ni Isay na may halong pagtataka. Abangan natin kung maaayos pa ba ang palda. Kinabukasan, nagpunta si Aling Tess sa kapitbahay nilang mananahi. Magandang umaga, Helen! Maliit na kay Isay ang kanyang palda. Magagawan mo pa kaya ito ng paraan?
4: Tignan natin, iiwan mo muna sa akin yan at papuntahin mo rito si Isay bukas para masukatan ko.
15: Sagot ng mananahi kay Aling Tess. Pinuntahan ni Isay ang mananahi. Iniisip niyang susukatan siya nito para igawa ng bagong palda. Makalipas ang ilang araw, humahangos na umuwi si Aling Tess sa kanilang bahay. Hawak niya ang palda na ipinaayos sa mananahi.
4: Isay! Halika! Tignan mo ang bago mong palda!
15: Tawag ni Aling Tess. Isukat mo ito at tignan natin kung kasya na sa iyo. Tinulungan nito si Isay na isuot ang palda. Kasi kasyang-kasya nga ang palda. Tama na rin ang haba. Pero hindi ito bago. Ito pa rin ang dating palda ni Isay. na bago lamang ang itsura nito. Ayan. So, nagawan pa ng paraan ang palda. Dahil wala nang remedyong magagawa sa laylayan dahil sagad na ang tahi, dinugtungan ng mananahi sa baywang ang lumang palda. Ginawa niya ng bagong paha at dinugtungan ng halos kakulay na tela. Iyong dating nasa baywang ay binawasan ng bahagya at napunta sa may bandang balakang dahil sa ginawang dugtong. Oh anak, pwede nang magamit muli ang iyong palda. Pagmamalaking, sabi ng kanyang nanay. Kasya na nga muli, nay. Pero naiba na po ang itsura ng palda ko. May dugtong na ito sa baywang. Ang nag-aalangang sagot ni Isay. Nako, Isay, hindi na yan mahalata kapag suot mo na ang iyong blusa. Halika, isuot mo ito, sabi ni Aling Tess. Sinuot ni Isay ang blusa. Nagulat siya. Aba! Tama nga kayo, nanay. Hindi na halatang mahaba naman ang aking blusa. Bulalas ni Isay. Ang galing din ni Aling Helen. Akala ko ay hindi na magagamit ang aking palda. Pero naayos niya ito. Masayang-masaya ang boses ni Isay. Unang araw ng klase, sabik na sabik si Isay na ipakita ang kanyang palda kay Kengkeng. Tignan mo ang palda ko, Keng, nakangiting sabi ni Isay. Uy, bago ba yan? Tanong nito habang nakatingin sa palda ni Isay. Hindi, ito pa rin yung dati, tignan mo. Sagot ni Isay at pinakita ang dugtong ng palda niya. Gawa ito ni Aling Helen. Mahusay siyang mananahi. Aba, ang ganda naman. Parang bago uli. Sabi ni Kengkeng na namamangha. Makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na ng elementarya si Isay. Ang luma pa rin palda ang suot niya sa pag-akyat sa entablado. Ngunit, hindi ito ang mahalaga. Sa loob ng 4 na taon, siya ang nanguna sa klase at ngayon ay itinanghal na valedictorian. Bukod pa rito, ang ibang parangal na kanyang nakuha sa pagiging pinakamahusoy na mag-aaral. Umani ng paghanga si Isay mula sa kanyang mga guro, kaibigan at kamag-aral. Hindi lamang ito dahil sa kanyang nakamit na karangalan, kundi dahil sa kanyang pagsusumikap at mabuting pag-uugali. Ang katayuan sa buhay ng tao ay hindi batayan ng kanyang halaga. Hindi rin ito ang sukatan ng kanyang kakayahan. Ang tagumpay ay maaabot sa pamamagitan ng determinasyon at pagsisikap. At ng abilidad na magturo at magbahagi kung paano makakamit ang magandang kapalaran.
0: Yan ang ating kwentong pambata. Maraming salamat sa Quezon City Public Library. Sabi ko naman sa inyo, ano, tumutuko yan sa kwento ng isang estudyante na malapit na ang pasok sa school. At naging practical siya, no? Talagang yung mga gamit niya dati na pwede pang mapakinabangan ay ginamit niya pa rin sa pagpasok sa eskwelahan. So tandaan ninyo mga bata, no? Wala yan sa bago ang sapatos ko, bago ang bag ko. Ito ay ang kinakailangan pa rin sa pagpasok sa eskwela ay dapat meron kayong matutunan, determinado kayong matuto. At syempre, kayo yung mga bata na hindi mapaghangad ano, ng mga material na bagay. So, ayan yung tinuturo ng ating kwentong pambata ngayon. Kaya sa lahat ng mga estudyante na maaaring makapakinig nito, at kung nag-iisip ka ngayon na magpabili na naman ng bago, i-check mo muna. Baka naman pwede pa yung mapakinabangan para makatulong ka rin kay mommy at kay daddy. So sana nagustuhan ninyo ang ating kwentong pambata, maliit na ang palda ni Isay. At kung gusto ninyong paulit-ulit na mapakinggan yan, o gusto nyo ring i-share sa inyong mga kaibigan, uploaded po yan sa YouTube account ng Radyo Magazine. At pwede doon, may playlist din tayo ng kwentong pambata sa ating YouTube account para lahat nakakompile na doon yung ating mga kwentong pambata. Asahan niyo sa mga susunod na araw, dadagdagan pa natin yung mga uploads natin sa YouTube. Maraming maraming salamat. Hanapin niyo lamang kami at Radyo Magazine.
1: School on the air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
18: Radyo Magazine.
16: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon
23: sa Philippine Sports Podcast.
24: Di papahuli
25: sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
27: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
29: 738.
30: Sports Radio 918.
31: Radyo Magazine 1278.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3.
37: Radyo Pilipinas World Service.
38: Sports Radio.
39: Radyo Magazine.
40: Serbisyo Publiko.
41: The AM and FM collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas
45: and Capital 104.3 collab.
46: Collab.
47: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
48: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
49: Amoy pawis, amoy araw.
50: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
51: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
52: Ang dungis mo!
53: Ma! Tama na!
54: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
55: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
56: Ang saya balikan ng ating kabataan.
54: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
57: O ano? Game na?
58: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
47: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
59: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
47: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
60: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
61: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
62: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
61: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
63: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
61: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
64: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
61: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
63: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
64: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
0: Ah, bakla, bakla, bakla!
1: Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
63: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: We're back dito pa rin sa School on the Air at sa ating pagbabalik. Ayun, tapos na yung ating kwentong pambata ngayon naman. Dahil buwan na ito ng Mayo ay Ocean Month, okay? Sa lahat ng mga hindi nakakaalam mga bata, ngayong buwan na ito ng May ay Ocean Month. Kaya naman marami kayong mga nakikita siguro na ilang mga paalala, lalo na sa mga social media sites patungkol sa pag-aalaga ng ating mga karagatan, lahat ng mga yamang tubig. So ngayon, sa ating pag-aaral ng agham, tinuturo talaga bakit ba mahalaga ang karagatan sa ating pamumuhay. Ano? Why oceans are important? Unang-una na dyan, alam naman natin mga bata ang karagatan, ang mga yamang tubig. Ito ang nagsisilbing tirahan ng mga sea creatures. Dapat nga ilalagay ko sea animals eh. Pero kasi naalala natin na hindi lang naman mga hayop sa dagat ang makikita dito. Pati na rin yung mga ilang mga halaman, kagaya ng mga marine plants, water lilies at marami pang iba, no? Mga sa kaila-ilaliman pa ng karagatan ay dun lamang matatagpuan. So lahat ng mga sea creatures, kabilang na yung mga marine plants ay nagsisilbi itong tahanan. At alam ba ninyo mga bata na ang mga marine plants sa ilalim ng karagatan, yung mga halaman, 50% ng oxygen. Pag sinabing oxygen, ito yung uri ng gas na kailangan natin para mabuhay. Diba kung sa halaman ang kailangan nila para mabuhay ay carbon dioxide, sa tao naman ang kailangan natin ay oxygen. At alam nyo ba na 50% ng oxygen na nalalanghap natin araw-araw, kalahating porsyento nito ay nagmumula sa ilalim ng karagatan na pinuproduce ano, ng mga iba't ibang uri ng mga halaman sa ilalim ng dagat. Kaya napakahalaga na hindi lamang yung mga sea animals yung binabantayan natin, pati na rin yung mga marine plants. Una, yung mga marine plants, ito rin yung nagsisilbing tirahan ng mga isda. Yung mga maliliit na mga isda, di ba? So, mas dapat na kailangan silang pangalagaan. So, imagine ninyo kung nawala yung 50% ng oxygen na nalalanghap natin sa atmosphere. Diba, lahat tayo mag-aagawan na doon sa natitirang 50%. Ganun kahalaga yung karagatan sa ating buhay. And also, kung titingnan ninyo yung globo natin, ano, yung Earth, alam nyo ba na 70% ng Earth surface ay napapalibutan ng tubig. 30% lang yung lupa. 70% tubig talaga. Ganun kalaki yung porsyento ng karagatan ano, sa palibot ng planeta natin. Kaya mas dapat itong pangalagaan. At dahil napakalaki ng water surface ng ocean dito sa mundo natin, ay nakakatulong din ito sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira doon sa coastal areas. Yung mga mangingisda, ito yung pinagkukunan nila ng pagkain. Ito rin yung kinalang

0: Kapag nagbasa-basa kayo mga bata, naku, mas marami pa kayong matututunan tungkol sa karagatan, hindi lang sa karagatan, kundi marami pang bagay. Ito mga sinishare ko sa inyo, nabasa ko lang din naman yan. Kaya hinihikayat ko lahat ng mga estudyante, lalo na ngayon, malapit ang pasukan, mag-advance reading kayo. Para hindi lang kayo matututo sa pagbabalik eskwela, magbabahagi din kayo ng kaalaman sa inyong mga bagong magiging kaibigan at kaklase. So make it a habit, ano? Basa lang ng basa. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
3: ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan,
2: pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
13: Beach vacation.
14: Ano tara?
13: Jogging.
14: Ano tara?
13: Hiking.
14: Ano tara?
15: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
16: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
17: Pass tayo dyan!
18: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
19: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
18: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
19: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
18: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
17: Tandaan!
7: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
18: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Okay class, recess, break time!
4: Yay!
5: Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman!
6: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
4: Hachi!
5: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
5: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
3: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
16: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
0: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
16: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
1: Tay! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
16: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
2: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa.

0: Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
2: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa Hotline 1326 ng Interagency Response Center.
0: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Nasa uling bahagi na tayo in this time para naman sa ating school on the air advisories. Mga paalala patungkol sa sektor ng edukasyon at ilan pang may kinalaman sa kabataan, lalo na sa kanilang pag-aaral.

Ito may magandang balita, ang Department of Education ano sa ating lahat, lalo na sa paunguna ng secretary nito, ang kalihim na si Secretary Sunny Angara.

Magandang balita dahil ayon sa Department of Education, nakumpleto na nito ang nationwide orientations sa learning systems policy reforms. Ang ibig sabihin nito, lahat ng mga namumuno, hindi lamang sa Department of Education, pati na rin yung mga namumuno sa bawat eskwelahan sa bansa, kagaya na rin ng mga principals, mga teachers, lahat ng ito ay nabigyan na ng kaalamang sapat at nararapat para sa pagbubukas ng klase sa school year 2026 to 2027. At ang reforma na ito ay para mas gawing epesyente ang pag-aaral para sa mga bata at mas maging magaan ang trabaho ng mga teachers sa pagbibigay ng mga araw-araw na learning materials para sa kanilang mga mag-aaral. So ang kabuang detalye na yan ay nasa official Facebook page ng Department of Education. Kung ano yung mga pinag-usapan, yung mga workshops na tinalakay sa naturang Learning Systems Reform Policy. Samantala, pinapaalalahanan natin na ngayon sa partnership ng DepEd at Canva ay pwede na po natin gamitin itong Brigada Eskwela 2026. Isang guide para sa lahat ng mga teachers kung paano gagawa ng mga modules patungkol sa pagbabalik eskwela. So libre lamang yan. Actually, may mga workshops nga silang binuksan at yung ibang workshops nila magtatapos hanggang June 8. So kung gusto ninyo malaman yung detalye, pati na rin yung link para makapag-register, nasa official Facebook page po ito ng DepEd. So ito yung mga ilan sa guidelines, yung key visual materials, presentation template, certificates, school readiness checklist, at OPLAN Balik Eskwela. So yan po ay sa partnership ng Canva. And also, napakaganda din dahil sinulit talaga ng DepEd yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Canva. Dahil lahat ng mga grade 7 students hanggang grade 12 students ay tinatawag para dito sa isang AI Readiness Workshop na magaganap on May 28, araw ng Webes, sa ganap na alas 9 ng umaga. So itong workshop na ito ay para ituro yung AI features ng Canva na pwede makatulong sa mga estudyante sa paggawa nila ng mga schoolwork. Open to all grade 7 to grade 12. Meron din kayong libreng e-certificate na matatanggap pag sumali kayo sa naturang workshop. Merong ditong ituturo na live design workshop, lalo na yung mga mahilig sa graphics ng mga estudyante. Kung gusto rin yung mas ma-enhance pa yung skill ninyo na pwede ninyong magamit pag kayo ay kolehiyo na, ay pwede kayong mag-take time on May 28. And also, may pa-premyo din na naghihintay para sa lahat naman ng mga live attendees, yung pupunta mismo doon sa workshop. So again, ito ay in a partnership with DepEd and with Canva. Naku, pwede kaya tayo dyan kasi parang gusto ko rin sumali, use of AI

0: Sa tuloy-tuloy nating School on the Air Advisories, ito naman ay may kinalaman ano, sa ating kalikasan. Ayun. Ito para sa lahat ng mga batang nakikinig. Magandang balita, no? Nakakaaliw dahil mabilis na kumilos po ang enforcement unit ng DNR. Dahil nakakita sila or nailigtas nilang isang abandonadong scops owl na natagpuan po dito sa isa sa mga eskwelahan sa lungsod ng Quezon. Ayon din sa report, ang naturang kwago ay natagpuan sa loob ng isang abandonadong paaralan sa kahabaan ng T. Benitez Street matapos itong mahuli. Sa agarang pagresponde ng MEO East, matagumpay po na na-retrieve ang ibon at nakilalang isang Philippine scops owl, isang endemic na uri ng kwago na likas lang dito sa Pilipinas. So ayan mga bata, ano, nakikita nyo ngayon yung itsura ng kwago na natagpuan sa isa sa mga abandonadong eskwelahan dito sa lungsod Quezon. Ang nangyari po ay muling nagpaalala sa epekto ng urbanisasyon sa wildlife at sa kahalagahan ng mabilis na koordinasyon ng mga agencies at local government unit sa ganitong uri ng sitwasyon. Kaya kung meron kayong mga natatagpuan ng mga endemic species ano sa mga eskwelahan, ako pwede niyo ipagbigay alam sa local government unit. Ito naman, natagpuan naman po ito sa itong napakagandang puno naman na ito ay tumubo dito sa may pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayan, sa mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, for sure nakikita nyo ito. Ang tawag dito ay ang Pterocarpus indicus, isang kahanga-hangang Nara tree. At kinikilalang pambansang puno ng Pilipinas. Ayan, napakaganda, no? Talagang full bloom, naninilaw ang kanyang mga bulaklaka. Kapansin-pansin ngayon sa mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ang mga kumpol ng maliliit nitong dilaw na bulaklak na namumukadkad at nagbibigay buhay sa paligid ng makasaysayang campus. Bukod sa pagdaragdag ng kulay at sigla sa kapaligiran, nagsisilbi din itong attraction para sa lahat ng mga pollinators tulad ng mga bubuyog at iba pang insekto na mahalaga sa balanse ng ecosystem. Napakaganda nito mga bata dahil sa gitna ng urban na kapaligiran sa lungsod ng Maynila, ang Nara tree na ito ay nagsisilbing mahalagang urban tree na nagbibigay lilim, nagpapabuti ng kalidad ng hangin at tumutulong sa pagpapalamig ng kapaligiran. Napakaswerte naman ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Hindi lamang sa kagandahan na kilala ang Nara, kundi maging sa iba't ibang pakinabang nito. Ang kahoy nito ay tanyag sa tibay at magandang hibla, kaya't malawakang ginagamit sa paggawa ng muebles, dekorasyon at iba pang estruktura. Samantalang, iba't ibang bahagi nito gaya ng dahon, balat, ugat at dagta ay ginagamit din sa tradisyonal na panggagamot at iba pang aplikasyon. Gayunpaman, sa kabila ng kahalagahan nito, kabilang din ang Nara tree sa mga species na itinuturing na vulnerable. Dahilan upang higit na maging mahalaga ang pag-aalaga at pag-iingat sa mga natitirang puno nito, lalo na dito sa urban areas. So nakita ninyo yung ganyang uri ng puno dyan sa kahabaan ng Maynila, lalo na sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Yan ay isang Nara tree, ang ating pambansang puno. Sa pamagitan niyan, magpapaalam na rin tayo sa ating episode ngayong umagang ito. Maraming salamat sa lahat ng mga batang nakinig at natuwa sa ating mga segmento, lalo na sa ating kwentong pambata na hatid ng Quezon City Public Library. Thank you so much kay Ms. Marisol Malimban, kay Ms. Rona Esperanza. Maraming salamat at bukas muli, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa School on the Air. Ingat kayo mga bata and have a great day.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tinig ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
3: Pass tayo dyan!
6: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
6: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
6: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
3: Tandaan!
4: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
6: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab. Radyo Magazine.
7: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Podcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko
18: 738.
19: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
19: Sports Radio.
21: Radyo Magazine.
19: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo
8: Publiko. Radyo Pilipinas.
20: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
13: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.
14: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka, Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanyayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang @radyomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, i-search lamang po ang username natin na @radyomagazine. Para naman po sa mga may gustong ipadalang mensahe, liham, ano, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, maaari po itong isend sa radyomagazine@gmail.com. And bukod po riyan, ayan, inaanyayahan ko rin ang mga kumare at kumpare natin na i-download itong tinatawag na PBS Receiver. Ano ba yung PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS, BBS. Ano? This includes of course our flagship station, ang atin pong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, gayon din ang RP2 Sports Radio, gayon din tayo syempre ang Radyo Magazine, and of course our Radyo Pilipinas World Service, and gayon din po ang FM1 and FM2 stations natin. So ito po ay downloadable for free, libre lang mga mare, mga pare, sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. So kasabayan po tayong napakikinig ngayon bukod sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, gayon din dito nga po sa PBS Receiver, and of course sa ating Facebook and YouTube live streaming. So again, i-download nyo na mga mare, mga pare, ang PBS Receiver.
21: Uy mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
13: Musta ka mare?
0: Sa Radyo Magazine 1278.

0: mga mare, mga pare, ayan, ano, very exciting itong discussion natin, ano. So, tatanungin ko kayo, mga mare, mga pare, kayo ba, sa inyong palagay, posible bang pagsabayan ng travel at trabaho? That's the main question, ano, ngayong discussion natin, mga mare, mga pare. Kasi kung iisipin natin, some of us, ano, of course, maaaring sabihin, oh naman, pwedeng-pwede, ano, basta may internet, basta may laptop, ano, go na go ako kahit nasan pa man ako. Iba naman, syempre hindi naman pare-pareho, ano, na laptop lang yung kailangan. Some people ay iba yung klase ng trabaho ang mayroon, ano, so para sa kanila, of course, hindi. And para naman sa iba, may mga pagkakataon din na hindi makapag-multitask, ano? So for them, they would say, hindi, pag nag-travel ako, gusto ko travel lang para ma-enjoy ko. Or pag work ako, focus lang ako sa work kasi hindi ko kayang sabay-sabay lahat eh. Feeling ko maguguluhan ako. So kanya-kanya tayong opinion, ano, when it comes to this topic or maybe discussion, ano, ayan. And with that, ano, para nga may, mas lubusan pa nating maunawa itong ating talakayan. Meron nga pong mag-share o magbabahagi sa atin, ano, ng kanyang experience as a digital nomad. Kayo ba, mga mare, mga pare, familiar ba kayo sa term na yon, ano? Digital nomad. So ito pong digital nomad, ano, ay isa po itong salita or mga salita kasi nga digital at saka nomad. So technically, mga mare, mga pare, ano, those two words, digital, we all know what digital is, diba? And ito nga pong nomad, ano, ay hango po ito sa Griego, ano, na nomas. Ang ibig sabihin nga po nito ay wandering or yung mga palipat-lipat, ano, diba? May mga sinasabi iba sa atin, I love to wander around, ayan, diba? So yan po, yun yung reason behind that. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa, mga mare, mga pare, ano, makakasama nga po natin this morning and all the way from the Netherlands. Grabe, kaya lubos-lubos ang pasasalamat ko, ano, sa pagpapa-unlock ng panayam ng ating makakapanayam this morning. And hindi ko na nga po patatagalin pa, siya po ang founder. Ito, ano, baka narinig nyo na ito, mga mare, mga pare. Siya ang founder nitong tinatawag na Get Faster Virtual Assistant. Wala pong iba kundi si Miss Antoinette Reyes. Magandang umaga po, Miss Antoinette. Welcome po, sumusta ka, mare? Si Maring Jolie po ito.
1: Magandang umaga, Jolie. Good morning.
0: Before we proceed, Miss Antoinette, okay lang ba if I would call you Maring Antoinette?
1: Yeah.
0: Ayan. Bilang panimula siguro, Maring Antoinette, ano, maaari ka bang magpakilala sa ating mga kumare at kumpare na nakikinig at nanonood sa atin ngayon?
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun nga, ako si Antoinette, although iba-iba yung mga pangalan na ginagamit ko sa pag nagta-travel. Minsan Reyes sa Bundok, Lara sa Netherlands. And isa po akong digital nomad since 2019. So bago yun na magkaroon ng COVID. Isa rin po akong free diver, scuba diver. And nung nag-uumpisa sa Pilipinas, mahilig din po akong mamundok. So like every week, marami akong nakilala tao sa pamumundok. Siguro yun din yung naging output sa pagiging digital nomad. Mas marami kang oras, mas marami kang pwedeng gawin at maging.
0: Wow, yeah. Ayan, ano, nakakatuwa, Maring Antoinette, kasi you've mentioned na nagsimula ka sa Pilipinas, ano, na siguro nga, yung nasimulan mo dito sa Pilipinas, pinagpatuloy mo sa iba't ibang countries pa, ano, and siguro, since sinabi mo nga, ikaw ay isang digital nomad, ano, kailan ka nagdesisyon, ano, na maging isang digital nomad, and maaari mo bang ibahagi sa amin, paano nagsimula yung journey mo dito?
1: So, ganito yung nangyari. Gumraduate ako sa Lyceum 2018. Mm-hmm. And simula gumraduate ako, hindi talaga ako nagkaroon ng full-time office work setup. Hindi ko talaga siya na-experience. Except sa internship. So, nag-intern din ako before sa Malacanang, sa Presidential Operations Office, actually. So, that time, nagkaroon ako ng exposure sa mga digital nomad. Ang naging first relationship ko noon, isa siyang digital nomad. And lagi niya akong sinasama sa Thailand, Malaysia, kasi nga, he can work anywhere. And ako naman that time, kahit na pagka-graduate, kating-kating na ako magtrabaho, sabi ko, sige, okay lang, kailangan ko naman ng pahinga. Mm-hmm. So, nakita ko yung possibilities na pwede ka palang magtrabaho habang 1 month kang nagsistay sa ibang lugar. And that time, since kagagaling ko lang dun sa buhay na sub-sub sa pag-aaral to maintain my scholarship, naalala ko yung mga araw na every day I wake up at 3:34, pinakamaaga na yon kasi I'm coming from Taytay, Rizal or Pasig, mm-hmm, all the way to Manila. So sometimes 4 hours, imagine, apat na oras kada araw yung ginugugol mo sa commute, sa traffic, pagpila ng jeep, mm-hmm, bus, sa Quiapo. So naging eye-opener sa akin yung contrast nung buhay na pwede kong i-explore versus kung saan ako galing. Doon ko naisip na gusto ko rin ng ganyang freedom. Ayoko nang bumalik doon sa araw na umiiyak ako sa jeep kasi alauna na ng madaling araw, nasa biyahe pa ako, tapos yung mga classmate ko tulog pa. So I told myself, meron bang ibang paraan para gawin to, para mabuhay, para magtrabaho, na na-enjoy ko na, hindi na yung 20 years, mm-hmm, na lagi kang nasa kalsada na naiyak ka sa transportation ng ating ano, no, mm-hmm, ng pag-commute. Yeah.
0: Ayan. Nakakatuwa ano itong kwento mo, Maring Antoinette, kasi actually totoo ano, siguro sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga kumare at kumpare natin, ay the same dilemma din dito tulad nga sa nabanggit mo, like yung 8 hours eh, 'di ba, sabi nila 8 hours para sa trabaho, but of course additional 4 to 5 hours pa paminsan eh para sa commute, ano, so 'di ba we only have 24 hours in a day, so napakahirap nung yung ginugugol mo yung buong oras mo, buong buhay mo sa trabaho nang wala ka ng enjoyment sa buhay. So nakakatuwa, ano, very inspiring actually itong kwento mo, Maring Antoinette. So ever since pala, since you graduated, na nag-start ka na agad ano, dito sa journey mo as a digital nomad.
1: Yes, hindi rin ako makapaniwala kasi natural lang din siya nangyari. Kasi I trained myself to have the skills of a digital nomad. Mm-hmm. And yung pinaka-training ko is kumukuha lang ako ng client, taga-apply lang ako sa kahit kanino, kahit saan. So yun na yung pinaka-practice ko. Mm-hmm. So that time, wala pa yung word na VA. Mm-hmm. And I did not know na VA pala yung ginagawa ko that time.
0: Yes, totoo. Ano, I agree, Maring Antoinette. Kasi I think itong VA talaga, nagsimula lang. Maybe I could be wrong though. Pero I think nagsimula talaga siya nung dumaan itong pandemya. Eh, ano? Kasi halos lahat tayo, karamihan sa atin, nakulong sa bahay, quarantine. So, kailangan natin magtrabaho, gumawa ng paraan. Which is, yun nga, yung mga online work, yung mga online job. Ano. Tapos, doon na nag-boom itong VA o yung virtual assistant na tinatawag. And speaking of VA, Maring Antoinette, ano ba yung mga, siguro para lang din, may idea yung ilan sa mga kumare at kumpare natin. Ano, ano yung mga klase ng trabaho yung maaaring pasukin ikaw siguro bilang as a digital nomad?
1: Ang dami, promise, Jolie. So, basta may laptop, may internet ka, may trabaho. May mga digital nomad na writers, gumagawa ng blog, articles, merong copywriting sa mga businesses, yung i-describe mo yung t-shirt na binibenta nila. Meron ding mga graphic designers, video editors, tsaka social media managers. Yan yung pinaka-common. Mm-hmm. And sobrang random ng mga trabaho actually. Nag-start ako noon na nag-iiwan ako ng reviews sa mga printers sa Amazon website. Mm-hmm. And wala pang ChatGPT that time. Not that I know. So, sariling utak mo talaga madalas. Mm-hmm. Then I started writing for blogs sa mga insurance companies sa United States. So, wala talagang limit, mm-hmm, as long as kaya mo siyang pag-aaralan. Ang kagandahan sa ngayon ay madaling mag-upskill, madaling maghanap ng remote work kasi kahit anong trabaho na maisip mo, halos lahat siya pwede nang gawing online. Lalo na may ChatGPT.
0: Yes.
1: And maraming tao, 'di ba, na natatakot sila na baka mapalitan daw yung trabaho nila ng AI ni ChatGPT. I would say totoo siya, pero sa experience ko kasi, ang kadalasan sa mga kliyente na kumukuha ng VA, may kaedaran na sila.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila ganun ka-alam sa technology. So, kailangan nila ng someone na gagamit ng ChatGPT for them.
0: Yes, ayan, ano? I agree with you, ano, Maring Antoinette, since you mentioned nga itong AI, ano, artificial intelligence. I think totoo kasi nung simula, panimulaan, ano, specifically siguro dito sa bansa natin, parang nagsimula yung AI, we looked at it negatively, ano, lalo na sa media, lalo na siguro if familiar ka, ano, dito sa Philippines lumabas yung mga videos, ano, ng mga journalists, quote unquote, ano, pero negatively tinanggap ng mga tao. Pero I agree with you, Maring Antoinette, ano, na itong ChatGPT, it really helps us, ano. So instead of thinking siguro na tignan 'yon as a threat, ano, I think mas maganda kung tignan natin 'yon as an opportunity. Kasi nakakatulong talaga siya in our even ngayon, ano, in our everyday life. Siguro ano lang, ano, yung mga ethical lang din. Ethically, 'yan lang din siguro ang maganda. Gamitin natin ethically and responsibly. And 'yun nga, nakakatuwa itong nga ibinahagi mo sa amin, Maring Antoinette, na napakarami palang trabaho ang pwedeng pasukin as a virtual assistant, ano? Kasi yung iba din, gusto ko lang din ibahagi, Maring Antoinette, some people are still confused, eh. Parang iniisip kasi nila, pagka VA, technically, para kang BPO na sa call center, so you need the equipment, like the headset, the microphone, pero hindi pala ganun, ano? So you've mentioned nga na pagka, as a VA, pwedeng laptop lang, and the internet, ano, and of course, the skills, ang pinakamahalaga, ano, ay mabubuhay ka na, ano, makakapagtrabaho ka na ng kung ano-ano, ano, na gusto, siguro na fit doon sa skill na meron ka.
1: And, yes.
0: And yes, yes, go
1: ahead. Tama. Kaya kung gusto nilang mag-explore na maging VA, I think mas okay na pasukin mo siya ng walang expectation. Kasi sobrang lawak ng industry. Para kang nag-artista. Mm-hmm. Hindi ako artista at wala akong mag-artista. Pero hindi mo masasabi kung mag-action movie ka, mag-sideline ka, or papasok ka sa set. Right? So maraming roles na pwede mong punan.
0: Mm-hmm.
1: Na basta confident ka na, ay sige, sabihin mo sa akin anong gagawin, tatry kong gawin yan. That's the mindset. And I think sa sipag ng mga Filipino, isa to sa way para maging successful tayong lahat.
0: Yes, nakakatuwa. Gusto ko ipunto itong sinabi mo, Maria Antoinette, yung confidence, ano? So, totoo yan, eh. Yan talaga yung pinakakailangan nating lahat. Isa sa work talaga, ano? Kasi kailangan, pag wala kang confidence din, mahirap kahit gaano kagaling ka, ano? Or kahusay sa isang bagay. Pero hindi mo na isushow talaga paminsan kasi nga may hiya, may takot, ano? And siguro para sa mga nanonood sa atin sa live streaming, mga mare, mga pare, ayan, ano? Kitang-kita natin yung ilan sa mga videos and photos na meron si Maring Antoinette, and which is nakakatuwa, ano, kasi nakikita mo talaga you're working, ano, naka-laptop ka na, nasa train, ano, nasa subway, or minsan nasa boat din, ano. So siguro bago ako dumako sa ating next question, Maring Antoinette, ano, so paano yun, siguro may mga struggles ka ba, for example sa internet pa lang, ano, so kumusta yung mga ganong klaseng experiences, nag-work ka, nasa boat ka, how is the internet working pag mga ganun?
1: So yung challenge sa pagiging digital nomad, you mean?
0: Yes. Specifically, ito lang. Yung kasi napapanood ng mga kumare at kumpare natin ngayon, yung videos, ano, nagka-camping ka, pero may laptop kang dala. So, halimbawa, yung internet connection. So, paano mo na gagawa yun? Yung mabilis ba yung internet? Mabagal? Tinitiis mo yung mabagal? Ganun. Okay naman pag nasa ibang countries.
1: It's a very special case, ano, kasi yung traditional work setup na 8 hours a day, hindi siya nag-a-apply sa lahat ng digital nomad or any remote work. So pwede ka kasing mag-settle sa client or sa isang contract na 4 hours a day or 20 hours a week. Sa lalo na sa pagiging remote worker, ang agreement nyo kasi is yung number of hours usually. So let's say, okay, I will work for you ng 20 hours in a week or 40 hours, yun yung full time. But most of the time, and depende pa rin sa client, they don't look at kung nag-umpisa ka ng 8 at natapos ka ng 5. As long as gawin mo yung output, yung trabaho, ano sila eh, output-oriented. So sometimes kahit na alam nila na yung oras na supposedly 8 hours, 2 hours mong ginawa, walang problema sa kanila yon. So yun yung maganda rin sa remote work. Kasi dahil gusto mong mas marami kang oras for your own thing, gusto mong mag-gym, gusto mong makasama yung family mo, gagawa't gagawa ka ng paraan para maging productive. Hindi siya yung, okay, uupo ako dito, ano pa bang pwedeng gawin? There's no such thing as that. So meron kang sariling strategy or kailangan mo magkaroon ng sariling strategy para sa oras mo. And yung sa internet naman, well, para sa akin, pangarap ko talagang magkaroon ng maayos na internet sa Pilipinas because this is the main reason kung bakit apektado pa rin yung turismo natin sa Pilipinas kasi nga hindi pa ganun ka-competitive yung internet connection natin compared, for example, sa Vietnam and Malaysia. Wala kang magiging problema sa internet. So, doon ko siya napagsasabay. Kasi the thing is, nung nagsimula akong mag-travel a lot, nag-umpisa ako yung sa Southeast Asia kasi yun lang yung pwede sa visa natin eh, yung Singapore, Malaysia, Indonesia, yan, hindi natin kailangan ng visa. Na-appreciate ko din kasi yung oras at energy natin na ginugugol. Kaya, naging posible sa akin yung pagta-travel kasi nagsimula akong mag-outsource. So, para lang ma-explain natin ng medyo malinaw, Seba, yung outsourcing, para po sa mga hindi familiar, ayan yung ipinapasa mo yung trabaho mo sa iba. So, para kang middle person. Usually, sa mga freelancers yan. So, ikaw pa rin yung kausap ng client. Parang ikaw yung middle person. Hindi na ikaw yung gumagawa ng mabibigat na trabaho. So, naging reason din that time na yung COVID, dumami yung clients ko. Kaya, naging madali sa akin mag-delegate na mamigay ng trabaho. Ngayon, chinecheck ko na lang yung work. Pero ako pa rin yung kausap ng client, yung nagde-negotiate, pero hindi ko na ginagawa lahat. I don't do all the heavy lifting anymore. So let's say, sa ngayon, nakikita mo na nasa train ako, nasa
0: Buhay.
1: hike. I just have my phone actually pag nag-hike. And then, tinitingnan ko lang kung may message yung VA na hindi ko to kayang gawin or anong gagawin ko, please guide me kasi may mga bagay na hindi rin nila kayang gawin ng sarili nila. So, doon lang ako nagte-text. Pero hindi rin ako yung kinokontrol ko yung 8 hours. Laan, naka 8 hours ka ba today? Hindi ganun kasi ayoko nang minamanduhan ka rin ng ganun ng client. So, I learned from my own clients how to manage the other people working for me.
0: Wow,
1: Ayun.
0: nakakatuwa, Maring Antoinette. Habang nagkikwento ka, actually, even ako natututo ano, dito sa conversation natin ngayon. Ngayon, ngayon, number one, ano, yung outsourcing, ano. And I think na gusto ko din ipunto, napakaganda nung sinabi mo na as long as magawa mo ng maayos, ng tama yung trabaho, you don't need to fulfill, ano, yung buong 8 hours. Ayan. And ang billion dollar question, ano, ito, Maring Antoinette, siguro marami since sa kwento mo nakapag-travel ka and work at the same time, ano, paano mo nababalanse itong adventure at yung trabaho, ano? May mga pagkakataon bang nahihirapan kang pagsabayin, for example, yung deadlines and tapos mayroon kang parating na travel? How do you manage that?
1: Sa ngayon kasi, no, Maring Jolie, mahirap nang i-differentiate yung travel sa normal life pag naging digital nomad ka. Ang ibig sabihin kasi ng digital nomad is parang wala kang permanent address. Kung nasan ka is dun ka nakatira. So minsan nasa Malaysia, nasa Kuala Lumpur ako ng isang buwan. Pero wala akong ginagawang sightseeing.
0: Mm-hmm.
1: Nasa ano lang ako, Airbnb, ganyan. Tapos, pero nare-realize mo na, ay, ayoko naman sayangan, nandito ako, bagong lugar. So, ang ginagawa ko is, yun nga, malaking tulong yung pag-outsource. Kasi sa ngayon, I would say honestly, nagtatrabaho ako, ako siguro sa pagitan ng 1 hanggang 2 oras, maximum, mm-hmm, sa isang araw. And yun nga, ina-outsource ko yung trabaho ko, and kung meron mang sobrang haba na travel na wala akong internet connection, for example, last year nag-Kilimanjaro ako sa Africa, yun yung pinakamataas na bundok sa Africa.
0: Mm-hmm.
1: 10 days akong hindi nagdala ng laptop. So sinabi ko lang sa client na wala ako ng 10 days, pero kaya ko pa namang mag-work by phone. Huwag mo lang, ano yung pwedeng gawin ko na ngayon na importante. So, para ma-balance mo yung work, ay kailangan alam mo yung halaga ng trabaho na mamimiss mo. So, you have the option na gawin siya in advance or before. And sa Europe naman, para sa mga VA ito, sobrang ganda sa Europe mag-travel as a VA. Kasi pwede kang pumunta ng iba't ibang bansa, 4 hours, 2 hours sa train, at ang ganda ng internet connection nila sa train. So instead na nagpe-plane ako, for example, kaya mong mag-travel sa Europe na mapuntahan mo yung 8 or 7 na bansa sa loob ng 3 linggo, instead na mag-eroplano ka, mag-train ka, kasi sa train, may internet, and imagine, nakaupo ka ng 2 hours, 4 hours, ang dami mong work na magagawa.
0: Wow! Ayan! Ano, siguro, alam mo, Maring Antoinette, yung mga listeners at viewers natin ngayon, napapaisip na siguro, ano, na siguro mag-switch.
1: That's the goal.
0: is this a sign? Ano, may mga ganyang question marks na siguro. Pero nakakatuwa kasi nga, very, bukod sa very inspiring nung kwento mo, Maring Antoinette, informative din, ano, kasi ang dami naming natututunan na tulad nga nito, binahagi mo sa amin, ano ba yung setup, halimbawa, pag nag-travel ka sa Europe, ano, na instead nga na mag-eroplano, you can go by train, ano? Which is true kasi 4 oras na yun, ang dami mo nang pwedeng magawa. Productive yung pinaka maybe 2 hours dun, tapos yung half nun, yung 2 hours, pwedeng matulog ka, ano? And other things pa na pwede mong gawin. So nakakatuwa. Thank you Maring Antoinette, ano, for sharing that. And siguro, ayan, gusto ko rin, bukod sa trabaho, gusto ko rin dumako tayo sa mga adventures naman, ano? O yung mga travel na experience mo na. Gusto lang din itanong, Maring Antoinette, ano yung mga lugar, ano, or yung experience na pinaka-unforgettable siguro para sa iyo na pwede mo rin i-share sa amin?
1: Ang dami, Mare.
0: So,
1: ang total siguro na napuntahan ko ay between 35 to 40.
0: Wow.
1: Na bansa. Pero kahit na marami doon na sobrang bongga, I would say yung pipiliin ko is simple lang. Ito yung first time na umakyat ako sa Mount Agung in Bali. Sa Bali, Indonesia. It's a volcano, no? I think that time was a turning point for me. That's during COVID. Ano yon? July 19th 2020. So, ang nag-start ang lockdown March, 'di ba? So, nung pumunta kasi ako ng Indonesia, nakita ko na nagsasara na ng borders ang mga bansa. So, naku, ayokong ma-stuck dito sa Pilipinas. Kailangang lumabas agad.
0: Okay.
1: And that time, ang bansa na lang na open, ang borders ay Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: So, nagbook ako ng flight directly to Indonesia. Well, meron lang akong backpack, lahat ng gamit, lahat ng damit ko gamit. Nasa bahay, nasa laundry shop pa na hindi mo
0: mm-hmm.
1: makuha kasi nga nagsasara sila dahil COVID.
0: Mm-hmm.
1: So, tumira ako sa Bali for the span of 2020 to 2023.
0: Oh, okay.
1: Ayun. Tapos, syempre, dahil hiker nga ako sa Pilipinas pa lang, gusto kong mag-hike. So, umakyat ako dun sa Mount Agung. Mount Agung is considered a very, very sacred part of Bali. Siya yung
0: mm-hmm.
1: puso nung isla. Kasi parang dun daw nanggaling yung pag-usbong nung isla dahil sa bulkan na yun. So, it's very sacred and deeply spiritual for the locals. So, yung una akit ko talaga, nagsasunrise ako, diba, paakit. Tapos, yung kasama kong guide at that time, nagtumutugtog siya ng gitara. Tapos, ang dilim, I think that's the first ever in my life that I really felt the term grounding.
0: Mm.
1: Yung I just felt incredibly lucky to be there. Na parang yung time na yun na nandun ka sa parte ng mundo habang nagkakagulo lahat, nagpapanik yung mga tao. Kinilabutan ako na this is the first time na I feel like I am meant to be here.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi siya about sightseeing, hindi about sa Instagrammable na lugar na napuntahan ko, but the feeling that I had that time, I really felt free.
0: Mm-hmm.
1: I am here, I'm looking at the whole island, sunrise. So, simula nung araw na umakyat ako sa Mount Agung, I think bumalik ako sa kanya more than 50 times na.
0: Oh, wow.
1: 7 hours yung hike na yun na paakyat.
0: Oh,
1: 14
0: really?
1: Hours akyat baba. And naging volunteer guide ako sa ano sa Mount Agung. So simula noon, naging tagabuhat na rin ako ng mga bag, ng mga taong gustong umakyat. And I felt like yung vulkan ay grandparents ko. Tuwing akyat ako na may kasamang iba-ibang lahi, may Russian, American, British, any other Europeans, you know. Na-realize ko na parang kinakausap ako ng mga puno, ng mga bundok. Apo, sino naman yung mga kasama mo ngayon? May mga bago ka lang ng mga kaibigan. So, dun ako naging spiritual na tao in terms of connecting with nature and to myself. Na parang niyayakap ka ng hangin, ng puno. It's a real feeling na hindi ko naramdaman nung nag-hike ako sa Pinas. Kasi nung umakyat ako ng bundok sa Pinas, parang medyo ego ang labanan eh. No? Paunahan o babae, kailangan ay mahina. So, lagi kong pinapatunayan na mas mabilis ako sa mga lalaki umakyat. Pero nung umakyat ako sa Bali, naging more purposeful yung bawat akyat ko ng bundok. Kaya naging guide ako also to help charities in Bali.
0: Oh,
1: so
0: wow.
1: I really built another version of myself at that time.
0: Wow, nakakatuwa, no, Maring Antoinette, itong kwento mo. Kumbaga, nagkaroon ka ng realizations, ano, dahil nga dito sa pag-akyat mo sa Mount Agung, ano, tama, please correct me if I'm wrong. So, I think bilang isang, especially, yun nga, tayo mga babae, ano, napakahirap, lalo na sa mundong ginagalawan natin ngayon, na maging free talaga, ano, na magawa ko ano man yung gusto mong gawin. So, nakakatuwa. And actually, ano, Maring Antoinette, yung mga binanggit mo ano habang iniisip ko ngayon ano sabi ko wow napakarami niya nang nagawa sa buhay ano na gusto mo talaga ano na by heart kasi some of us of course ay may mga ginagawa in life pero yun nga tulad ng sinabi mo hindi pa na-realize na hindi ito talaga yung gusto kong gawin and like ikaw ano nabukal sa puso nag-volunteer ano nag-help sa charity so at least diba you're enjoying your traveling but at the same time nakakatulong ka rin sa iba. So very, very nakakatuwa. Natutuwa ako, Maring Antoinette, habang nakikinig dito sa kwento mo. And nabanggit mo rin itong pagiging babae, ano? So siguro as a woman, so, or maybe women in general, ano? Ano ba yung siguro pinakamahirap na bahagi bilang isang digital nomad, ano? At bilang isang babae?
1: Sasagutin ko siya in two parts. Yung mahirap yung pagiging digital nomad in general, you know, bilang tao. May challenge siya. Hindi siya like sobrang ganda tingnan all the time. And yung challenge bilang babae. I think the first reason, and maraming sasang-ayon sa akin na iba ring digital nomad din na meet ko, ito yung losing connections, yung nawawalan ka na ng kaibigan habang mas tumatagal ka bilang digital nomad, no? Kasi nga, since lagi kang on the go, nawawala na yung mga friendships mo. You lose touch with high school friends or college, and I really am still struggling with that. Kasi sanay ako na laging nasa big group. So, there's no such thing as office buddies, no? Mm-hmm. Kasi pag may nagtatrabaho ka sa traditional work setup, basta lunch break, bababa ka sa pantry, may makausap ka, may social circle ka, oh, anong ginagawa mo? May balita ka sa nangyayari sa buhay, o si ano, kinasal na, ng anak na, nakikita mo sila everyday. Yun yung struggle for me, na wala kang social circle. And then, another struggle is yung feeling na hindi nakikita or nakikredit yung hard work mo. Kasi wala kang traditional work office, walang certificate of appreciation, walang points.
0: Mm-hmm.
1: And ang assumption, lalo na pag babae ka na nakapunta na sa 30 plus na bansa, ay may sugar daddy ka, ganun. Compared if lalaki ka na digital nomad, the assumption would be different. Especially at the age of 25, 30, tapos mag-isa kang nagta-travel, everyone assumes na may sugar daddy to, ganyan. So the silver lining is, natutunan kong i-credit yung sarili ko, na i-reward yung sarili kong effort, at pakinggan din yung sarili ko kung kailan ba ako napapagod na, kung kailangan ko ng pahinga. Kasi nga, since solo worker ka, wala kang boss, or ikaw yung boss, or wala kang office mate, ang tanging tao na pagkukumparahan mo ay yung sarili mo lang.
0: Mm-hmm.
1: So alam mo na, hindi ako ganito magtrabaho. Mm-hmm. Kailangan ko itong ayusin.
0: Ayan.
1: Or, ayun, kaya I always hold myself to the highest standards, because when you're your own benchmark, kapag ikaw yung sarili mong point of comparisons, you always want to improve.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Ayan. Grabe yung binanggit mo, ano, Maring Antoinette. Ako personally speaking, I didn't know na parang may ganun palang stereotype, ano, na yun nga, sabi mo, according to you, may mga pagkakataon, yung judgment ng tao na pag ikaw nakapag-travel ka na sa kung saan-saan, yun nga, may maaring may sugar daddy, or maybe may merong someone, ano, na nagbibigay sa'yo just to, of course, magawa, ano, yung lifestyle na mayroon ka ngayon. But, totoo, ano, kasi bilang isang babae, siguro yung fact na...
1: And Pinay.
0: Yes, totoo, ano. So, nakakalungkot na mayroon palang ganong mindset ang iba. So, sana mabago yun, ano. Sana dumating yung panahon na hindi, nakapag-travel siya kasi nagtatrabaho siya, ano. Nakapag-travel siya kasi she has her own money, ano. Nakapag-travel siya kasi, yun nga, ano, gumagawa siya ng paraan, ano. Hindi lang siya yung pa-enjoy lang. Kasi, yun nga, sinabi mo, as a digital nomad, hindi happy all the time, ano. Number one, ito nga, you're losing connection with the people, ano, na siguro nakasama mo ng matagal in the past. Lalo na, well, nag-start ka 2018 pa, ano. So paano yun pala, Maring Antoinette? Gusto ko lang balikan. Sabi mo kasi since 2018, nag-digital nomad ka na, ano. So, halimbawa, yung family members mo, yun nga, nabanggit mo, yung high school friends mo. So, how was the siguro yung pinaka-adjustment na ginawa mo?
1: In family wise, lagi na rin kasi ako nakahiwalay sa family ko nung high school and college, or bihira nila akong makita kasi nga pag nagko-commute ka, madaling araw wala ka na uwi mo, madaling araw din. Ang adjustment naman yung sa friends, I think doon ako pumalya. Kasi once you embrace the life of pagiging traveler, not necessarily just digital nomad, kailangan maglagay ka ng extra effort para i-maintain yung connection. So, lagi kang tumawag or mag-chat. Hindi kasi ako magaling sa ganun. More on in-person conversation. So, yun yung naging adjustment for me na hala, wala nang nangangamusta sa'yo masyado, or wala nang may pake sa ginagawa mo.
0: Oh.
1: May time na may, halimbawa, nag-marathon ako 3 times, ganyan. Mm-hmm. Parang normal na lang siya for me at sa ibang tao. Kasi nga, wala ka namang social circle na, uy, si ano, nagganun siya. Yung

0: to time, we need ano, those papuri, mga compliment, ano, na nakakapagpo-boost din talaga ng, yun nga, number one, confidence. But of course, yun nga, tulad ng sinabi mo, siguro hindi rin talaga may iwasan, ano. But hopefully, ayan, ano, so para sa mga friends ni Maring Antoinette, so hindi po siya nawala, ano. So it's just that, yun nga, siguro sabi mo, you're more on an in-person, mas magaling. Totoo, kasi hindi naman talaga lahat as a communicator siguro kayang i-maintain ano yung communication, especially digitally, 'di ba? Digitally. So yung iba mas okay kausap, kadaldalan pagka yun nga nakakausap mo in person. So siguro iba-iba lang din talaga tayo ng klase ng tao. And siguro ayan, I would also like to ask ano, Maring Antoinette, sa kabila ng lifestyle siguro na mayroon ka ngayon, ano yung pinakamalaking natutunan mo tungkol sa iyong sarili?
1: Ayun, sana ito yung ma-highlight sa portion na to, no? Kasi natutunan ko na yung definition ko noon ng success ay hindi naman talaga galing sa akin, kundi galing sa ibang tao. Simula nung in-embrace ko yung lifestyle ng pagiging digital nomad, I learned what success really looks like for me, you know? And lahat naman tayo may iba-ibang ibig sabihin ng success. May iba't iba yung goal natin sa buhay. Yung iba, measure it by career. Gustong maging magkaroon ng title, lawyer, CPA, doctor. Yung iba naman, gusto magkaroon ng napakagandang family. Isang anak na babae, isang anak na lalaki, loyal husband. And meron namang relationship, o gusto ko gwapo. Financially literate, magandang pinag-aralan, something like this, di ba? So, ang natutunan ko, ano yung version ng success na gusto ko sa sarili? Kasi napaka-important na alam mo kung ano yung success na gusto mo para hindi ka maligaw sa definition ng success ng ibang tao. I realized na for me, success means freedom. Freedom to go anywhere, wake up anytime, wake up at 3 a.m., wake up at 10 a.m., and wake up anytime and anywhere I want, you know? So, ang success for me is to be able to support this lifestyle financially, mentally, and also emotionally, na hindi ka na natatakot na kung kaya mong suportahan yung sarili mo financially. And also, na hindi mo kailangan ng ibang tao para sumaya. Kasi iba yung freedom, no, na hindi ka nakaasa sa iba financial-wise. And hindi ka rin nakaasa sa iba for your happiness. So I can solo travel, work on my own terms, and feel truly complete. And kung may papangarapin man ako ngayon na may kulang pa ba, di ba? Kasi mukhang perfect life siya. Kung may papangarapin man ako siguro is yung maibigay ko or maipasa ko yung ganitong success sa iba. To people around me, people I love, and people I deserve. People who deserve to have this kind of success. Kaya nga yung Get Faster Virtual Assistant, sana talaga ma-inspire nito yung mga gustong i-embrace yung lifestyle na I want my life back. I want my time. I want my energy for myself.
0: Nakakatuwa. Ang ganda ng sinabi mo sa amin, Maring Antoinette, ano? So, yun nga, yung success is depende sa kung anong definition mo, ano, hindi naka-define sa ibang tao. Totoo, kanya-kanya tayo eh, ano. Some people gusto yung, yun nga, yung may title, yung kanilang pangalan, and there's nothing wrong with that. Some people gusto ay magkaroon lang ng stable na pamumuhay, ano, bumuo ng pamilya with kids and a loving husband or wife, ano. And of course, tulad nga ng iba, tulad ng sinabi mo, para sa'yo, success ay freedom. Ayan, ang ganda-ganda nito nga. Iniwan mo sa aming mensahe. Napakabilis ng oras. Siguro real quick na lang din. Lahat ng nabanggit mo ngayon, ano, Maring Antoinette, siguro may mga nag-a-ask na mga kumare at kumpare natin na in-experience mo na ito napakatagal, yung pagiging digital nomad. So may plano ka pa bang bumalik sa traditional work setup?
1: Nagkaroon ako ng magagandang offer sa Pinas, no, before. Maganda naman yung mga

0: salary, but honestly, no plans to go back. And isang pribilehiyo na mag-no sa kahit na napakagandang offer. Kasi yun nga yung tulad ng sinabi ko kanina, freedom to choose when I work and how I work is everything. And energy is also everything. When kapag yung energy mo is nagsasuffer, magsasuffer din yung work mo. Pag yung mood mo nagsasuffer, lahat yan. Mm-hmm. So halimbawa, di ba, umuulan, alas 12 ng umaga, gusto mo lang matulog muna or mm-hmm. hindi ka mentally ready to work, it's amazing na may choice ka na, okay, hindi mo na ako mag-work ngayon, bukas na lang.
1: Mm-hmm.
0: So, sa traditional setup, mahirap yun kasi naka-schedule ka na. And there's also some days na you don't feel 100% to show up, you know? So, mas maganda rin na hindi ko na rin kayang bumalik sa traditional work setup kasi na-realize ko na mas madaling i-conserve yung energy mo to do other soulful and meaningful things. Hindi lang naman para sa akin, kundi para din sa iba. Katulad niyan, gusto mo mag-tree planting, maging flexible around to be with your friends. So, pag may kaibigan ka na, oh, punta ka sa ganito, madali kang mag-yes kasi hawak mo yung oras mo. So, I don't think na kaya ko siyang gawin as easy sa traditional work setup.
1: Wow. Kumbaga, ikaw ang sarili mong boss, ano? Ikaw ang may hawak independently, ano? And confidently, ikaw ang lahat-lahat magde-desisyon, ano? Regardless sa kung anong oras ka gigising, oras ka magtatrabaho. As long as, of course, yun nga, nagagawa mo ng tama kung ano yung dapat mong gawin. And lastly, ayan, siguro panghuli na lang din, Maring Antoinette, ano? Para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan ka kaya maaring makontak? And kung meron ka rin social media pages, pwede nyo silang anyayahan na i-like at i-follow ito.
0: Ayun, meron akong Facebook page na Reckless Reyes and sa Instagram at The Reckless Reyes. Ayun, salamat sa inyong lahat. Kung meron mang gustong mag-VA, ang agency is Get Faster Virtual Assistance. Pwede rin kaming mag-provide ng free training para sa inyo. And before you apply, ask yourself what is success for you and kailan mo masasabing successful ka na galing sa iyo at hindi sa iba. Wow. Para, yeah, ma-explore mo yung pagiging VA or digital nomad in the future according to your own voice.
1: Yeah, napakaganda ng iniwang mensahe sa atin ni Maring Antoinette, ano? So para po sa mga interested, Get Faster Virtual Assistance. And of course, you can also follow her sa The Reckless Reyes. Once again, mga mare, mga pare, nakasama natin, ano, ang founder ng Get Faster Virtual Assistance and of course, isang digital nomad, si Miss Antoinette Reyes. Maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
0: Thank you, Jolie.
1: Alright, maraming salamat.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
3: sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Magazine.
1: 1278 AM.
2: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
3: Musta ka, Mare?
1: Sa Radyo Magazine 1278.
4: Unti-unti na po ako magpapaalam. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin this morning. Of course, salamat po sa mga kasamahan natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Merisho, Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And ganyan din sa atin pong producer na si Ms. Charmaine Cristobal. Susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli, ako si Jolie Maracuyong na pink today. Ano? At makasama niyo po ako simula lunes hanggang biyernes, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. Just like my name, Julie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
3: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka, Mare?
1: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
5: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radio Pilipinas.
5: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
0: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
1: sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
0: 66 impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
7: 738.
5: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
5: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
1: Servicio Publico.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
0: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
15: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
16: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang, parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
19: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
20: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
19: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
18: Huwag!
21: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon.
29: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
15: Pasyal Pinas.
31: Pasyal. Pasyal
15: Pinas.
31: Pasyal Pinas.
15: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
32: Are you ready to dive in?
15: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
32: Pasyal Pinas.
15: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
33: Love the Philippines.
15: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas 10 na naman, mga beshi, kaya tara, G sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
15: G sa galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal
31: Pinas.
15: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Jared Moreno. Gayon din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, Camille Umali, Sir Julius Ungab, maging ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwedeng-pwede nyo mapakinggan for free sa PBS Receiver. Download nyo na yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
0: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Kamusta po kayo ngayong umagang ito, mga beshies? Nako, very exciting ang ating kwentuhan, especially para sa mga gamers out there. Dahil ngayong umaga po, meron tayong makakasama sa ating programa. Ito po ay para pag-usapan ang gaganapin na All Aboard Expo 2026. Dito yan, sa Quezon City. At nasa linya po ng ating komunikasyon, ang Promotions Unit Head ng Quezon City Tourism Department. Walang iba kundi si Miss Yasi Jorge. Ganon din po ang CEO ng Gaming Library na si Mr. Hans Kenner Fernandez. Good morning, ma'am and sir, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Magandang umaga po.
4: Hi, ma'am.
3: Good morning, everyone.
4: Hi, Sir Hans. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas today. And excited tayong i-share ito sa ating mga viewers and listeners dahil meron na naman silang papasyalan this coming end of May. Ayan, itong napakagandang event na ito sa Quezon City. At para simulan ng ating kwentuhan, mga beshies, si Sir Hans muna ang ating patatanungin. Ano, patungkol po dito sa kung paano nag-start itong gaming library at paano po ito lumaki at naging bahagi na nung lumalaking gaming community sa Pilipinas.
3: Bigla pa lang may kwento mode. So,
4: yes, sir.
3: Nagsimula po kami na bata po ako, naglalaro na kasi kami ng buong family ko ng board games. Parang every Friday night pagkatapos ng school, yun po yung ginagawang de-stress experience namin ng buong pamilya ko. So, simula nun, parang nagusto ko yung feeling na yun hanggang sa nung nagkaroon na ng opportunity. Sinimula ko yung gaming library kasi gusto ko ma-experience yun as much as possible ng lahat ng tao at bawat pamilya dito sa Pilipinas. So, doon kami nag-start. Tapos nakita po namin na yung mga bagong board games ngayon, may mga iba-ibang benefits na sila. Like yung iba may design na pang edukasyon, mm-hmm. yung iba pang arts. So doon namin in-explore yung mga bagong design na games. Tapos pinaparating natin dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos yung bago pa po doon, may mga Pilipino din na nagde-design na ng sarili nilang games na gusto rin natin ibahagi sa lahat ng sa lahat ng tao, especially sa mga Q citizens as well.
4: Ayun, yun pala, doon nag-start ang gaming library. At napaka buti ng puso ni Sir Hans at ng kanyang family para i-share itong hindi lang hobby, sir, talagang distressing activity para sa ating lahat, ano, na gusto ng konting break sa mga ginagawa natin everyday, sa mga trabaho at aral na ginagawa natin palagi. Kami din, Sir Hans, dito sa Radyo Magazine, mahilig din kami sa mga card and board games eh. Lalo na kapag medyo marami nang ganap sa office. So yan din yung distressing activity namin dito. Minsan nga pag lunchtime eh. Basta lunchtime, dun lang. Pero saglit lang yon. And maganda ang epekto sa aming pagsasama bilang ko mga magkakaibigan at magkakatrabaho. And speaking of that, sir, yan nga po yung isa sa mga dahilan kung bakit meron itong event na ito, itong All Aboard Expo 2026 sa Quezon City. Ano po ang concept nito, sir? Kami ba ay pupunta dyan sa event para makipaglaro with other gamers, or ito po ay tindahan ng mga board games or card games? Ano po ang concept nitong event na ito?
3: So, yung konsepto po nito is convention po siya.
4: Mm-hmm.
3: So, may mga meron mga brands na galing sa ibang bansa na dadalo dito. Meron din syempre mga local companies na a-attend dito. Tapos gusto nila ipasubok or ipademo yung mga bago nilang mga games.
4: Mm-hmm.
3: So, yung mga players po natin, pwede po pumunta dun sa convention. Tapos, pag may ticket po sila, and libre po para sa Q citizens at sa mga children 12 years and below, makakalaro sila ng lahat ng mga games na nandun po na dinadala ng mga local and international brands natin. Meron din po namang shop. Siyempre, kung nagustuhan, pwede din po dun bumili right then and there. And ang narinig ko, marami po daw promos gagawin yung mga bawat brands dun po sa convention. So, I think ang last count namin, mga 300 new games
4: ang
3: i-feature. Dito sa convention natin. Tapos excited kasi may mga awards and prizes din pag nakatapos ka, pag marami kang nalaro. So yun po yung may experience sila. As well as may mga workshops din po tayo na kung kunyari gusto niyo po matuto ng art pagdating sa board games, meron din po tayong workshop na ganun. Meron din po tayong workshop na tutulungan tayo ng mga international game designers kung paano mag design ng sarili mong game. So may parang upskill educational part din po yung convention para makatulong din sa mga Pilipino na makahanap ng opportunity sa industriya na ito.
4: Naku, napakagandang event pala nito, Sir Hans, no? Hindi lang siya para sa mga gusto lang maglaro ng mga board and tabletop games, kundi para din sa mga gustong matuto yung ma-enhance pa yung kanilang skills pagdating po sa pagde-design ng mga laro. And for sure, excited yung mga beshies natin na matuto mula doon sa mga established na ano na mga gumagawa at nagde-design po ng mga laro. And speaking of that, sir, can you name a few yung mga games or yung mga experiences na dapat po naming abangan sa aming pagbisita dito sa All Aboard Expo 2026?
3: So, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa pagkain, di ba?
4: Yes.
3: Masarap yung cuisine natin. So, yung dahil nga nagsimula kami playing as a family, yung, di ba, madalas tayo pag kumakain tayo buong pamilya, may sabaw eh, di ba? So, nag-adapt po kami na isang game na ang pangalan niya, Sinigang. Tapos,
4: wow, masarap.
3: Ang goal po ng game is maglalagay po tayo ng mga ingredients dun sa sabaw. Tapos titignan natin kung hanggang gaano kasarap yung magagawa natin yung sabaw. Magtutulungan tayo. Pero bago natin makain yung sabaw, may kailangan kukuha ng mga ingredients dun sa ginawa natin. So pataasan tayo ng score, pero kunyari naglagay ka ng manok, eh si kuya mahilig sa manok. Kakainin niya yung manok. So pagdating sa'yo, baka wala ng karne yung ano mo, yung sinigang mo. So yun po, yun yung isa sa mga experiences na iano na ila-launch natin. Meron din pong ilalabas na city building game na ang naka-feature po Quezon City.
4: Wow.
3: So so doon sa mga may plano maging urban planner or
4: yes,
3: gusto baka mali mo gusto mag-service, pumasok sa QC, gagawin niyo po na paplanuhin niyo yung layout ng syudad. Gagawa kayo na sarili niyo maginhawa street, gagawa kayo na industrial area niyo or residential area, paplanuhin niyo yun. gagawa rin kayo ng Quezon City Circle na park, parang ganun. Tapos, itinuturo po itong mga games na to para ma-experience ng mga players natin. So, yun yung dalawang, for me, one of the top two na dapat na ma-experience. Pero yung pangatlo, kung mahilig kayo sa arts and sa paintings, meron po kaming dinisen yung game na ang tawag sa kanya is modern art. Mm-hmm. Tapos ang ginagamit po natin dito, yung mga paintings, sculptures ng mga national artists ng Pilipinas.
4: Wow.
3: So, nandito po sila Abdul Mari Imaw.
4: Mm-hmm.
3: Kung naabutan niyo po ba yung mga dyaryo, yung may webcomic,
4: yes, pa nung
3: paglinggo? Ayun, si,
4: mm-hmm,
3: so si Larry Alcala,
4: mm-hmm,
3: yung mga ginagawa niya, nakahanapin mo yung character niya dun sa mga art niya dun sa mga comics. I-feature din po dun sa game na yon. Tapos yung experience ng game is, bibili niyo yung mga paintings through an auction,
4: mm-hmm,
3: tapos ibibenta niyo pagkatapos ng season. So may financial education din na tinuturo yung game. Ayun, so yun po yung top 3. Tapos kung napansin niyo po yung background ko, meron parang agila dito.
4: Yes,
3: yung tema po ng game is Quezon City is a big advocate po kasi na sustainability.
4: Mm-hmm.
3: So, gumawa po na kami ng game na ang pangalan niya is Kalikasan.
4: Mm-hmm.
3: Gagawa kayo na sarili niyong isla at habitat ng mga animals. So, meron tayong limang animal na fini-feature na sikat sa Pilipinas. So, nandiyan yung Philippine Eagle, syempre. Meron tayong Tamaraw, Bangus, Binturong at Tarsier.
4: Mm-hmm.
3: So, gagawa ka ng mga habitat na may mangrove, may bundok, tapos kailangan mapatira mo yung mga animals doon in the way na bagay sa kanila.
4: Yes.
3: So, yun po yung mga top experiences na marirecommend ko. We've made sure na marami po magtuturo at mabilis lang naman matutunan yung mga games.
4: Naku, exciting yan, Sir Hans. And ang napansin ko lang din, ano, yung mga sarili po nating mga interest, yung mga passion natin, kumbaga nai-inject siya sa game. Kumbaga lalo kang nagkakaroon ng drive para subukan yung laro dahil interest mo yun eh. For example, environment. Yan, nabanggit nyo po. Nandyan din yung arts. And also, meron ding tungkol naman sa pagkain. So, parang naka-inject siya mismo doon sa game. Kaya lalo kang maiinggan yung subukan. So, ilan lang yan, mga beshies, sa dapat ninyo pong abangan dito sa All Aboard Expo 2026 sa Quezon City. Thank you, Sir Hansa, doon sa mga snippets, so mga patikim ng mga larong aabangan natin dyan sa naturang event. And dumako naman tayo kay Miss Yasi. I know, ma'am, napakagandang event po nito para hindi lang para sa mga Q citizens, kundi para sa ating lahat na mahilig pong kumbaga maghanap ng mga activities, leisure activities, or mag-unwind during weekends. Bakit po mahalaga, ma'am, na para sa Quezon City, especially sa QC Tourism Office, na suportahan yung mga events na may kinalaman po sa board games and dun sa ating creative community?
5: Well, para sa amin kasi sa Quezon City Tourism Department, naniniwala kami na mahalaga suportahan itong mga ganitong activities dahil nakakatulong ito sa paghubog ng creativity, teamwork, strategic thinking, at saka social interaction. Dito namin nakikita na ang board games ay hindi lamang isang libangan.
4: Yes.
5: Paraan din ito para mapalakas yung face-to-face interaction sa mga tao, lalo na sa panahon ngayon na medyo ang tao sanay na sa digital activity.
4: I agree, Miss Yasi. Totoo po, ano, lalo na yung mga kabataan na nakikinig din sa atin today, na mas nai-inspire sila na may mga ganitong uri pala ng event that they can actually go there physically and meet people and mag-interact with other people. Yung hindi lang sila magka-chat sa kung anumang game yung kanilang nilalaro. At yan yung pinakamaganda. Win-win para din sa mga parents, di ba, Miss Yasi? Kasi lumalabas yung kanilang mga anak. Pero, gaano po tayo naghahanda naman para sa event na ito, ma'am? Ano na ba tayo? 100% ready na ba tayo para sa May 28 to 31 event na ito?
5: Yes, ma'am. Naka-all-out support naman ng Quezon City Government para sa event na to. Yung law and order cluster namin para sa kaayusan ng event, nakahanda na din po ini-expect namin na maraming tao ang pumunta. Meron na rin po kaming mga emergency plans na nakahanda in case na talagang sobrang dumami yung tao. Yung QC My Center po namin, nakahanda na rin po yung venue. Tulong ng gaming library, unti-unti na po naming nahahanda na maging maayos at matiwasay yung pag-launch nitong online, itong All Aboard Expo natin.
4: Ayan, kaya lalong nakaka-excite kasi for sure yung magiging itsura nung My Center ng Quezon City, ibang-iba, no? Magbumuka tayong nasa loob ng game. Di ba, Sir Hans? Ako. Yun yung ina-expect natin na makikita sa loob ng naturang event. Pero, ma'am, gaano po karaming foot traffic yung inaasahan natin sa event na ito?
5: Well, last year po kasi, ma'am, nung initial na stage namin, to yung first All Aboard Expo natin, we had more than 10,000 attendees spread across 3 days.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon po, ang tinatarget namin is magkaroon ng 15,000 attendees in 4 days naman po.
4: Ayan. So, ganun karami. Kaya naman, puspusan din ang paghahanda ng Quezon City LGU para matiyak yung kaligtasan ng ating mga participants. Thank you, Ms. Yasi, sa inyo pong mga update. Ano. And, Sir Hans, mabalik po ako sa inyo. No? Sa tingin niyo po, bakit mahalaga sa kasagsagan nga po ng digital age na tinatawag, bakit mahalaga pa rin na may mga ganitong uri ng mga laro, yan, mga board games na yan, para po sa connection, teamwork, and creativity ng ating mga kabataan?
7: Well, unang-una, tayo mga Pilipino, mahilig tayo magtipon-tipon eh. Tapos magsama-sama. Tapos iba talaga yung experience na nakikita mo yung kasama ninyo. Parang sabi ko nga, parang nag-share kayo ng energy within one another. Tapos syempre, natutulungan natin yung mga kasama natin. Iba yung nakikita niyo yung body language ng tao. Sabi ko nga, marami nga nagsasabi na parang 70% daw ng communication natin is yung body language natin at hindi lang yung sinasabi natin ng mga salita. Pangalawa, parang nakakaroon ka ng mental reset. Mm-hmm. Alam mo yun, parang nagtatrabaho ka buong time, either nasa computer ka or nakatitig ka sa phone, gumagawa ka ng picture or video. Tapos maganda lang na maka-disconnect ka lang na kasi ang daming laging notifications, mga ganun. So dito parang gusto natin bigyan ng mga experience ng tao na alam mo yun, yung lahat ng ibang bagay muna, lahat ng ingay, mawala muna. Tapos parang nakafocus lang kayo with one another na sinishare niyo yung experience na yun. Sobrang iba yung experience na magkakasama kayo, nagtatawanan kayo na nakafocus lang kayo sa isa't isa. Pangalawa, nagkakaroon kasi ng challenges yung games na may educational aspect dahil binibigyan ka ng parang maliit na experience doon sa game na yun. Tapos, ang pinakamahalaga doon is okay lang matalo. Okay lang magkamali.
4: Yeah.
7: Kasi ngayon ngayon kasi parang pag nagkamali ka baksak ka kagad, parang ganoon. Madalas mas mabilis tayo matuto doon sa nagkamali tayo eh.
4: Mm.
7: 'Di ba? Kasi doon tayo natuturo ng experience natin. So doon sa mga board games na ito, matututo tayo na magkamali, ganito pala 'yung nangyayari pag nagkamali ako ng bilang ng pera.
4: Mm-hmm.
7: Tapos hindi mo, hopefully natutunan mo yon para hindi mo na maulit yung pagkakamaling iyon. So yun po kasi yung isang game din po namin yung sinasabi ko doon sa Modern Art, parang tinuturo niyo yung aspeto ng return on investment. So kunyari nag-auction ka, bumili ka ng painting ng 1,000, tapos at the end of the season nabenta mo siya ng 1,200, di parang nabawi mo, di ba? Parang, pero kukumpitin mo lahat yon kasi hindi ka naman sigurado kung mabibenta mo siya ng 1,200.
4: Yes.
7: Di ba? Dahil ang auction, pataasan kayo or pababaan. So, kailangan yun, lahat ng yun, na experience na yun, hopefully, makatulong dun sa mga mamamayan natin at players natin na mag-improve yung skills nila. Kasi, ang experience ko, pag masaya ka, pag na-experience mo, mas mabilis ka matuto. Kasi binabasa mo lang sa isang libro or tinuturo lang sa classroom. Of course, importante yon.
4: Mm-hmm.
7: Pero yon plus yung experience or yung parang tinatawag natin na practice mo napagdaanan mo, yun yung parang kompleto yung skills na learning mo.
8: I agree. Mm-hmm. Kaya nga, di ba mga beshies, sa mga schools, ginagawang mas interactive yung lessons kasi mas natututo yung mga bata eh. Kapag ini-injectan mo nga ng laro o kaya mas pinasasaya mo yung activity dahil mas natututo yung mga kabataan sa ganong paraan. And also, Sir Hans, no, na-realize ko lang while talking with you and Miss Yasi, parang itong event na ito is parang pagkakataon din siya para ma-heal yung inner child na tinatawag ng mga pupunta doon sa event. Kasi again, ang daming nangyayari, ang daming kaganapan, ang busy ng mga tao. So pagpasok mo dyan, hindi ka isang, kagaya ko, hindi ako isang announcer pag pumasok ako dyan. Isa akong gamer pagpasok ko dyan, di ba? So yun yung magandang experience pa lang na talagang inilulook forward ng mga pupunta po sa natural event. And para Miss Yasi, ano naman po ang role ng Quezon City Department para po mas magdala pa ng mga cultural and lifestyle events sa Quezon City? For sure, ang mga Q citizens ay looking forward sa mas maraming event kagaya po nito.
5: Ang Quezon City Tourism Department, pinupromote namin ang Quezon City bilang isang pangunahing destination para sa iba't ibang mga cultural, creative at lifestyle experiences. Patuloy kaming sumusuporta sa mga events na may positive impact sa tourism, community engagement at local economy. Kasi gusto naming ipakita sa mundo na ang Quezon City ay hindi lang pinupuntahan para sa mga government offices, mm-hmm. hindi lang siya pinupuntahan para sa mga ospital, kundi pinupuntahan ng Quezon City para sa arts, sa culture, sa recreation, at saka sa mga meaningful community experiences kagaya nitong All Aboard Expo.
8: Ayan, yan yun mga beshies. Kasi totoo nga, no, kapag sinabi mong Quezon City, kung hindi mga government offices, mga ospital yung parang pinupuntahan ng mga kababayan natin dito. Pero there's more to that. Ano? Sabi nga, there's more to explore in Quezon City. Kaya marami pong pwedeng gawin. Hence, yung kanilang tourism campaign na Quezon City, more to explore. And thank you, ma'am and sir, for sharing that information sa ating mga viewers and listeners. Siguro, si Sir Hans na lang, ano po yung mga detalye nitong event na ito? Again, kailan po ito gaganapin? Saan po ang location? Sino-sino lamang po ang pwedeng pumunta? At kung meron po bang entrance fee para sa ating mga participants?
7: So, unang-una, everyone is welcome. Ang habol layunin namin dito sa All Aboard Expo, kaya namin pinangalan na All Aboard, is lahat talagang gusto namin pagtipon-tipon, magsama-sama sa isang table. Tapos, maglaro lang muna tayo for 4 days from May 28 to 31, 2026 sa Quezon City MICE Center. Kung hindi niyo po alam, may convention expo level building po ang Quezon City sa loob ng Quezon City Hall. Doon po natin gagawin 3 floors po siya ng non-stop gaming lang po. Free for Quezon City QC citizens, free din po sa mga children 12 years old and below yung event natin. And then for non-QC residents, 150 pesos per day lang po yung ticket. Of course, meron tayong mga iba-ibang ticket pa na may iba-ibang package, pero yun lang po yung pinaka-basic na mga tickets para makapasok. Yung ticket din po natin, pwede pong per day. So, pwede nyo po subukan bumili muna ng ticket for Thursday.
8: Mm-hmm.
7: Tapos, pag nagustuhan ninyo, pwede po bumalik na throughout the 4 days po nung event. Nagsastart po tayo ng 10 a.m. all the way po to 7 p.m. Mm-hmm. ng gabi. Wala rin po kami lunchtime break. Dire-diretso po siya all throughout the day. And I think with Quezon City, they've also prepared water stations naman po. So, okay lang tumambay the whole day. We will make sure na may refreshments, may water na para hindi tayo mahirapan magstay at maglaro for for those 4 days. Mm-hmm. Yeah.
8: Pero Sir Hans, yung 7 p.m. na closing time, as in pack up na yon, bawal na mag-extend. Or basta before 7 p.m. nakapasok ka, pwede nyo pa rin tapusin yung game?
7: As much as possible po, tutulungan namin na matapos yung game. Kasi parang ang pangit naman na bigla ka nabitin, parang ganun. And of course, we will follow the lead of Quezon City. Kasi they would know when it comes to the enforcement, syempre in safety, pati yung infrastructure natin. Kasi may mga scheduled QC buses para libre po yung sakay papunta po dun sa event. Pati po yung law enforcement natin are there to make sure that everyone is safe. Naka-program po kasi yung operations po na yon. So, speaking of which, yung pala, pag libre po yung Quezon City buses going to the My Center, and I think may mga additional buses na ide-deploy si Quezon City para mas mabilis po makapunta yung mga fellow Filipinos natin to the event.
8: Mm-hmm. And speaking of that, Miss Yasi, ito pong libreng sakay na ito, saan po namin ito pwedeng i-avail? At may oras ba ito, ma'am, para ma-make sure ng ating mga Q-citizens na libre na yung kanilang pagpunta sa My Center?
5: Ma'am, depende rin po kasi yon kung saan po kayo manggagaling. Pero ang meron pong medyo mas madalas na biyahe, manggagaling po siya sa SEDAT, sa may Ayala Vertis Trinoma.
8: Mm-hmm.
5: Kasi yun po rin yung isa naming suggested area kung saan pwede kayong mag-park. Tapos umikot po muna sa mall kung gusto ninyo. Tapos pwedeng sumakay ng QC bus papunta sa QC My Center.
8: Mm-hmm.
5: Ma'am, dagdag ko lang din po sa sinabi ni Hans. Doon sa during the All Aboard Expo, may single-use plastic ordinance po kasi tayo sa Quezon City. So, bawal po magdala ng single-use plastic, lalong-lalo na po yung bottled water. Bawal po ipasok yan sa QC My Center. Kaya po gaya ng sinabi ni Hans kanina, meron po tayong mga water refilling stations. So, magdala na lang po tayo ng ating mga reusable tumblers.
8: Ayan. Ako, thank you for reminding us, Miss Yasi. Oo nga, merong ganito pong policy sa buong lungsod. Kaya mga beshisa, huwag na kayong magdala ng mga single-use plastics. Pero ma'am, yung pagkain na binabanggit din ni Sir Hans kanina, of course, yung mga beshis natin, naglaro maghapon eh. Nakakagutom kaya yan? Paano po yung pagdadala ng pagkain? Paano po kami or pwedeng lumabas muna saglit para mag-lunch or paano po ang magiging setup natin?
5: Ma'am, ang kagandahan dito, meron po tayong pop QC rin sa tapat ng My Center. Kasabay nitong All Aboard Expo, yung mga small businesses po ng Quezon City, kasama po natin sila na magtitinda ng pagkain doon sa apat na araw ng All Aboard Expo.
8: Ayan.
5: So bukod po doon sa board game, makakatikim din po sila ng mga produkto ng Quezon City galing sa ating mga small business owners.
8: Yan, perfect! Naku, busog na ang inyong mga mata, mga beshies. Dahil sa dami ng board games, busog pa yung inyong chan dahil marami rin mga food products from Quezon City business owners yung ating pwedeng mabili. Sir Hans, ano, para na lang din po sa mga viewers and listeners natin, and of course, curious din ako, ano po ang vision ng gaming library para sa future ng board gaming culture sa Pilipinas?
7: So, gusto po namin siya, talagang lumaki. Last year when we did po yung 10,000 participants, actually, nag-number na one na tayo sa Southeast Asia.
8: Mm-hmm.
7: Sabi nga namin sa opening ceremony, gusto namin gawing, yung Quezon City po is board game capital, not just ng Pilipinas, but also ng Southeast Asia. At sa tulong nila, tuloy-tuloy natin itong i-achieve. Ultimately, ang pinakahabol ko lang talaga is yung experience ko nung bata ako, which is yung buong family naglalaro together. Tingin ko talaga sobrang precious nun eh. And ang habol namin is, syempre, matulungan din yung mga businesses dito sa Pilipinas kasi marami rin taga ibang bansa na bibisita dito.
8: Mm-hmm.
7: So that's why we're also under the tourism department kasi sabi namin, ang Pilipinas, bigyan, dagdagan natin ng reason para pumunta yung mga ibang bansa dito. So, sana makatulong kami as much as possible in our own little mundo ng board games. Makakontribute kami as much as possible sa sa food and beverage, sa tourism, and then of course to the education and arts department ng bansa natin through gaming, di ba? Para masaya din. So, yun po yung vision namin.
8: Ayan. And kami po dito sa Pasyal Pinas at Radyo Magazine ay in full support sa Quezon City Tourism Department and of course sa inyo, Sir Hans, at sa buong board gaming community ng ating bansa para lalo pa pong mapalakas itong industry na ito, no? Marami pa sa mga beshies natin ang maengganyong sumali sa mga ganitong event para naman face-to-face ay makapaglaro tayo together at makapag-interact tayo together. And Quezon City bilang a creative city ay napakagandang lokasyon and the platform para po sa ganitong mga events. Sir Hans and Ma'am Yasi, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And we hope to see you there, ha, sa event na yan. Thank you again, nakasama po natin sina Sir Hans and Ma'am Yasi mula po sa Quezon City Tourism Office, Department, and of course mula sa gaming library. Thank you, ma'am and sir. Mabuhay po kayo.
7: Thank you.
9: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Mas pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: World Service
16: Sports Radio.
17: Ang tagintig ng FM
18: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
24: Radio Magazine 1278.
34: Sports Radio 918.
35: Radio Pilipinas.
36: Radio Publico
37: 738.
38: At Radio Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3
42: AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas
46: and Capital 104.3 collab.
47: Collab.
48: Serbisyong kailangan.
49: Serbisyong kailangan.
50: Direkta mula lokal na pamahalaan.
51: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
52: Radyo Magazine 1278 AM.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
55: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
56: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
55: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
57: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
58: Radyo on the go.
57: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
59: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
57: Libre to, ha?
59: Walang bayad?
57: Oo, walang bayad.
59: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
60: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
61: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
57: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
62: This is a public service announcement.
63: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: World class na tanawin.
3: Explore na natin.
4: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influx na yan.
2: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: G Sagalaan kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
9: Pinas.
8: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ayan mga beshies, meron na kayong pupuntahan sa May 28 to 31 po yan. Dito po yan sa My Center ng sa Quezon City. Ito po ay para sa inaabangang All Aboard Expo sa Quezon City. At yan po ay tampok yung iba't ibang mga tabletop games, mga board games na pwede ho ninyong laruin with your family members, mga magkakaibigan, magkakatropa, magkakatrabaho. 'Di ba? Everyone can join. 'Yun yung sabi sa atin ni Mr. Hans and ni Miss Yasi. Yung kanilang invitation ay para sa lahat. Pero especially para sa ating mga Q citizens, libre yung inyong pagpunta at yung mga 12 years old pababa. Pero kung kayo po ay non-QZ residents, meron pong 150 pesos na entrance fee. At yan po ay may access na kayo doon sa iba't ibang mga laro. Exciting yung mga laro na nabanggit nila, no? Especially yung mga laro na may kinalaman sa kultura natin. Usually kasi, ako personally ha, medyo ina-admit ko na yung mga nilalaro kong mga games, mga board or card games, ay ang concept galing sa ibang bansa eh. So wala pa ako nalalaro, as far as I know, na mga games na gawang Pinoy. So yun yung pinaka nakaka-excite sa lahat. Kasi meron palang mga Filipino game designers and makers na pwede rin po nating pasikatin o kaya i-share sa iba't ibahong nationalities, diba? At nabanggit din ni Sir Hans at ni Miss Yasi na bukod sa mga laro, ay meron ding mga workshops na makakatulong para dun sa mga Filipino designers and game innovators na mas ma-upskill pa, no, yung kanilang kaalaman at yung kanilang capabilities na gumawa po ng mga larong Pinoy. Diba, bongga? Saka yun nga, pagpasok natin dyan, gamers tayo lahat. Hindi tayo, let's say, government employee, o kaya hindi tayo mga accountant, hindi tayo CEO ng kung ano-ano. Lahat tayo gamers and participants. So yan yung nakaka-excite. Plus the fact na makakalayo po tayo sa napaka gulong mundo ng digital, 'di ba? Alam niyo naman yung mga itong digital age na to, although may magandang epekto to sa atin, especially sa pagpapadali ng ating trabaho at pamumuhay, meron din siyang mga negative effects sometimes. Lalo na kung nako-consume na tayo nung mga nababasa, napapanood natin. So maganda na makipag-interact tayo with actual people. Oo, yung talagang kasama natin sila, kakwentuhan natin sila at nakakapaglaro tayo with them. Yan. So pwede nyo pong puntahan yan, All Aboard Expo 2026 sa Quezon City. Again, yan po ay gaganapin May 28 to 31 sa MICE Center. Dito po yan sa lungsod ng Quezon. From Quezon City, dumako naman tayo sa lungsod ng Maynila. Alam nyo, just recently ay binisita po ni Department of Tourism Secretary Dita Angara Matay ang Manila LGU na sumalubong naman po siya ni Manila Mayor Francisco Moreno Domagoso. Ito po ay hinatid din ni Mayor Isko yung kanilang plano, yung concept design ng legacy project na Intramuros Forest Park. O, diba? Magandang mga din yan, mga proyekto. Dahil napakainit, mga beshies. Lalo nating na-appreciate yung mga puno kapag ganitong kainitan-kainitan, diba? So isa po ito sa napakagandang program at proyekto ng Manila LGU ayon po sa alkalde. Ang 36 hectares na project ay pagpapatuloy ng nauna niyang advokasya na mula pa noong unang termino, yung paglikha ng mas maraming open green spaces sa naturang lungsod.

0: Ganda ng Philippine tourism sa pamamagitan po ng napakayamang kultura at history, ganun din yung mga pagkain at vibrant nating mga communities. Kabilang po dyan ang lungsod ng Maynila. Kaya yung suporta ng LGU at ng pamahalaan ay napakagandang collaboration niyan. Lalo na at meron pong nilulutong ganitong proyekto ang Intramuros Forest Park. Hindi na lamang yung mga historical places yung pwede nating bisitahin pag pumunta tayo ng Intramuros, Maynila, dahil pwede na rin nating bisitahin itong mga open green spaces kagaya po ng sisimulang Intramuros Forest Park. O, diba? Bongga. Ngayon pa lang ay looking forward na tayo sa naturang proyekto. Hopefully ay mas mag-materialize po ito, no, para sa ating mga kababayan. Papaalam na po ako ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga kababayan, ang ating mga viewers and listeners. Ganon din po sa ating mga naging panauhin na ngayong umagang ito, kina Miss Yasi Jorge, ang Promotions Unit Head ng Quezon City Tourism Department, and kay Sir Hans Kenner Fernandez, ang CEO ng Gaming Library. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako pong inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat!
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda! Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore! Tanawin, you'll love more and more! Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino!
2: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Viaggio Magazine 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
2: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico
7: 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos makikipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League para isulong ang pamumuhunan sa Pilipinas. Malaking ambag ng Filipino community sa Japan para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa, kinilala ng Pangulo.
8: Headlines.
16: Embahada ng Pilipinas sa Warsaw, tiniyak na ligtas lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia.
8: Headlines.
15: Department of Social Welfare and Development naglaan ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles City.
8: Headlines.
16: Pangulong Bongbong Marcos, nakikiisa sa Muslim community sa pagdiriwan ng Idil Adha, Office of Sacrifice sa araw na ito.
8: Headlines.
15: Pahayag ni Senator Aimee hinggil sa no-L scenario sa 2028, ipinangkibit-balikat lang ni Pangulong Marcos Jr. Pahayag ng Senadora, diversionary tactic lang ayon sa Malacanang.
8: Headlines.
16: Kasong obstruction of justice, isasampa ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umunoy pagtulong para makataka si Senador Bato de la Rosa.
8: Headlines.
15: Pagtatangka ng mayorya na madaliin ang pagbabago sa Senate rule sa electronic voting, mariing kinundina ng minority bloc.
8: Headlines.
16: At tropical depression, posibleng pumasok sa bansa bukas at tatawaging bagyong Domeng. Department of Social Welfare and Development, all set na sa posibleng epekto ng panibagong sama ng panahon.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News.
8: News Nationwide.
15: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, May 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
16: At ako naman po si Ched Oliva.
15: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang makipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League habang isusulong din sa Japanese investors ang pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng pulong nito mamayang hapon sa mga Japanese stakeholders. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Gaya ng inaasahan ay puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng apat na araw na state visit nito sa Japan. Nagsimula ang ikalawang araw ng state visit ng Pangulo kasama si First Lady Lisa Marcos sa pamamagitan ng state call kina His Majesty Emperor Naruhito at Her Majesty Empress Masako na ginawa kaninang umaga. Magsisimula naman ang aktibidad ng Pangulo sa hapon sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa isang samahan ng mga mambabata sa Japan at ito ay ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Binubuo ito ng mga miyembro ng Japanese Parliament na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal at mambabata sa Pilipinas upang palalimin ang diplomasya at kooperasyon ng dalawang bansa. Kasama din sa afternoon activities ng Pangulo ang meeting sa Japanese stakeholders at business leaders kung saan ay isusulong ang trade and investment opportunities sa Pilipinas. Makakasama dito ng Pangulo ang kanyang economic team at ang private sector representatives mula sa Pilipinas. Sasaksihan din ng Pangulo ang Memorandum of Understanding signing sa pagitan ng Ayala Group at ilang kumpanya sa Japan. Pagdating naman ng alas 7 ng gabi oras sa Japan at alas 6 naman sa Pilipinas ay dadalo ang Pangulo at unang ginang sa state banquet ng host country. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan bago ang pakikipagpulong sa mga leader doon. Kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga OFW para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Pangako ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan at poprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa.
10: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
16: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Pinapurihan ng mga Pilipino na nakabase sa Japan ang mga ginagawa at resulta ng walang patid na pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno. Lagi ani ang kasama ang Pangulo, pamilya nito at mga miyembro ng gabinete sa kanilang panalangin, kasabay ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagmamahal kay Pangulong Marcos.
17: Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinets. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. Doing a great job.
15: Yan ang pahayag ni Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang state visit sa Japan para patatagin at palawakin ang strategic partnership ng dalawang bansa. Nakatuon ang kanyang pagbisita sa pagtulungan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan, energy, maritime affairs at regional peace. Tatalakayin din ang mga prioridad ng Pilipinas at kung paano magtutugma ang interes ng dalawang bansa sa mga issue sa West Philippine Sea, tensyon sa Middle East at iba pa.
18: I will be advancing Philippine priorities and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council.
15: Samantala, magkakaroon ng malawak na talakayan sina Pangulong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa iba't ibang isyu at kung paano palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa patungkol sa seguridad, ekonomiya, global peace at kaunlaran. Inaasahang sasaksihan ng dalawa ang paglagda sa ilang kasunduan.
18: The Prime Minister and I also expect to witness a signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
15: si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Binigyan diin ng isang ekonomista ang napakalaking epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa isang state visit upang maselyuhan ang mga kasunduang lalo pa magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayon ng programang Boses kay Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo, ilan-anya sa mga benepisyo ng bansa sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan ay ang karagdagang infrastructure financing, investors at employment opportunity para sa mga Pilipino. Sa tulong din ito ay mas mapapalakas at mapapatibay pa ang trade relationship ng Pilipinas at Japan.
19: Ay, hindi nga itong bisita na ito dahil Japan is a natural ally. So may common na interest tayo, no? It's to their interest to strengthen our both of our countries, no? To be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap. Kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no?
16: Yan ang pahayag ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Bahagi ng layunin ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa agrikultura. Ito ay sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa food security ng Pilipinas. Una lang sinabi ng Department of Agriculture na kabilang sa mga posibleng talakay ng Pangulo sa kanyang state visit ang pag-amyenda sa Philippines-Japan Memorandum on Agriculture para maisama ang fishery sector. Ayon pa sa DA, nais din ng Pilipinas na makatuwang ang Japan sa smart agriculture, gayon din ang pagbaba sa taripa para sa Philippine fresh bananas. Bago tumulak ng Japan, pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang gabinete para pag-usapan ang mga paghahanda upang ibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Sa pool ng manungkulan sa pwesto, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong June 2022 ay aktibong tinututukan ng malaking infrastructure projects sa ilalim ng programang Build Better More na karamihan ay suportado ng Japan. Kabilang sa malalaking proyektong pinondohan ng JICA at Official Development Assistance ay ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway System at Pasig-Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Noong January 2023, inilunsad ang Japanese-made na tunnel boring machine sa East Valenzuela para sa unang subway ng Pilipinas. Katuwang din ng Pilipinas ang Japan kasama ang Estados Unidos noong 2024 sa Partnership for Global Infrastructure and Investment o PGII Luzon Economic Corridor para palakasin ang infrastructure, clean energy at supply chain. Patuloy din tumutulong ang Japan sa Pilipinas tuwing may kalamidad. Ilan lamang ito sa mga pangunahing proyekto at suporta ng Japan na tumutulong sa pag-unlad ng Pilipinas na pinakikinabangan ng mga ordinaryong Pilipino.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw na ligtas at accounted ang lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia sa Kyiv na kumitil sa 4 na buhay at ikinasugat ng humigit kumulang 100 katao. Simula nitong nakaraang weekend, patuloy na sinusubaybayan ng Embahada ang kalagayan ng maliliit na komunidad ng mga Pilipino sa Kyiv at nasa iba pang lungsod sa Ukraine. Una rito, naglunsad ang Russia ng magkakasunod na pag-atake gabi ng Sabado, Mayo 23, gamit ang mga drone at hypersonic Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missile. Winasak ng mga ito ang dose-dose ng kabahayan, paaralan, pamilihan at isang museo. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi naharang ng kanilang air defense ang lahat ng ballistic missile na ang karamihan ay sadyang itinarget sa kabisera.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Sa iba pang balita, naglaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng paunang 464,000 pesos na humanitarian assistance para sa mga nakaligtas at pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusaling itinatayo sa Angeles nitong linggo. Ipinag-utos na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang profiling ng mga na-rescue at pagbibigay ng kaukulang ayuda tulad ng financial assistance at burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food boxes, financial aid at psychosocial interventions para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon pa sa ehensya, pagkabalik ng mga manggagawa sa kanilang lalawigan ay bibigyan sila ng livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program upang makatulong sa kanilang muling pagbangon.
20: Nandito siya ng family food pack, pwede po eat box, pero importante yung cash kasi hindi naman lahat ng pangangailangan matatagpon nila dun sa kahon na yun. Importante na maabot namin kagad yung agarang cash relief assistance na 10,000. Then pag-uusapan natin ano namang livelihood ang gusto nila for the long run. Ang iniwasan natin yung kagutuman sa pamuli. Yung breadwinner either na injured or nandun pa, hindi pa na-recover, or even worse, nasa labas man sila, pero wala rin sila. Pinapuntago ako ng ating Pangulo, may instruction ng ating Pangulo na makipag-ugnayan ngayon sa lokal na pamalaan para yung mga pangangailangan ng mga biktima, whether nakalabas or nakaantay pa ng pagkisa, eh mas kurado na matutungan sila.
16: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla ng inspeksyon sa Ground Zero ng gumugusali sa Pampanga. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla sa Ground Zero ng gumugusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga para personal na inspeksyonin ang nagpapatuloy na operasyon sa lugar. Dumalo ang kalihim sa isang situational briefing ng Unified Command System kung saan tinalakay ang pinakabagong update sa search, rescue at retrieval operations kabilang na ang mga hamon, resource requirements at mga ipinatutupad na safety measures sa lugar. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang search and rescue operations dahil hindi pa umano nawawala ng pag-asa ang pamahalaan na posibleng may survivors pa mula sa gumuhong gusali. Kasabay nito, inanunsyo rin ng kalihim na bumuo na ang DALG ng isang fact-finding team para investigahan ang sanhi ng pagguho ng gusali at matukoy ang posibleng criminal liability ng may-ari ng gusali at contractor nito. Sasaklawin din ang investigasyon ang posibleng kapabayaan ng city engineer at city building official sa kanilang tungkulin. Patuloy namang nagtutulungan ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng Unified Command Structure para mapabilis ang operasyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders sa lugar. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Muslim community sa pagdiriwang ng Idil Adha, Office of Sacrifice. Sinabi ng Pangulo na ang Idil Adha ay paalala para pag-isipan at mas patatagin ang mga pagpapahalagang nagkakaisa sa mga tao bilang isang bansa. Samantala, maaga nagtipon-tipon ng Muslim community sa iba't ibang bahagi ng bansa para gunitain ang Idil Adha ngayong araw, isang regular holiday. Karaniwang ipinagdiriwang ang Idil Adha sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-itipon ng Muslim community sa Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, suspendido ang number coding ngayong araw habang epektibo ang double pay para sa mga manggagawa mula sa pribadong sektor.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Naibigay na ng Department of Trade and Industry o DTI sa unang batch ng recipients ang 2 billion peso e-transport loan program para sa public utility vehicle drivers at operators. Pumalo sa 13 transport cooperatives ang nakatanggap ng 3 million peso loan bawat isa para sa pag-umpisa ng kanilang transition sa e-vehicle, kung saan kasama nga rito ang grupong Pasang Mazda na pinamumunuan ni Kaobet Martin. Ayon kay Kaobet, malaking tulong ang loan program na ito ng DTI dahil unti-unti ay maisasagawa na ang transition ng mga transport group sa paggamit ng e-vehicles at upang makaiwas na rin sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo.
22: Magsisipin tayo from diesel fed o gas para dito sa electric vehicles sapagkat nakita natin mga problema. Noong last week of March, biglang tumasang ang diesel.
15: Yan ang pahayag ni Pasang Mazda President Kaobet Martin.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Lumaki ang posibilidad ng namumurong rollback sa presyo ng produktong petrolyo bunsod ng malakihang bagsak presyo sa petroleum products sa unang araw ng trading day sa pandaigdigang merkado. Sa unang araw ng trading, bumagsak na sa 8 pesos ang tapyas sa kada litro ng diesel, 4 na piso at 20 sentimo naman sa gasolina, habang 9 pesos sa tapyas sa kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng mapanatili ang ganitong rollback trend, lalo pat napipinto na rin matatapos ang kaguluhan sa Middle East.
3: it may hold, no? Kasi medyo malaki talaga yung binaba, no? Although, pwedeng mabawasan pa yan, no? Kasi fundamentally, kasi halagang sabihin natin yung tightness still there.
16: Yan ang bahay ni Jetty Petroleum President Leo Bellas.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Patuloy na hinihimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga overseas Filipino worker na mag-loan sa ilalim ng OFW Negosyo Fund Program sa gitna ng epekto ng Middle East crisis sa kanilang trabaho at seguridad sa ibang bansa. Sa ilalim ng programa, katuwang ang DMW at OWA, maaaring makautang ang isang OFW mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos na may 5 taong palugit sa pagbabayad. Sa programang Boses, sinabi ni DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon na layunin ng programa na tulungan ang mga OFW na maging handa at matatag sa biglaang krisis tulad ng kaguluhan sa gitnang silangan.
4: Meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin eh, makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. Ito po, eh, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin sila magkaroon ng negosyo o kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
15: Si DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Department of Energy pinasinayaan ang nasa 20.774 megawatt solar farm na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Chef, pinasinayaan nga ng Department of Energy ang nasa 20.774 megawatt Misamis Solar Project. Ang naturang pag-switch on, inauguration ay sa pagtulong din ng FTC Green Company na nagpondo sa naturang solar project. Ang naturang solar facility, Chad, ay ini-expect na magko-contribute ng additional clean and sustainable power sa Visayas at Mindanao grid habang sinusuportahan din ang kabuuang energy transition goals sa pagpapalakas ng long-term energy security at resiliency. Ang naturang proyekto ay magre-replika sa patuloy na kolaborasyon ng pamahalaan at ng pribadong sektor sa pagpapalakas ng renewable energy investments at kabilang din ang pagpapalakas ng indigenous energy resources para sa mas malinis at mas reliable na supply ng enerhiya na makakamtan ng ating bawat mamamayang Pilipino sa hinaharap. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Time check, alas 11:22 ng umaga. Patuloy na nakatutok ang Department of Energy o DOE sa pagdaragdag ng supply ng kuryente sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, partikular na tinukoy ni Energy Undersecretary Mario Marasigan ang kasalukuyang 25 projects na inaasahang magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts bago matapos ang first semester ng taong ito. Pinalalakas din aniya ang mga linya ng kuryente para matiyak na handa ang sistema lalo na ngayong tag-init.
23: Pagdating naman po sa ating mga transmission facilities, sinisigurado po natin na yung ating transmission network provider ay nabibigyan po ng tamang koneksyon ang ating mga planta ng kuryente. At pagdating naman po doon sa ating mga distribution utilities, kagaya po ng Meralco dito sa NCR, ito po ay sinisigurado natin na sila po ay nag-i-improve. Binomonitor po nila at sinecheck ang maintenance sila ng kanilang mga linya at facilities.
15: Ang tinig ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Kinumpirmahan ng Department of Agriculture o DA ang pagtaas ng compliance sa mga nagbebenta ng bigas sa itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice sa Metro Manila. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, mas marami ng retailers ang sumusunod ngayon sa price cap kung saan umakyat na sa 63% ang naitalang compliance rate. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pagbabantay at spot checking ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry, Philippine National Police at lokal na pamahalaan upang matiyak na hindi maibebenta ng mahal ang mga imported na bigas na pasok sa rice price cap.
1: simula po, medyo maraming hindi nakakasunod dahil mataas pa raw yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas na po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
16: Yan ang tinig ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: 11:24 ang ating pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Alas 11:25 ng umaga, oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos sa naumanoy walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa isang ambush interview sa Pangulo, nahingan ito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na pinalulutang ni Senador Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungan saka agad nang umisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos ay tinawanan ang pinalulutang na ideya. Una nang sinabi ng Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay palaging nakasunod sa batas. Dapat aniyang tanungin si Senador Aimee kung saan ba niya nakukuha ang mga pinalulutang nitong impormasyon.
12: Unang-una, Pangulo, noon pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod na batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo, sa kanya inyo itanong.
16: Samantala, dagdag pa ni Castro na diversionary tactics lang ito ni Senadora Aimee upang ilihis ang atensyon ng publiko sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ang nangyaring putukan sa Senado at ang tunay na motibo rito.
12: Ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Aimee pagdating sa impeachment trial. Wala pa ang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapatakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng dun.
16: Yan ang bahay ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
15: Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at dalawa pang opisyal kaugnay ng kasong plunder at indirect bribery. Batay sa findings na Office of the Ombudsman, inissue ng 7th Division ng Anti-Graft Court ang PHDO nitong Martes, Mayo 26 na kinabibilangan din nina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Ayon sa investigasyon, may kaugnay ng kaso sa umano'y campaign donations na umaabot sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta mula sa mga kapwa akusado. Batay sa ulat, nang sumite ng kahilingan ang Office of the Ombudsman para sa PHDO noong Mayo 25, isang araw bago ito inilabas ng korte. Ang PHDO ay pansamantalang nagbabawal sa isang individual na umalis ng bansa habang sinusuri pa ang kaso kahit wala pang naisasampang formal na kaso sa hukuman.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
16: Mariing kinundinan ng Senate Minority Bloc ang anilay pagatangka ng mayorya na madaliin ang majority change sa Senate rules kaugnay ng electronic voting ng mga senador. Tanong rito ng minorya na kung minamadali ba ang pag-amyenda sa naturang rule dahil nais nilang makaboto si Senador Bato de la Rosa at dahil sa ulat na mayroong majority senators na maaring arestuhin. Saan nila na ang ginawa nilang pag-walk out sa plenaryo ay dahil sa hindi na maayos na deliberasyon, lalo't ang isinusulong na pagbabago ay makakaapekto ng malaki sa kung paano umaten ng mga sesyon at proceeding sa mga senador at matupad pa rin ang kanilang mandato gamit ang teleconferencing. Dagdag pa ng minorya na nararapat na buksan ito sa isang healthy public debate sa halip na madaliin sa pamagitan ng paniniil ng mayorya.
0: Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na nilalabas na warrant to pares. Tapos para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino yun.
6: It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ganito kalokohan. Violation of the rules.
9: Because they are disobeying our rules.
6: Mali.
16: Yan ang pahayag na ilang miyembro ng Senate Minority Bloc.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Senate Minority Bloc maaaring ikonsidera ang pagdulog sa Korte Suprema hinggil sa posibleng abuse of discretion ng Majority Bloc sa pag-amyenda ng Senate Rules. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Maaaring ikonsidera ng Senate Minority Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang posibleng abuse of discretion ng majority sa ginagawang pagtatangka na huwag sundin ang kanilang rules sa pagtalakay sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate Rules para mapayagan ang online participation at voting ng mga senador sa sesyon. Ayon kay Soto, isa sa alang-alang nila ang pag-akyat sa Korte Suprema kapag nagmumilit pa rin at hindi pa rin nila mapigilan ang mayorya sa hindi tamang paraan ng pagsusulong na agad maipasa ang naturang panukalang amendment. Yit ng minority leader, dapat na sundin at hindi baguhin ang Senate rules para lang sa mga personal na dahilan. Malinaw ayang sinasabi sa kanilang rules na ang anumang panukalang pagbabago sa patakaran ay dapat dumaan sa Rules Committee at kailang may committee report bago ito talakayin sa plenaryo ng Senado. Anya, hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee at wala pa itong chairman dahil nasa acting capacity pa rin si Senator Joel Villanueva bilang majority leader ngayon. Bakit ano nila iginigiit ang mali para lang mapaboran si Senador Ronald Bato de la Rosa at kung sino pa mang mga senador mula sa mayorya ang sinasabing maaaring makasuhan sa mga susunod na araw? Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Kakasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG si Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umano'y pagtulong para makatakas si Senador Bato de la Rosa. Ayon sa CIDG, ihahain nila sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang reklamo dahil nilabag umano ni Padilla ang Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Sinabi ng CIDG na ang paghahain ng reklamo ay sang-ayon sa mandato nilang imbestigahan ang mga krimen at ipatupad ng batas ng patas at walang kinikilingan. Una na umapila si Justice Secretary Frederick Vida kay De La Rosa na sumuko na sa mga otoridad at kilalanin ang tuntunin ng batas.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Pagkansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Bato De La Rosa, walang bahid politika ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Diyan, nanindigan nga ang Philippine National Police na walang bahid politika ang revocation o pagbawi sa lisensya ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasabay ng pagtitiyak na tatalima sila sa kung ano ang nakasaad sa batas. Giniit ni Nartates na ginagawa nila ito bilang kanilang mandato na tiyakin ang responsableng paggamit ng baril para na rin sa kaligtasan ng lahat. Dagdag pa niya, ang pagbawi ng lisensya ng baril ay ginagawa ng patas, profesional at may paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Nabatid na pirma na lamang mula sa hepe ng Firearms and Explosives Office ang hinihintay para tuluyan ng i-revoke ang mga lisensya ng mga armas ni Dela. Una nga rito ay pinawi ng publiko hinggil sa posibleng special treatment kay De La Rosa sa sandaling mahuli ito. Sinabi ni Nartates na hindi makaapekto sa kilos sa mga pulis sa pagiging dating hepe ni De La Rosa ng PNP at mananatili silang propesyonal sa pagpapatupad ng batas. Ipinag-utos rin ng PNP chief sa lahat ng mga unit commander na maigpit na sundin ang mga standard operating procedures sa anumang operasyon na may kaugnayan sa paghahain ng ICC warrant kay De La Rosa. Kanya namang inatasan din ang mga commander sa ground na iwasan ang anumang pabor o special treatment at pigilan ang hindi otorisadong pagbubunyag ng mga impormasyon na maaari makaapekto sa tamang proseso ng batas. Mula rito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Aabot sa 9 hanggang 10 senador ang imbestigahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Pahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya matapos kumpirmahin ang pag-asampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada sa Huwebes at Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Rimulya, may 3 pang senador na iniimbestigahan bukod pa sa mga nauna ng sinampahan ng kaso. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ang mga ebidensya at hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye ng investigasyon. Nilinaw din ng Ombudsman ang isang hiwalay na reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta ay posibleng umabot din sa kasong plunder kahit pa may kinalaman umano ito sa donasyon, depende sa magiging basihan ng investigasyon.
8: Mayroon pa kami mga pinag-aaralan ng mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan at matagal na nandyan. Hindi madali. Ito talaga, diradahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya sapagkat one shot lang to. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga, mabibigat na tao.
15: Pinabulaan na naman ni Ombudsman Rimulya ang mga alegasyong pag-single out sa mga senador mula sa mayorya kaugnay ng issue sa flood control projects. Ayon kay Rimulya, sadyang nasa flood control talaga at Senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan.
8: Ang trabaho ng Ombudsman lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinapasun na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
15: Ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Kamara, nakatuon sa pagpasa ng mga panukalang batas na may direktang pakinabang sa publiko. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi na nanatiling nakafocus ang Kamara sa pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Ito ang pahayag ni Dee sa nalalabing araw bago ang adjournment ng sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Kagabi pasado alas 11 ng gabi nang matapos ang plenaryo kung saan na inihabol na maipasa ilang panukalang batas sa second and third reading. Sa plenary sessions, mula nagbukas ang sesyon, inaprubahan ng House of Representatives ang 36 na panukalang batas sa ikatlo at pinal na pagbasa habang 29 naman ang naipasa sa ikalawang pagbasa. Kabilang sa mga panukalang naaprubahan sa ikalawang pagbasa ang 5 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang dito ang panukalang Right to Access Information Act, panukalang pagpapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Child Online Safety and Protection Act of 2026, pagpapalawak ng National Feeding Program tungo sa National Nutrition Program at ang Digital Media Anti-False Information Act. Ayon kay D, determinado ang Kamara na sulitin ang nalalawing panahon upang maisulong ang mga batas na mahalaga sa kapakanan ng mamamayan. Sinabi ni D na magpapatuloy ang Kamara sa produktibong trabaho sa legislatura hanggang sa huling araw ng sesyon sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Alas 11:38 po ng umaga, balita sa ating panahon. Inaasahang papasok sa bansa ang Tropical Depression sa Huwebes ng hapon o gabi at tatawaging Tropical Storm Doming. Ayon po sa PAGASA, posibleng lumakas ang Tropical Storm at maging typhoon sa Sabado, Mayo at 30 habang nasa Philippine Sea. Posible namang itaas ang signal number 1 at maaari ring lumakas ang habagat sa Sabado. Bagamat mababa ang tsyansa na maglandfall sa bansa, maaari pa ring maramdaman ang malalakas na hangin sa extreme northern Luzon habang inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga baybayin ngayong weekend.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: All set na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may nakapreposition ng mahigit 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang warehouse sa buong bansa para sa mga maapektuhang pamilya. Batay sa monitoring ng PAGASA, malaki ang posibilidad na maging tropical cyclone ang LPA at tatawaging Tropical Depression Doming kapag nakapasok na ito sa PAR. Sinabi ni Dumlao na bukod sa family o bukod sa food packs, eh meron ding mahigit 589 na milyong pisong halaga ng iba pang food items, higit 735 million pesos para sa non-food relief items at mahigit 153 million pesos para sa iba pang kagamitan. Meron ding nakalaang 923 na milyong pisong standby funds ang kagawaran para sa disaster response operations. Nakahanda ring i-deploy ang kanilang mobile command centers, mobile kitchens at water tanks kung kinakailangan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Nagbabala na po ang PAGASA hinggil sa mas malalakas na bagyo bunsod ng inaasahang El Nino sa pagsapit ng Hunyo. Sa panayam ng programang Boses kay DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, posible aniyang below average na bilang ng bagyo ang maranasan ng bansa, ngunit kaakibat naman ito ang pagtaas ng posibilidad na nasa typhoon at super typhoon category ang mga ito. Ito rin kasi ang naranasang mga senaryo sa mga nagdaang El Nino phenomenon sa bansa, kaya naman ito na rin ang dapat paghandaan ng buong bansa.
17: Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin nga ay lubhang makapaminsala. At kung babalikan po natin, yung 2023 na meron tayong El Nino, 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yun ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posibilihin natin maranasan ngayong panahon ng El Nino.
15: Yan ang pahayag ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Posibleng hindi umabot sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam ngayong taon sa kabila ng patuloy na pagbaba ng water level nito. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Joffren Habaluyas, maaaring bumaba lang ng 170 meters ang level ng tubig sa dam sa katapusan ng Hunyo, mas mataas sa 160 meter critical level. Gayunman, nagbabala ang Weather Bureau na maaari pa rin maging banta ang El Nino sa supply ng tubig sa susunod na taon, partikular sa unang quarter.
18: We are not projecting

0: Las Pilipinas Women Pool na nakatakbang lumahok sa AVC Women's Nations Cup mula June 6 hanggang 14 sa Candon, Ilocos Sur. Muling nagsama-sama matapos ang 2019 Southeast Asian Games ang mga veteranong sina Alyza Valdez, Jovelyn Gonzaga at Cez Molina para pangunahan ang national team. Kasama nila sa pagpipilian para sa final lineup ang ilan ding PBL players kabilang sina Tots Carlos, Tricia Tubu, Royce Tubino, Thea Gagate, Chloan Mondoñedo, Kyle Negrito, Kayla Atienza, Alyza Eroa at Ara Galang. Kabilang din sa mga pagpipilian ang mga college standouts na sina Vanessa Sari, Jazz Elyarina, Clarice Loresco, Nina Itang, Third Tudaw, Tin Ubaldo, Natalie Estrellier at Lara May Silva. Tutungo na ang Alas Women sa Candon ngayong linggo para palawigin pa ang kanilang training camp. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:43 ng umaga, oras natin Pilipinas. Ang dabayanan po ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 4 minutes bago-bag alas 12 ng tanghali, mga balita naman sa ating lalawigan sa Luzon. National Irrigation Administration o NIA Region 2 puspusan ang ginagawang hakbang para matugunan ang epekto ng El Nino sa kanilang service delivery area. Mula Radyo Pilipinas, Tuguegaraw, narito ulat ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Puspusan ang ginagawang hakbang ng National Irrigation Administration o NIA Region 2 upang maihanda ang mga magsasaka sa kanilang service delivery area mula sa epekto ng nakaambang El Nino. Ayon kay Engineer Arnulfo Alejandro, ang Supervising Engineer A ng Operations Section ng ahensya, ngayon at napapaulat pang posibleng maranasan ng Super El Nino, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng awareness campaign sa mga Irrigators Association. Kasabay nito ay kanila rin inirekomenda ang pag-aangkop o adjustment sa cropping calendar na nakadepende sa supply na mayroon sa water sources. Upang masigurong walang masasayang na tubig, kanilang isinasagawa ang rotational irrigation scheme at patuloy na isinusulong ang alternate wetting and drying technology na ayon sa NIA ay makakatutulong upang makatipid ng hanggang 30% ng tubig. Ang nabatid pang malaking tulong sa panahong ito ang mga solar-powered irrigation project na naipatayo sa maraming lugar na sa rehiyon. Magagamit ang matinding init ng panahon aniya upang makapagpadali ng tubig mula sa mga kailugan at hindi na kailangan pang gumastos ng gasolina o krudo. Ngayong wet cropping season, nasa 109,000 hektarya ang target na mapatubigan sa nasasakupan ng NIA Region 2. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Bontok. May gagawing pag-uulat si Apollo Padaen.

0: Local Health Insurance Officer ng Mountain Province, hinikayat ang lahat ng miyembro ng PhilHealth na maging bahagi ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hinikayat ni Local Health Insurance Head Officer ng Mountain Province na si Ginoong Jose Sampawil sa lahat ng mga membro ng Philippine Health Insurance na mag-enroll sa programang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon kay Sampawil, pag membro ka ng YAKAP sa PhilHealth ay maraming mga medical benefits ang iyong makukuha sa nabilang beneficiaryo may sakit man o wala. Una ay kailangan may PhilHealth ID card number ang beneficiaryo. May mga YAKAP accredited na mga hospital na pwedeng mag-enroll sa programang ito at kasama pati ang apat na accredited na mga doktor ng buong lalawigan at kasama na pati ang mga municipal health officers na magbibigay ng libreng serbisyo. Lahat naman ng mga municipal health officers sa buong lalawigan ay accredited sa YAKAP program. Para sa Bagong Pilipinas sa Palabaraan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Bicol Region, Naga City Mayor Lenny Robredo nakipagpulong sa mga opisyal ng National Electrification Administration para sa modernisasyon ng elektrisidad ng kanyang lungsod. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakipagpulong si Naga City Mayor Lenny Robredo kay National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda upang pag-usapan ang mga proposed at continuing projects ng ahensya na isang hakbang upang pagandahin ang serbisyo ng kuryente sa lungsod. Sa courtesy visit ni Mayor Robredo sa NEA's Central Office, sumentro ang pulong sa modernisasyon ng electrical infrastructure ng Naga City. Kabilang rito ang kauna-unahang underground cabling program na layuning alisin ang mga salasalabat na kable na pupondohan sa ilalim ng barangay line enhancement program ng ahensya. Kabilang rin sa tinalakay ng dalawang opisyal ang relokasyon ng mga poste sa daan na nakakasagabal at nagdudulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko sa Naga City. Dumalo sa meeting ang mga opisyal ng NEA na sina Deputy Administrator Vic Alvaro, NEA TERED Acting Manager Engineer Raymond Napilot at Bruce Silvano Jr. at mga opisyal mula sa Naga LGU, Tasureco 2 General Manager Board Member Edgardo Piamonte at ang technical consultant ng NEA na si Professor Rualdo Del Mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Bicol, iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkaisa para sa RCSP Servicio Caravan sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsigawa ng Retub Community Support Program Servicio Caravan sa ilang barangay sa bayan ng San Andres, Catanduanes. Kabilang sa mga napagkalooban ng serbisyo ang mga residente ng Barangay Lubas, Barihay at Tibang sa ilalim ng programa ng Department of the Interior and Local Government. Layunin ng nasabing caravan na direktang maihatid sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng konsultasyong medikal, libreng gupit, libreng legal na konsultasyon, mobile registration at iniba pang serbisyong pampubliko. Nakiisa rin sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan kabilang ang Municipal Health Office, Municipal Agriculture Office, PESO, MSWDO, PDAW, Municipal Civil Registrar, gayon din ang Philippine Army at Integrated Bar of the Philippines Catanduanes Chapter. Bago isinagawa ang caravan, nagsagawa muna ng immersion ng RCSP team sa bawat barangay upang personal na makausap at malaman ang pangunahing suliranin ng mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing batayan ang mga natukoy na pangangailangan upang maihatid ang mas angkop na programa at serbisyo para sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumako po tayo sa Visayas, ikalawang batch ng hog raisers sa Bohol na tinamaan ng ASF na tanggap ang indemnification mula sa pamahalaan. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot sa 302 fundraisers mula sa lalawigan ng Bohol ang nakatanggap ng kanilang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan na aabot sa 7.52 million pesos na kabuo ang halaga. Iniabot ang tulong para sa mga natamaan ng African Swine Fever o ASF mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry at sa tulong na rin ng Provincial Government of Bohol. Nagmula ang mga benepisyaryo sa 17 munisipalidad sa Bohol na nagtipon sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City upang sabay natanggapin ang bayad pinsala o indemnification mula sa gobyerno upang maibsan ang epekto ng ASF sa kanilang kabuhayan. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, nakadepende ang natanggap nilang halaga sa dami ng apektadong baboy sa kanilang hog raising farm. Mayroong hog raiser na nakatanggap ng 260,000 pesos habang mayroon din naman nakakuha ng 240,000 pesos. Base sa panuntunan ng DABAI, nagkakahalaga ang assistance ng 12,000 pesos para sa sow o boar, 8,000 pesos sa fattener at 6,000 pesos sa weanling. Bukod sa mga tauhan ng DABAI, dumalo din sa payout ang mga kinatawan ng Kapitolyo kasama si Provincial Administrator Aster Caberte, Provincial Veterinarian Dr. Madeline Paman at mga kinatawan ng 17 LGU kung saan nagmula ang mga nasabing hog raisers na apektado ng ASF. Patuloy ang mahigpit na border control ng lalawigan ng Bohol upang masigurong hindi na kumalat pa ang ASF sa probinsya at karating lugar sa Kabisayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: National Authority for Child Care at ilang LGU sa Silangang Visayas nagsanib puwersa para sa adoption at alternative child care programs. Sa ulat mula kay Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Normal na lumagda ang National Authority for Child Care sa isang kasunduan kasama ang tatlong lungsod at 10 bayan sa Rehiyon 8 noong Mayo 20 upang palakasin ang administrative adoption, foster care at iba pang alternative child care para sa abandoned, neglected, orphaned, surrendered, abused or exploited children sa rehiyon. Kabilang sa mga bagong LGU ang Santa Fe, Mayorga, Burawin at Isabel sa probinsya ng Leyte, Villarreal, Inabacdao at Calbiga sa probinsya ng Samar, Catarman, Mondragon at San Isidro sa probinsya ng Northern Samar, kasama na ang mga lungsod ng Dacloban, Baybay at Calbayog. Dahil dito, ang kabuuang bilang ng mga local government unit sa rehiyon ay umaabot na sa 59 matapos pumirma ang 46 na LGU noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang mga LGU sa pamamagitan ng kanilang local social welfare and development office ay mangunguna sa pagsasanay sa mga magulang na inampunan at pagproseso ng mga petisyon para sa legal na pag-aampon. Inaasahang aabot sa 69 na batang legal na maaaring ampunin sa rehiyon ang makikinabang dito. Ayon sa ulat, 77 na bata ang nailagay na sa kanilang permanenteng pamilya at 83 ang nasa pangangalaga ng mga magulang hanggang ngayong Mayo 20 kung saan may kabuuang 271 na mga bata ang natulungan ng mga programang ito simula noong 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Allowance ng mga leader ng Senior Citizens Association sa Bacolod City, Dinoble. Ipinatayong senior citizen building sa lungsod, natapos na. Ang detalye mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dinoble ng Bacolod City, Mayor Greg Azataya ang buwanang allowance ng mga presidente ng Senior Citizen Associations mula sa 500 piso ay naging 1,000 piso. Bukod dito, tinupad din ng lokal na pamalaan ang pangakong magtatag ng isang Senior Citizen Center. Kapag tuluyan ng operational, magsisilbi ang center bilang one-stop hub para sa mga senior citizen kung saan matatagpuan ang Office for Senior Citizen Affairs at iba't ibang mahalagang medical at social services. Bukod sa administrative support, inihahanda rin ng lokal na pamalaan ang pharmacy, dental clinic at eye clinic na magbibigay ng libreng check-up at kamot sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Inihahanda rin ngayon ang livelihood training, skills development at recreational programs para sa mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Wala naman sa Mindanao, garbage collection sa Davao City magpapatuloy sa kabila ng suspension order ng DENR sa pagkatapon ng basura sa sanitary landfill. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magpapatuloy pa rin ang regular na schedule ng garbage collection operations ng City Environment and Natural Resources o San Rosa Davao City sa kabila ng inilabas na suspension order ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Davao at Environmental Management Bureau Davao Region na pansamantalang pagsuspende sa operasyon ng kasalukuyang landfill site doon. Ayon kay Harvey James Antigse, ang officer in charge ng City Information Office, gagamitin na ng pamahalaang lungsod ang bagong sanitary landfill facility sa barangay New Carmen. Naghain na umano ng motion for reconsideration sa DNR ang city government, kalakip ang resulta ng geotechnical assessments at mga rekomendadong corrective measures para sa dating landfill facility. Habang dinidinig ang motion, sinabi ng lungsod na ililipat muna ang waste disposal operations sa bagong landfill facility na katabi lamang ng kasalukuyang site. Pinapalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng publiko na magsagawa ng tamang waste segregation sa kanilang mga tahanan upang makatulong sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng recycling at recovery efforts. Nananatiling prioridad umano ng lungsod ang maayos at ligtas na solid waste management operations matapos ang nangyaring trash slide sa sanitary landfill na kumitil ng isang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Mindanao, mahigit 1,000 sako ng binhi ng palay ipinamahagi sa mga magsasaka sa Tandag City, Surigao del Sur. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay na naipamahagi ng Tandag City ang 1,000 sako ng certified rice seeds para sa mga magsasaka bilang paghahanda sa nalalapit na wet season planting. Sa kabuuang alokasyon, 615 sako ang 160 variety habang 385 sako naman ang 216 variety. Layunin ng inisyatibong ito na mapalakas ang produksyon ng palay at mas mapabuti pa ang kabuhayan ng mga magsaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na binhi. Patuloy namang pinalalakas ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at kapakanan ng sektor ng pagsasaka sa lungsod. Ang mga binhi ng palay ay naipagkaloob sa tulong ng DA Philrice na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na binhi upang makatulong sa matatag at napapanatiling produksyon ng palay sa komunidad. Nagpahayag din ng pasalamat sa City Agriculture Office of Tandag dahil sa walang sawang pagsuporta at paghatid ng iba't ibang serbisyo at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng agrikultura, inaasahang lalo pang mapapaunlad ang produksyon ng palay at kabuhayan ng mga magsasaka sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Baling naman tayo sa Radyo Pilipinas Butuan. May report si May Jess, mga PUV driver sa lalawigan ng Agusan del Norte. Tuloy ang pasada sa ilalim ng tupad, tuloy pasada program ng DOLE.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa 267 ka mga driver ng pampublikong sasakyan ang kabuuang bilang ng mga nakabenepisyo sa tupad, tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE Caraga na ipinatupad sa Agusan del Norte Province. Layunin ng programa na maibsan ang nararanasang epekto ng mahal na presyo ng langis. Sa pamamagitan ng tupad tuloy pasada, makatatanggap ng sahod ang mga kwalipikadong driver katumbas ng umiira ng minimum wage sa rehiyon sa ilalim ng DILIP o DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. 6 oras lang bawat araw magtatrabaho ang mga driver sa loob ng 15 araw. Sa natitirang mga oras ay papayagin silang pumasada para sa dagdag kita at para hindi maantala ang serbisyo para sa mga commuter. Nakipag-ugnayan ang DOLE Agusan del Norte sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Caraga para matukoy ang mga hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan gaya ng Uplift Program. Inumpisahan ito noong May 21 at magpapatuloy hanggang June 6 ngayong taon. Makatatanggap din ng micro-insurance coverage ang mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Papasukin natin ang mainit na balitang to. Revocation at lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa inaprubahan na ng PNP Firearms and Explosives Office. Magbabalita live si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
10: Ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang revocation
11: sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay sa dokumentong nakuha ng Radyo Pilipinas, pirmado na ng Jefe ng Firearms and Explosives Office ang rekomendasyon ng FBO License Revocation and Restoration Board na kanselahin na ang mga lisensya ng baril ng senador. Ang revocation to license sa owner and possess firearms ni De La Rosa ay pinirmahan kahapon Mayo 26 ng pinuno ng FBO. Batay sa datos ng FBO, mayroong Type 5 na LTAP si Senador De La Rosa. Ibig sabihin, maaari siyang magmay-ari ng 15 at higit pang mga armas na ikinukonsidera siyang na siyang kolektor. Sa tala ng FBO, nagmamay-ari itong si Senador Bato ng may 117 baril. Mayroon ding sulat ang PNP-FBO sa Police Regional Office 11 o Davao Regional Police para abisuhan si Senador Bato kaugnay sa sinagawang revocation ng mga lisensya ng baril. Pinasusuko rin ng naturang tanggapan ng PNP ang mga baril ni Senador Bato sa pulisya sa lalong madaling panahon. Na ang revocation ng mga baril ni Senador De La Rosa ay bunso na rin ng pagiging co-conspirator nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity of murder na ikaugnayan yan sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Batay kasi sa Republic Act 10591 o Section 4, hindi kwalipagadong magmay-ari ng baril ang isang individual na convicted o mayroong pending na criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 27, 2026. Sa ating na pong oras, alas 12:04 na po ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
16: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
18: And benefit our people. And in this respect, how do we have, for example, in AI, how we joining our minds together to have the best solution, and also relying on the amazing resources that do exist here in the Philippines in partnership with the main resource that we have in Israel, which is the capital, the human capital, and to see how we can think together and operate together. And at the end of the day, every innovative ecosystem needs three pillars to be able to work together. And the three pillars are leadership, academia, and the public and the private sector. And in both our nations, that is the ecosystem. And if we will connect both ecosystems, we will find innovative solutions when it comes to how do we have a better usage of all that AI can offer us and other innovative ideas.
19: All right, Ambassador, can you share more details about the proposed memorandum of understanding between the Philippines and Israel on critical minerals cooperation?
18: I will share with you that on the beginning of this month, USEC of DTI, USEC of Secretary Cristina Roque, Mr. Rodolfo, had went to Israel to speak with all the relevant partners to see how we are bringing forward this potential partnership. So I cannot speak into the specifics of the MOU. I can speak just to the head. The fact that it is technological solution, security avenues as well. That is the essence, and it's now basically formulating everything. It's also in connection to other MOUs that we have pending with the Philippines government. And we are working with the ICT to have a cybersecurity MOU, and other MOUs that are already signed or that will be signed shortly. And I will take us a strategic way up, and I will share with you that in last July, our economic minister, Neil Barkat, came here and met with Secretary Roque of DTI, and they declared together that starting negotiating on having a free trade agreement. So this is together, this ecosystem with the overall strategic plan of having a free trade agreement on one hand, and specific MOUs when it comes to minerals and critical minerals and the other AI solutions, and alongside cybersecurity and so on and so forth. This will work together to see how we can connect our ecosystems to have a better solutions for the next generation of both Israelis and Filipinos.
15: Well, Ambassador, I can confirm that during my time in DICT and now even in my time at CICC, I constantly talk to representatives of the Israeli consulate and the embassy for this partnership. But can you tell us how important is the Philippines' participation in the PAC Silica initiative in helping guide resilient global supply chains for AI and semiconductors?
18: Well, I think the decision of President Marcos and the leadership of the Philippines to join this Pax Silica initiative is very much appreciated by other like-minded leaders. We, as I mentioned, chose directly at the initiation of this Pax Silica to join in December, because we do identify that we need to join hand with Americans and others to be able to find solutions. And I see that you are showing now pictures of the Luzon Economic Corridor, and of course the launch of the Pax Silica last week by the visit of a high-ranking American official. That is exactly, I came, I think, a day after the ceremony that was there to really identify the opportunities. And the Philippines has so much to offer and has so many opportunities, as I mentioned, also has specifically minerals that may, nickel and bronze, that can be very, very beneficial to, for the Pax Silica. And there are critical minerals that can be used. And of course, I know that in this area, both of Clark and Pampanga, and starting from all the way from Subic, and with the initiative also to go down with the LEC to Batangas, I think that all of these big cities, important cities that had started having a high-tech industry within them, we can now unite forces with other like-minded countries like the US and Israel and others to see how we can better prepare for the future. Because AI and other solutions, they are not just buzzwords. They are real opportunities that we have to seize, and we have to seize them together. And they, of course, with AI comes a lot of, alongside opportunities, also some challenges. And one of the challenges is having the right energy to be able to have gigantic computers that will be able to compute the AI opportunities. And for this, we have to think together of how using smartly resources, whether it's mineral or whether it's even mine resources. And as I mentioned, we need to connect our mind. It's Pax Silica. It's a pact between minds of people, of nations who think alike and who have the same values of having a better future for our children, and utilizing all the opportunities that technology can bring to maximize the future for our children, the next generation of Israelis and Filipinos, I think.
19: All right. So, yeah, we can give more emphasis with the artificial intelligence that you've been talking about, Ambassador. Now, with a planned AI Native Industrial Acceleration Hub that we're going to be having in New Clark City, what role do you envision Israel playing in this major development project?
18: We are now carefully examining the options, and I will meet in the near future Yusek Rodolfo, that had been that came back, as I mentioned, from a visit to Israel to identify more opportunities. And I specifically went to that area to identify more and more opportunities. And we will meet with official government and also municipal government to see how we can seize those opportunities. I can share with you that one of the items of my visit to this area was also a business. I arrived to Pampanga, or on the verge of Clark, and it was an organization called a Pampanga Business Circle. And it's a combination of people influential in business, in the academia, and also journalists like yourself. We basically brainstormed together how do we seize the opportunities that lies ahead in this initiative for us. So we are now, the same way that you just launched it, and you are now in the beginning of trying to identify the strength and the opportunities that lies ahead, we will do our utmost to join this partnership, and we will take the guidance of the government and also the local government in order to see how we seize this opportunity. And of course, we will be in touch with connecting our academic institutions and also our private sector. That's exactly what I've done there. I can share with you that I had shared with this gathering of the Pampanga Business Circle I gave some information about the facts on the grounds in Israel, the fact that we are first in the world in R&D, that the fact that we are basically have the maximum amount of startups and unicorns in the world compared to our size of our population, which is only 10 million people. So the strength, as I mentioned, is because we have scarcity of water and minerals and so on and so forth, we have to rely on our mind and we have to think and innovate creatively. And I think that's the essence of Israel, like here. And with this amazing initiative, we will try to see how we are maximizing it for the benefit of all of us, that it will be a win-win solution.
20: Ambassador Kirsch, beyond technology and minerals, what other areas of cooperation are currently being explored by Israel and the Philippines to further strengthen our bilateral relationship?
18: Thank you for asking. At the end of the day, AI and technology and innovation are words that can be applicable to different sectors. And if I can share with you the sectors that are the best success stories of the partnership between Israel and the Philippines are first and foremost agriculture, and then water solutions, and then education and health solutions, and of course cybersecurity. If I need to identify, and I'm moving aside defense, which is more connected to our defense ecosystems, but when it comes to the civil ecosystems, these are the things I will identify. And I will give you just, if I may, one example, and if you would like, I can share more. On the same day I went to Central Luzon and to Pampanga, I stopped on the way in Bacolod to an initiative of MVP, your big conglomerate, with an Israeli company called LR, that basically initiated there a gigantic house. I entered this farm and I saw Israeli and Filipino flags waving, and it was a wonderful way to start this visit. And I saw cutting edge agriculture solutions that Filipinos and Israelis cultivating the land together, and having amazing crops together based on hydroponic solutions, AI solution, water conservation solution, pesticides, and so on and so forth. And the name of this farm is basically, it's MVP Farm, but the MVP is not just the name of the great leader that leads MVP. It's also More Veggies, Please. And at the end of the day, Israeli and Filipinos are cultivating the land using AI technological solutions and other in order to have better crop and better quality of crops. And I tasted there, for example, the cherry tomatoes, which are an Israeli invention, and it was divine, and other things as well. So I do see on the ground the amazing partnership that exists, whether in the agricultural sector and in the other sectors I mentioned. And if you would like, I can dive into to other sectors but according to your rest of your questions.
19: Okay. Well, Ambassador, from your perspective, how can you see the Philippines and Israel ties contribute in terms of economic growth, innovation, and job creation for both countries?
18: I do identify a lot of opportunities that lies ahead in this partnership that can benefit in all the options that you had mentioned. It can be first and foremost in generating more work for more people, utilizing better technology. And in this respect, if I will give one example, is we have I think that cybersecurity is the best example. You are trying to train thousands of cybersecurity experts, and you are doing different partnership with different nations, and there is ongoing partnership also with Israel, with some Israeli companies that are now basically teaching and sharing best practices with Filipinos. And it's very important not just to have the work opportunities, but to have the equipment of the personnel. Because at the end of the day, the human capital is the most important thing, especially to utilizing the innovation and AI and other technological solutions. So this is one thing that can be beneficial. A second thing, I think, that is something that you did not mention, but I would like to add, which is at the end of the day, to improve the quality of life. And when it's come to quality of life, it's food security and what solutions and agricultural solutions. So for example, we have I had the privilege of going to Bacolod, going to Bacolod a couple of months ago in January, and meeting your president Marcus, in inaugurating together on the ground a water treatment facility that is providing pure water for 500,000 population. And this the technology that lies ahead, that purifying the water, is an Israeli technology. So I heard in my own ears President Marcus praising the Israeli technological solutions and the partnership between Israel and the Philippines. And quality of life is the first and foremost basic need of everyone, and water is a basic need, and food is a basic need. And then we can go ahead to having also some cheap design technological together that we can explore together and manufacture together. So this is a win-win, and it's win-win not just for Israel, not just for the Philippines, but also of course for Israel. Israel, as I mentioned, is a tiny country. In order to scale up, we need markets, and the Filipino market is a market of smart men and women that are very savvy towards technology, that speak fluent English, that Israel identify the Philippines as a crucial partner in Asia for our nation. So that is in a nutshell what I see as the win-win potential of both Israel and the Philippines from enhancing our partnership.
20: How we wish we had more time with you, but thank you so much for your time, Israel Ambassador to the Philippines, Her Excellency Ambassador Dana Kirsch.
18: Maraming salamat po. Thank you so much for enabling me to share some information with you.
19: Thank you, Ambassador. Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng updates sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, pasado na po sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Sa panig po ng CICC, Yusek, gaano po kahalaga na maisabatas yung ganitong panukala?
20: Bago ko sagutin yan, Joshua, hayaan muna akong batiin ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Eid al-Adha sa ating mga kapatid na Muslim na nag-celebrate kanina.
19: Yes.
20: Balik tayo sa tanong ni Joshua. Nag-segue lang ako. So, napakahalaga para sa amin sa CICC na mapalakas at mapalawak yung coverage ng OSAIC sa MLOS natin. Marami ng innovations, marami ng pag-advance sa technology ang nangyari na kailangan mag-catch up tayo. Dati, nung CRINAP, yung original na OSAIC sa MLOS, hindi pa natin naiisip yung AI-generated deepfakes. Yan. Kasi nga ako lumabas sa ating mga pagsusuri at saka lumalabas sa ating mga sa worldwide standards na ang AI-generated na child pornography, victimless crime, di ba parang kahit kopyahin mo yung image sa isang bata, pero ang AI-generated pornography, child pornography, victimless crime. So, kailangan talaga magkaroon ng legislation na maparusahan yung mga taong gumagawa nito. No? At again, because of the advancement of technologies, our laws really have to catch up with these advancements. So, our laws could be not only relevant, but effective in enforcement.
19: Oh. Well, tama ka naman yan, Yusek, kasi as nag-i-improve, pinaiigting natin yung seguridad, nag-i-improve din yung pamaraan ng mga sindikato. Dapat, hindi nga tayo nauungusan, dapat nauna pa tayo.
20: Yes.
19: Pero ito, Yusek, habang hindi pa naisasabatas, ano po yung mga hakbang at pagsisikap po ng pamahalaan, particular po ng CICC sa inyong panig, para po labanan nga po itong online sexual abuse or exploitation ng mga bata. Lalo ito pa, meron pa mga AI-generated pornography.
20: Tama, no? So, apart from our existing relationships at saka memorandum and partnerships with other government agencies, pinagtingho ng ating CICC yung kanilang ating threat monitoring system. Ibig sabihin, no, proactive na nagahanap tayo ng mga ganitong mga klase ng kalaswaan, klase ng krimen sa ating online space. Kasi mandato ho namin sa CICC, kailangan panitilihin natin yung online space natin na free from any online harms. So again, we procure technology, kinakausap natin yung mga social media platforms kung saan talaga nag-uumpisa. Hindi man doon naglalagay, doon nag-uumpisa itong mga OSAIC SIM cases na to, no? At pinaiting din natin ang ating kooperasyon sa ibang bansa. Gaya na sinasabi ho natin, ang cybercrime na nga ho is borderless. So kailangan talaga natin mas pinaiting, mas pinalakas, at pinag-isang response dito sa cybercrime na to together with our allied nations.
19: Okay. So, ibig sabihin, para din sa kalaman ng ating mga kabayan, threat monitoring system, hindi lang kayo basta naghihintay na may magsusumbong ng mga biktima, kayo yung may proactive actions para hanapin yung mga harmful content.
20: Tama yan. Tsaka ito, may partnership tayo with NACC. Meron din tayong partnership kina Yusek Jello Tapales sa CWC kung saan nagbibigay sila ng resources ng mga tao na ititrain namin para matrain natin ito maghanap ng mga violations ng mga OSAIC SIM laws na to. At syempre, yung partnership natin with the DOJ para naman doon sa pagsugpo at paghabol doon sa mga gumagawa nito.
19: Kumusta Yusek yung response, yung tugon ng social media platforms, yung collaboration sa kanila?
20: To be fair, ito yung isa sa mga pinakamabilis at pinakamas madali sa aking usapan pagdating sa mga social media platforms. So, payag kagad sila at even in their own community standards, these are violations ng community standards nila. So, talagang hinahabol nila at tinatanggal nila sa platforms na ito. At naiintindihan natin na medyo overwhelming, medyo nagiging creative yung mga sindikato sa pagtago ng mga online na sexual exploitation na to at saka yung mga child pornography na to. So tinutulungan natin sila na even if nakatago, hinahanap natin proactively yung mga contents na to.
19: Okay. Well, tama lang naman din pala makipagtulungan sila sa inyo dahil yung credibility din ng social media platform din yung nakasalalay. Pero ito, Yusek, para po malaman din ng ibang mga nanonood sa atin, sakali man na mapatunayan o merong masangkot na social media platform na tinotolerate yung ganitong mga gawain, ano yung kaakibat nitong parusa?
20: Kilala mo naman ako, Joshua, pag hindi na madaan sa mga gandang usapan, talagang siseryosohin na natin na pag-aralan at i-contemplate at i-considera na iba na itong mga platforms na to sa ating bansa. You know, to be honest, and parati ko naman sinasabi, they're doing business here in the Philippines, and they should respect our laws. And once that respect for our laws vanishes, there's no reason for them to stay here in the Philippines any longer.
19: Alright. Well, on that note, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga impormasyon at sa updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
20: Maraming salamat, Josh.
19: Thank you, Yusek. Bayan, huwag kayong BBTU. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
21: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
2: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
21: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
2: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
21: Is bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
2: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
22: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina,

tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Laring Gato, live dito lang sa PTV. Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon sa pagdiriwang ng Idilada, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino na isabuhay ang kabutihan, pagiging mapagbigay at pagkakaisa anuman ang pananampalataya. Kasabay ng pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa buong mundo, sinabi ng Pangulo na ang Idilada o Feast of Sacrifice ay paalala ng matatag na pananampalataya, ganap na pagsunod sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa mas malaking layunin sa buhay gaya ng ipinakita ni Propeta Ibrahim. Ayon sa Pangulo, itinuturo ng pagdiriwang ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, debosyon at pagsasakripisyo para sa kung ano ang tama at makatarungan. Binigyan din ni Pangulo Marcos Jr. na ang mga sakripisyong ginagawa ng may katapatan at pagmamahal ay hindi nasasayang kundi nagiging daan upang mapatatag ang mga pamilya, mapalakas ang mga komunidad at mapalalim ang pagkakaisa na maging taon ang Idilada para sa mas malalim na pagdinilay at pagpapatibay ng mga pagpapahalagang nagbubuklod sa mga Pilipino bilang iisang bayan.
1: Samantala, 128th anniversary ng Philippine Navy ay ating pag-uusapan kasama sina Philippine Navy Marine Corps Force Development Center Superintendent Colonel Edwin Joseph Olea, pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
2: Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang pangunahing mandato po ng Marine Corps Force Development Center ay to produce capable and competent Marines. Ginagawa po namin ito sa pag-train, educate, pag-mold ng leaders, at pag-develop ng doctrines. Yun po ang mga pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
0: Okay. Now, with that being said, Colonel, ano naman po sa ngayon yung mga pangunahing programa at mga pagsasanay o training initiatives ng Marine Corps Force Development Center para naman po sa pagpapaunlad ng kakayahan at kapabilidad ng ating mga marine?
2: Ang pangunahing mga programa po ng Marine Corps Force Development Center ay ang pag-train ng Marine Basic Course para ito sa mga sibilyan na gusto maging Marines. At ang pag-Marine Officer Basic Course para naman ito sa mga officers na nag-volunteer maging Marines. Ang mga Basic and Advanced Leadership Courses din po para ito sa mga Marines na para ma-develop pa sila lalo para sa kanilang mga advanced na mas mataas na katungkulan na hahawakan nila. Ginagawa din po namin ang mga specialization courses para mag-enhance ng capability at mag-acquire ng skills ang ating mga Marines.
1: Ito naman po, para kay Captain Binasoy, para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano naman po ang mandato ng Naval Special Warfare Training Center?
3: Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng ating Naval Special Warfare Force ay mag-organisa, mag-train, equip, maintain at mag-deploy po ng Naval Special Warfare Forces para mag-conduct po ng Naval, Joint at Inter-Agency Operations para suportahan po ang mandato ng ating Philippine Navy.
0: Okay. Captain, sa inyo pong pananaw, paano po nakakatulong itong Naval Special Warfare Training Center pagdating po sa pagpapalakas ng maritime security sa ating bansa at capability ng ating bansa at ng ating karagatan? At ano po yung mga specialized training programs ang ibibigay nito sa inyong mga tauhan, sa inyong mga personnel?
3: Ang ating Naval Special Warfare Training Center po, o ang ating NAVSPEC War Training Center, ay nagkakandak po ng araw-araw na training activities. Whole year round po tayo na nagkakaroon ng training. Ilan po sa mga training activities o whole year round na activities ng ating training center ay ang Naval Special Warfare Basic Course, ang EOD courses, ang Naval Specialized Boat courses, ang ating, meron din po tayong airborne courses, at mga underwater operations advanced courses, at underwater operations drone operations, at meron din po tayong advanced officers training courses para sa ating mga opisyalis ng Naval Special Warfare Force.
1: Naibulong ko sa akin, Joshua, kailan daw pwede magsimula mag-sign tsaka mag-training. Para ko kay Colonel Olear, ano ho ang kalagahan ng tema para sa pagdiriwang ho ng 128th anniversary ng Philippine Navy po?
2: Ang tema po ng pag-celebrate ng 128th anniversary ng Philippine Navy, which is modern and ready, strong and steady, credible in mission, and always mission ready. Ito po ay pangako ng ating hukbong pandagat na sa ating mga taong bayan na ang inyong Philippine Navy ay handa na maglingkod sa inyo at pumunta sa inyong pangangailangan sa mga pagkakataon na kailangan ninyo ang inyong Philippine Navy.
0: Okay. Colonel, pakibahagi mo sa amin, ano po yung mga aktibidad na nakahanay para po sa selebrasyon ito ngayong taon?
2: Para sa Philippine Marine Corps, ang mga aktibidad na nakahanay para sa in celebration ng Philippine Navy Anniversary ay nakapuon sa aming mga Marine Operating Forces sa Luzon, sa West, sa Palawan, at sa Tawi-Tawi. To give an example, sa ating Marine Forces sa Palawan, sa under ng 3rd Marine Brigade, sila ay nagtitraining kasama ng ating mga Marine Boat Ready Reserve Units. Kinakapacitate nito ang ating mga kababayan, ng mga mangingisda, mga boat operator, para maging katuwang sila ng Armed Forces of the Philippines, particularly ng Philippine Navy and Philippine Marines, sa pag-didepensa sa ating kasarinlan sa lugar na yan ng West Philippine Sea. Mm-hmm. Sa atin namang mga Marines sa Norte or sa 4th Marine Brigade, nagsasanay sila ng Marine Mountain Operations Search and Rescue para sa mga pagkakataon na kailanganin ng ating mga kababayan na sila ay masalanta, handa ang ating Marines para mag-assist sa kanila at tumulong sa kanila. Okay. Yun po.
0: Colonel, follow-up lang sa nabanggit mo kanina, sa ating mga mangingisda, sa paanong paraan po sila makakatulong para maprotektahan yung soberanya ng ating karagatan?
2: Sila magiging tagabigay na information.
0: Okay.
2: Kasi yung presence nila doon sa dagat, sa laot, nagpapakita ito na yung mga taong bayan natin, mga Pilipino, ay nangingisda doon sa lugar na yun.
0: Okay.
2: So, para ma-equip din sila, matutuhan sila na ano yung mga karapatan nila, ano yung mga pinaglalaban ng Pilipinas para sa kasarinlan natin sa lugar na yan, sa West Philippines.
1: Okay. Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ko kay Captain Binasoy, paano ho nilalapit ng Philippine Navy yung inyong anniversary sa mas maraming Pilipino po?
3: Sa anniversary pa ng Philippine Navy ngayon po, ay meron po tayong tinatawag na pre-anniversary activities na nilulunsad po natin sa lahat ng dako ng Pilipinas.
1: Okay. Okay. Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ho kay Captain Binasoy, paano ho
3: scuba serero, mga tree planting activities, mangrove activities, dental and medical activities po. Na yun po ay binibigay.

0: our waters. Nagkakaroon din po tayo ng mga maritime symposiums. At in terms of cyber po, yun po, nilalabanan po na, din po natin ang mga disinformations at mga misinformations na nangyayari sa ating bayan.
1: So ito naman po para kay Colonel Olair. Paano pinapakita ng pagdiriwang na ito ang patuloy na transformation at sabi niyo nga ako kanina, yung modernization efforts ng Philippine Navy?
2: Pinapakita ito sa ating mga taumbayan na ang inyong Philippine Marine Corps ay handa at nag-a-adapt sa mga bagong teknolohiya sa na nangyayari ngayon sa buong mundo. At ang pinaka-objective nito ay para makatugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan kung sakaling kailangan nating ipagtanggol ang ating soberenya.
3: Okay. For Captain Binasoy, sir, pakipaliwanag po. Bakit po nagkaroon ng reorganization ng Philippine Navy pagdating po sa inyong struktura mula sa dalawang type commands tungo sa apat na major commands?
0: Okay po. Dati po, ang organization po ng Philippine Navy ay meron lang po sa dalawang type commands. Ito po yung Philippine Fleet at ang Philippine Marine Corps. Ngayon po, dahil po sa pag-shift natin sa ating operational concept, nag-shift po tayo from internal operations to territorial defense operations dahil din po sa dikta ng ating Department of National Defense, nagkaroon na po tayo ng apat na type commands. Nandun na po ang, sumama na po dun ang Naval Special Warfare Force at ang Naval Air Warfare Force. So, naging mas mabilis ang command and control, mas naging epektibo po ang operational responsiveness, at mas maging focus po ang capabilities dahil po naging apat na po siya.
1: Okay. So, mensahe nyo na lang po, Colonel and Captain, sa ating mga kababayan.
2: Okay po. Sa ating po mga kababayan, sa pangunguna po ng Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Vicente Mark Anthony Prudencio Blanco III, ang inyo pong Philippine Marine Corps ay nangangako na patuloy po na magsasanay, mag-aaral at paiigtingin ang kanilang kahandaan para kung kailanganin ninyo ang Philippine Marine Corps, nandiyan po na ready, specialized at capable po ang inyong Philippine Marine Corps. Maraming salamat po.
1: Thank you, Colonel. Captain?
0: Sa ating pong mga kababayan, makakaasa po kayo na ang inyong Naval Special Warfare Force ay gagawin po ang kanyang lahat para may pagtanggol ang ating soberenya at pagsilbihan na maayos ang ating sabay ng Pilipino.
3: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon, Philippine Navy Marine Corps Force Development Center, Superintendent Colonel Edwin Joseph Olair, Philippine Navy General Staff Corps, at si Naval Special Warfare Training Officer, Superintendent Captain Tito Binasoy, Philippine Navy General Staff Corps. Thank you, sir. Bayan, huwag kayo bibitiyo, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: More the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
5: Guys, help natin si Manu, oh.
4: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
6: Lola, paano po?
4: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
7: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
4: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
8: Come in! Tuloy po kayo!
4: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
9: Huwag ka lang! Pilipino ako!
4: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
10: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best.

0: of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story. VOA Connect. And USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the grid. Only here on your People's Television.
1: PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.

0: panig ang bagong Pilipinas ngayon, update sa Universal Social Pension Bill, ating tatalakayin kasama sa United Senior Citizens Party List, Representative Milagros Magsaysay. Magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali sa inyo at magandang tanghali sa lahat ng nakikinig sa programang ito.
0: Ma'am, ano na po ang pinakauling update natin tungkol sa panukalang Universal Social Pension Bill para po sa mga senior citizen?
1: Well, maganda naman ang naging kasi nag-hearing kami sa Committee on Appropriation noong Monday, noong Lunes. At maganda naman ang naging usapan namin at ipinunta muna namin sa CWG para mas mabuting mapalish ito at may mga magagandang gagawin pa para mas maganda itong universal social pension na ito para sa lahat ng mga nakatatanda.
2: Kung sa inyong pananaw, paano po makakatulong ang Universal Social Pension Bill na ito sa mga senior citizens natin na hindi kabilang sa mga kasalukuyang social pension program ng pamahalaan sakaling may sa ibatasu ito?
1: Kasi alam mo, mahalaga ito at talagang makakatulong, lalong-lalo na sa mahihirap. Kasi hindi naman lahat ng mahihirap ay napasama dito sa kasalukuyang social pension. Kasi limitado lang naman ang budget nito, no? So kung mahalaga ito sa kanila at pandagdag para sa gastusin nila araw-araw. Oo, at saka sa mga hindi naman kasi pangkalahatan ito. Oo, so yung mga medyo nakakaangat ng buhay ay maganda ring mabigyan sila para recognition lang naman ito sa mga naiambag nila nung kabataan nila sa ating gobyerno, no? So, napakahalaga talaga itong batas na ito, Universal Social Pension, at ito talaga ang gusto at talagang clamor ng lahat ng mga senior citizen na magkaroon sila ng buwan ng pension. Kaya talaga naman pong isang dekada ko na po na sinusulong ito at sa awa po, by the grace of God po, ay makukuha na po namin itong taong na ito.
0: Alright. Kung sa ilalim po ng panukalang ito, nasa magkano po ba ang target na buwan ng ayuda o pension na matatanggap ng bawat senior citizen? At saan po kukunin ang pamahalaan ng pondo na banggit po na limitado lamang po para nga po masuportahan ang implementasyon ng bill na ito?
1: Ano yon?
0: Dito po sa panukalang ito, kung nasa magkano po ba yung target na buwan ng ayuda na matatanggap ng bawat senior citizen? At nabanggit niyo po na limitado nga yung pondo. Saan po kukunin ang pamahalaan ito para masuportahan itong implementasyon ng bill na ito?
1: Well, ito noong 19th Congress, na ipaglaban ko na ito, naaprubahan na ito noong 19th Congress sa Kongreso. At ang naaprubahan namin noon ay 500. Kaya lang po, hindi naman inaprubahan ng hindi naman na-take up ng inaksyonan ng Senado. So ngayon, na-refile huli at ito naman po ay sa kasalukuyan ay ang hinihingi namin ay 1,000. Kaya po ang pinag-usapan namin nitong huling hearing ng Committee on Appropriation kasi para pantay-pantay na dito sa tinatanggap ng social pension ay humihingi kami ng 1,000. Kaya yan ngayon ang pag-uusapan namin sa DWG kung saan namin kukunin yung 500,000 more na additional kasi itong 500,000, meron na pong pondo ito dahil aprobado na ito noong 19th Congress dito sa Kongreso. Kaya yun po ang pag-uusapan namin nito kasi magbabakasyon na po kami. So pagpasok po namin ay ito na po ang tatalakayin namin sa Committee on Appropriation.
2: Kung batid naman natin na hindi ganun kadali magpasa ng isang panukalang batas, ano, may inasahan ho ba tayong mga hamon o pagtutol sa Kongreso kaugnay ng pagpasa ng Universal Social Pension Bill? Ano ba yung binabantayan natin ngayon?
1: Well, sa Kongreso, wala po akong kaduda-duda na meron pong hindi po aayon dito. Kasi lahat naman po noong 19th Congress ay unanimously voted naman po ito. Kaya nga po naipasa namin noon sa Kongreso, noong 19th Congress. Kaya sa nakikita ko naman ay lahat sa Kongreso, lahat ng mga congressmen ay sumusuporta dito sa batas na ito.
0: Okay. Kung paano naman po masisiguro na magiging maayos, patas at walang anomalya ang pamamahagi ng pensyon kapag naisabatas ito?
1: Well, alam mo, hindi ko masasagot yan kasi ang importante kasi nito ay mag-ring.
3: Radyo Magazine, 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
6: Trending issue. Na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli
6: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
6: Collab.
8: Beach vacation.
9: Ano tara?
8: Jogging.
9: Ano tara?
8: Hiking.
9: Ano tara?
10: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
12: Pass tayo dyan!
13: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
14: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
14: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
12: Tandaan!
15: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
23: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad!
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
3: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
5: 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
6: Collab.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Impormasyon.
26: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
28: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
29: Magandang hapon mga kaaklat tambayan! Kumusta po kayo mga Read Pinoy Barkada? Ayan, welcome po sa Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3. Sabay rin po kaming tinututukan sa aming official Facebook page na @NBDBPhilippines. Ako po si Lowell Lalohado. Ayan, shoutout po sa lahat ng nakatutok sa atin sa radyo at online. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong holiday? Samantala nakikiisa po kami sa ating mga kaibigan at mga kapatid na Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Eidul Adha. Kaya naman happy Eidul Adha sa aking mga kaibigan, kina Ad Hoshen at kina Arasad. Kumusta kayo kung nasaan man kayo ngayon? Samantala tuloy-tuloy pa rin ang Read Pinoy sa paghahatid ng masaya at makabuluhang talakayan ngayong hapon. Mamaya ay mapapanood natin ang isa sa mga episode ng Show Your Shelf kung saan finiture natin ang kilalang content creator at genealogist na si Mighty Magula. Samantala sa ating creator spotlight, kilalanin natin ang mga creator ng pinakabagong graphic novel book ng Kawangis Publishing. Ito ang Maya Malipayon. Makikilala natin ang mga Cebuana creators na sina Christine Lim. Hi Miss Christine at si Miss Artina Lefty, ang illustrator naman ng naturang libro. Samantala, narito muna ang mga mahalagang ganap at paanyaya mula sa ating para sa ating creative at publishing industry.
30: Aklat alert.
29: Pinoy creatives, ipinagmalaki ang Pinoy children's literature and young adult fiction sa katatapos lamang na Asian Festival of Children's Content o AFCC sa Singapore. Ang pagdalo ng National Book Development Board at mga Creative Nation Grant Delegates, tutukan sa report na ito.
31: Creatives sa Asian Festival of Children's Content o AFCC sa Singapore. Sa pangunguna ng National Book Development Board o NBDB, kasama ang 14 na Creative Nation Grant o CNG Delegates mula sa hanay ng authors, illustrators, publishers at educators. Dumalo ang delegasyon ng Pilipinas sa AFCC nitong May 21 to 24 sa National Library of Singapore. Pinibigyang oportunidad ng NBDB ang mga Pinoy creatives na mapalawak ang kanilang perspektibo at network sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga creator, illustrator at artist sa pamamagitan ng Creative Nation Grant ng ahensya.
32: It has a business component, so that is very significant for the Philippines. We have different co-translation programs within ASEAN, our ASEAN neighbors, specifically Singapore. So we have co-translation programs with them. Capacity building, it's also very important for the AFCC. We have different sessions to attend to, which can give us knowledge creation as well as knowledge sharing.
31: Ang Asian Festival of Children's Content ang pinakamalaking pagsasama-sama ng mga Asyanong manunulat, ilustrador, publisher, educator, at translator na nakataon sa mga akdang pambata at young adult fiction. Nakasentro ang mga panel discussion, lectures, workshops, masterclasses, at networking sessions sa paglikha at pagpapahalaga sa children's content na nakaangkla sa mga karanasan at naratibo ng mga kabataang Asyano.
1: First of all, I think it's so important to bring people outside of their country. So earlier today, a speaker mentioned that when you step away farther from where you've come from, that's when you fully get to appreciate where you've come from, where you've been, how different you are from other cultures. And so bringing us here, bringing us Filipino delegates here outside of the Philippines and being able to interact with other cultures and other creators, we get to expand outside of our field of knowledge, and it prevents us from becoming an echo chamber so that we can learn, we can grow, and we can explore ideas outside of what we already have as creators in the Philippines.
7: Pinaka-exciting sa akin bukod sa pagpunta dito sa National Library at kita ng mga display nila dito. Ang dami ko pong matututuhan dun sa mga speakers sa workshop. Tsaka exciting po talaga yung mga comics na malalaman or makikita namin, yung mga different kinds of books. Tsaka lumalawak po talaga ang mundo kapag hindi lang sa pagpunta sa mga lugar na to, kundi pag nagbabasa din tayo. So, nakakatulong talaga to sa Philippines kasi para sa mga creators at mga educators tulad po namin, ang dami naming bagong natututuhan, tsaka ang dami po naming nakikisalamuha po na fellow educators and illustrators. So, ang dami po naming nakikita din na possibilities para po mas maayos po naming to remedy the problems of literacy in the Philippines. So I think that's the number one goal for us here in AFCC.
31: Nagsilbing speaker at facilitator din sa talks, discussions, at workshops sina Angela B. Napeñas, Christine Garanchon, at Tori Tadyar.
8: Hello, I'm Angela Napeñas and I'm an author registered at NBDB. So this year's AFCC, I was a speaker at the panel discussion entitled Anthropomorphism and Learning to Care. So Filipinos definitely have a lot of stories to tell dahil sa ang laki ng diversity natin, not only in terms of species but also culturally, environmentally. And it's important for us to be able to share and advocate for our stories because although madami tayong species and environments na sa atin lang makikita, ang mga kwento kung paano tayo nag-advocate para sa kalikasan ay isang bagay na mahalaga na makita din ng mga ibang bansa at ibang kultura para magkaroon din sila ng lingwahe para ma-advocate nila ang kanilang mga realidad. At ang anthropomorphism o pag-ascribe ng human characteristics sa mga hindi tao ay isa sa mga pwedeng dahilan kung bakit limitado ang natututunan natin tungkol sa iba't ibang uri ng buhay. At interesado ako malaman kung paano ang strategiya o strategy na ito ay maaaring lalo pang magpaintindi sa atin ng mas malalim kung ano ang lugar ng mga tao sa buhay ng hayop at halaman at paano natin sila mas maiintindihan.
31: Samantala, kabilang naman si NBDB Director Maria Carolina Tapia sa industry sharing and networking session tungkol sa international children's content landscape. Para sa mga kinatawan ng Pilipinas sa AFCC, isang pambihirang pinto ng karanasan at pagkakataon ang nabuksan sa kanilang paglahok sa 16th na iteration ng AFCC.
9: Christopher Asa from Tofi Book Publishing House. Ang experience ko po dito sa AFCC is sobrang napakasaya, overwhelmed kasi first time ko po ito. As an author, illustrator, and a publisher, sobrang laking tulong po nito sa akin especially and sa mga siguro sa mga aspiring writers, illustrator kasi yung experience ko po dito is sobrang nakatulong especially napalawak po yung learning ko na yung industry po pala ng children's book ay sobrang laki. And napakalawak and madami palang rooms for opportunities ang pwede nating magawa. Marami po akong natutunan dito, especially yung day one yung kinandak namin na bookmaking sa mga bata, sobrang nakarelate po yung lecture kung paano namin may improve yung connection namin sa bata, especially yung paggawa ng books, kung paano ba may improve and paano yung proper communication and paano ma-improve yung book para magustuhan ng bata yung mga books na pwede namin ma-produce. Nagpapasalamat po ako sa National Book Development Board Philippines sa opportunities na binigay sa akin dito na makapag-experience and makapag-attend po sa AFCC dito po sa Singapore. Sobrang laking tulong po ito sa akin.
31: Magpapatuloy ang pag-alalay at pagsuporta ng National Book Development Board sa mga Pinoy creative upang lalo pang payabungin ang literaturang Pinoy para sa mga batang Pinoy.
29: Ayan, napakagandang oportunidad dito para sa ating mga Pinoy creatives na makadalo sa isang kagaya nitong AFCC kung saan na ipamalas sila ang galing ng mga Pinoy creations or mga Pinoy authored books. Pati na rin, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng mga networking session. Samantala, lalahok ang NBDB sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro ngayong June 18 to 20. Bilang pagtugon nito sa mandato ng ahensya na palawakin at palawigin pa ang industriya ng publishing kaalinsabay ng pagtataguyod ng kultura ng pagbabasa sa buong bansa. Nakikisa ang National Book Development Board sa gaganaping Mindanao Book Fair sa Event Hall SMCDO Primetime Premiere, Downtown Premiere rather, mula June 18 to June 20, 2026. Kasama pa ang iba mga exhibitors, bisitahin at suportahan po natin ang ating mga Pinoy authors and publishers na maghahatid ng akdang Pinoy na may iba't ibang genre mula sa fiction, non-fiction, children's books, comics at maging educational books. Kaya naman sa mga kaubayan natin at ka-read Pinoy natin dyan sa Mindanao, samantalahin ang pagkakataon. Magkita-kits po tayo sa Mindanao Book Fair. Ilan lamang ito sa mga halagang ganap tungkol sa ating local creative and the publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
11: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
19: Mas pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas
33: and Capital 104.3 Colab.
34: Radyo Magazine.
35: World League
0: Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
2: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan lang
3: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
6: Serbisyong kailangan.
17: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
29: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong tinututukan sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Pati na rin sa The Capital FM 104.3. At sa aming official Facebook page, via live stream, ang at NBBB Philippines. Isa po sa mga pangunahing inisyatibo ng NBBB ay ang pagkataguyod nga ng culture of reading and authorship sa bansa. At upang hikayatin lalo ang ating mga kababayan, lalo't higit ito mga ating mga kabataan ano, na tangkilikin ang mga libro at isulong ang pagbabasa at suportahan of course ang ating mga authors. Ay inilunsad ng NBDB sa pangunguna ng Readership Development Division ang online feature na Show Your Shelf. Napapanood po ito sa official Facebook page ng NBDB Philippines. At ngayong hapon ay panoorin natin ang isa sa mga pinakabagong episode ng Show Your Shelf kasamang genealogist at content creator na si Mighty Magulang. Let's all watch this.
24: My name is Mona Magno Veluz. I hunt down ancestors and chase fascinating stories in Philippine history. And today, I will show you my shelf.

0: proceeds na to the final details?
1: Well, for me po talaga, the creative process of Maya. For me, as experience from my past jobs, I do think I'm very professional when it comes to like this. It's really a matter of, to me, that Miss Christine is, it really matters that Miss Christine is the original creator of Maya, and I'm just realizing her vision. So parang client ko siya, kumbaga. So ano, what we did, we have a GC for Maya. Even though we're from Cebu, we're not really like ano, meeting in person. So it's more like GC, and you know, I usually send in, thus I get that approved to her if she's okay with that. And as an artist, medyo introverted ako eh, so like I would like spend a week of just like illustrating, thus you know, just send it to her for approval. So I adjusted lang to be more open to communicating as with her as the writer.
0: Lev, tell them about your process when you're doing the emotions. You try to
1: When it comes to emotion, I mean, it's been a while since I illustrated humans. Like drawing mismo, I've been to more like paintings, ano. So whenever I get to illustrate Maya, parang I'm in a mirror eh, or like I'm picturing myself na if she's like brooding, tas nagbo-brood din talaga ako. parang like my emotions would like go through my ano, my screen. So that's how ano, parang ako na nga si Maya siguro eh. Channeling Maya.
0: And it shows, huh? It shows. She really got the expressions. It's so alive. Like, each page was just brimming with life.
2: Paano kaya nila hinarap ang creative differences?
1: And I think she wanted something na, you know, this kind of thing. And, you know, I wanted something different. Pero with conflicts kasi, I don't think there's some major conflicts. I made sure to send in files time to time so she can assess my style and the elements of drawing and panel with Kuya Arya and Ate Faye. So if meron man, yun nga, I think that was the time I envisioned Maya wearing something different for a special scene, like after nung isang event, and then Miss Christine wanted it to be uniform lang. And you know, I'm very easy to talk to, so again, I value her as the creator. So, ayun, why not? I'll edit it. Hindi naman siya major, as said na from time to time I send her. So, okay din sa akin. And you know, it made the Maya Malipayon who she is, very distinct, very ano yun, uniform yung style na. Now, when you see that pattern, oh, that's Maya. So, kudos to Miss Christina.
0: So, if I have an opportunity, I'm very game. So when Kawangi's publisher said, are you okay with Levy? Well, yeah, definitely. So it was a really wonderful collaboration because there were not much conflict, more on a lot of discussions, but no away-away.
1: God forbid.
2: Nitong May 17, inilaunch sa isang bookstore sa Cebu ang Maya Malipayon. Layunin nilang maging reading material ito para sa batang nasa grades 1 to 3.
0: I always imagine my own family, like if I'm writing for this age, then I imagine my own son ba or a family friend who's that age, and then it's easier then for me to develop kasi I feel like I'm just talking to them, telling them a story, and how would I say it, and so that's how it flows.
2: Para kina Christine at Artina, nais nilang ibahagi ang aral tungkol sa lipay o joy sa kanilang mambabasa.
0: I think when I write a story, it's also a reminder to myself. So for Maya Malipayon, I think two things. One is life is, everything in life is unpredictable. So like everything can go, riches, wealth, you know, everything, beauty. So we have to find a basis for our joy and happiness on something deeper. Not on temporary things na when it's gone, oh no, what will you do? Diba? And then, so that's the number one. And then number two is take care of your heart. Don't underestimate, Joanna. So take care of your, watch your thoughts. Don't, diba? So, yun, take care of your heart because we only have one heart and we have one life. And that's, our heart is a gift talaga.
1: For me naman, aside from Maya as being a happy or cheerful person, I love Maya's kindness talaga towards her lola, to friends, even to strangers. Her selfless acts to save her family, her lola. So when I was illustrating Maya, it was also a time that my mom was still alive and like battling cancer. So it made me think na, you know, sana one antidote is all it takes for, you know, everything to be better. But like, thank God na mom also like raised us kind. So ayun, it may be like a simple act of goodness, but it goes along the way. So it has like a ripple effect. So ayun, makikita mo yun sa story ni Maya on how her kindness got her through and got rewarded in the end.
2: Sa pamamagitan ng mga kwento gaya ng Maya Malipayon, na ipahahayag at naibabahagi ni na Christine at Artina ang mga kwento at kulturang Cebuanon.
0: Very, very important. Like, why I love to highlight local culture was because actually of K-drama. Kasi diba South Korea, because of their K-dramas, people wanted to go to Korea, they fell in love with the culture. And I was thinking, if they do it for their country, why can't we do it for us? So I wanted to highlight and showcase talaga the things I love about Cebu and how I feel na, uy, world, take notice. We have our own rich culture and beautiful adventures and beautiful people. And yes, definitely, we'll do it more. We'll definitely keep doing this.
1: Yes, it's very important. One instance, like, when we went to Germany, it was the last day of the Buchmesse na. And so our kababayans were there, the banyagas were there, and we were already selling the copies para light na lang yung baggage namin. So it was the last copy na lang of Unang Kadaugan, and then tas biglang may nandito sa likod, sabi niya, it was a foreigner, do you have something in Cebuano? So tama, timing, so that copy was for him. We sold it to him. It was probably for his kids kasi mostly yung hinahanap ng mga OFW natin doon, and then the foreigners, they really wanted something for the kids to, you know, to share stories that contains our culture and our language, in the hopes na they'll introduce that to our kids and to their kids. So parang, yeah, these stories can bridge you know, miles away na. You know, especially mga bata ngayon, they hardly speak na Bisaya, Tagalog. So parang these stories, they connect us.
2: Sa huli, may payo si na Christine at Artina sa mga aspiring creators.
1: So sa mga bata ngayon, especially when it comes to this generation, I know it can be like total techie na, but like use technology as a tool. So if may mga postings dyan na contests, or like, you know, if they're looking for illustrators or like young budding illustrators na to illustrate, ganun, join it. Kasi you never know na, you know, hindi naman sa pursue na I want to be famous, but like just pursue what you like, and then for sure on your works will shine. Ayun. And yes, to our sana more regional ano pa illustrators and writers from Cebu, from Visayas, so we can be representing our regions to whole Philippines.
0: Don't aim for fame, because we can be famous for many things. Could be the wrong things, could be the good things. So I would say check your goals, because that sets your direction. And if you love to write, keep writing. Don't wait for the perfect opportunity. Never underestimate the power of the first step. Just keep doing what you're doing, and you'll be surprised. Because while you're writing or you're illustrating, keep your eyes peeled in. Because when open doors come, and that door is for you, you're ready.
1: The parents that are listening, kids, everyone who is looking for a fun, full-colored graphic novel that has values and Pinoy culture molded into one, eto na po yung Maya Malipayon. Proudly written by proudly written and illustrated by Cebuanas, available at any Kawangis booth, Patron of the Arts, Comiket, and their online stores. Just search for Kawangis.
3: Ayan man na. So ito yung dapat nating abangan, no? Pero bago yan, bago tayo magtapos, hello muna sa ating mga kaibigan, kay Miss Artina Lefty na nanonood ngayon, and of course kay Miss MJ ng Scribbles and Books. Hello po sa inyo dyan sa Cebu. Dagang salamat po sa inyong pagtutok ngayong hapon. And maraming salamat of course ulit kina Miss Artina Lefty at of course kay Miss Christine Lim para sa inyong pagbibigay ng oras dito sa amin sa Read Pinoy. Tuloy-tuloy lamang ang ating mga kwentuhan at chikahan kasama ang ating mga paboritong creators dito sa Creator Spotlight. Para sa makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative and publishing industry, tumutok lamang po kayo rito sa amin sa Read Pinoy tuwing Miyerkules ang hapon hanggang mula alauna hanggang alas dos sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng NBDB. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahe. Magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. I-follow nyo rin po ang aming official Facebook or social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng NBDB at sa lahat nang masisipag at may dedikasyon mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangungunan ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok sa amin tuwing Miyerkules ng hapon. Ako pong muli si Lomel Alojado at kita-kits po tayo sa susunod na Linggo dito sa Read Pinoy.
4: Suwayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
5: Magazine 1278 AM.
6: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radio Pilipinas.
6: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
25: Radyo Magazine.
26: Serbisyo Publiko.
27: The AM and FM collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
31: Collab.
32: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
33: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
34: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
35: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
36: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
37: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
38: Radyo on the go.
37: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
39: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
40: PBS Receiver.
39: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
37: Libre to ha?
40: Walang bayad?
37: Oo, walang bayad!
40: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo!
0: Radyo Publiko,
1: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
3: Hindi heavy.
4: Tugtugang chill.
2: Suave.
5: Learning from home, may ni Morning
6: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
6: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan ang gahaponan.
12: 66 Impormasyon.
13: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
20: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
24: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na tsikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
25: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
24: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno. Ganun din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM technical engineers, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Ridome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At huwag lang pong kakalimutan, ano, paki-like and follow po kami sa lahat ng social media platforms.
26: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
31: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
38: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
41: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
42: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Ganun din, paki-download na po ang ating mobile app na PBS Receiver.
37: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
37: Libre to ha?
31: Walang bayad?
37: Oo, walang bayad.
31: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: At ngayon po tayo may makakasamang panauhin, ano, dahil ilang araw or linggo na lang, ano, eh magsisimula na po ang pasukan. So alam naman natin pag ganitong mga panahon, eh busy-busy, ano, lalo na ang mga nanay, ang mga mommies sa pagbili ng gamit or school supplies ng kanilang mga anak. At ang panauhin po natin, ano, ay owner ng school supplies kung saan po eh kino-customize, pina-personalize nila, no, yung mga gamit sa school, ano, tulad ng mga notebooks at kung ano-ano pa, no. Sa bagay nung bata rin ako, gusto ko ganun eh, may mga tatak ng mga kung ano-ano ng characters diyan, ano. So aalamin natin ito, ano. Ang may-ari po ng Hello Haley Creatives, si Miss Queenie Manehero. Magandang hapon, Miss Queenie.
43: Yes, hello po. Magandang hapon po.
24: Ayan, maraming salamat po, ano, sa pagpapa-unlock kahit mabilis ang oras lamang.
43: Yes,
24: ano,
43: po.
24: At simulan na po natin na Miss Queenie, ano, paano po ba nagsimula ang inyong negosyo, ano, ng school supplies?
43: Yes po. Magandang araw po. Salamat po sa pag-invite po sa akin dito. So, I am Queenie Manahero po and I'm the owner of Hello Healy Creatives. Actually, ma'am, nagsimula po talaga ako sa digital designing. Mm-hmm. So, una, mahilig ako gumawa ng mga cute, yung mga creative designs. Mm-hmm. Una, purely digital products lang siya. Pero habang tumatagal, naisip ko na mas gusto ko rin makita yung designs ko na into physical products na magagamit talaga ng mga bata everyday. Mm-hmm. So, doon, unti-unti ko nabuo yung idea ng Hello Healy Creatives as a paper goods. Mm-hmm. So, Hello Healy, Healy is actually my daughter's name. So, wow. Siya yung inspiration ko behind this business. Kasi, lahat po yun, it's all dedicated for her. So, I turned my digital creativity into something fun and functional school supplies para din sa mga bata. So, kaya ngayon, ayan, gumagawa po ako ng mga personalized notebooks, mga notepads, and other back-to-school essentials na, of course, hindi lang cute tingnan, pero exciting din gamitan ng mga bata.
24: Oo. Para kumbaga, maengganyo ang ating mga chikiting, ano, na magsulat. Sabi nga, lalo na pagka yung mga bata pa, syempre, di ba, pagdating sa school, hindi katulad ng mga college na talagang halos wala ng notebooks, wala ng pen, nakaasa na lang sa kanilang mga laptop, iPad, or cellphone. Pag bata kasi, alam naman natin, may mga paper, may notebooks pa yan, ano? So, talaga naman kapag nakita yung mga cute na mga gawa ni Miss Queenie, ano? Eh, talaga naman gaganahan ang ating mga estudyante na magsulat, ano? At Miss Queenie, ano po yung mga pinakamabentang produkto nyo?
43: Okay. So, sa Hello Healy Creatives po, meron kaming iba't ibang customized back-to-school essentials na talagang useful for students and even parents, hindi lang para sa mga bata. So, we have notebooks, ayan, mga notepads, writing pads, and other cute pero functional na school items. So, lahat po ito pwedeng ma-customize. So, kasi po, ang goal ko po talaga is gawin talagang mas exciting at inspiring yung pag-aaral ng mga bata through creative and personalized designs. Kasi ay nga, tama nga po kayo, ma'am, no? Kapag minsan, kapag may ang gusto ng mga bata, pag maganda yung gamit nila sa school, mas na-excite sila mag-aral tsaka pumasok.
24: Totoo po yun, ano? Kasi dumaan tayo sa pagkabata. Sabi ko nga, ako po nung araw, kaya lang ang gamit ko noon ay yung parang stamp pad pa siya na iba-ibang characters din. Tatatakan ko yung gilid ng notebook ko para cute, 'di ba? Cute tingnan.
43: Oo, tama,
24: 'di ba? So ngayon talagang customized na 'yan, no? Makakapili ang mga bata, ano, kung ano yung sa tingin nila eh kumbaga yung kung ano yung hiling ng mga bata, hindi ba? Para nang sa ganun eh sabi nga natin lalo silang maengganyong mag-aral, ano po. At ano po yung pinaka-unique or memorable na request sa inyo ng isang customer? Kung meron po, oo.
43: Ang pinaka-unique sa akin kasi meron ako syempre yung bata na talagang gusto niya, mahilig siya sa kotse. You know, talagang gustong-gusto niya. Gusto niya pumasok sa school kasi sinasabi niya hindi siya makakita ng notebook na katulad ng mga nasa ibang, yung mga nakikita natin sa usual department stores na nakikita natin. Mm. Kung meron man siya man nakikita, hindi talaga yun yung gusto niya. So, that boy wants, he's into racing cars. Mm. Kaya yon lahat ng racing cars na binigay niya, pinangalan niya, ginawa ko sa notebook niya, sa lahat. Sa name tags niya, sa notebooks niya, pati na rin sa mga writing pads niya, lahat ng gusto niya nandoon lahat.
24: Ayan, sports car siguro yun, na yung nakikita natin. Ano? Kasi diba Miss Queenie, usually kasi yung mga nabibili sa mga bookstore, sa mga school supply store, yung cover lang ang ang may design, hindi ba? Yung mga pages mismo is wala, hindi ba? So ito pong sa inyo na Hello Healy Creatives, talagang lahat ng pages makakakitaan ng tatak na gusto ng bata, ano?
43: Tama po.
24: At halimbawa po nagpa-customize ang isang customer, gaano po katagal bago nila makuha ito?
43: Mabilis lang ma'am, kapag nakapag sabi na sila ng design nila, within 3 to 5 business days, pwede na po namin mapadala yung mga products nila.
24: Ayun. At syempre, ang tanong po ng ating mga listeners and viewers, eh, magkano naman po ano, inabot yung halimbawa isang notebook?
43: Ang notebook po namin nagsisimula po sa price at 65 pesos. Mm-hmm. Meron na po yung 50 leaves. And depende pa po, mas mapapamura pa po sila kapag bundle ang pinili nila. Mm-hmm. So kapag isang piraso lang 65, syempre at ngayon marami tayong mga notebooks na ginagamit, mm-hmm. diba? So meron po tayo ino-offer ng mga bundle of 5, bundle of 10 pieces. So mas mapapamura po sila doon.
24: Ayun ano. Bukod po sa notebook, pads, yung pong halimbawa yung mga ball pens, pwede rin i-customize yun?
43: Yes, pwede rin po yun. Pero ngayon, hindi po kami nag-offer. More on paper goods po kami. Kaya, meron tayo yung mga notepads, like mga homework sheets nila, mga tracing pads. Ayan, ma-offer po natin. Pero yes, tama po kayo. Pati po yung mga lapis ng mga bata, pwede na po yung lagyan ng pangalan. Kasi di ba yun yung mga madalas mawala nila?
24: Tama po. Tsaka yung mga pencil case, hindi ba? Alam natin, yes. Pag mga bata, yan ang talagang yung mga bags, hindi ba? Uso na rin yan sa ibang schools, eh, 'di ba? Talagang personalized lahat ng gamit ng mga bata. Nang sa ganun nga naman, eh hindi nagkakawalaan, ano? Kasi usong-uso 'yun eh. Natatandaan ko eh, pang-araw-araw lang nagagalit ang nanay pag-uwi. Oh, nasaan na naman ang ballpen mo? Nasaan na naman ang pencil mo? Ay, 'di ba?
43: Tama.
24: Oo, so ngayon kung may pangalan, mawala man ngayon, makikita mo kinabukasan, ano? Mahahanap mo. At ano naman po, ano yung pinaka-challenging part ng business na ito, ano? Bilang kayo po, ayan, nabanggit nyo, eh, mami na, no?
43: Opo. Honestly, challenging talaga siya, lalo na bilang mami, kasi kailangan mo i-balance yung business mo, yung bahay, at saka pagiging hands-on mo rin sa family. So, may mga days talaga na nakakapagod, especially kapag, ano, sabay-sabay na lahat ng responsibilities natin. Kasi I'm also a working mom, aside sa business na ginagawa ko. So, meron din tayong other responsibilities at saka mommy duties natin.
24: Mm-hmm.
43: So, yun yung pinaka-challenging. Pero kasi, isa sa mga natutunan ko is, kailangan mong i-treat ang business mo as a real business. Not just, you know, side hustle lang. Huwag mo siyang tawagin na side hustle ko lang to.
24: Mm-hmm.
43: Kasi kapag hobby mindset lang minsan, doon nawawala yung consistency or sumuko kapag mahirap na. Mm-hmm. Diba? Pero when you start to take it seriously, you know, being consistent, improving your products, investing in your skills, and showing up kahit alam mo nakakapagod na, dun mo makikita yung growth mo talaga.
24: At Ma'am Queenie, ano, alam naman po natin na itong business na ito ay talagang kaliwat kanan ng competition, ano? Paano nyo naman po hinaharap, ano, yung ganitong mga competition?
43: Tama yan, kasi hindi lang ang pag-aaral kasi saturated na niche na siya. So masyado siyang malawak at marami ka talagang kompetisyon. So ang talagang pinaka-edge mo dito is yung design na magagawa mo. Yung kapag ito ay very pleasing sa mata ng mga mommies, kasi ang pinaka-target market talaga natin ay mga mommies, di ba? Hindi lang yung mga bata. Mommies ang bibili. So kapag nagandahan din ang mga mommies, papakita nila yun sa anak nila. So as long as maganda yung gawa mo, maganda siya sa mata, very pleasing, tsaka very consistent yung mga kulay na ginagawa mo, hindi masakit sa mata, ayan, yun yung pinaka-edge mo against your competitors as well. Hindi mo kailangan babaan yung presyo mo para lumaban sa kanila. As long as maganda yung service mo, yung after sales mo, customer service mo rin sa kanila, ayan, dyan yung pinaka-edge mo as a business owner.
24: Ayun. At mami, ano, maaari ba kayong magbigay ng tips sa mga nanay na gusto rin na maging productive at kumita ng pera?
43: Yes, of course. So, sa mga mommies na katulad ko na gustong maging productive at kumita while taking care of your family. So, hindi naman kailangan perfect agad or malaking business agad yung sisimulan mo. Ang importante kasi may commitment ka sa ginagawa mo. So, kasi minsan yung mga small business na sinimulan mo lang sa bahay can eventually grow into something big. So, I think sa mga mommies out there na gusto rin magkaroon ng business sa kanilang bahay, I think start with something na genuine mong gusto o yung skill mo talaga. Start small lang sa bahay. Hindi mo kailangan ng mga magagarbong tools. Kung anong meron ka, like ako, meron akong printer, may gunting, may papel na ako, doon ko siya sinimulan. simulan. So, basta tuloy-tuloy ka lang, consistent ka lang, magkakaroon ka ng malaking potential sa iyong negosyo.
24: Ayan, ano, basta, kumbaga, eh, sundin mo yung passion mo, ano, sinasabi yan ng madalas naming nagiging panauhin dito, ano, yung passion, kasi yun yung sinasabi nila na, kumbaga, masaya ka kung ano man yung ginagawa mo, hindi ba? Kumbaga, hindi ka lang nakatutok sa kita mo, basta, as long as masaya ka sa ginagawa mo, kumbaga, napagtatakpan lahat ng pagod nun, eh, ano. At saka sa mga interesado po, ano, at sabi nga natin, ilang araw na lamang, eh, pasok ka na, ano, lalo't nakita ang inyong mga gawa, Miss Queenie, ano? Saan or paano sila makaka-order nito? Go ahead po, Miss yes. Queenie. Anyayahan sila.
43: Yeah, thank you so much po. Madali lang po mag-order sa Hello Healy Creatives. Pwede na po kaming i-message directly through our social medias like our Facebook, Instagram, and TikTok. Meron din po kami. Just look for Hello Healy Creatives. Makikita niyo na po yung mga available designs natin, yung mga products pa natin doon, especially ngayong back to school season na po tayo.
24: Pero doon sa mga designs na available, Miss Queenie, pwede rin silang magpa-sarili. Call yung kanilang yes. personalize, ibibigay sa'yo, etong gusto ko, ganito, ganito, ganito. Pwede rin po yon.
43: Yes. Pwedeng-pwede po. Bibigay nyo lang po kasi yan po yung favorite ng mga parents natin. Pwedeng-pwedeng ipa-customize ng pangalan ng mga bata, yung mga subject nila, section nila, hindi na nila kailangan balutan. Lalo-lalo na yung mga favorite themes, mga favorite characters, at saka colors ng mga bata. Ayan.
24: Ayan. Ako, maraming salamat, Miss Queenie, ano, sa oras na ibinahagi mo dito sa Radyo Magazine, ano, para sa mga nanay dyan. Ayan na, ang sagot sa inyong mga problema. Alam naman natin na pag ganitong pasukan, ako, unang-unang stress si nanay, ano, dahil sa mga school supplies ng kanilang mga chikiting. So, eto na po ang sagot sa inyo, ang Hello Healy Creatives ni Miss Queenie Manejero. Maraming salamat po at good luck po sa inyong business.
43: Maraming salamat po.
24: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
0: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home eka nanay.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
8: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
12: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
4: Pass tayo dyan!
3: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
12: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
3: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
12: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
3: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
4: Tandaan!
12: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
3: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko!
1: Radyo Pilipinas.
7: Samang impormasyon.
15: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
16: Aliw na kwentuhan!
7: Kabataan, kasama sa usapan.
6: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
17: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
24: Tayo po yung nagbabalik ano, sa programang Home Ekananay. Ako, hindi pala natin nabasa yung mga viewers and listeners natin, ano? Ayan, sabi ni Mitzi City, go Q. Ganun din kay Trish CSR, go Tita Go. Kay Ice Orehena, Hello Healy Creatives, congratulations. Mula naman kay Merlin Baby Manejero, go Tita Queen, all the way here to support. Naku, ang daming supporters ni Hello Healy Creatives, eh no? Ganun din kay Merlin Babe Manejero, so proud of you. At kay Ice Orehenam, congratulations Queen Manejero and hello Healy Creatives. Ganun din kay Deolinda Manejero, good luck. Samantala, tayo po'y may isa pang panauhin, ano? Ngayong araw na ito. Ito po po'y kasamahan natin dito sa Radyo Magazine. At kukwentuhin lang natin siya, no? Sa kanyang naging journey. Kasi po, itong panauhin natin ngayon, itong kakwentuhan natin ngayon, ay dati po siyang OJT ng RM. After niya gumraduate, eh siya po'y nagbalik bilang production assistant. At, nako naman ano, at meron pang kasunod dyan. Abangan nyo po, susunod na, siya rin po ay magkakaroon ng sarili niyang programa dito sa Radyo Magazine. Ah, diba? Wala pong iba, kundi si Julian Nicole Causes. Magandang hapon, Yen.
5: Hello po. Magandang hapon po, Ma'am Marinela. At magandang hapon po sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Home Eco Nanay.
24: Ayan naman, aalamin natin sa kanya, no? Kung paano niya ilalarawan, ano? Nung siya'y OJT pa lang natin dito sa RM.
5: Mm-hmm. Sige. Yen. So, nag-start ako as OJT nga dito sa Radio Magazine. And tuwing binabalikan ko yung OJT journey ko dito sa ano sa RM, sa Radio Magazine po, during that time po talaga, Ma'am si Marinela, everything felt surreal po talaga. Yung hindi ko akalain na mapupunta ako sa path na gusto ko. Kasi ako, as a student, nung college, sige, isama natin kapati yung junior high school or elementary. Pag 20, ano, binabalikan ko, ma'am, parang hindi ko talaga nakikita yung life ko na maabot ko yung pangarap ko po. Kasi every time na nagtatry ako maging writer sa organization ng junior high school ako, lagi ako nare-reject. Tapos, nung elementary, kahit nung elementary, pag nagpapasa ko ng essay, may mga red marks, ganon. So, ilang beses na akong nagkaroon ng mistakes, ilang beses ding na-reject. Hanggang sa college, dun nagbukas ng maraming opportunity po talaga. Nung nag-try po ulit ako maging part ng publication namin sa school po, nakapasok na po ako. Pero nag-start po ako as a volunteer. Mm-hmm. Then, volunteer lang po talaga yon. Hindi ako writer. Basta nagpapasa lang po talaga ako ng article. Then, siguro nakuha yung ano.
24: Yung article.
5: Opo, nakuha, nabasa, natanggap. So, doon na ako nagkaroon ng opportunity to be a writer sa mismo organization po na yon. Then, eventually, naging part ng executives. Tapos, ayun, lumaki na lang lumaki hanggang sa OJT, nirecommend na po ako dito sa Radio Magazine. Mm-mm. So, parang, para kung bata na nawawala nung una.
24: Oo. No, pero parang, natagpuan mo yan sa Radio Magazine.
5: Opo, ang Radio Magazine po talagang naging sagot. Talagang ito yung sabi ko, wow, parang nung una lang hindi ko alam na parang nawawalan na po ako ng pag-asa. Na makukuha ko pa yung pangarap na gusto ko. Pero here I am po talaga. Nandito po ako sa Radio Magazine.
24: Sabihin mo sa mga nag-reject sa'yo. Oh, paano kayo? Nang away. Yan. Hindi. Ayan kung nakikita nyo no, sa ating screen. Oh, nagsisimula na siya ng kanyang pagiging reporter. Oh, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, antay-antay lang kayo eh. Malapit na malapit na yan. Ano? Mapapanood nyo na siya, mapapakinggan niya na siya dito mismo sa Radyo Magazine. Ayan, nagsimula siya as OJT. Ngayon, siya'y nagtatrabaho na at makakasama na natin bilang isang announcer. Oh, diba?
5: Yes po.
24: Oo. At kumbaga, yan ano, eto, seryoso tayong usapan. Umayos ka ng sagot.
5: Okay, biglang ganun,
24: may pananakot eh, no? Ano yung pinaka-challenge naman na kinaharap mo nung ikay OJT dito sa Radyo Magazine?
5: Sa totoo lang po, Ma'am si Marinela, yung challenge na yun, hindi ko nakikita as challenge or struggle talaga. Parang part yun ng journey ko po.
24: Mm-mm.
5: Yung pinaka-struggle talaga is yung magkamali ka on air.
24: Mm-mm.
5: So parang hindi mo na kasi matatama during that time. Kasi nasabi mo na yung pagkakamali mo. Pero malaking part sa akin na yung mga nagturo po, like sina Ma'am Hazel, Ma'am Cha, Sir Manuel, Ma'am Julie, Ma'am Maru, ina-assure po nila ako na okay lang magkamali, tapos practice makes perfect, ganun po. So, every time na nagkakamali ako, hindi ako nawawalan ng yung parang pag-aso na parang nada-downgrade ako. No, parang lalo po akong ginaganahan na sa susunod
4: gagalingan
5: na opo, sa susunod na pag-deliver ko po ng news sa programa nila, mas gagalingan ko pa po. So, yun yung parang struggle na nakita ko, hindi bilang struggle or mistake. Nakita ko siya as an opportunity to make myself better.
4: Yun ang maganda ron, ano? Sabi nga natin, di ba, kapag nagkakamali naman na dadapait, talagang dapat bumangon tayo, hindi ba? Wala naman taong perfecto. So talagang kumbaga makakatulong yan para yung sa mga pagkakamali na yon, para ma-improve mo next time around kung ano man yung iyong ginagawa, ano? At eto na, nakatapos ka na ng OJT mo. Yan, ano? At nung ikaw, hindi po kasi siya sa amin unang nag-work.
5: Yes po.
4: Oo. So, nung unang message namin sa kanya, nung kami naghahanap, parang hindi ko alam kung hindi sinagot ba or kung paano ang nangyari, no? Pero the next time around na kami mag-message sa'yo.
5: Yes po.
4: At sa pangalawang pagkakataon na ikaw ay aming tinawagan, anong naramdaman mo yan at anong naging reaction mo?
5: Yun, nung unang simulan po natin sa pinaka-umpisa.
4: Sige. So, magpaliwanag sa on-air.
5: Ngayon po ako magpapaliwanag on-air. So, nung unang tawag po sa akin, unang contact po sa akin, meron na po talaga akong work. Yun yung kinikilala ko as my first job. And hindi po siya related sa media. So, private company po siya na pinasukan ko. Pero, pinasukan ko po kasi yun before pa ako graduate. Para after ng OJT ko dito po sa Radio Magazine. Since may isang buwan pa po kami bago kami graduate. Hindi, parang naiisip ko po na sayang. Sayang yung isang buwan, maraming gastusin as a graduating student. Puro po during that time. So, sabi ko po, may po sa akin, nag-alok na ganitong work, ganito. Ginoo ko na po. So, yun po yung first work ko. Nakatulong po siya, as in. Then, after few months, sabi ko, inaalala ko yung mga experiences ko dito sa Radio Magazine. Sabi ko, parang gusto kong bumalik sa media. So, sabi ko, nung December, gusto kong simulan yung 2026 na pangarap ko naman yung binubuo ko. So, pagdating ko sa January, nag-resign po ako kagad. Tapos sabi ko, hahanapin ko yung path na gusto ko. Hinihintay ko din talaga na magkaroon ng hiring dito sa Radio Magazine. Kasi nangako rin po ko nung pagka-graduate ko, babalik ako kapag may oportunidad. Nagkaroon po ng opportunity, tumawag po ulit yung Radio Magazine. Gusto po ako na mag-interview, magpasa ng ganito, ganyan. Sabi ko, Lord, ito na yung answer. Kasi bago po ako kontakin ng Radio Magazine, inaasikaso ko na po yung sa CSC ko. Tapos nung after ko makuha po yung sa CSC ko, kinabukasan, kinontak na po ko ng Radio Magazine. So parang sunod-sunod na answered prayer po siya. So napakagaan sa loob. Parang sabi ko, napakabuti ni Lord dahil dinidinig niya talaga yung dalangin ko during that time. And ito na po ako ngayon.
4: Ayun na. Ito na si Yen ngayon. Kasama na sa Radio Magazine.
5: Yes po.
4: At Yen, matanong ko lang, kung anong skills mo, no, yung pinaka na-improve mo habang or may skills ba na na-develop sa'yo na nalaman mo parang nung araw, parang wala naman ako nito, bakit parang nung pumasok ako sa magazine, parang oops, o nga no, ano ko pala to, parang dating na gano'n, nung ikay nag-OJT,
5: okay,
4: na kumbaga parang na-realize mo.
5: So, feeling ko, ma'am, both writing and speaking skills ang nahasa sa akin. Pero more on sa public speaking po talaga. Kasi, yun nga sabi ko, may mga pagkakataon nung OJT ako. At siguro, mahaharap ko rin ho siya ngayong nandito na ho ako sa Radio Magazine bilang correspondent. Yung magkakamali ka on air. So sabi ko parang iniisip ko na kailangan mahasa ako dito, ganito, ganyan. Mm-hmm. And, parang gusto ko siyang improve ng improve. Improve. Mm-hmm. By,
4: so, ayan, katulad niya, nahahasa ka na, i-guess ka na namin. Ah, lagi, para opo. Ng, pagsisimula mo, eh, ready ka na talaga, opo. No? Sa iyong sariling programa, opo. No? At kung ikukumpara mo yan, anong pagkakaiba ng iyong pagiging OJT? Siyempre, no, estudyante mm-hmm. ka. Ngayon, eto ka na, professional ka na, at nagtatrabaho ka na dito sa Radyo Magazine. Siyempre, bukod sa may sweldo ka, hindi ba? Yun ang malaking pagkakaiba, hindi ba? So, opo. Ano pa, in terms of, ayan, sa... Opo. Sa skills, sa growth mo, opo. Ano, oo.
5: Yung OJT, ano, iba kasi yung duties or responsibility mo bilang intern sa nag-work ka na po mm-hmm. sa field. So, mas lumaki po yung mga duties or mas lumaki yung responsibilidad ko po as mamamahayag.
4: Jared, oh, parang nagre-reklamo, parang pinapasa
5: pong para mo
4: daw para daw pinapasa mo lahat sa kanya yung trabaho yung dalawa parang ipinapasa mo siya na lang ah Jared oh
5: hindi naman po so yun pinaghahatian po namin yung malaking responsibilidad as production assistant na ngayon ako na lang din po talaga yung production assistant
4: ah Jared oh Jared
5: oh iniwan na po ako ni Jared eh. Ako na lang po eh so yun unti-unti po siyang ano unti-unti ko po siyang natututunan. And yung ano, yung una po kasi as an intern, syempre yung okay lang na makilala mo yung mismong team mo lang talaga. Mm-hmm. Yung Radyo Magazine. Basta kilala mo na yung nasa division nyo, nasa ano nyo, okay na yun. Uh-huh. Pero this time po, kailangan kilala mo lahat. Lala. Bawat division, bawat ano, role, bawat tao dito sa bureau, kilala mo. And parang maganda rin na nakikilala ko bawat division. Kasi bawat division din po, may natututunan ako mm-hmm. na ganito, ganyan. Hindi lang sa team po natin, mm-hmm. kundi sa buong bureau po.
4: At ayan at marami tayong OJT ano, meron tayong dalawang OJT sa kasalukuyan ano. Ano ang maibibigay mong payo naman sa kanila bilang dating OJT ng Radyo Magazine?
5: Nakausap ko nga po si Ivy tsaka mm-hmm. si Rocky po dahil same din po kami ng program sa mm-hmm. college which is ABLES nga din po. So parang nagkakaroon kami ng palitan ng conversation na ganito ganyan and parang same mm-hmm. sa mga naging karanasan ko rin po bilang ABLES student na naging intern po sa Radio Magazine tapos ayun na kung na tanong ko rin naman po sa kanila ko gusto nila ipagpatuloy yung pagiging professional sa media yung isa po yung ano gusto sa law tapos yung isa uh-huh. naman po sa media so pinapayuhan ko lang naman po sila na may matututunan at matututunan ka dito sa bureau sa Radio Magazine and kahit anong profession man po ang piliin mo after this internship, alam ko na lahat ng natutunan mo dito, ma-apply mo sa real world, sa career na pupuntahan mo po. Mm-hmm. Sa mga sumusunod na araw, after ng graduation.
4: Oo. At kung may regret ka ba sa yung pag-OJT or ano kung meron man kung wala naman eh di mm-hmm. mas maganda pero kung meron baka pwede mong ma-share no at well, sakali oo
5: wala naman po Ma'am Shima Renela ako po nagiging honest talaga nakikita ko po yung Radio Magazine as naging pintuan na nagbukas po talaga sa akin sa mas magandang path ng buhay ko. Talagang ito yung nagbigay sa akin, nagbigay ng kulay sa career ko. And kung may, hindi naman totally pinagsisisihan, parang nanghihinayang po ko. Na sana mas maraming araw pa po yung napagkaloob sa akin na maging intern din po dito sa Radio Magazine. Kasi po may nasulat po kami plug, parang script ng plug.
4: Ilang plug, okay.
5: Pero hindi po namin na-record eventually kasi kulang po kami sa oras.
4: Aba, dapat pala hindi kayo nakapasa ng inyong OJT, ah. Hindi pala kayo nakatapos, ah.
5: Hindi mo, ah. Parang late na siya, tapos sabi ko, hindi na namin ito mapuprush through. Pero,
4: sayang, ano, hindi nyo na-voice yun. E di sana kahit wala kayo dito, naririnig nyo.
5: Naririnig po on air. So
4: katulad nung iba nating mga naging OJT hanggang ngayon. Umeere ang kanilang mga bosses, ano, naririnig nila.
5: So yun yung part po na pinagsisisi ako. Sayang. Na parang iniisip ko, sayang, dapat pala mas mahaba pa, or yun po.
4: Oo. At sa tingin mo, ano, gaano kahalaga ang pag-OJT? Lalo, ikaw, ano, sa part mo. Kasi naging OJT ka sa RM, eh ngayon, ikaw ay staff ng RM.
5: So parang preparation din po talaga yun sa real world. Kumbaga, ikaw bilang estudyante, yung mga natututunan mo sa school, information pa lang yun eh. Parang pinapasok mo pa lang sa utak mo yung lahat ng mga information na dapat meron ka kapag nagtrabaho ka na. Then sa OJT, dun mo maranasan na ganito siya sa real world. Pero student ka pa na yun. Siyempre, hindi ka sumsweldo, ganyan-ganyan. Parang preparation pa lang yun. Yun yung pinaka-preparation mo. Then kapag after graduation, kapag nasa career ka na gusto mo, sa field na gusto mo, yun na yung pinaka totoong buhay. So yung mahalaga talaga yung OJT kasi doon ka pine-prepare, hindi talaga sa school. For me, hindi talaga sa school kasi doon pa parang yun lang yung part na nag-take notes ka, na inaaral mo kung ano yung meron sa field na gusto mo, gano'n. Sa OJT mo, mararanasan lahat ng kailangan mong maranasan sa field. Katulad nito sa media, sa field na papasukin mo. So, yun, gano'n po kahalaga ang OJT po para sa akin.
4: So, ngayon, Yen, nakapasok ka na sa magazine. Ano? Anong pangarap mo pa? Ayan, malapit ka nang magkaroon ng sarili mong programa.
5: Pangarap ko po, napakasimple lang po, yung tumagal ho dito sa bureau. Tapos, magkaroon ng sariling programa and makapag-contribute pa ng marami. Hindi lang para sa sarili ko, para rin sa bayan.
4: Wow.
5: Dahil, yun po, kasi nasa...
4: Para
5: sa bayan din po talaga.
4: Pinagtatawa na ako ni Jared,
5: Ganun lang po talaga kasi...
4: Tingnan mo sila sa kabila.
5: Bilang... naka-hurt na sila. Bilang sinanay na rin po ako bilang part ng mga organization, na ilang beses naging leader sa iba't ibang groupings and kahit din po sa mga organisasyon na sinalihan ko. Parang naano ko na rin po yung puso ko na maging main contributor. Parang malaki yung magiging contribution mo sa buhay ng ibang tao.
4: Uh-huh.
5: So, doon na po na sana sa field na papasukan ko. Ngayon, mismo sa RM, sa bureau natin, na malaki yung magiging ambag ko bilang taga-pagpahayag ng balita sa buong mundo.
4: Ayan naman, ano. At, ayan, sinabihan mo ba ang family mo na makinig sa'yo ngayon, ano? At, kung may babatiin ka at pasasalamatan ka, Yen, go ahead.
5: So, nagpapasalamat po ko unang-una din sa family ko dahil sila din po yung nagujok sa akin na maging part ng pangarap ko, na isundin ko yung pangarap ko, and then sa mga family, sa friends ko na aware din na nandito ko ngayon sa program ni Mama Rinalda and sa buong Radyo Magazine team. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa tech po lahat, and sa mga tagapanood at tagapakinig.
4: Ayan, nako yan, maraming salamat, ano, sa mga information na shinare mo, ano, lalo sa mga estudyante. O, ayan, sige, mensahe mo na lang sa mga estudyante, sa mga mag-OJT, at go, Yen,
5: yes,
4: sa mga listeners natin na kabataan.
5: So, iba-iba naman tayo ng karanasan sa buhay. May iba dito na sa OJT nalaman nila na ito yung path na gusto ko. Ito yung parang naranasan ko to. Gusto ko nang ipagpatuloy after ng graduation. May iba naman na dahil sa OJT nila, mas na-realize nila na ay parang hindi ito para sa akin. And okay lang. Iba-iba tayo ng kwento sa buhay, iba-iba tayo ng karanasan sa buhay. Ang mahalaga, lahat ng natutunan mo sa journey na iyong naranasan is ma-apply mo yon sa career na pupuntahan mo, sa career na tatahakin mo. Dahil mga ang mahalaga naman doon is yung nag-grow ka.
4: Mm-hmm.
5: Yung napupunta ka sa buhay na pinapangarap mo. And sa mga ating mga tagapanood at tagapakinig, gaya nga ng sabi ni Mamshi Marinela, abangan nyo sa Hulyo na may malaking pasabog ang Radyo Magazine.
4: Ayan, si Yen yun. Sasabog na.
5: Sasabog na po.
4: Abangan nyo sa July yan. Mapapanood nyo na at mapapakinggan nyo na si Yen Causes. Alamin, abangan lang nila. Bigyan mo silang kaprasang GST yan. Anong aabangan nila sa'yo? Anong tema ng iyong program, ano?
5: Sa lahat ng mga gustong pakinggan ang mga balita patungkol sa entertainment,
4: ayan, chismosa, no?
5: Ayun, maganda na kayo dahil sa Hulyo, may sorpresang hatid ang Radyo Magazine.

0: na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
8: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
9: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
8: Samantala, babatiin po muna natin ang ating mga listeners and viewers. Sina Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City. Parang hindi pa dumarating yung pansit namin, Kyla. Biglang ganun eh, no? Happy birthday ulit, Kyla. Ayan, kay Romel Livid. Blessed midweek pa rin po, Ma'am Shi Marinela at sa mga guests at sa lahat. Kay Evelyn Santos, hello po sa lahat ng viewers. Shout out po sa lahat ng personnel ng Gabby's Diner, San Miguel, Bulacan. Good luck po sa soft opening nyo. More customers to come. God bless Gabby's Diner. From Santa Maria, Bulacan. Ganun din kay ating nenet ko at kuyang Andy ng Gabby's Diner. Oo, kompleto yan ha. Ganun din kay Adrian Paul Conoza. Good afternoon po. Oh, kay Quincy, kay Papa P, ay Papa Q, sorry naman. Kay Quincy Kahilig, magandang hapon po. Oh, ayan, go lang daw Ma'am Yen, ano? Laban para sa pangarap. Abangan niya daw 'yung program mo. Ikaw talaga, Papa Q. Kay Adrian Paul Conoza, sa wakas, di na lang sa reels ng RMC Miss Yen. Congrats po. Siyempre, unti-unti lang. Ayan, yan ha. Kay Gab Humilde Nax naman, may guesting na si Yen. Abangan nyo pag nilaunch na ang kanyang program. So, sa Gabby's Diner, kay Madam Cecil at kay Boss Edwin Valenzuela, no? Good luck sa inyong soft opening. Bekene man. Ayan, parang ang sarap ng mga menudo, bopis, may chicken cordon bleu at marami pang iba. Ayan. Abangan nyo sa may pasabog din to sa May 30 ang kanilang grand opening. Ito, ano pa lang to? Soft opening pa lang ha. So sa mga dyan, taga San Miguel, ayan ang inaantay nyo, ang Gabby's Diner. Ay, si hindi natin na itanong kay Yen eh. May tanong si ano eh. Si Sean eh. Beside daw sa current role mo sa Radyo Magazine, may naging role din po kayo sa church before. At kung meron, ano ito? Naku, abangan nyo sa susunod na guesting ni Yen. Ay, wala daw. Ay, meron! Ikaw talaga, Manuel. O, pinaris mo na naman sa'yo. Mabait pa tong si Yen. Nagsisimula pa lang. Huwag ka nga dyan. O, sige, Shana. Alamin natin yan kay Yen. Baka bukas, maisingit natin yung sagot ni Yen. Alam mo naman, malakas ka sa akin, Shan, eh. Kaya lang, parang wala pa yung pansit. Di ko pa natitikman, eh. Kaya nga, eh, di ba, pampahaba ng buhay yon. Pansit, happy birthday ulit. O, di ba, ayan naman. Naku, hindi na tuloy tayo nakapagluto sa dami ng binati natin, eh. O, sayang, abangan nyo na lang.

0: to. Or mabilis lang naman to. Sige, magpipinangat na tulingan tayo. So, kailangan natin sampalok, tubig, sibuyas, bawang, luya, kamatis, patis, paminta. Siyempre, yung tulingan natin, ha? Eggplant, talong, at saka sitaw. So, ang gagawin lang po natin, papakuluan natin yung sampalok. Sampalok na bunga to, mas masarap kasi pag yung mismong bunga eh. Tapos, syempre, sa tubig, pag kumulo yan, lumambot na, pipigain natin yung sampalok, tapos isasala natin para maihiwalay yung buto at saka yung balat ng sampalok. So, ang matitira lang yung katas para gagamitin natin sa pinangat. So, sa isang bowl, pagsasamahin natin yung sampalok tsaka yung mahihinta na tubig. Ayun na nga. Tapos ang gagawin natin, then napiga na natin yan. Sa isang kaldero naman, pagsasamahin natin yung bawang, sibuyas, yung luya, kamatis, tsaka yung sampalok na, katas na ng sampalok. Patis, tapos yung paminta, at saka ilalagay na rin natin yung tulingan, at saka yung talong at yung sitaw. Pagsasama-samahin na natin yan at pakukuluan natin yan sa loob ng 20 minutes. At kapag yan, kumulo na, ano pang inaantay nyo? Kain na! Diba, sa pamamagitan ng pinangat na tulingan na recipe ni Nanay, maraming salamat sa mga naging panauhin natin, ano? Si Miss Queenie, ano nga ang apelyido ni Miss Queenie ng Hailey. Hello Hailey Creative, si Miss Queenie Manhero at syempre ang ating kasama na si Yen Calces. At syempre sa ating technical side, kina Julius, Sam, Marisol, Rona, Camille, sa Marulas Transmitter, sa ating FM, kina Emil, kay Bright, Norven, kay Ivan, kay Gian, kay Avi May Santos. At sa lahat ng mga sumubaybay at nakinig, ano, parang hindi makagulapay si Myla, no? Ganon din kay Rika, ang kanilang cook, ang kanilang chef. O, diba? O, good luck, Gabby's Diner. Sana makatikim naman kami dyan ng Caldereta, Minudo, Bopis, at Pares, at marami pang iba, ano? Ayan, good luck. Samantala, magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito sa Radyo Magazine at sa Capital 104.3 sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
3: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo
15: on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico.
20: Radyo Pilipinas
21: and Capital 104.3 Colab.
22: Colab.
23: World Service Sports Radio.
24: Ang tagintig ng FM
25: at lakas ng AM
26: sa iisang himpilan.
27: Pinagsanib na puwersa
28: para sa mas malawak na
29: serbisyo publiko.
30: Radyo Magazine 1278.
31: Sports Radio 918.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publico
34: 738.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Mapapakinggan lang
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3.
39: The AM and FM collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas.
43: And Capital 104.3 collab.
44: Collab.
45: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
46: Radyo Magazine 1278.
47: Bubungad sa umaga.
48: Trending issues na pinag-uusapan.
49: Mga programang aabangan.
50: Agahan hanggang hapunan.
51: 66 Impormasyon.
52: GIS, your General Information Station.
53: Radyo Magazine 1278 AM.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Publiko.
54: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
56: Interesting na usapan.
57: Hindi heavy!
58: Tugtugang chill.
59: Suave.
60: Learning from home na hindi boring.
61: Radyo Magazine
62: 1278 AM.
63: Pinalakas. Pinalawak.
64: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Publico.
66: Radyo Pilipinas.
67: And Capital 104.3
68: Colab. Colab.
69: World Service Sports Radio.
70: Ang tagintig ng FM
71: at lakas ng AM
72: sa iisang himpilan.
73: Pinagsanib na puwersa
74: para sa mas malawak na
75: serbisyo publiko.
76: Radyo Magazine 1278.
77: Sports Radio 918.
78: Radyo Pilipinas.
79: Radyo Publico
80: 738.
81: At Radyo Pilipinas World Service.
82: Mapapakinggan na
83: sa Capital 104.3 FM.
84: Capital 104.3.
85: The AM and FM collab.
86: Sa Capital 104.3 FM.
54: Radyo Pilipinas.
87: Radyo Pilipinas.
88: And Capital 104.3 collab.
89: Collab.
90: Radyo Magazine 1278.
91: Bubungad sa umaga.
92: Trending issues na pinag-uusapan.
93: Mga programang aabangan.
94: Agahan hanggang hapunan.
90: Impormasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
4: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
5: Green Mindset
4: sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakaligasan, kwentuhang green mindset yan.
4: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset, kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po, sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, magkaroon po tayo no, ng mas malalim na pangunawa kung ano po ba yung ibig sabihin kapag sinabi po natin na makabagong pagsasaka. Makipagkwentuhan po tayo ungkol po dito sa tinatawag na Farmesto at alamin po kung paano napapagaan ng modernong teknolohiya ang nakasanayan na po nating pamamaraan ng pagsasaka. Makakasama po natin sa ating kwentuhan ngayong hapon si Mr. Alvin Valdez, ang CEO and founder ng Farmesto Technologies Incorporated. Magandang hapon, sir. At welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
6: Magandang hapon din po, Sir Manuel, and sa inyo pong mga taga-pakinig.
3: Yes, sir. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon at bigyan po kami no, ng dagdag kaalaman na patungkol po dito sa sinasabi nga po no, na smart farming o yung moderno nga po natin na pagsasaka. Kaya naman, sir, kwentuhan niyo po muna kami kung ano po ba itong Farmesto at paano po nabuo ang konsepto nito.
6: Ah, okay po. So, mag-start po ito, sir, nung pandemic era, yan. So, meron po kaming small farm sa Kalatagan, Batangas. Mm-hmm. And then, yung that time po, yung daddy ko po is nag-retire na siya sa kanyang job. And he pursue farming. And then, dito namin, sir, na-experience sa open field farming, yung hirap ng manual labor. Na we are at the mercy of our environment. kapag tag-ulan, talagang wash out po talaga. So as a computer engineer graduate, so doon ko po parang naisip na what if integrate natin yung aking natutunan with regards sa mga automation, mga systems into agricultures. Kumbaga pagbanggain po natin sila. So doon na po nabuo sir yung konsepto namin na sige, what if i-try natin ito? So pandemic pa naman. So mag-create tayo ng parang solutions for that. And that time po sir, doon ko po nakilala yung akin pong si Sir Mike, the owner of Bukit Amara. So siya po yung nagbigay sa akin din ng mga information deep inside sa mga agriculture. Kung ano ba yung mga technology, ano ba yung mga technology na wala pa dito sa Pilipinas. So yun po yung parang naging short story po nung sa amin. Yes.
3: Mm-hmm. So yun po, no, talagang noong panahon po ng pandemic, talagang maraming malulungkot na pangyayari, pero marami din po, no, na dito nagsimula yung mga magaganda rin pong kwento. At sir, ito nga pong kwento nyo, no, nakakatuwa na mula sa inyong tatay na isang magsasaka at kayo po na nag-aral na may kaugnayan po, no, sa ating modern technology. Ngayon po ay pinagbangga natin para po makatulong po tayo, no, sa ating magkasalukuyang henerasyon. At sir, ito pong pangalan ninyo, no, na Farmer. So, may mas malalim po bang kahulugan na paano po kayo nag-come up din dito sa pangalang ito?
6: Well, actually, ito po ay parang pinagsamang dalawang word na farm at esto. Mm-hmm. So, yung esto po in Spanish, para po siyang ito.
3: Mm-hmm.
6: Then, pag pinagsama mo siya is parang farm ito. Parang ganun lang.
3: Mm-hmm.
6: Yes. And also, we maintain po yung... mas catchy at mas kumbaga mas millennial way na pangalan, mas madaling bigkas eh, parang ganun sir.
3: Mm-hmm. Yeah. So yun po, no, kaya naman po mas alamin po natin, no, kung ano nga ba yung nasa likod nitong farm na ito. Sir, sino po yung mga nasa likod ninyo at mga katuwang po ninyo para maisa katuparan po itong Farmesto? At gayon din po, paano po kayo natulungan ng atin pong DOST?
6: Okay po, isa po sa tumulong po sa akin sir, so from development to deployment po ng ating mga prototypes na nagagawa is through DOST TAPI.
3: Mm-hmm.
6: So under po the Galing program, so they give us po a financial grant.
3: Mm-hmm.
6: Sa ano po, sa amin sa Farmesto, and then sila po yung mga inassist po kami nila from development to deployment po ng mga system na yan. So from prototype, so parang na-improve pa po yung aming mga systems through the support po na binigay po ng DOST TAPI.
3: Mm-hmm.
6: And also ngayon din po kasi currently we are awarded, granted din po ng under dun sa technical program po nila, which tutulungan po kami to implement or scale up po yung aming business. Then magkakaroon na po kami parang ng implementation not only po in Luzon, but also in Visayas and Mindanao. So para po mas mapalapit pa sa mga farmers natin yung technology not only in Luzon, but also in Visayas and Mindanao, which is I think mas maraming farmers po dun sa area po na.
3: Mm-hmm. So yun po, no, talagang malaking tulong po, no, itong mga financial grant na ito para maisang katuparan po yung mga ganitong konsepto at ngayon po, no, yung mapalawak pa yung mapagbibigyan at mailalapit po, no, itong inobasyon na ito. Ngayon sir, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan yung atin po pinag-uusapan, na pwede nyo po ba kaming ipaliwanag nyo po sa amin at kwento kung paano po gumagana itong Farmesto para po ma-encourage talaga natin na ito pala yung tinatawag nga po, no, na smart farming na posible po pala dito sa ating bansa. No?
6: Ah, yes po sir. Okay po. So bali po si Farmesto po as we automate po yung mga system and processes po sa loob ng greenhouse.
3: Mm-hmm.
6: So di ba po karaniwan po sa atin is nasa open field sir, yung mga farmers natin. So meron din po tayong tinatawag na closed system. So meaning parang naka-climate controlled po siya. If you are familiar po sa mga greenhouses po natin, so sa loob po niyan, we can control yung humidity, yung temperatura, and also yung radiation, yung sikat po ng araw from yan. So nako-control po natin siya. So ano pong ibig sabihin po nito? So sa ngayon po kasi, pag po kayo ay nasa open field, mm-hmm. wala po kayong control sa sikat ng araw, sa temperatura, at sa peste.
3: Mm-hmm.
6: So kapag po nasa loob kayo ng system ng greenhouse, controlled nyo po ito, sir. So technically, kami po sa Farmesto, may mga device po kami na ini-install doon.
3: Mm-hmm.
6: And then, siya na po yung bahala. Kumbaga, siya na po yung parang assistant ninyo sa loob ng greenhouse.
3: Mm-hmm.
6: Na siya na yung pagtumaas yung temperatura, mag-aandar yung mga electric fan sa loob. Then, kapag naman po sobrang yung sunlight, yung ating pong radiation galing sa araw, is automatic po yung shade net po natin, nagko-close po siya.
3: Mm-hmm.
6: So, para po ang epekto naman po nun, para hindi po ma-stress yung ating mga halaman sa loob po ng greenhouse. So, yun po siya. And then, meron din po kaming system, sir, na irrigation, dosing system.
3: Mm-hmm.
6: So, ano po ba itong dosing system na ito? So, itong dosing system, para po siya yung chef. Siya yung tagaluto ng pagkain or ng nutrients ng ating mga halaman.
3: Mm-hmm.
6: And then, integrated po dito yung mga irrigation systems po namin. Kumbaga, si dosing system po yung nag-titimpla ng nutrients ng pagkain ng halaman. And then, si irrigation controller naman po yung nag-deliver ng pagkain papunta po sa ating mga halaman.
3: Mm-hmm.
6: So, kumbaga, in essence, in a whole system, kumbaga marami kayong assistant sa loob ng greenhouse na. So, yung mga agriculturist po natin ay makakapag-focus siya not only on the system itself, yung mga pagmamanage, but dun na po sa parang research kung ano pa yung mga pwede nilang i-improve sa loob ng greenhouse and systems po. So, parang ganun po siya. Imagine, sir, you are irrigating 20 times a day sa loob ng greenhouse. So, kung magmamanual po tayo doon, sobrang labor-intensive, ika nga, ng system ng manual setup. Yun po, sir.
3: Mm-hmm. So, yun po, no? Kung kayo po, no, ay pamilyar doon nga po sa mga tinatawag natin na smart home, kung saan lahat po ay automated, dito naman po, no, sa aspetong pang-agrikultura, ay meron din po tayong tinatawag na smart greenhouse. At sir, dito po sa Farmesto, sir, para lamang po malinaw din, yung overall na development po ng isang smart greenhouse ay kayo po mismo sa Farmesto po ang magbibuild ng isang buong greenhouse. Tama po, sir?
6: No po, sir. Kumbaga po, si Farmesto po, sir, is more on the automation side po. So, from the facility, kung ano po yung system na nasa loob, is that another company po yung nagbibuild ng facilities. So, kami naman po, kumbaga parang, if you have an existing greenhouse,
3: mm-hmm.
6: and you want to integrate an IoT or automation system, dun po kami, sir, papasok.
3: Mm-hmm. So yun po, no, malinaw na
6: yes,
3: sa inyo
6: sir.
3: Po mga existing greenhouse, kung gusto nyo po na ito ay maging automated at maging smart, dito po papasok yung tulong na ibinibigay ng Farmesto. At sir, ito po, no, yung mga device, yung mga sensors po na gagamitin, lahat po yan ay provided po ng ating Farmesto.
6: Yes po, sir. Po. And also we have we are implementing din po yung after sales and support. So kung para let's say may mga tanong din po yung ating mga clients, so we can support din po locally. So unlike po pag galing pang abroad yung system, di ba po, it takes time pa yung support and after sales. So kapag meron na po tayo dito, Farmesto na, may automation system na tayo sa Pilipinas, we can support it locally.
3: Mm-hmm. At ito sir, gumagamit po, no, ng artificial intelligence. Gaano po kahalaga at gaano po ka-epektibo itong artificial intelligence para po sa overall operation ng isa pong smart greenhouse?
6: Okay, sir. We integrate, sir, yung AI sa amin pong system sa dosing system po namin, sir. So currently, may mga dosing system na naman po na existing sa atin, but they are using po yung manual pa. So sila pa po yung nagseset kung ilang ml, kung ilang, let's say, 200 ml na nutrients, parang ganun pa, minamanual pa po. With the use of artificial intelligence that we develop and trained, yung system na po mismo yung titimpla or magdo-dose kung ilang ml yung kailangan niya. Let's say, sa target po na ganitong pH, o ganito kailangan nating nutrients para mapababa siya. So automatic na po yun, hindi na po magmamanual-manual po dun yung farmers or si agriculturist, system na po yung bahala. Kumbaga, all in all, talagang smart na po siya. Yes.
3: So yun po, no? So talagang lahat po ay automated, lahat po, no, ay digital. At nakita namin, sir, no, na sa pag-operate po, no, ng isang smart greenhouse, ito po, no, ay maaari nating kontrolin gamit po yung ating mga computer at yung ating pong mga mobile phones. So pwede nyo po bang ikwento sa amin kung gaano po ito kahandi at user-friendly para po mas ma-appreciate po, no, ng ating mga modern-day farmers?
6: Ay, yes po, po. Actually, we implement po yung ganong cross-platform po na tinatawag. So meaning, pwede nyo po ma-access yung aming application through mobile, through tablet, and also your laptop or your desktop. So kahit po saan nyo pong platform, pwede nyo po siyang ma-access and kahit po kayo, even though let's say your farm is nandito sa Pilipinas and lumipad po kayo papuntang Japan, you can monitor it po through your phone lang and control, buksan yung electric fan through internet lang and through your phone. Mm-hmm. Yun lang po. Yes.
3: Mm-hmm. At ngayon, sir, pinapakita po natin sa ating Facebook at YouTube live streaming, ito po sa ilan sa mga ibinahagi niyong larawan. Pwede niyo po bang i-explain sa amin, sir, ano po yung mga datos na ito na makikita po nila, no, sa pag-access po nila using their laptops and their mobile phones?
6: Okay po. So, meron po kaming dalawang application, sir, na dinevelop. Isa po yung aming pong pinaka-application. Yung po yung, kumbaga, ito po yung nakikita ng mga farmers po natin. So, ang mga data po na makikita po natin doon is yung tinatawag natin na humidity, temperature, PAR, which is yung pong photosynthetically active radiation. Yung po yung radiation galing sa ating sun. And also rain sensor po, yung mga kung uulan na ba sa area na yon. So makikita rin po natin dun sa ating system. And also yung mga carbon dioxide and ultraviolet also rin po. So may mga weather stations din po kami na in-offer. So it includes po yung mga wind speed and also yung wind direction. Yung mga commonly po na meteorological data. So yun po yung kalimitan natin pong nakikita doon. And also yung water quality, which is yung pong electric conductivity and yung pH po levels and temperature ng water natin. Mm-hmm. Yan po yung mga data na pwede po natin makuha. Mm-hmm. And then doon naman po sa aming isang app na dinevelop, which is yung tinatawag po namin na Data Hub. Mm-hmm. So siya po yung lahat, let's say, sa isang region na to, we want to consolidate yung mga data. Kumbaga parang data center na siya, sir. Mm-hmm. Parang ganun. So lahat ng data natin, so mas ma-analyze natin yung weather patterns per area. 'Di ba po, may ganung system na dito sa let's say sa Batangas umuulan, pagdating sa Tagaytay ang init, 'di ba? May mga ganun po. So we want to have a parang overview of that information po, sir.
3: Mm-hmm. So yun po, no, ganun na ka-advance. At sir, matanong lamang po namin, mayroon na po bang mga existing na lugar o LGUs po dito sa ating bansa na gumagamit na po nitong Farmesto?
6: Sa ngayon, sir, more on the private side pa lang po yung gumagamit ng ating system. So meron po tayo sa Visayas, sa Iloilo, and also in Tagaytay City po. Yes, and also in Lucban, Quezon po. Yan.
3: At sir, kamusta naman po, no, yung feedback po nila sa paggamit po nitong modern technology na ito sa kanila pong agriculture?
6: Sir, actually na-amaze po sila na nakaya na ng Pilipino makipagsabayan na may ganito na palang technology sa atin mismo, homegrown, kumbaga. So maybe in the future, hindi na tayo mag-import ng mga technology, dito na tayo gagawa sa Pilipinas, kaya na natin, parang ganun. And they are very supportive din po sa mga progress na ginagawa po namin sa Farmesto. So kung may mga inputs po sila din, let's say, they want this kind of information, so binabato lang po sa amin para as time goes by po, nagkakaroon po ng tinatawag na continuous improvement sa aming side. Mm-hmm. Yun po, sir.
3: So yun po, nakakatuwa po nga marinig na ine-embrace po no, ng ating mga initial adapters ito po nga ganitong teknolohiya. At sir, doon naman po no, sa usapin ng pagiging user-friendly. Siyempre po, no, ayaw po natin na maisantabi yung atin pong mga magsasaka. Gaano po ito ka-user-friendly kung ito po i-introduce po natin sa ating mga magsasaka na aminin po natin ay talagang na parang mas gusto pa rin po nila no, yung traditional at yung nakasanayan po ng paraan ng ano, pagsasaka.
6: Okay po. So for the user friendliness po. So we implement po yung may mga icons. Alam naman po natin, 'di ba, parang mas familiar sila sa icon kaysa sa mga words.
3: Mm-hmm.
6: And yun po yung ano namin ini-implement po dito sa application po namin. And we want as much as possible po na kokonti yung parang jargon na words na hindi po naman alam natin, na hindi naman po alam ng ibang mga farmers natin. So, we limit din po yung mga ganong system. So, we want as much as possible po na mas simple and mas madali pong maintindihan. And maybe in the future po, we want to implement po yung parang regional na translation, kumbaga. Kumbaga, pag nandito kayo sa Aklan, iba yung words, parang ganun. So, yun pa po yung for future improvement pa po ng aming system.
3: Mm-hmm.
6: Yeah.
3: Ako sir, ako salamat po no diyan sa inyong mga future plans na talaga gawin po itong mas madaling gagamitin na para po sa ating mga kapwa Pilipino. At sir, sa usapin naman po ng maintenance, paano po masisiguro na pangmatagalan at mapakikinabangan po no ng matagal ito po ng Farmesto at yung technology po na ito?
6: Okay po. Sa ngayon po sir, gumagamit po kami ng mga industrially standard na mga sensors. So ito pong mga sensor po na ito ay hindi po basta-basta. Kumbaga talaga pong it build to last, kumbaga po. So hindi po namin tinipid 'yon kasi isa po sa mga kailangan po at mga crucial na data po na kinukuha namin is galing po mismo dun sa mga sensors na yon. So kung hindi po accurate yung mga sensors po natin, hindi rin po magiging accurate yung trigger niya po or yung parang result niya sa ating mga halaman. Parang ganun, sir.
3: Mm-hmm. So yun po, no, makasisiguro na talagang pangmatagalan po itong paggamit ng Farmesto. At sir, sa pag-build po no, ng isang smart greenhouse, gaano po katagal yung kakailanganin bago po ito mag-fully operational at makita po natin kung gaano po ka-efektibo yung ganitong smart agriculture?
6: Okay po. Based on our experience, sir, pagbibuild po ng isang greenhouse is more or less mga 2 months lang po yan.
3: Mm-hmm.
6: And then for the implementation and integration po ng Farmesto sa isang greenhouse is more or less mga 1 week po if na-install na po namin agad. And then it depends din po sa itatanim po natin.
3: Mm-hmm.
6: Kasi po, bawat po mga halaman natin is may mga iba-iba pong parang nutrients na kailangan po siya.
3: Mm-hmm.
6: And yung kanya pong cycle is iba-iba. Like for example po, yung mga lettuce. So mga lettuce po, more or less, mga 35 days lang po yan.
3: Mm-hmm.
6: So within 35 days, 1 month, makikita nyo na po yung result ng produce nyo po. And also, kapag naman po mga Japanese melons, yung mga malalaki, yung mga Fujisawa, is it takes around, if I'm not mistaken, mga 3 months, mga ganun po. So, depende pa rin po sir yan sa mga fruit and crops po na inyo pong itatanim. So, sa greenhouse po kasi, most commonly po, mga tinatanim po natin dito is yung mga high-value crops.
3: Mm-hmm.
6: Let's say, yung mga cherry tomatoes, mga, let's say, bell peppers, yan, Japanese melons, yan, and lettuces po. More on, commonly yan po yung nilalagay sa loob ng greenhouse natin.
3: Mm-hmm. So yun po, no? Ganun lang din po pala, no? Kabilis para po masubukan natin at ma-experience kung gaano po ka-epektibo ang isang smart greenhouse. At sir, syempre po, no? Nais natin na marami tayong makumbinse. Ano po ba yung dapat na maging mindset upang makonvince po natin? Lalo na po, no? Ngayon, gusto po natin na i-adapt din ito ng atin pong mga local government units para makonvince po natin sila na i-embrace po, no? Itong smart agriculture.
6: Okay po. So in a practical way, sir, we suggest na hindi lang PowerPoint or parang mga brochures yung ibibigay natin sa mga farmers. I suggest po na parang every municipality magkaroon ng parang simpleng greenhouse para ma-experience po nila mismo yung technology, para kumbaga parang may enlightenment po sa kanila na, uy, yung ganito palang technology, pwede pala yung ganito na implement na way, kumbaga way of farming natin is ganito na yung technology, hindi na siya sa open field. So parang ganon, may parang something realization na ma-experience nila yung ganong technology, para mas maano po, kumbaga mas kumbaga mas appealing, kumbaga unlike po kapag nasa papel lang or nasa PowerPoint presentation, mas maganda po na i-demo po natin sa kanila. So yun po yung para sa amin, yung pinaka-effective way to encourage them is to makita po nila yung actual greenhouse na nakatayo. Yun.
3: Mhm, yeah. So yun po, no. Talagang kinakailangan po, no, na makita nila ng actual yung operasyon po ng isang smart greenhouse. At sir, paano naman po, saan po kaya sila pwedeng mag-inquire? Saan po, paano po magiging posible na makapag-benchmark po sila doon sa mga existing na smart greenhouse po na ino-operate ng Farmesto?
6: Okay po. Actually, meron po kaming demo farm sa ano po, within collaboration po with Turbulent Greenhouse sa Tagaytay City. So, isa po siyang demo farm which pwede po nating makita yung iba't ibang technology, mga drip irrigation, NFT, mga tinatawag nating na NFT field, mga ganun. And also yung mga sprinklers, kung how it works, paano po yung actual na ginagawa ni Farmesto sa greenhouse. May mga ano po kami doon, may mga naka-install po kami na system. And hopefully po this year we will implement din po nationwide yung mga test sites po namin. Now they can visit po kung halimbawa malapit po kayo sa Baguio. Kapag po natapos yung amin pong implementation, na suportado naman po ng Department of Science and Technology, TAPI, Technology Application and Promotion Institute, na mabisita po natin yung mga sites po na yon. So we will announce na lang din po kapag natapos na. So para hindi na po kayo pupunta ng Tagaytay lang. So may mga malalapit na pong area sa atin na we can experience yung tinatawag po natin na smart greenhouse.
3: So yun po, no. Pwede po kayong bumisita sa kanilang demo farm at yung aabangan po natin ng mga test farms na pwede po nilang bisitahin para talagang makita nyo po ng personal ang operasyon ng isang smart greenhouse. At sir, madagdag lamang po namin, no, sa operasyon po ng isang smart greenhouse, technically, ilang tao, ilang personnel na lang po yung kinakailangan para ma-operate po yung isang greenhouse?
6: So ngayon sir, for a 200 to 400 square meter po na greenhouse, I think one person pwede na po siya. And then kapag po let's say medyo mga ilang hektarya na po siya. So may mga depende sir po talaga sa system po na nakatanim dun sa loob. Kasi po may mga halaman na kailangan medyo mataas yung management na time na ipapasok na ilalaan ninyo sa kanya. Pero sa amin naman po sa Farmesto is parang mas na improve lang yung kanilang pong work, mas nabawasan yung kanilang time na minamanual pa nila, kumbaga ganun.
3: Mm-hmm. Yes. Bali sir, yung data po, no, na ini-input po dito sa sistema na ito, ay saan po nang gagaling sir? Ito po ba ay from Farmesto din, or meron po kayong partner para po masiguro na appropriate po ito doon sa mga itatanim na halaman?
6: Apo. For the ano sir, sa mga technicalities po, let's say sa physiological setup po ng mga halaman, si agriculturist na po yung nag-i-input ng mga data. Kasi po kumbaga po si Farmesto is tool nyo lang siya, parang computer lang siya. So it depends po sa inyo kung ano po yung gusto nyong i-input na system. Kumbaga kung let's say ang tanim nyo po ngayon ay lettuce, may certain level po na nutrients na kailangan yan. So iba-iba pong variety ng mga halaman, iba-iba rin po yung kailangan na nutrients level. So yung pong mga information po na yun sir is sa side na po ng mga agriculturists or sa side na po ng farmers po natin.
3: So yun po, no, talagang itong Farmesto po, no, ay talagang malaking tulong para po sa ating mga magsasaka at sa ating pong mga local agriculturists na tutulungan lamang po kayo, no, upang mas mapagaan paraan at mas mapadali po yung ating pagsasaka. At sir, ulitin lamang po natin paano po yung proseso para po doon sa mga LGUs and enterprises na nais pong i-adapt at makipag-partner po sa inyo sa Farmesto.
6: Okay po. For the demo, yun po sir, for the demo farm, you can visit our demo farm po sa Tagaytay City. And also, you can email us po sa info@farmestotech.com. And para po kung may mga inquiries po kayo na to, let's say, to purchase or to visit po yung demo farm, you can email us din po. And also, you can visit our Facebook page. So, dito po kami nag-a-update ng mga latest technologies namin and also some announcements. And yun po, yun lang sir, yun po yung pwede po nilang mga mabisit.
3: Yes sir, nako, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kaalaman at kami po ay very hopeful na mas marami pa po ang inyong matulungan at talagang patuloy pa pong mai-advance yung paraan po ng pagsasaka dito sa Pilipinas. Maraming salamat sir at mabuhay po kayo.
6: Opo, maraming salamat din po Sir Manuel. Thank you rin po.
3: Muli po atin pong nakapanayam si Mr. Alvin Valdez, ang CEO and founder ng Farmesto Technologies Incorporated. Muli po, no, ito ay dagdag kaalaman na naman po sa atin na dito po sa ating bansa, dito po sa Pilipinas, ay pwede na po at naging posible ang smart farming. Muli po, no, alam natin kung gaano po natin pinapahalagahan yung malaking tulong at ambag po ng ating mga magsasaka, pero sa moderno pong panahon sa paggamit po ng ating teknolohiya, katuwang po ang ating DOST, ay pwede po nating mapagaan ang kanilang mga gawain at masiguro po, no, na patuloy po magiging epektibo yung pagsasaka sa ating bansa. Muli po, para doon sa mga enterprise at syempre po, no, sa ating mga local government units na nais pong makita at maunawaan po, no, kung gaano po ka-epektibo ang isang smart greenhouse. Ako, magbensahe lamang po kayo at mag-coordinate sa Farmesto Technologies Incorporated. Hanapin nyo lamang po, no, yung kanilang social media platforms at masisiguro po, no, na sila ay magre-respond po sa inyo para po sa inyong mga inquiries. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
8: Hala, ma. Ang bilang-bilang po yata.
7: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
8: Mag-drop, cover, and hold.
7: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
8: Nay, yung pintana.
7: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
8: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
7: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
8: Sige, ma. Para po.
7: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
8: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
7: Asus, ang anak ko talaga.
9: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
90: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Flight PR1043, now boarding.
21: Hey, that's us!
22: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
23: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
24: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
23: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
22: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
24: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
23: Leave all your worries as we soar over the clouds.
22: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
23: They'll be shooting stars through time and space.
19: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
25: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
19: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is

0: Tamang impormasyon.
1: Panggalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
4: At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan, ngayong hapon, dito naman po tayo, no, pag-usapan at talakayin po natin itong patungkol po, no, sa mga trick cutting and seedling replacement po na isinasagawa ng ating DENR. Alamin po natin, no, yung paliwanag dito po sa alam po natin, no, na naging laman ng mga ng ulat at mga balita po, no, nakarang araw yung report po, no, ng mga pinutol na puno upang bigyang daan daw po, no, yung isang proyekto ng ating pamahalaan. Kaya naman po, no, itong mapaliwanag po ng ating DENR ay makatutulong po, no, upang maunawaan po natin itong mga ganito pong uri ng hakbang. Alam mo ba na ang pagpuputol o paglilipat ng puno ay mayroon pong kaakibat na obligasyong magtanim puno ng kapalit nito. Sa ilalim ng DENR Memorandum Order Number 2012-02, ipinatutupad ang Uniform Replacement Ratio para sa mga punong pinuputol o inililipat upang matiyak ang patuloy na pangangalaga sa ating kalikasan. Dito po sa paliwanag na ibinahagi ng ating DENR National Capital Region ay nais po natin, no, na maunawaan ng ating mga kababayan ito pong ganitong hakbang. Layunin po nitong mapanatili ang ecological balance, mapalawak ang forest cover at makatulong sa climate change mitigation at sa ating pong national greening program. At sa ibinahagi nga pong mapaliwanag at impormasyon ng ating DENR-NCR, ito po, no, ayon sa kanila, hindi lahat ng pagputol ng puno ay bawal. Ngunit ito po, no, ay mahigpit na pinapahintulutan at may kaakibat na obligasyon sa ilalim po ng batas. Ito nga po, no, yung DENR Memorandum Order Number 2012-02. Ang ano nga ba itong seedling replacement ratio? Sa kanila pong paliwanag, 1:100 replacement ratio. Para po sa naturally growing trees, kabilang po, no, ang mga maaapektuhan ng development projects. Ibig sabihin, sa bawat isang naturally grown na puno na mapuputol, kinakailangan pong magtanim o mag-donate ng 100 seedlings. Ano nga ba ito pong inisyatibo ng DENR-NCR? Patuloy po ang DENR-NCR sa pagtiyak na mayroon pong kapalit ang bawat pinutol na puno sa rehiyon. Ito pong 2025, iba't ibang uri po ng replacement seedlings ay katulad po ng forest trees, fruit-bearing trees at ornamental plants ang naitala po, no, ng DENR-NCR bilang kapalit sa mga nawalang puno upang higit pang mapalakas ang urban greening initiative sa buong rehiyon. Kabilang po sa mga inisyatiba ng opisina sa seedling replacement ay ang suporta po sa community pantry at sa enhanced national greening program sa kabuuan. Meron daw po bang exemption? Meron daw po, no, o walang replacement requirement para po sa planted trees na nasa mga pribadong lupain o forest lands na eksklusibo pong ginagamit bilang tree plantation o timber production areas. Anong uri po ng mga puno ang dapat itanim? Mas pinipili po ang mga indigenous tree species para po sa naturally growing trees. Mahigpit na indigenous species po, no, ang dapat na ipalit. Ang lahat po ng donated seedlings ay dapat pong maitala at ma-turn over sa tamang DENR office para po sa monitoring at evaluation. At ang malaking tanong, bakit po ba may tree cutting o bakit po kinakailangan na maputol po, no, itong ilang mga punong ito? Maaari pong pahintulutan lamang ang tree cutting kung mayroon po itong kaukulang permit mula sa ating DENR, delikado o mayroon pong sakit ang naturang puno, o di kaya naman po, no, hindi maiiwasan sa infrastructure

0: At siyempre po, pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Yen Calces. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
4: Mga programang aabangan!
5: Agahan!
4: Six Information,
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
8: Collab.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan hanggang hapunan!
7: 66 Impormasyon
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas!
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan hanggang hapunan!
7: 66 Impormasyon
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas!
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas!
13: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
14: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
5: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
19: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
21: Tala kayang makakalikasan.
20: Anything under the sun.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
23: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
8: Aliw na kwentuhan.
15: Kabataan, kasama sa usapan.
9: Radyo Magazine 1278.
26: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
10: Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Kumusta naman tayo ngayong hapon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong maaliwalas na panahon. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Umpisa na natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ng ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
12: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friendly na si Maru.
13: Dito lang sa Iskultura.
12: Tara na sa
13: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: sa dinarami-rami nga ng isla at probinsya dito sa ating bansa na kulang na kulang yung isang taon para libutin ang ating bansa. Pero dito sa Iskultura, aaraw-arawin natin ang pagdayo sa ating mga minamahal na probinsya para mas kilalanin din natin at mas maunawaan ang kanilang mga kultura, ang kanilang mga tradisyon. Pero this time, this afternoon, pupunta naman tayo sa tinaguriang City of Gentle People. Wow! Bakit nga ba sila tinaguriang City of Gentle People? Pero syempre, mas maganda din na mas makilala natin sila sa pamamagitan din ng pagbisita sa kanilang mga museo. Diba usually naman, sana rin panawagan natin sa ating mga turista, sa ating mga local residents na rin na pupunta sa iba't ibang probinsya natin dito sa ating bansa na huwag nyo rin sanang kalimutan sa inyong mga itinerary yung ating mga museo. Kaya ngayong hapon, meron tayong makakakwentuhan mula naman sa National Museum of the Philippines sa Dumaguete. Atin po makakapanayam si Ms. Shimei Estimada, isang administrative officer 5 mula po sa National Museum Dumaguete. Magandang hapon po, ma'am. And welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Hello po. Magandang hapon.
0: Hi, ma'am. Tama po ba, Shimei?
1: Yes po,
0: Shimei. Ayun, Shimei. Magandang hapon po, ma'am. And kumusta po kayo ngayong hapon? Finally, ma'am, natuloy na rin itong ating interview.
1: Kaya nga po, okay naman po dito sa Dumaguete. Good weather naman po.
0: Ayun, mabuti naman. Nako, feel na nga rin po natin ng summer dito sa Dumaguete. Parang usually sa mga weather update natin ay laging kasama ang Dumaguete sa mga nakakaranas ng maaliwalas na panahon, na mainit na panahon. Pero ngayon, hapon po ay pag-uusapan natin syempre ang inyong mga kultura, ang inyong mga tradisyon dito sa Dumaguete. Pero foremost po, ma'am, matanong po namin, paano po nagsimula yung magkaroon ng konsepto na magkaroon din ng national office po ng National Museum of the Philippines dito sa Dumaguete?
1: Yes po. Alam naman po natin na yung National Museum of the Philippines ay makikita lamang sa Metro Manila.
0: Mm-hmm.
1: We actually have fine arts, natural history, at saka anthropology. So dream po ng National Museum sa kabuuan na maabot ang lahat ng mga Pilipino sa bawat sulok ng Pilipinas. So we ended up carrying out yung pag-institutionalize po ng regional component museums. So eventually, nabigyan po tayo ng chance na magkaroon ng regional component museum dito po sa Dumaguete City. Slowly po yung National Museum gagawa rin po at mag-o-open po ng ibang regional component museum sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas.
0: Ayun, that's a good news po. And kitang-kita nga po namin na nadadagdagan pa lalo yung listahan natin ng mga national museum dito po sa ating bansa. Hindi lamang tulad na nabanggit ni ma'am, di lang dito sa Metro Manila, all around the Philippines na kung saan mas marami pa tayong may offer, lalong-lalo na sa ating turismo. Pero dito po sa National Museum Dumaguete, ano po ba yung layunin ng pagkakaroon ng sariling pambansang museo dito po sa Dumaguete?
1: Yes po. So nandito po yung National Museum sa Dumaguete para po maabot yung mga taga Dumaguete at saka mga residente ng Negros Island.
0: Mm-hmm.
1: Then kasi ang konsepto po kasi ng National Museum sa mga rehiyon ay para ma-showcase po natin yung mga heritage at saka cultural presentation po ng kani-kanilang rehiyon. So yung National Museum of the Philippines dito sa Dumaguete, makikita po natin yung mga animals na endemic dito sa island and then yung mga cultural practices po dito sa island. So highlight po natin na ma-feature yung sariling atin na this is something unique that we have in Dumaguete and in Negros Island.
0: Yes, perfect. Dahil nga po, syempre, sa dami nga po ng probinsya dito sa ating bansa, may kanya-kanya tayong identity. Kaya maganda rin na pinasimulan po ng Pambansang Museo ng Pilipinas na magkaroon nga po tayo ng mga regional offices. And dito po sa National Museum Dumaguete, anong year po kayo nag-start, ma'am?
1: Operational po tayo to the public November 2022.
0: Mm, So medyo bago pa siya actually, medyo bago-bago pa siya. Pero paano po kayo nag-start, ma'am? Before 2022 po ba nagkaroon po kayo ng planning? Paano kayo nag-start na mangolekta ng mga or mga pipiliin na gagawing mga exhibition or yung mga ipapakita po ninyo sa public?
1: Yes po. Bale, nung pag-isipan na gusto na pong bumaba sa mga rehiyon, yung National Museum po ay pumunta sa Dumaguete City at saka nakipag-usap din po sa local government office ng Dumaguete. And they were eyeing po, ito po yung location namin, yung old presidential building, which was part of the City Hall. So that was 2017. Then there is a usufruct agreement between the LGU at saka ng National Museum that we will be restoring the whole building. At the same time, yun po, we will be occupying po the whole building to be the National Museum here in Dumaguete in 50 years time. Then eventually natapos po yung restoration. By 2019 na declare po itong old presidential where we are located as important cultural property.
0: Wow.
1: And then by that time, on process din po yung research activities. So meron po tayong team of researchers from Central Office who visited Dumaguete City and Negros Island. So they were conducting research activities para po sa mga o pwede nating i-exhibit inside the National Museum here in Dumaguete. This is also in coordination with the local government unit and then yung private institutions po. So,
0: Ma'am, when we say Dumaguete, para sa mga, parang in layman's term, ano-ano po ba ang maaaring yung mabanggit ng mga kultura and traditions talagang kilala sa Dumaguete?
1: For Dumaguete, actually, we were declared as the by UNESCO, no? City of Literature.
0: Yes, congratulations, ma'am.
1: Yes. So that was last April po na i-turn over. Pero this was already given to us previous year pa po. So when we talk about Dumaguete, we are named as gentle people.
0: Yes.
1: No? Courteous yung mga tao, very accommodating. So that's really the identity of Dumaguete. And then we also have here the famous bell tower, which is also under restoration project with the National Museum. And hopefully we will be able to have it turn over within the month of May or month of June. So ano na po siya? This is almost na po na matapos. And then this is something that we can really identify ourselves na taga Dumaguete ka talaga.
0: Yun, another something to look forward dito sa Dumaguete. And mamaya-maya kwentuhan natin, ma'am, congratulations muli dito sa Dumaguete ko sana. Nabanggit nga ni ma'am itong pagkakatanggap nila bilang UNESCO Creative City of Literature. Mamaya pag-uusapan natin yan, ma'am. Pero nabanggit yung nga, ma'am, bilang City of Gentle People. Curious ako, ma'am, parang paano ba kayo magalit? Gentle pa rin. Pagka ganun. Sa inyong experience, yes, wow.
1: Hindi naman ata about yung paano magalit, pero it's the way how we handle po guests and tourists, especially when they come over and visit Dumaguete. We actually, from time to time, we receive feedback po na napaka-accommodating po ng taga Dumaguete. When they ride the pedicab, that's a tricycle that we have. It's termed as pedicab. Very courteous yung tricycle driver. Walang iba-ibang tanong. Ihahatid ka talaga kung saan ka pupunta. And then kung may mga iba't iba rin pong gustong puntahan, ma-accommodate po talaga yung mga bisita at saka turista.
0: Ayun, parang nakaka-curious talaga. Actually, ma'am, kasi honestly, hindi pa nakakapunta sa Dumaguete. Dapat, parang around, ma-share ko lang, ma'am, parang around 2023, dapat pupunta ako ng Dumaguete. But syempre, something happens, pa kailangan may mga asikasuhin. So sometimes, sana soon makabisita tayo dito sa Dumaguete. Pero curious ako doon sa pagiging gentle nga po ng ating mga taga-Dumaguete. Ano bang tawag, ma'am, sa mga residente ng Dumaguete?
1: Dumaguetenos po.
0: Dumaguetenos, ayun. Kasi di ba bilang Pilipino, kilala tayo as hospitable. Parang ganun din yun eh. Pero dito sa Dumaguete, parang there's something sweeter pa or something warm pagiging sa pagiging hospitable nila. And what about in traditions, ma'am? Do you have your very own traditions po ba na kung saan pag sinabi natin ang inyong province na Dumaguete, ay dito yan kilala?
1: Okay. We're starting or we've been known din po kasi with our delicacy.
0: Mm.
1: Apo. So pag ganun, punta tayo sa Dumaguete painitan.
0: Mm.
1: Yun po. So it's something na hindi mahal, apot kaya, affordable for everybody, and everyone can taste and enjoy.
0: Mm.
1: Then to note, i-add ko rin po, no, Dumaguete has been declared po na town na for, tawag na ito, yung good for retirement.
0: Mm.
1: So,
0: wow.
1: A place to stay and relax sa lahat ng nag-retire.
0: Ayan.
1: Yes po. Isang boast po namin also in Dumaguete. It's such a small city na you can reach all of the other places within a minute or two na lakad.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kailangang sakayan, na kailangan na mataas talaga yung biyahe. So, kung pupunta ka ng market, uwi ka ng bahay,
0: Yun. Tapos
1: you really feel so safe within the city of Dumaguete.
0: Nako, parang curious ako dyan sa kwento niyo, ma'am. Parang maganda pag-usapan yan sa isang programa namin dito, ma'am, about tourism na pa-Shell Pinas, hosted by Miss Hazel Morada. Nako, i-endorse natin yan, ma'am, and mabalay nyo. And makwento nyo yung pagiging warm ng mga Dumaguetenos dito po sa ating bansa. Pero mabalik tayo dito sa inyong museo, ma'am. Maaari niyo po ba kaming i-walk through or magkaroon tayo ng virtual tour? Ano po yung mga maaaring makita po sa loob ng inyong museo?
1: Yes po. Sa National Museum of the Philippines here in Dumaguete, meron po tayong tatlong galleries. So sa first floor po, meron po tayong Kabilin sa Kinaiyahan sa Negros. So this is where we showcase the rich natural heritage of Negros Island. Then we go up to the second floor, Gallery 2 po, ang mga lubong sa Banga. So ito po yung archaeological piece, no? Something that we look forward to yung way of or your heritage po ng Dumaguete. And then the province of course, the Negros Island. And then we also have our third gallery. Ito po yung Karaang Edipisyo. So this is featuring the architectural structures na known po within the province of Negros Oriental. And then it is featured po dito sa Dumaguete Museum.
0: Iyon. Tinitingnan ko yung meron nga po kayong virtual tour dito na ibinahagi. Parang curious po ako doon sa outdoor na itsura po ng inyong museum. Meron pong gawa sa kahoy.
1: Yes po. Yung second floor natin, gawa po siya sa kahoy. Tapos na-restore po natin at its original design, original
0: wow.
1: piece.
0: Mm.
1: Yes po. Kasi previously, before po ito na work out ng National Museum, office po ito ng city government.
0: Mm-hmm.
1: So, bale, there were already improvements, naka-jealousy na po yung ibang parts.
0: Mm-hmm.
1: So, part of the restoration process po, na ibalik po siya into its feature po.
0: Yun, parang pinaghalong past and modern din pala. Pero napakaganda, ma'am, tignan. And at the same time, kasi yung ganyang klaseng design, yan yung mga sinaunang aircon natin. Kasi nga yung, di ba, yung sliding window and also
1: yes.
0: meron din sa baba. Di ba, ma'am? Ganyan yung mga magagandang makita sa mga probinsya natin na talagang pinapangalagaan po ninyo yung mga dati nating sinaunang houses, yung mga heritage houses po natin. Pero ma'am, dito sa inyong museo, ano po, maaari po ba kayo magbigay ng ilang mga bantog na bagay na talagang ipinagmamalaki po ninyo dito sa inyong museo?
1: Yes po. Maidadagdag ko rin po yung architect ng old presidential building is Mr. Juan M. Arellano.
0: Mm-hmm.
1: So, renowned po ito na architect, and he was also able to design po other structures dyan sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: So, going back po, what is promising here inside Dumaguete Museum, we actually have different types of stones.
0: Mm-hmm.
1: Kasi Negros Island has four volcanoes. So, we are featuring different type of stones na part of the rich culture of the Negros Island mm-hmm. and how it came up to be an island right now. And then, we also have yung mga lubong sa banga. This is a funeral way how we bury the dead before.
0: Mm-hmm.
1: So, this is from Bakong, mm-hmm. a municipality after Dumaguete City.
0: Mm-hmm.
1: So, na-excavate po ito and now we are featuring here it in National Museum in Dumaguete.
0: Mm-hmm.
1: Yes po.
0: Ayun. Parang habang pinapakinggan ko yung kwento niyo, ma'am, kasi na kaparingan ko na rin, nakakwentuhan ko na rin po yung National Museum sa Bicol Region. Parang may magkakapareho po in terms of since ang inyo pong parehong probinsya ay or region din po at the same time ay napapalibutan ng mga volcano. So, most likely din talaga yung mga bato or yung mga nanggagaling sa vulkan, eh yun po yung mga pinag-aaralan din. Eh, yung mga kuno din yung mga lumalabas mismo sa bulkan, yun din yung maaring matutunan ng mga maaring bumisita sa inyong museo. And dito naman sa inyong museo sa Dumaguete, dahil nabanggit nyo nga po meron po kayong four volcanoes, ma'am. And syempre isa po rito yung sikat na Canlaon.
1: Yes po, very active.
0: Mm.
1: Meron pa po siyang mga pagbuga.
0: Mm.
1: We even receive po na mga alerts from NDRRMC.
0: Mm-hmm.
1: Now we have to be careful po kasi possible din po na ma-contaminate din po yung air
0: mm-hmm.
1: na papasok within the Dumaguete area.
0: Gano po kayo, ma'am, curious lang, gano po kayo kalayo sa Bulkan Canlaon?
1: Medyo malayo naman
0: mm-hmm.
1: po. Pero pagbuga ng vulkan, hindi
0: medyo
1: naman
0: abod.
1: Natin
0: mm-hmm.
1: po. Yes po. So, we are more or less kung magta-travel po tayo, 5 to 6 hours po siya mm-hmm. via bus.
0: Mm-hmm.
1: So, medyo malayo po siya from Dumaguete City.
0: Mm-hmm.
1: And then, yun nga rin po yung concern natin kasi if meron po siyang mga pagputok,
0: mm-hmm.
1: nayayanig din po yung lupa.
0: Area.
1: So, mm-hmm. yes po. So, mafe-feel din po dito hanggang mm-hmm. reach po dito sa Dumaguete.
0: Ayun. Ako, ingat-ingat po kayo, ma'am. Always stay safe po kayo dyan sa Dumaguete. And we all know naman na marami po sa atin nakatutok palagi sa mga balita na sa mga active volcanoes natin tulad ng Mayon and itong Canlaon. And tulad nga po ng nabanggit natin na since meron nga po kayong ito po ba yung apat na volcano na nabanggit nyo bukod sa Canlaon? Active din po ba yung tatlo?
1: Hindi, wala naman pong na-note na pag or mga active activities mm-hmm. ng mga vulkan. Pero parang silent po kasi siya.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So we never
0: Actually.
1: Know. Opo. Pero i-note lang po natin na yung Cuernos de Negros, yung Talinis, naggagamit din po siya through geothermal energy.
0: Mm-hmm.
1: So ito din po yung kinukuna natin ng power for the island.
0: Mm.
1: So isa po itong means na maikontrol po yung volcanic activity kasi kinukuha po yung steam at saka kino-convert po into electricity.
0: Oh wow, talaga. Parang ang ganda pag-usapan din yun sa isang programa natin na kwentuhang green mindset. Nako, yung mga ganyang information, ma'am, yan po talaga yung isa sa mga nagugustuhan natin na ino-offer ng ating mga museo. And ma'am, dito po sa inyong museum naman ay usually po, ano po ba yung, sa inyo pong palagay, ano yung pagkakaiba ng pambansang museo dito sa Dumaguete sa iba pang museo na meron po tayo?
1: Okay po, ito po yung pinagmamalaki namin. Pag pumasok na po kayo sa National Museum of the Philippines here in Dumaguete, you will be able to be part of or enjoy the culture itself.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung building na tinatapakan niyo po, it's part of the history of mm-hmm. Dumaguete. So the old presidencia itself. So kasi meron tayong mga museums na kaka-construct lang.
0: Mm-hmm. Bagong-bago.
1: Yes po, mga bago. Tapos nilalagyan lang ng, parang bahay na ng mga collections.
0: Mm-hmm.
1: Pero the ultimate part is the structure is very beautiful. Itong
0: mm-hmm.
1: old presidencia. And then, you're already inside, parang pagpasok mo pa lang sa Museum ng Dumaguete,
0: mm-hmm.
1: You are part of the rich culture. Bumalik ka sa history ng Dumaguete City. And then, we also have amazing collections na you can really learn from the things that you will see inside the museums.
0: Ayun. And yun naman po yung maganda na kapag yun din yung parang isa sa pinagmamalaki natin kapag under siya ng ating government na kung saan instead na we create something new, we restore what we have from the past. Na tulad nga po ng ating mga museo, kung mapapansin nga rin po para sa ating publiko, kung mapapansin nila na yung mga museo under ng NMP, under ng National Historical Commission of the Philippines, most of them or all of them are talagang simula, siguro bago pa tayo mabuhay, ay nandyan na, nauna na sila. Pero ma'am, dito po sa inyong museo, usually po ba yung mga makikita po rito ay donation?
1: Okay po. Yung mga collections po natin are from our researchers na naikandak. Meron din po tayong items from Central Office sa Manila. Pinalik nila dito kasi these collections are coming from the region.
0: Mm-mm.
1: So that's also the concept of decentralizing. Mm-mm. Yung mga national museum, dadalhin dito kung saan nanggaling yung mga artifacts. So yun po. Opo. And then yung mga excavated na items na nakita within Negros, nandito po sa National Museum sa Dumaguete.
0: Mm-hmm. Ma'am, matanong ko lang, for example, may mga tao na or may mga Dumaguetenos na nakakita ng pwedeng ma-preserve or pwedeng ma-donate dito sa museo natin ng NMP sa Dumaguete. Ito ba ay darating pa sa proseso na kung saan kailangan ipakita pa sa mismong museo natin dito sa Manila?
1: Yes po, kailangan pa po kasi nating i-validate yung kailan po talaga ito nakita or kailan po ito in existence.
0: Mm-hmm.
1: Because when we declare it as a national collection, no, hindi po ito basta-basta.
0: Mm-hmm.
1: And then we are taking good care of it. So yung mga, kasi nung nag-open yung Dumaguete, marami talagang pumupunta dito.
0: Mm-hmm.
1: And then they wanted to, the intention is to share what they have, no? So we need to verify the collection or the item first. So when they came and visit the museum, we asked them to at least communicate with us through their official letter, and then we will endorse it. We need to endorse it to Manila para yung item talaga ma-validate. At saka ma-check talaga natin yung authenticity and then the history or the background of the item.
0: Ma'am, matanong ko lang dito po sa inyong museo, ano po yung pinaka-recent na nailagay nyo dito po sa inyong museo?
1: Okay po. For the permanent exhibitions, nung nag-open po kami, magkasama po yung naipasok, 2022.
0: Mm-mm.
1: But we have here temporary exhibitions right now. So we have our mobile museum boxes. So these are 12 museum boxes traveling around the Philippines.
0: Wow.
1: So we are very much thankful kasi ito, Visayas region yung ikot niya.
0: Mm.
1: And last po si Dumaguete na naibisita.
0: Wow.
1: So, the museum boxes were able to visit Iloilo, Cebu, Bohol, Leyte, and Leyte Samar. And last po, na-stop si Dumaguete. So, nandito po siya sa Dumaguete ngayon.
0: Parang curious ako, ma'am, ano yung museum boxes na yan?
1: Yes, the museum boxes are collections. So ito po yung nandito is featuring the Visayas region, the rich culture of the Visayas. And then isang box lang po ito. Pag bubuksan mo, may makikita ka sa loob. And then so what makes it very amazing kasi handy po siya. So we can the goal po is to bring National Museum to other places other than kasi pag National Museum or building, you have to come and visit.
0: Mm-mm.
1: Yung mobile boxes, pwede po nating maidala sa mga barangay.
0: Ayun.
1: Pwede po sa mga institutions. Mm-mm. Pwede po natin doon.
0: Parang familiar nga po itong museum boxes. Parang nakita ko na siya somewhere sa Facebook page ng National Museum na of the Philippines dito nga po sa Manila. And it's good to know na tuloy-tuloy siya na ginagawa. And meron din dito sa Visayas, dito sa Visayas region. And when it comes po sa pagpapanatili ng kagandang kaayusan itong mga nakikita po nating mga artifacts, paano po ang inyong ginagawa? Or ano po ang inyong ginagawa?
1: Yes po, we have technical personnel in charge dito sa National Museum sa Dumaguete. We have our museum technician and then museum researcher. So, sila po ang in charge and the maintenance of our collections. So, this includes po yung monitoring po ng mga gamit para po ma-maintain natin yung moisture ng ating mga collections. Meron po tayong mga na-install na temperature para ma-monitor kung gaano kainit, gaano kalamig. And then, yung paglilinis at saka maintenance po, we do it weekly.
0: Mm-hmm.
1: So, this is under the supervision of our technician and researcher.
0: Ayun, and kitang-kita naman po natin kapag may mga binibisita tayong museo ng National Museum of the Philippines, talagang malinis, nakaayos lahat ng kagamitan, and napapangalagaan nila yung mga artifacts na nakalagay po sa ating mga exhibitions. And ma'am, tulad nga po ng napag-usapan natin kanina, ay syempre, again, congratulations muli sa Dumaguete dahil nga po ay kayo nakatanggap from UNESCO ng Creative City of Literature. Ma'am, matanong ko lang, ano po ba ibig sabihin nito?
1: So, Creative City of Literature, no? Dumaguete. Kasi we have a lot of writers here in Dumaguete City. Tapos meron silang mga na-publish, meron din mga engagements. So, the people of Dumaguete has seen the development.
0: Mm-hmm.
1: And eto din po, nagawa na po ito with Silliman University because the oldest writing workshop started here in Silliman University. So, lahat po ng mga literature activities or mga related to literature, very active po ang taga Dumaguete. And then, we also have a lot of publications na naisulat. They are all from Dumaguete or they have been staying in Dumaguete for a while.
0: Ayun.
1: So, ito po yung na-vouch for Dumaguete as a city literature.
0: At saka ma'am, parang may nabasa po ako na pangalawa pa lang itong Dumaguete na makatanggap ng ganitong klaseng parangal mula sa UNESCO na Creative City of Literature. But I'm not sure if yung una po ay from Thailand. Tama po ba? Kung sila po yung unang napangaralan nito. Pero it's really a big achievement po, lalong-lalo na sa ating bansa, na mabigyan ng pagkilala ang Dumaguete bilang Creative City of Literature. And magandang pagkakataon nito na ma-invite natin ang ating mga bisita na, di ba, may talagang natatagong talento itong ating mga Dumaguetenios. Pero dito sa inyong museo, ma'am, meron bang mga, matanong ko lang din, ma'am, meron ba dito makikita related to literature?
1: Yes po. So actually, we have a visitor engagement activity dito sa museum. Currently, nasa first floor po natin. It is named as Muse and Metaphor at the museum. So we have worked with Libraria. Ito po ay isang independent bookstore here in Dumaguete. And then, we are featuring po mga libro na naisulat ng mga taga Dumaguete. And then, meron pong mga works po about Dumaguete. Yung mga poem po na naisulat. So, we have the books here inside Dumaguete Museum. And then, our guests can freely read and enjoy what's inside sa lahat ng mga books. And then, posted din po dito yung mga poems na naisulat ng mga taga Dumaguete po.
0: Ayun, yun pa pala yung isa sa maganda na gawin pag dumayo tayo dito sa Dumaguete. Yung makapagbasa na gawa ng mga manunulat dito sa Dumaguete. And ma'am, mula nga po rito sa Pambansang Museo natin sa Dumaguete, ano-ano pa po yung mga dapat abangan ng ating mga kababayan dito sa inyong museo?
1: Yes po, we have public museum education activities. So, actually, for the whole month of May, meron po tayong mga activities. And yesterday, we actually had lecture workshop with Tagbi. And then for next week po, Wednesday din po ulit, we have a lecture with the unique flora of Negros Island and the petrified wood po, Bajangon from Calatrava, Negros Occidental. So then on May 20, we have a lecture on terrestrial and marine biodiversity of Negros Island. Lahat po ito online, yung 13 at saka 20. On-site po tayo kahapon. We have guests from Team Skills. Then on May 27, on-site din po tayo with our guest from Filfida. So, yes po. Ito po, ang discussion po dito ay yung heritage of abaca and other natural fibers in Negros Oriental. So, we were able to, together with our museum researcher po, na kilala po natin si Nanay Minyang, the oldest or let's say the living na gumagawa po ng abaca.
0: Oh, wow.
1: Na po, fiber po out from abaca, the traditional way. So, we were able to interview her.
0: Ilan taon na siya, ma'am?
1: I-verify ko po. Opo, ilang taon na ata si Nay Minyang. Yes po, she's actually from Valencia. Yes po. Clarify ko po yung...
0: Sure, ma'am. And ma'am, ano pa po yung mga dapat tandaan ng mga bibisita dito po sa inyong museo?
1: Yes po, mga... Dapat tandaan po dito sa museum, we are open every day. So, this is Monday to Sundays, 9 o'clock to 5 p.m. And then, yun po, you can bring your families. You can enjoy taking pictures inside the museum. And at the same time, learn more about the collections we have here in Dumaguete. Yes po. We have naman po our baggage area, check room, kung meron po kayong bulky bags. And then, yes, then you can read the books, the books that we have here. We also have our mini knowledge nook for our guests. So, sa second floor po ito. And then, yeah, enjoy the features of the National Museum.
0: And what about your social media accounts, ma'am, and contact numbers para sa mga nais magkaroon ng group tour o di kaya naman ng mga field trips?
1: Yes po, you can check us out at Facebook at NMP Dumaguete and also on Instagram at NMP Dumaguete. They can call us through our contact number or they can have a booking through our email address. It's dumaguete@nationalmuseum.gov.ph and our contact number is 0920-947-8809.
0: Ayun, maraming salamat ma'am sa pag-share ng kwento ng kasaysayan ng sa tinaguriang City of Gentle People dito sa Dumaguete. And of course, dito po sa National Museum of the Philippines, Dumaguete. Muli ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo ma'am and mag-iingat po kayo.
1: Maraming salamat po at mag-iingat.

0: Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
5: Sino na naman yung kamitap mo?
6: Secret! Baka agawin mo.
7: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
6: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
8: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
6: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
5: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
8: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
6: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ang oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
11: Paano po?
1: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Eskultura, iba-iba man ng pinagmulan kahit kailan o saan man, samahang bayanihan. Dito lang sa Eskultura. Tara na sa Eskultura.

Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating nakakwentuhan kanina si Ms. Shimei Estimada, Administrative Officer mula po sa National Museum of the Philippines, Dumaguete. Ayan na, sana po para sa mga kababayan natin na dadayo dito sa Dumaguete, sana ay huwag niyo kakalimutan na idagdag sa inyong itinerary itong mga pambansang museo natin. At isa na nga po dyan

0: dito sa Dumaguete. Maraming maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Marichelle Malimban, Frenny Sam Reyes, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
9: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Pilipinas.
9: News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
15: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
9: Sports Radio. 918.
11: Radyo Magazine. 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
9: Sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan ang gahaponan.
20: 66 Impormasyon.
22: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
24: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
28: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: home, they need more ring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
4: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.

0: gagawin? Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
2: Influence na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas
1: Radyo Publiko
4: Radyo Pilipinas
3: Tamang impormasyon
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan Aliw na kwentuhan
13: Kabataan, kasama sa usapan
14: RG
0: Radyo Magazine 1278

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home na hindi boring.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
11: Radyo on the Go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Servisyong kailangan.
16: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.

0: Kita.
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
1: World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
13: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
14: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
15: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Arneta Marcos nakaharap ang Japanese Royal Secretary John Vickery.
16: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nakaharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liz Arneta Marcos ang Japan Imperial Couple sa Tokyo.
15: Dito ginawaran ang Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na isa sa pinakamataas na pagkilala sa Japan.
17: Ayon sa DFA, sumentro ang talakayan ng dalawang panig sa usaping pangkapaligiran gaya ng issue sa climate change. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
18: Sa pag-arangkada ng unang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, nakipagkita siya at si First Lady Liza Marcos, kina Emperor Naruhito at Empress Masako. Mainit silang tinanggap ng Japan Imperial Couple sa Imperial Palace sa Tokyo. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na makapag-usap sa Imperial Palace Audience Room kung saan nagpalitan ng pagbati at pleasantries ang mga lider. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakabilang sa opisyal na delegasyon ng Pangulo sa biyahe, kabilang sa mga natalakay sa state call ang usaping pangkapaligiran, partikular ang mga issue sa tubig at climate change.
19: They will be discussing issues on how to discuss environmental issues that pertains also to water and at the same time mga vulnerabilities natin kagaya ng mga sakuna na makukuha natin on a yearly basis and how to mitigate the climate change issues na ating pinagdadaanan.
18: Sa naturang state call, iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at prestihiyosong pagkilala ng Japan. Grand Cordon of the Order of the Precious Crown naman ang iginawad kay First Lady Liza Marcos, na karaniwang ipinagkakaloob sa mga babaeng miyembro ng maharlikang pamilya at matataas na babaeng dignitaryo tuwing state visit. Bilang kapalit ng pagkilala, iginawad ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lakandula na may ranggong supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, 11 taon na mula nang mabigyan ng pagkakataon ng isang Philippine leader na magkaroon ng state call sa Japan Imperial Couple. Nagpapakita lamang anya ito ng maayos na ugnayan ng dalawang bansa.
0: it also highlights the relationship that has been building between our two countries. That's such a rare, I suppose, opportunity has been bestowed on our President and First Lady.
18: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
16: Hindi nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bisitahin ng mga Pilipino sa bansang Japan. Binigyang pugay ng Pangulong ang bag ng mga nakatatandang Pilipino para magtagumpay ang susunod na henerasyon. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
18: Nakaagapay ang pamahalaan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan na una sa kanyang schedule sa 4 na araw na state visit doon. Siniguro ng Pangulo na nananatili ang hangarin at mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa pagprotekta sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan.
8: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
18: Kasabay niyan, muling kinilala ng punong ehekutibo ang kanilang husay, galing at sipag at pinasalamatan sa kanilang ambag sa ekonomiya ng Pilipinas.
8: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat namin unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan.
18: Hinimok din niya ang mga kabataang Pilipino sa Japan na samantalahin ang mga oportunidad habang ipinagmamalaki ang kanilang pagka-Pilipino. Kasabay ang pagkilala sa ambag ng mga nakatatandang Pilipino na nagbigay daan sa tagumpay ng mga susunod na henerasyon sa Japan.
8: We are a community of 350,000 Filipinos working and living in Japan, the fourth largest expatriate community in the country. Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
18: Ikinalugod naman ng ilang OFW doon ang pagbisita ng Pangulo. Patunay-a nila ito na seryoso ang pamahalaan na alamin ang kanilang kalagayan.
11: Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. And thank you for loving the culture. And, you know, you doing a great job. Even I'm here in Japan, I saw all of your accomplishment. And even I will retire, I will be happy to come back to our Philippines.
14: Nakakataba po ng puso na ang Pangulo ng Pilipinas ay dadalaw at magbibigay pugay sa mga Pilipino dito sa Japan.
18: Ayon sa Department of Migrant Workers, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng Japan sa mga Pilipinong manggagawa. Katunayan, mas dumadami pa nga ang bilang ng mga Pilipino na nakakakuha ng trabaho doon dahil na rin sa magandang ugnayan ng dalawang bansa.
0: Sa panahon ni Pangulong Marcos, napaigting yung standing or legal status, visa status, work status ng ating mga OFWs. Nadagdagan pa nga, dumami pa nga sila dito at a rate of around 27 to nearly 40,000 in a year ang nadagdag sa mga nadideploy dito. So, napakataas ng kumpiyansa.
18: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
20: Hiwala ang Malacanang na magiging produktibo ang 4 araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Yan ang pahayag ng palasyo sa mga report na may agam-agam umano ang ilang Japanese investor at business leaders dahil sa issue ng korupsyon sa bansa. Ayon sa palasyo, hindi nito mapipigilan ang pagiging positibo ng Pangulo. Kasabay ang pagbibigay din na marami ng stakeholders at mga investor ang nagpaabot ng interes na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Ipinuntupan ng palasyo na kita sa trabaho ng Pangulo ang paglaban sa korupsyon at paglulunsad ng mga paraan para mapabilis ang paglalagak ng puhunan sa bansa.
17: Ipinaliwanag ng Senate Minority ang dahilan ng kanilang pag-walkout sa gitna ng pagtalakay sa resolusyon para makaboto ang mga senador via remote conferencing. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: I'm not taking sides.
21: 5 p.m. Monday.
3: And we will adjourn session.
22: Maagang nag-adjourn ng Senado nitong Martes matapos mag-walkout ang mga senador ng Minority Bloc bilang protesta sa tangka ng Majority Bloc na amyenda ng Senate Rules kaugnay ng remote participation at electronic voting na sa kanilang pag-alis na wala ng quorum ang plenaryo. Bunsod nito, pansamantalang sinuspindang pagtinig at itinakdang susunod na sesyon sa alas 5 ng hapon sa Lunes, June 1. Nagsimula ang tensyon matapos muli buksan ng Majority Bloc ang pagtalakay sa panukalang magpapahintulot sa mga senador na bumoto sa pamamagitan ng electronic voting at makilahok sa mga sesyon ng remote or virtual para sa justifiable reason. Tutol dito ang Minority Bloc dahil nilabag umano ng paraan ng pagpapasok ng panukala ang umiiral na proseso ng Senado. Paulit-ulit na naghain si Senate President Alan Peter Cayetano ng musyon para hatiin ang kapulungan at agad pagbotohan kung tatalakayin na sa plenaryo ang usapin. Kwinestyon ni Senator Erwin Tulfo kung bakit tila minamadali ng mayorya ang pag-amenda Senate Rules.
23: Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? We need answers in the minority.
24: Madam Chair.
23: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
22: Tinawag naman ni Senator Jingo Estrada na uncalled for ang pahayag ni Tulfo.
25: Sigurado ba siya? Mayroon ba siyang contact sa taas at sa korte? I think that that comment was uncalled for. Hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion.
22: Sa inilabas sa joint statement ng Minority Bloc, ipiniliwanag nila na nag-walkout sila dahil ang nangyari sa plenaryo ay misulang hindi na maayos at balanseng deliberasyon. Anila, ang panukalang pag-amenda sa rules ng Senado ay may direktang epekto sa paraan ng pagdalo ng mga senador sa sesyon, pakikilahok sa mga pagdinig, at pagtupad sa kanilang mandato sa pamamagitan ng remote o virtual na paraan. Dahil dito, iginit nilang nararapat ito na dumaan sa bukas at masinsinang talakayan at hindi minamadali ng mayorya. Sinabi rin ng Minority Bloc na bukas sila sa diskusyon sa plenaryo pero dapat umanong mabigyan ang pagkakataon ng lahat ng miyembro ng marinig at hindi lamang sundin ang kagustuhan ng mayorya. Binanggit din nila ng talakayan ng musyon, wala pang maayos na nabubuong committee on rules at wala rin nahalal na majority leader na maaring gumabay sa regular na proseso ng pag-amyenda. Iginit pa nila, kung wala pang committee rules, paano mo no magkakaroon ng wastong aksyon o deliberasyon? Hindi rin anila sapat sabihing walang nilabag na tuntunin ng Senado dahil hindi umano maaaring ituring na convenient lamang ang mga rules, lalo na kung mismong proseso ng pag-amenda rito ang kinekwestiyon. Sinabi rin nila na ang timing ng panukala ay nagbubukas sa mga tanong na nararapat umanong talakay ng hayagang sa publiko. Dahil dito, nagpasya umano silang questionin ng quorum at manawagan ng adjournment bago tuluyang mag-walkout sa plenaryo. Samantala, ipiniliwanag ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit niya inihain ang resolusyon para sa remote participation at electronic voting.
26: Maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology, communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate.
22: Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
20: Tuloy ang 2028 national elections. Yan ang iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay na naging pahayag ni Senator Amy Marcos patungkol sa posibleng no election sa 2028. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
27: Maring iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tuloy ang 2028 elections at hindi mangyayari ang tinatawag na no election scenario. Kasunod ito ng privilege speech ni Senator Amy Marcos noong Lunes kung saan nagbabala siya tungkol sa charter change, term extension at posibleng no election sa 2028.
28: Ang no-el
2: at term expansion ay buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan.
27: Sa talumpati ni Senator Aimee Marcos, sinabi nitong may mga kumakalat na detalye na posibleng mapalawig hanggang 2031 ang termino ng mga mambabatas, senator, at maging ng pangulo.
2: Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang pangulo. Hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang.
27: Ayon naman kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, malinaw ang mandato ng konstitusyon na dapat magkaroon ng halalan sa 2028. Binigyan diin ng COMELEC Chairman na walang contingency plan ang komisyon para sa NOEL dahil tiyak umanong matutuloy ang eleksyon. Katunayan, kahit 2 taon pa ang layo ng 2028 polls, pinag-aaralan ng COMELEC ang automation ng halalan, voter registration at paglalabas ng mga rules and guidelines. Sa tanong kung maaaring maipatupad ang no election kung magpapasa ng batas ang Kongreso, ang sagot ni Garcia, hindi pwedeng ang batas lang ang humarang dito dahil walang mas mataas sa konstitusyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Pinasasampahan na ng PNPCIDG sa National Prosecution Service and Justice Department ang reklamong obstruction of justice sa Senador Robin Padilla at iba pang individual. Kaugnay ito sa umano'y pagtaka sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director of Police Major General Robert Morico II, tapos na ang kanilang investigasyon at lumalabas na pinagplanuhang maigi ang paglabas ng senador sa Senado noong May 14, 2026. Ibinunyag din ni Morico na may isa pang sasakyan ang bumuntot sa kotse ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Babala ng CIDG, wala silang sasantuhin sa pagsampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas at kanilang ipinatutupad o ipatutupad kung ano ang nararapat.
17: Sanipwersang sinalakay ng PNP-CIDG at NBI ang iba't ibang lugar sa Metro Manila at kalapit probinsya para ihain ang arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Unang pinuntahan ng mga operatiba ang isang bahay sa Paranaque. Pinuntahan din ng CIDG NBI Intelligence Group at Territorial Police Units mula sa NCRPO and Bulacan at Pampanga. Pero bigo ang mga otoridad na magsilbi ng warrant para kay Bato. Tiniyak naman ng PNP sa publiko na nananatili silang profesional at naayon lang sa batas ang lahat ng kanilang isinasagawang hakbang.
4: Nakasentro sa posibleng petsa at lengguwaheng gagamitin sa paglilitis ang unang session ng First Status Conference ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. R.R.?
5: Audrey, tapos na ang unang session ng First Status Conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinakatinutukan sa unang bahagi ng pagdinig ang posibleng petsa sa pagsisimula ng trial. Ang prosecution, iminungkahing magsimula ito sa November 30, habang ang ICC Registry mas gustong sa January 2027 dahil kailangan pa umano ng panahon para sa interpretation. Sa panig naman ng biktima, sinabi ng Common Legal Representative na masyado ng matagal ang January 2027 at sumasang-ayon sila sa November 30 trial date. Tinalakay rin ang mga lengguwaheng gagamitin sa paglilitis. Nilinaw ng Defense Counsel na hindi kailangan ni Duterte ng interpreter dahil marunong siyang mag-English. Pero problema pa rin ng korte ang interpretation para sa mga testigo at sa publiko, kabilang ang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas, para masundan ng mga biktima at interesadong Pilipino ang takbo ng trial. Sa unang session din lumitaw na plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, kabilang ang tinatayang 31 insider witnesses. Pinaalala naman ng trial chamber sa lahat ng panig na kailangang pabilisin at paiksiin ang presentasyon ng ebidensya dahil pa rin sa kalusugan ng dating Pangulo. Hindi dumalo si Duterte sa unang status conference. Noong May 22, pinayagan ng trial chamber ang hiling ng depensa na i-waive ang karapatan niyang humarap basta siya'y magsumite ng nilagdaang waiver. Noong May 25, formal na isinumite ni Lead Counsel Peter Haynes ang signed waiver ng dating Pangulo. Nagsimula ang pagdinig sa pagpapakilala ng mga panig. Ang prosecution, ang bagong defense team sa pangunguna ni Haynes kasama si Kate Gibson at ang common legal representatives ng mga biktima sa pangunguna ni na Paulina Masida at Joel Butuyan. Isinasagawa ngayon ang ikalawang session kung saan inaasahang itutuloy ang pagtalakay sa disclosure, trial preparation at iba pang procedural matters bago ang aktwal na paglilitis. Audrey?
6: Maraming salamat, RR Tubise.
17: Tuluyan ng kinansela ng PNP Firearms and Explosives Office and License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasabay nito ay sumulat na rin ng PNP FAO sa Police Regional Office 11 para ipabigay alam sa senador ang naturang revocation. Ipinasusuko na kasi ang mga baril ni de la Rosa sa pulisya sa lalong madaling panahon. And sa record ng FAO, nagmamay-ari ang senador ng 117 firearms.
16: Pinagbawalan ng makalabas ng Pilipinas si Senador Rolante Marcoleta. Tapos maglabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Kasama ni Marcoleta, sina dating Quezon Representative Mike Defensor sa inilabas na kautusan ng Anti-Graft Court. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
7: Kasunod ng inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senator Rodante Marcoleta na isa sa mga bagong Vice Chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa muna nagbigay ng payag ang Senator dito ng tanungin ng mga mamamayag.
9: Nasusunod na ano? Nasusunod na yan, boss.
10: Opo.
9: Pagbibigyan ko kayo.
10: Pero sir, yung Hold Departure Order po ng
9: pagbibigyan ko kayo sa susunod.
7: Una nang sinabi ni Marcoleta sa kanyang naging privilege speech noong May 25 na kayang-kaya siyang kulong.
12: Dito rin sa bulwagang ito, somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila.
7: Binigyan din ni Marcoleta na pwede siyang maaresto pero hindi anya sila mananalo. Kasama niya sa inilabas na PHDO si dating Quezon City Representative Mike Defensor, Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Naarap sa reklamong plunder, paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor at dalawang iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunay 75 million pesos na campaign donation. Kinumpirma naman ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval na walang record ng pag-alis sa bansa ang apat. Ito'y kasunod na rin ng inilabas na PHDO ng Sandigan Bayan. Sa naging ex parte application ng Office of the Ombudsman, iginiit nito na flight risk si Marcoleta at iba pa. Kasama sa mga ibinigay na rason ng ahensya ay may financial capacity si Marcoleta para makalabas ng bansa at non-bailable ang reklamo laban sa kanya. Kasunod na rin ang hindi nito pagdeklara na naturang halaga sa kanyang salin, may posibilidad anila na takasin ni Marcoleta ang batas. Binigyan din ng ahensya na responsibilidad ng bawat public official na ideklara ito. Sinubukan namang hingin ng PTB News ang panig ni Defensor pero wala pa itong tugon sa kasalukuyan. Sinubukan rin ng PTB News na kunan ng reaksyon sina Viray at Spiritu pero wala pa silang tugon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
17: Target ng Kamara na maipasang ilang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council at iba pang mahalagang panukala hanggang Hunyo. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Vel Custodio.
13: 36 na panukalang batas na ang nailusot sa third and final reading habang 29 naman sa second reading, kabilang ang limang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidi III, patuloy na tinututukan ang mga panukala sa nalalabing araw ng sesyon ng Kamara hanggang June 4. Kabilang sa mga naipasa sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara kahapon, ang House Bill Number 9257 sa LEDAC Priority Measures na layong amyendahan ang Bases Conversion and Development Act of 1992 sa pamamagitan ng pagdedeklara ng ilang bahagi ng mga lupain ng BCDA bilang alienable at disposable na sasailalim sa masusing pagpaplano at pag-aproba ng Pangulo. Sa ilalim ng panukala, bubuksan para sa development ng 10% ng kabuuang lupain sa mga economic zones na pinamamahalaan ng BCDA. Tinutugunan ng panukala ang matagal ng limitasyon sa kasalukuyang leasehold framework sa mga lugar ng BCDA, kung saan marami pa ring manggagawa ang nakatira malayo sa kanilang pinagtatrabahuan dahil sa kakulangan ng abot-kayang pabahay. Aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Digital Media Anti-False Information Act na nagpapataw ng 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong na may hanggang 2,000,000 pisong multa laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online na maaring makapagdulot ng pinsala sa publiko o banta sa national security. Ayon kay Majority Leader Sandro Marcos, kasabay ng pagprotekta sa freedom of expression ay ang pagtitiyak na may pananagutan ang mga sadyang nagpapakalat ng mapanirang kasinungalingan. Kaugnay nito, aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Right to Information Act na nagsusulong ng full public disclosure kabilang ang mga transaksyon at budget ng lahat na ahensya ng pamahalaan, kabilang ang LGU at GOCC.
1: Ang isang key feature ng bill na ito ay yung paglikha ng isang Right to Information Commission. Parang dun sa Data Privacy Act, merong Data Privacy Commission, so dito may Right to Information Commission na siya yung magtitiyak sa implementation ng mga ahensya ng mga freedom of information or right to information request. So, umaasa tayo na maipapasa ito at magiging isang hakbang tungo sa inaasam ng mamamayang Pilipino yung magamit ang impormasyon ng gobyerno mismo para mapanagot ang mga kailangang panagutin at ang mga korap at mga nag-aabuso.
13: Samantala, lusot na sa 3rd pagbasa ang panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police mula 56 ay gagawing 57 years old, nakapareho ng naunang batas ang retirement age ng Armed Forces of the Philippines. Layunin nitong mapakinabangan ang kakayahan ng mga pulis, palakasin ang stability at leadership sa haray ng law enforcement. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
16: Inirusad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang 24/7 na National Problem Gambling Helpline bilang bahagi ng pagsusulong sa responsible gaming at player protection. Ang naturang helpline sa pakikipagtulungan ng Seagulls Flock Organization ay mayroong trained counselors at mental health professional para magbigay ng confidential support at counseling sa sinumang nakararanas ng game-related issues. Binigyang diin ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na ang lifeline ay para sa lahat ng may problema sa pagsusugal, lalo na kung apektado na rin ng pamilya. Isinadi ng PAGCOR na hindi lamang regulasyon ang makatutugon sa gambling problem, kundi kinakailangan din ng pag-unawa sa mga individual na kinakailangan ang suporta.
6: Apektado na ng matinding tagtuyot ang 26 na lalawigan sa bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila. Kaugnay niya, naghahanda na ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Yan ang ulat ni Crisel Pardilla.
8: Pinaghahandaan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang na ipatutupad para maibsan ang matinding epekto ng Super El Nino.
11: You might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and ipaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
8: Ayon sa PAGASA, ngayong buwan ng Mayo hanggang Hulyo, posibleng maramdaman ang 82% tsansa ng El Nino o matinding init at bihirang pag-ulan.
14: At mas lumalaki siya, about 92% pagdating na ng June, July, August na period. Tatanungin niyo kung anong strength or lakas ng El Nino, ay may possibility din po na magkaroon tayo ng strong to very strong bago magtapos ang taon. No?
8: Pero ngayon pa lang, nasa 26 na lalawigan na sa bansa ang tinamaan ng drought o tagtuyot. Kabilang ang 24 na lugar sa Luzon, gaya ng Metro Manila, Northern Luzon at Mimaropa, na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng bigas. Para masigurong napatutubigan ang mga sakahan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain, nagdi-deploy na ang National Irrigation Administration ng mga makinalya para sa desilting o paghukay ng mga irrigation canal, dam at ilog. Layo nitong makadaloy ng maayos ang tubig patungo sa mga palayan at gulayan. 2,500 solar pump irrigation na rin ang naipatayo ng ahensya.
0: Yung mga 10 to 15 hectares at karamihan po tinayo namin ito doon sa mga vulnerable areas po at tamahan ng El Nino. Pinapadala ko natin yung mga equipments natin para gumawa po ng brass dam.
8: Sa Nueva Ecija na itinuturing na Rice Granary of the Philippines, binago ang cropping calendar ng mga palayang pinatutubigan ng Pantabangan Dam. Target itong iwasan ang pagtatanim at pag-aani sa panahon ng magkakasunod ang bagyo o matindi ang init ang panahon. Tuloy-tuloy din ang paggawa ng mga water impounding dam at pagsasayos ng mga imbakan. Sabi ng NIA, inaprubahan na ni Pangulong Marcos ang pagpupondo sa pagkukumpuri ng Busos Dam na nagbibigay ng patubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga.
0: Ang laman ng Busos Dam is 17 million cubic meters. Ibig sabihin po niyan, mga 7,000 po na Olympic size swimming pool ang laman niyan. So, even mo yung impound na tubig doon na magagamit namin sa irrigasyon. So, 1.5 billion ang pondo noon eh.
8: Tinuturuan rin ng NIA ang mga magsasaka ng mga paraan para makamenos sa paggamit ng tubig at magtanim ng mga produktong kayang mabuhay sa kabila ng matinding init.
0: Sabay po yan, mitigation and adaptation dito sa climate change sa problem natin. Maganda sa ating Pangulo, ano? Eh, ang priority niya is food security, kaya pinupunduhan niya talaga yung mga projects natin.
8: Kalizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Binigyang diin ng DENR ang kahalagahan ng pakiisa ng publiko at LGUs sa wastong paggamit at pagtitipid ng tubig sa gitnayan ng banta ng matinding tagtuyot o El Nino. Narito ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Mahigpit na binabantayan ng PAGASA ang nivel ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino o matinding tagtuyot. Sa pinakahuling tala ng PAGASA, nasa 174.44 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mababa kumpara sa normal operating level nito na 180 meters. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila para sa milyon-milyong consumers sa Kalakhang, Maynila at mga karatig lugar. Sa panayam kay Acting Secretary Juan Miguel Cuna ng Department of Environment and Natural Resources, sinabi nitong tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa PAGASA upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino.
15: The President actually just called the meeting on this dahil nag-anticipate po tayo ng El Nino. Diba? Ang approach po natin dito is whole of government, actually whole of society. Hindi pwede po ang pamahalaan lang. Siyempre, PAGASA under the DOST, nagbibigay ng mga forecast nila in terms of kailan magkakaroon ng mga bagyo.
3: Ayon kay Cuna, malaki ang naitutulong ng mga ulat panahon ng PAGASA para makapaglatag ng mga hakbang ang pamahalaan para mapanatili rin ang sapat na supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Pero kaugnay nito, pinigyang diin din ng DENR na mahalaga ang pakikiisa ng mamamayan at local government units sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig.
15: LGUs can help by rainwater harvesting. Marami ako nakakausap galing sa ibang bansa na tinatanong po sa akin na nakapagtataka daw na sa dami ng bagyo na dinadanas natin taon-taon, nagkakaroon pa tayo ng problema sometimes on shortage of water.
3: Ang rainwater harvesting ay isang paraan ng pagkolekta at pag-iimbak ng tubig-ulan na maaaring gamitin bilang alternatibong supply ng tubig, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Dagdag pa ni Kuna, bagamat may mga flood control project na hindi na kinakailangan ng Environmental Compliance Certificate o ECC batay sa ilang umiiral na pulisiya, mahigpit pa rin ang pag-review sa mga project description at pagmamonitor sa posibleng epekto ng mga ito sa mga komunidad. Para na rin anya maiwasan ang mga issue ng irregularidad sa implementasyon.
15: Una po, the flood control projects, ang purpose po niya dapat is to enhance the environment. Since may project description naman na binibigay ang DPWH o kung anumang entity for these flood-related projects, titignan na po namin ang kung ano ang project description. Kung wala sa ECC, then walang monitoring. Pero kung may ECC, sa monitor namin, so this would help deter yung mga nangyari po sa nakaraan.
3: Kaugnay nito, nangako naman ng DENR na patuloy nilang paiigtingin ang information and education campaign kaugnay ng water conservation at responsabling pangangalaga sa kalikasan upang mas maging handa ang mga Pilipino sa posibleng epekto ng tagtuyot at iba pang hamon sa kapaligiran. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Patuloy ang maulang panahon sa Mindanao. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at dito rin sa malaking bahagi ng Palawan. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Pinalalakas ng bagyo ang southwesterlies ayon sa PAGASA. Itong tropical storm na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ay papasok bukas araw ng Huwebes at tatawagin ang bagyong Domeng. Nagdadala ang trough o yung buntot nito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Davao Oriental at Davao Occidental. Pagsapit ng weekend, asahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, dala ng southwesterlies. Nakikitang lilihis ang bagyo papalayo ng bansa pero ayon po sa PAGASA, magpapaulan naman ang trough ng bagyo sa northern section ng Luzon pagsapit ng Linggo hanggang sa Lunes. Samantala, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naia, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Ayon naman sa heat forecast na PAGASA, aabot naman sa higit 50 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga susunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius na heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na rin.
18: At sa aming pagbabalik, DILG Secretary John Vic Remulla, iginit na hindi nila susukuan ang mga natrap sa gumuhong gusali sa Angeles City.
3: Selebrasyon ng Idil Adha ay pinagdiwang ng mga kapatid nating Muslim sa iba't ibang panig ng bansa.
20: At K-pop boy band ng BTS, taos puso ang pasasalamat sa natanggap na Artist of the Year Award. Yan at iba pang mga balita sa pagpapalik ng Ulat Bayan.
19: Sakripisyo, pananampalataya, pagmamalasakit sa kapwa, isang maalab na paggunita sa banal na pagdiriwa ng Idil Adha.
21: Is it a yes or a no?
22: Are you anti or pro?
21: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
22: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
21: Pag-usapan natin yan sa
22: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
21: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
23: Disaster Watch.
19: alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi nawawala ng pag-asa si DILG Secretary John Vic Remulla na mayroong pang maililigtas mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Iyayan din ang mensahe niya para sa pamilya ng mga biktima sa kabila ng mga reklamong mabagal umano ang takbo ng operasyon. Nang ulatin J.M. Thompson.
1: Muling babalik sa search and rescue operation sa mga responders. Yan ay matapos personal na puntahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ngayong araw ang retrieval operations sa gumuhong ginagawang gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City.
2: Until the last bar of steel, until the last piece of cement is taken out, we do not lose hope.
1: Yan ang pahayag ni Secretary Remulla matapos si anunsyo kahapon na nasa retrieval operation na ang mga responders. Naniniwala kasi ang kalihim na posible pa rin may mailigtas na buhay sa ilalim. Kaya hindi aniya titigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection. Umuugong naman ang ilang sentimiento ng mga kaanak ng mga biktima dahil sa di umano'y mabagal na operasyon ng mga responders.
2: Huwag kayo mawala na pag-asa. Sa trahedyang ganito, baliwala ang magkakahiwalay tayo ng opinion eh. Makimaniwala kayo sa amin, nagkagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay.
1: May ilan namang nagpakilala na isa sa mga construction workers sa ginagawang gusali. Ayon sa maso na si Erwin, hindi siya nadamay sa pagguho dahil umalis siya nang mangyari ang trahedya. Dagdag pa niya, hindi umano matibay ang pundasyon ng ginagawang gusali.
3: Kaya po gumuho kasi yung building. Yung kung paggawa ng poste, maliliit po kasi. Yung poste po nila, 30x60 lang at 30x20 lang. Kaya po lagpulaks yung building.
1: Ayon naman kay Remulla, pangungunahan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon sa gumuhong gusali.
2: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts, okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed.
1: Kaugnay rito, hindi lang construction workers ang natutulog o tumitira umano sa barak sa loob ng construction site. Hindi rin ani ang palalampasin ng CIDG kung may kakulangan sa pagpapatupad ng safe and security measure sa mga trabahador ng ginagawang gusali.
2: Sa tingin ko, ang naunang nakita kong record sa application raw was 2023, I think, and pumasa naman. Okay. When they resumed. Yung pagkatapos nun, titignan natin kung nag-comply pa sila o hindi. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Under the IDOLE resolution and the Building Code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths lang nasa loob yung mga empleyado
1: ron. Samantala, kahapon ay pansamantalang tinanggal sa pwesto si DOLE Regional Director Geraldine Panlilio dahil sa trahedyang nangyari. Batay sa memorandum na pinirmahan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, sisiyasatin pa kung may pagkukulang sa pagpapatupad ng Occupational Safety and Health Law sa gumuhong gusali. Sa ngayon, wala pang nadagdag sa bilang ng mga kumpirmadong namatay at humigit kumulang 16 pa rin ang kanilang hinahanap. Tukoy na ang contractor at owner ng gumuhong ginagawang gusali. At inaasahang magkakaroon ng hold departure order ang Bureau of Immigration laban sa mga ito. Titiyakin naman ng CIDG na makukuha nila ang mga impormasyong magbibigay linaw sa kanilang investigasyon. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation kasunod ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan kung saan sangkot umano si dating Senador Bong Revilla Jr. at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ipinakita ng prosecution ang mga kaparehong mga karton na ginamit umano para paglagyan ng pera na na-deliver kay Bryce Hernandez. Kabilang sa mga karton umano na ginamit para paglagyan ng pera ay karton ng noodles, kape at potato chips. Tumayong witness si Allen Torrecampo, aide ni SYMS Construction Trading Owner Sally Santos na isa sa state witness sa issue ng flood control projects. Ayon kay Torrecampo, kasama siya ni Santos mula sa pagkuha ng pera mula sa bangko hanggang sa pag-deliver ng pera kay Hernandez. Anya, si Hernandez mismo ang tumanggap ng pera na kanilang dinadala sa opisina nito.
0: Inanunsyo ng Ombudsman na inaasahan ngayong Webes ang pagsasampa ng iba't ibang kaso laban kay Senador Jinko Estrada at iba pang dating kawani ng DPWH. May pahayag naman dyan si dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Kasunod ng nakatakdang pag-isampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at iba pang reklamo kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects, sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na pinatutunayan ito ang mga natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, mahalagang ebidensya ang nakalap na gumite at isinumite sa Ombudsman at DOJ para sa investigasyon at aksyon. Bago mapalitan ni Senador Pia Gayetano, pinangunuan ni Lacson ang Blue Ribbon Committee. Kabilang sa kanyang mga rekomendasyon ang pagtanggal ng allocables at leadership funds ng DPWH at pagpapalakas ng accountability at anti-corruption measures. Ilan dito ang pag-amyanda sa Ombudsman Act, paglilinaw ng beneficial ownership at conflict of interest, digitalization ng SALN at PDS, proteksyon sa whistleblowers at mas malayang pag-uulat ng COA auditors. Nauna nang sinabi ni Lacson na bagamat ikinalulungkot niya na may mga kapwa-senador na nadadawit, tungkulin niya umano bilang chairman na sundan kung saan dadalhin ang ebidensya. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crespin Boying Remulla na inaasang may sasampa ngayong Webes ang kasong plunder laban kay Senador Jinko Estrada matapos ang rekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong plunder, bribery, at draft laban sa senador at ilang dating opisyal ng DPWH. Inihayag din ni Remulla na posible ring maharap sa kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa loob ng susunod na dalawang linggo. Samantala,

0: Sinunda ng kutba o sermon. Ang Eid al-Adha ay isa sa dalawang pangunahing okasyon sa Islam na idinaraos tuwing ikasampu ng Dhul Hijjah sa Islamic calendar. Ginugunita rito ang pagsasakripisyo ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak bilang tanda ng pagsunod sa Allah. Kasabay din ito ng pagtatapos ng taunang Hajj sa Mecca sa Saudi Arabia. Isa sa mga maagang dumalo si Rohamin na masayang naipagdiwang ang okasyon kasama ang kanyang pamilya.
1: Alhamdulillah, nagkatipon-tipon kami. Lahat kami magkakapatid, pamilya. Pasasalamat kami sa buong may kapal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil inabot ng aming buhay itong araw na to. Pinakamahalaga sa amin, lahat ng Muslim, ito ay pinakamahalagang araw. Maraming salamat sa Allah at kami ay binayaan ng maayos na pangangatawan, pag-iisip at kami ay napabilang sa Islam.
0: May panawagan din ng organizer sa okasyon.
2: Po ay nananawagan sa lahat, una sa lahat dito sa Pilipinas ay isang pinagmula natin, Muslim man o non-Muslim, dapat magmahalan tayo. Tayo po ay one nation, one love, one nation. One love, one umma, dapat ay magmahalan tayo kahit anuman ng religion mo. Kaming mga Muslim, bilang Muslim ay rinirespekto po natin ang lahat, bawat Muslim. Importante yung mga ugali natin, yung hindi nag-uusap na matagal na, dapat mag-uusap na, magpatawad sa lahat, dahil kanina yung nag-lead prayer, kailangan i-control natin yung dila natin, sinabi niya, dahil ang nakakasira sa buhay buhat ng tao yung dila pag hindi makontrol. Kaya tayo ay magbibigyan, magmahalan sa isa't isa at mag-uusap ang hindi mag-uusap.
0: Nagpaabot din ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Eid al-Adha. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ang kwento ni Propeta Ibrahim bilang paalala sa matatag na pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Allah at pagtitiwala sa mas mataas na layunin. Anya, sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Hinihikayat din niya ang lahat na isabuhay ang diwa ng Eid al-Adha sa pagtulong at pagmamalasakit para sa mas mapagkalinga at inklusibong bagong Pilipinas. Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Ipinagdiwang din ng Muslim community sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang Eid al-Adha para alalahanin ang sakripisyo at pananampalataya ng kanilang propetang si Abraham. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
4: Isang masaya at makabuluhang pagdiriwang ng Eid al-Adha ang nasaksihan sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan nagtipon ang libu-libong Muslim kasamang kanilang mga pamilya at kaibigan. Maagang nagtungo sa mga moske at Eid prayer grounds ang mga lumahok para sa congregational prayer.
5: Niya ba na pagkatuturo sa kapagkalimway? Kagina, Eid, paano niya ba? Udahiya ba niya ba? At kaya di ka ng Muslim nagkapakay pangandiyan siya ba? So, ang tenye pa jumbali sa korban, kapakaya bang nga, di ka na Muslim, basta taupan si kanina, kapakaya, bagang yan sa kurbang baliaba. Langon na tao.
4: Ayon kay National Director for Balik Islam ng Ulama Supreme Council of the Philippines, Ustad Isa Javier, ang Eid al-Adha ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam na nagpapaalala sa sakripisyo, pananampalataya, at pagsunod ni Propeta Ibrahim o Abraham sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sa panalangin, mayroon ring pagbabahagi ng pagkain, pagdalaw sa mga kamag-anak at kurban o paghahandog ng hayop tulad ng baka o kambing bilang simbolo ng sakripisyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Abdul Rauf Makakwa, kasama ang mga Bangsamoro sa Northern Kabuntalan, kung saan nagpahatid ito ng mensahe ng pagkakaisa, kapayapaan at pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat mamamayan. Sa kabuuan, nananatiling simbolo ang Eid al-Adha ng pananampalataya, pagkakaisa at pagbabahagi ng napatuloy na nagbubuklod sa sambayan ng Bangsamoro at sa buong bansa.
6: Ang pagdiriwang ng Eid al-Adha ay hindi lamang sa pananampalatayang Muslim, ito rin ay selebrasyon na bukas para sa lahat. mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

0: Isha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, ginatuwa ng ilang senior citizen at kanilang dependents ang alok na libreng gamot at serbisyong medikal ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunan ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
3: Malaking bagay. Aside from doon, galing sa veteran, sa halagang 20K ba? Yung ano, maabel na work na consultation, lab test, ganun, at marami pang iba. Malaking kabawasan sa gastusin. Aside from siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot mo sa pension ko.
2: Laking tuwa naman ni Emelita Libiano sa programa dahil makatutulong aniya ito sa medikasyon ng kanyang asawa na isang stroke patient.
4: Oo, yun na nga, yung para malisin yung finances, yung gastos, para kumbaga yung para sa akin lang. Makukuha ko yung gusto ko. Pero nung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa maintenance niya.
2: Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa First Patient Encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26 milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa iba pang balita, tinutulan ng ilang mamabatas ang isinusulong na online participation at voting sa Senado. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
5: Ilang mga mambabatas ng Kamara sa isinusulong ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online participation at voting sa Senado. Komento ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na kasama sa inoobserbahan sa impeachment trial ay ang kilos ng miyembro o testigo.
6: Kasi mas gugustuhin natin na personal dahil ang isa sa mga mahalaga na ma-assess ng judge ay yung mga uupong senator judge ay yung testigo kung paano ito magsasabi ito ng totoo. So sa pag-assess, no, kasama dito yung pag-observe ng kanilang mga demeanor habang sila ay tinatanong. So kung wala sila doon, wala ang kanilang presensya, so paano nila ito ma-observe ng maayos? Kaya mas maganda talaga kung nandoon sila. At siguro mas maganda rin kung ang presensya nila ay nandoon kung magbobotohan.
5: Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, self-serving ang talakayan sa Senado para payagan ang online voting.
7: Unreasonable yung gusto nila kasi kahit yung House, katulad ng nabanggit kanina, ay hindi inaallow ang virtual sessions and online voting or hybrid, wala at all na hybrid. Online sessions only kapag ka mayroong natural calamity, pandemic, strike, riot, civil disturbances. Di po nakalagay dyan, outstanding warrant of arrest.
5: Naniniwala naman si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na dapat tiyakin na personal na presensya, accountability at buong atensyon ng bawat senator judge sa impeachment trial. Ani Adyong na ang physical attendance ay nagpapatibay sa public trust o tiwala ng publiko sa isinasagawang proseso sa impeachment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan. Ayon sa pamahalaan, patuloy ang kanilang pagsisikap na tiyaking stable ang supply at presyo nito sa merkado. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
9: Nagpagiling ng 2 kilong baboy si Rowena sa Mega Q Mart para sa gagawing Shanghai. Mas nagmura kasi anya ang presyo ng baboy ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo.
10: May gumura naman kasi 300 lang ang kilo Hindi bumaba ngayon.
9: Kwento naman ng tindero na si Toto, bumaba ang presyo ng kanya mga paninda magmula nang mag-umpisang bumaba ang presyo ng langis. Pero may panawagan din siya sa gobyerno.
11: Sana bumaba na lahat. Pati ang gas.
9: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing sapat ang supply ng karneng baboy at panatilihing mababa ang presyo nito. Kasabay niya ni pinag-utos din ng Pangulo ang pag-import ng dagdag na 150,000 metric tons ng baboy para sa taong ito. Sa ilalim ng Executive Order No. 116, itinataas ang minimum access volume ng ini-import na baboy na may mas mababang taripa upang mapanatiling mababa ang presyo sa merkado. Bahagi ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan na layuning maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East at maproteksyonan ang mga apektadong sektor mula sa energy crisis.
12: Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, ramdam na ang epekto ng mga programa ng pamahalaan sa pagpapababa ng presyo ng karneng baboy. Ang sariwang laman mabibili sa 300 to 360 pesos kada kilo, habang ang sariwang liyempo naman ay nasa 350 to 400 pesos kada kilo.
9: Pasok ang price range na yan sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, kung saan nasa 285 to 380 pesos ang kilo ng laman, habang nasa 320 hanggang 460 pesos naman ang liyempo. Samantala, ang mga i-import na karne ay dadalhin sa FTI at mga kadiwa ng Pangulo outlets, maging sa ilang mga processed meat manufacturers para mapanatiling stable ang presyo ng processed pork product sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Isa na namang major milestone para sa K-pop superstars na BTS ang makamit na prestigious Artist of the Year Award sa isang international music awarding body. Samantala, actress at singer na si RC Muñoz bukas pa rin sa pagkakaroon ng anak kahit hindi na prioridad ang love life. Narito ang ulat.
13: Tanggap na ng actress na si RC Muñoz sa edad na 37, hindi na siya pressured pa na magkaroon ng long-time partner. Sa isang panaya, inamin ni RC na hindi na siya naghahanap ng love life at hindi na niya ito priority. Pero, pangarap pa rin na magkaroon ng mga anak sa future kahit na wala pang partner.
14: Radyo Magazine,
15: 1278 AM.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang amunan.
14: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ay landfall. Tumama naman sa lupa, ngunit magdadala ito ng mga pag-ulan, ilang bahagi po naman ang ating bansa. Tulad po ng southwesterly wind flow o yung trap o yung buntot po ng bagyo, makararanas ng maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pag-idlad ang ilang mga lugar. Tama po dyan ang Zamboanga Peninsula, ang Bar, Bangsamoro Region, ang Lanao del Norte, Pisamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Iandabao Oriental, Dubao Occidental, ang Palawan. Simulong magkaroon po ng mga biglaang pagbabang paghuhunan ng lupa ng panahong may katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ho naman. Ito sa Metro Manila, labing bahagi ng bansa, naging maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ang asahan na may chance po naman mga may isolated o yung mga pulupulong pag-ulan na rin po sa ating natawag na localized thunderstorms. Nanatiling mainit po naman ang panahon sa Luzon at Visayas. Pinapayuhan po naman ang lahat na mag-ingat pa rin sa mataas na taso ng heat index at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration o yung tinatawag na heat exhaustion. Ano ho? Abot po sa 42 degrees Celsius hanggang 51, maranas ang heat index o pakiramdam na init ng katawan. Mahigit pong limampung lugar, 50 lugar. Luzon, Visayas o Mindanao po naman. Ano ho? Mataas ang panganib ng heat cramps at heat exhaustion. Aring mawiwi po sa heat stroke kapag nagtuloy-tuloy ang pisikal at ang aktibidad sa ilalim po naman ng araw. Naman limitahan ang pananatili sa labason mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Uminom ho ng tubig na regular at umiwas daw muna sa tsaka, kape o soda. Paano yung mahilig si Garun? Ingat-ingat na lamang sa aming mga kababayan. Sige!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Araw po ng Huwebes ngayon na 28 na po sa buwan ho ng Mayo. Hindi 26, ano ho, ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahera. Narin ang baboy ng baka ng manong. Good morning sa mga nasa pamilihang bayan. Sa mga tendero-tendera natin, smile naman dyan. Presko ha, medyo umulan ngayon ha. Siyempre sa mga nanay, tatay, sa mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating mga isda. Isang mapagpalang umaga, patinumin sa inyo ho, nasa mga kayong bahagi ng Kabuluan, Apaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahinggan sila ito ng ipila ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Biminda po yan. Po tayo sa Facebook, nandiyan po tayo sa Radyo Television, nandiyan po tayo sa 104.3 The Capital, nandiyan po sa DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. Good morning dyan sa mga nakatutok dyan sa Ilocos Norte. Mayor Regina ho. Hindi po naman sa DWCJ, may party po naman ng Cagayan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat-ingat po lamang sa mga pagmamaneho po natin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, yung 117 mga armas pala nitong si Senator Bato. Inansila na. Ano ho? Pero pa rin pong 4 naman ang mga luxury vehicles. Vizcaya Family na ibenta na roon ng Bureau of Customs.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 5 minuto kami pa makalipas ang alas 5 na madalingan at tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report. Magagaling ho sa labas ang ating himpilan. Ano ho? Sa mga lalawigan, sa mga bahagi ng Kapuluan, Mapa Luzon, Mapa Visayas, at maging dyan po naman sa may party ng Mindanao. E panawagan po ang pick-up. Ano ho?

0: sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries ng mas maayos na tulong teknikal. Isa na mga magsasaka ng mangga ang magkaroon ho ng siyentipikong paggabay sa magitan po naman ng mas malawak na soil sampling. Ayon din po nitong mapataas naman ang kalidad ang ani at matulungan ng National Mango Action Team na sa pagbalangkas ang mga solusyon para po naman sa industriya. Ang tala, problema sa petrolyo at importasyon ng bangos sa Pangasinan. Labis na naapektuhan ang mga bangos growers sa Pangasinan dahil po naman sa patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagpapalit po naman sa kanilang kita. Timing fishman ngayon ang hindi mo na nahulugan ang similya dahil po sa mataas na presyo ng commercial feeds at kawalan po naman ng sapat na modernong asilidad. Nananatiling malaking hamon ang kompetisyon laban naman sa mga niyangkat o imported na bangus. Mapababa po naman sa presyo ng mga lokal na huli.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hanggang po na tayo ng report sa labas ng ating himpilan. Ingat lang sa mga nasa biyahe. Basa ang kalye natin, ho. SWD muling namahagi po naman ang ayuda sa mga magsasakang kapagdado ng Tagtuyot. Diyan po naman sa Cagayan. Ang mga detalye nakatutok si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang pag-alalay ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan na nasa ilalim pa rin ng state of calamity. Nitong Miyerkules, ipinagpatuloy ng DSWD Field Office sa Cagayan Valley ang payout ng Emergency Cash Transfer o ECT sa Tuguegarao City at sa Bagao. Bahagi ito ng pinalawak na ayuda para sa mahigit 1,100 corn farmers sa lalawigan kung saan tumanggap ang bawat benepisyaryo ng higit 10,000 bilang panimulang kapital para makatulong sa muling pagkapasigla ng kanilang mga sakahan. Ayon sa DSWD, magpapatuloy pa ang kanilang payout sa mga susunod na araw para makumpleto ang target na 3,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, patuloy po naman ang pagbabantay ng binong task force ng Department of Agriculture at Agrarian Reform para ma-monitor po ang presyo at supply ng mga pangunahing ani dito sa bansa. Nag-aaralan pa rin po naman ng DA ang posibleng pagpapatupad ang price cap sa ilang mga agricultural products. Ayon po nito ang masigurong patas naman ang kita mula sa mga magsasaka hanggang sa mga retailer sa palengke habang hinaharap po naman ang mataas na presyuhan sa labas. Po itong masiguro ang patas sa kita. Siguro po naman mula sa magsasaka hanggang sa mga retailer sa palengke hinaharap po naman natin ang problema sa agrikultura. Sige lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantara, SLP Association sa Occidental Mindoro tumanggap po ng 1,000,000 pisong halaga naman ng Seed Capital Fund mula naman sa DSWD Mimaroba. Detalye, nandiyan po naman si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap ng 1,000,000 pisong Seed Capital Fund ang Libang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Santa Cruz, Occidental Mindoro mula sa DSWD Field Office Mimaropa bilang suporta sa kanilang mga proyektong pangkabuhayan. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, binubuo ang mga samahan ng 82 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, kabilang sa mga tumanggap ng pondo ang Prosperity Pathways, Hope and Harvest, Bayanihan Community, Gold Digger at New Horizon SLP Associations. Gagamitin ng SLP Associations ang pondo para sa mga proyektong pangkabuhayan tulad ng rice retailing, feeds retailing at buy and sell enterprises. Kasabay ng paggagawad ng Seed Capital Fund, tinalakay rin sa aktibidad ang kahalagahan ng maayos na pamamahala ng pondo, pagkakaisa ng samahan at aktibong partisipasyon ng mga miyembro upang masuportahan ang kanilang mga kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Andala, higit po naman sa 200,000 pisong halaga naman ng seed capital mula po naman sa DSWD Bicol Region. Napalago ng SLP beneficiary sa Kamaning Albay. Tinimunan natin ang mga detalye niya. Nakatutok si Ellen Grace Balean, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Napalago ng Kitinday Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Kamalig Albay ang kanilang negosyong AgriVet Supply matapos magsimula gamit ang 225,000 na puhunan mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sa loob lamang ng isang taon, lumawak ang kanilang operasyon mula sa simpleng tindahan ng agricultural inputs tulad ng mga binhi at pataba tungo sa pagbebenta ng iba't ibang pangunahing pagkain gaya ng bigas, gulay, itlog at karne kasama na rin ang food at non-food groceries at mga sako-sakong animal feeds. Kaugnay nito, bumisita ang mga kawani ng DSWD-SLP sa naturang asosasyon bilang bahagi ng patuloy na pag-monitor at suporta sa mga proyektong pangkabuhayan sa rehiyon. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng ganitong mga intervensyon na mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo at makapagbigay ng abot kaya at masustansyang pagkain sa komunidad alinsunod sa mga hangaring pang-sosyo-ekonomiko ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Helen Balayan ng Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, Smart Farming Technologies inilunsad sa Luneta Urban Garden. Ibang binuksan ang Rizal Park Urban Garden sa Burnham Green. Tulong po ng DA, Bureau of Plant Industry at mga pribadong sektor. Nilagyan ho ng greenhouse, ang automatic nutrient dosing system. Daan, ang pagpapakain at pag-alaga sa mga pananim, maaari nang kontrolin, it lamang ang mga mobile phone. Ay, itlog na talaga, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, Dar Ilocos Region, hinasa ang kabataang filmmaker sa Pelikula Agrario 2026. Dayan, ha? Pelikula Agrario. Palaganapin yan. Ng mga eskwelahan, pinapanood, may mga film showing na ganyan. Inuha natin ang mga detalye mula ng mga kay Mildred Coquia, Radyo Pilipinas na yun.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinansahan ng Department of Agrarian Reform Ilocos Region na ang kakayahan ng mga kabataang filmmakers mula sa iba't ibang state universities and colleges sa Region 1 sa pamamagitan ng Pelikula Agrario 2026 Online Film Laboratory. Pinungunahan ni Director Zig Dulay ang seminar workshop na tumalakay sa directing, screenwriting, cinematography at editing bilang paghahanda para sa DAR Central at Regional Film Festival. Kabilang sa mga kalahok ang 10 student representatives mula Pangasinan State University Santa Maria Campus kasama ang kanilang advisor na si Mark Jason Marinas. Lumahok sila sa Agrarian Reform Beneficiary at Agrarian Reform Beneficiary Organization film categories bilang kinatawan ng Pangasinan. Aabot sa 17 teams mula sa iba't ibang SUC sa Region 1 ang sumali sa Patimpalak na layuning hikayatin ng kabataan na ipakita sa pelikula ang mga kwento ng tagumpay ng Agrarian Reform Beneficiaries. Ayon sa DAR Pangasinan, mahalagang partisipasyon ng kabataan upang maipakita ang misyon at bisyon ng ahensya sa pamamagitan ng pelikula. Nakatakda namang simula ng PSU Santa Maria ang kanilang film production bago ang pagsusumite ng entries sa Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayug, Pangasinan. Sunod natin ang naga. 7 milyong pisong halaga ng intervensyon mula naman sa Organic Agriculture Program na gawad sa 2 kooperatiba. Mga detalye nakatutok si Marisa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Aabot sa 7.1 million pesos ang halaga ng interventions na tinanggap ng 2 grupo matapos ang ginanap na turnover ceremony para sa Organic Agriculture Livelihood Projects na ginanap sa Regional Rice Convention Center ng DA Bicol sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Nakatanggap ang Pamplona Esperanza Riverside Agriculture Cooperative ng kabuuang 3,731,000 pesos na halaga ng iba't ibang mga interventions. Kabuuang 3,744,000 pesos na halaga ng mga interventions naman ang tinanggap ng Panganiban Organic Producers and Processors Association. Bukod dito, nakatanggap din ang mga ito ng tig 1 million pesos na halaga ng solar-powered irrigation system. Sa kanyang mensahe, sinabi ni DA Bicol Organic Agriculture Program Focal Person Dr. Maria Maria Cristina Campita na magpapatuloy sa Participatory Guarantee System Organic Certification ang mga naging benepisyaryo ng OALP. Nabatid na ang OA ay isang programa ng DA na layuning masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasakang nagsusulong ng organikong pagsasaka. Bukod dito, layunin din ang programa na maihatid sa mga benepisyaryo ang mga intervention sa ilalim ng Organic Agriculture Livelihood Project. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning muna sa ating mga binamanong textes. Ano ho? Nakatutok agad sa atin ay sa Beltran family at dyan po sa may pagtiho ng Santa Cruz, Laguna. Kay Ganghang Yuji sa mga Batang Pio, 79. Sa 79 batch po naman ng NEI. Good morning din. Kay Dr. Manuel Caday, dyan sa USMA. Din si Irene Riquez Aso, dyan naman sa may Washington, IUSFA ba rin. Okay, mga binibisaryo, mga grady po naman ng Dar sa Batanes, kung nakilak po naman sa ARB Summit 2026. Italian, nandiyan po naman si Rodeline Amboy, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Aktibong nikilhok ang mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Batanes sa ginanap na ARB Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo sa Batanes at upang makilhok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawa ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya sa mga susunod na henerasyon. Sa nasabing programa ay ginawad ang parangal sa magsasakang si Roldan Cabizon bilang second runner-up sa Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary 2025 sa buong Region 2. Samantala, nakamit naman ng Marginal Farmers Multipurpose Cooperative o MFPC ng Barangay San Antonio Basco ang parangal na Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa buong Region 2. Sa ibinigay na mensahe ng kinatawa ng organisasyon na si Criselda Vinalay, pinasalamatan nito ang iginawad na pagkilala sa organisasyon na sumasalamin sa sipag at dedikasyon ng bawat kasapi na siyang nagsisilbing inspirasyon na pagpudihin pa ang mga proyekto nito. Bukod dito ay kinilala rin na Most Progressive ARBO ang Barangay San Joaquin para naman sa buong probinsya. Bilang dagdag na suporta ay namahagi rin ang DAR ng mga farm machinery, farm inputs at initial feeds inventory sa ilang mga ARBO sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Shoutout lang sa mga taga Tarlac Foundation Day pala ngayon. Asa Tarlac, hukuman dyan na korte, walang pasok. Iba, wala ba pasok? Iba? Na Foundation Day ngayon doon. At happy listening sa mga nakatutok dyan sa Concepcion Tarlac. Ayun, asa Red Ink family natin dyan, ang Pia Goldsack and Ate Rhea. Naging dyan sa Red Ink family sa General Santos City, sa Davao. Sabi pa pang mga lugar, good morning sa iyo dyan. Samantala, higit po naman sa 33,000 pisong halaga ng bayan pinsala mula po naman sa PCIC. Tinanggap na ho ng mga magsasaka mula naman sa tatlong bayan, dyan po naman sa Camarines Sur. Mga detalye nakatutok si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Umabot sa 333,420 pesos na bayad pinsala ang tinanggap ng kabuang 39 na mga magsasaka mula sa bayan ng Milaor, Minalabak at Magaraw sa Camarines Sur sa isinagawang magkakahiwalay na pamamahagi ng tseke ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol. Laking pasalamat naman ang isang magniniyog mula sa Minalabak na si Hilario Francisco sa kanyang natanggap dahil anya, malaking biyaya ito upang makabangon muli siya mula sa pinsalang iniwan ng bagyo sa kanyang niyugan. Isa si Hilario sa mga magsasaka ng palay, mais at high value crops na naapektuhan ng kalamidad peste at sakit sa pananim na pinagkalooban ng ahensya ng insurance claims. Patuloy ding pinalalahanan ng PCIC Bicol ang mga magsasaka hinggil sa tamang proseso ng pagpapasiguro at paghahain ng claim upang mas mapadali ang pagtanggap ng bayad pinsala sakaling makaranas ng paggalugi sa kanilang pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala ho naman, humingi ho ng tulong ang National Mango Action Team sa pamahalaan para sa mas modernong pagsusuri ng lupa kung soil sampling niya pang mapataas ang kalidad at dami ng ani ng mga mangga dito sa bansa. At tuloy naman ang pagpapalawak po ng mga high-tech na greenhouse facility tulad po ng Metro Pacific Fresh Farms ang mapalago ang produksyon ng gulay gamit po ang teknolohiyang nakatitipid sa tubig at maging sa lupa. Alubang pinalakas naman ng Belvis Farms at ng lokal na pamahalaan po ng Davao ilang durian capital upang isulong ang agrotourism at itampok ang Mindanao ilang pangunahing food basket po naman ng Pilipinas. Kasi natin ang 31 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, araw po ng Webes. Galaw sa mga may obligasyon, ilang brother, kailang sister para hindi bumana ho. Abalik po pala tuntunan, sandali po lamang, ilan muna ang mahalagang paalala. Usap pa rin, walang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang tikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
12: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
11: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
13: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
11: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
14: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
11: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
13: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
11: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
11: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
15: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli po isang magandang maga pa rin sa ating mga kapitbahayurian at siyempre doon sa ating mga ka-agri sa labas ng bansa. Maling sa mga nakatutok dyan sa Africa, sa Papua New Guinea, sa ating Red Ink family dyan. Sir Mike Cervantes, kamusta Sir Mike? Naka pa rin ba sa Papua New Guinea? Ingat na lamang. At siyempre, good morning din kay Sir Red Ira. Ano ho? Red Ink Family, ang bossing natin dyan. Umaga sa mga nakatutok sa Red Ink Family sa Balibampanig ng Kapuluan. Good morning. Gising, bangon. Curious, galaw na ho tayo. Pagkap tayo ng report. May makakaugnay na tayo pag-usapan natin about gatas. Yun, panapapanahon ito. Pagtatagpo ng feed center sa Kalawag, Quezon, sinusulong para palakasin ang dairy industry sa probinsya. Mga detalye, tutukan natin sa may formaran. Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Report.
18: Isinusulong ng probinsya ng Quezon ang pagpapalakas ng dairy industry sa pamamagitan ng pagtatatag ng feed center sa bayan ng Kalawag. Ayon sa Quezon PIO, layunin ng itatayong stock farm o multi-flyer farm, napakinabangan ang mga bakanteng lupain sa lalawigan sa pamamagitan ng pagtatanim ng pagkain para sa mga alagang baka. Ayon sa mga opisyal ng Provincial Vet Office at ng National Dairy Authority, bilang katuwang ng probinsya na magkakaroon pa ng mga proyektong tutulong sa sektor ng agrikultura at paghahayupan sa Quezon. Target na maipatayo ang feed center sa taong 2027 na inaasahang magpapababa sa gastusin sa pakain ng mga alagang baka at magpapataas pa sa produksyon ng gatas ng mga dairy farmer. Umaasa ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng naturang mga inisyatiba, matutugunan din ang programa o ng programa ang pangangailangang nutritional ng mga kabataang Quezonian. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Shoutout lang sa mga nakakatutok, nakikinig sa atin dyan sa Patio ng Guadalupe, Makati Metro, Manila. Sa Jacob family, ganun din sa Pataxil and De Leon family. Sa Gutierrez family, dyan sa Metayog, Pangasinan. Maraming salamat sa pagtutok ko dyan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. And kay Gerald Tomlanchon. Kay General Fernando Pase. Oy, ito yung mga original na mga tuka, may tuka. Ipatrol ng araw. Good morning sa mga nakikinigurian. Ang pag-usapan natin, makakasama po natin si Sir Ian Caro Agbayani, Information Officer 4 ng National Dairy Authority, Department of Agriculture. Pag-usapan natin, Dairy Fair. Dairy Fair na tinatawag na yan. Alam mo ninyo, yung National Dairy Authority, sa Tagalog, pambansang pangasiwaan ng industriya ng gatas o pambansang otoridad sa gatas. Ano ho? Ahensya po ng ating pamahalaan sa ilalim po ng Department of Agriculture, itinatagpo nung way back 1995. Lalim po ng Republic Act No. 7884, mga pangunahing tungkulin ng NDA, ang larin ng lokal na produksyon ng gatas sa bansa, tulungan yung mga lokal na magsasaka na kooperatiba ng gatas, guruhing ligtas at masustansya ang supply ng gatas, bawasan ang pag-aangkat ng gatas mula sa ibang bansa at makikita po na pagkabalakas ng ating sariling industriya. Okay, alinya natin ngayon si Sir, nakakalimutan ko, Ayan ba o Iyan? Depende kung ano yung gusto niya. Ariyan Carol Bayani, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Radyo Pilipinas, usapang agrikultura. Si Kahiro to, kamusta ka na?
17: Magandang umaga po, Kahiro. Kamusta na po kayo? At magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, usapang agrikultura.
0: Live ka ba? Baya-baya. Ayun, nakita ko na yung kagwapuhan mo, sir. Ayun, na-miss ko yung kaganyang klase ng gwapo eh.
17: Oh. Na-miss ko rin ho kayo, Kahiro.
0: At haingat na lang tayo pare-pareho. Madulas ang kaling ngayon. Medyo nakaranas na naman tayo ng patak ng ulan. Saka ng uhaw na lupa. Importante, mahalaga po yan. Okay. Pag-usapan muna natin itong dairy fair na merong magaganap. At ano to? Saan ba ito ginagawa ngayon?
17: Tama po yan, no, Kahiro. Tuwing June 1, sineselebrate po ng buong mundo ang World Milk Day. Ito po ay organized ng FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, para bigyan ng importansya ang gatas. Hindi lang ito po sa Pilipinas, no? Sa buong mundo po ito. Kaya ngayong taon, pangatlong taon na po ito, idinadaos ng National Dairy Authority ang World Milk Day sa pamamagitan ng isang dairy fair. So ang dairy fair po, dito pupunta ang mga lokal na kooperatiba ng gatas, mga gatas na nasa pribadong sektor, at iba-iba pa pong stakeholders. Ngayong taon ho, ito ay gaganapin sa June 5 to 7, yun po ay Friday, Saturday, Sunday, sa Farmers Plaza sa Araneta City. Para po ang ating mga kooperatiba ay madalas sa merkado ang kanilang mga produkto. So yun po ang kanyang para pinaka-objective, ang i-showcase ang ating mga lokal na gatas sa isang mas malaking merkado.
0: Doon. Mas maganda. Timing na timing sana yan, Sir Ian. Kung yung mga gatas na yan, lunat na festival naman, patikim natin dyan sa Senado para makatikim ng gatas yung mga senador. Medyo lumamig na ba yung mga ulo na siguro?
17: Tama mo yan, Kahiro. Iaano mo namin yung suggestion na yan?
0: Kailangan lang ng gatas kasi puro mga issued, mga balitaktakan na lang ginagawa. Siguro yung mga tikim ng gatas man lang, baka medyo mabago na ang direksyon. Ano? Maliban ho dito sa Premier June 1 na pinagdiriwang natin na World Milk Day, kasabay pa ho ba yung mga lokal na pagdiriwang? Parang yung Balig Dairy Festival sa Isabela, meron din yan. Ayun naman meron yan. Ano ho? Banang Hulyo naman yung Bohol Dairy Festival. Sa Banang Hulyo naman. At meron din naman sa... yung milk day nga, nagagawin dito sa Quezon City, yung Hunyo o Primero, nagpunti po yung iba-ibang dairy farms, maging kooperatiba, ibaghaling po sa iba-ibang bahagi ng Luzon, magbenta ng mga gatas, kasong puti, mga yogurt, ice cream, ano ho. Ano pa bang inaasahan natin na mangyayari at mag-aganapan dyan sa araw na yan?
17: Para po sa mga araw na ito, meron po itong mga free days mula sa ating mga kooperatiba. Kasapay po nito ay meron din silang mga exciting na games ang kanya-kanya mga kooperatiba. Actually, hindi ko pa po alam, Kahiro, kung anong hinanda ng ating mga kooperatiba at ng mga exhibitors. Pero ang masasabi lang po ay siguradong ito po ay masaya at pang-pamilya.
0: Okay, may mga tanong na pumapasok, Sir Ian. Ano ho ba yan? May bayad ba yan pagpasok sa dairy fair? At ano-anong produktong pwede naming mabili? Yun.
17: Marami po. Depende po yan sa kooperatiba, pero kadalasan po ang ating mga local na kooperatiba, merong ice cream, merong yogurt, merong fresh milk, at merong mga cheese. Kasama rin po pala dito, Kahiro, ang iba pa pong mga brands ng gatas sa bansa. Kasama namin dito ang Nestle Philippines, kasama rin po namin dito ang Alaska, at ang iba pa pong mga dairy brands sa pribadong sektor, kagaya ng Carmen's Best at Dairy Queen.
0: Magpasok daw po sa mga dairy fair na yan, particular yung sa June 1, po ba may bayad? Libre po ba yan? Pwede bang makita daw sa YouTube yung mga produkto at yung mga presyo at magkakano daw yun? Pwede daw bang makita yung mga yan?
17: Pwede po. Ito po ay libre po. Libre po ito para sa publiko. June 5 hanggang June 7 sa Farmers Plaza. Basta po pagbukas ng mall ay bukas na rin po itong exhibit na ito.
0: Ligtas na ho ba at dumando pa sa mga pagsusuri yung mga gatas ay binibenta ron? Yung daw ho ba mga produkto na ibinibenta, matitiyak daw ho ba yung kaligtasan? Ito, may mga nagtatanong ng ganyan.
17: Pwede pong paulit ka, Hiro?
0: Pwede na sa text. Yan daw ho ba mga produkto sa dairy fair dumaan po sa mga pagsusuri na ginagabayan ng NDA?
17: Parang hindi ko po narinig yun.
0: Yun daw ba mga produktong mabibili ho dyan sa event na yan, by the way, dumaan ho sa mga pagsusuri? May gabay daw ho ba ang NDA do sa mga produkto?
17: Opo. Dahil po ngayon sa panibagong batas ng Livestock Animal Industry Development Competitiveness Act, ang NDA na po ang regulatory body. Kaya ang NDA na po, nakuha na po niya ang ibang functions ng FDA. So, lahat po ito ay sinusuri ng NDA para ligtas para sa publiko.
0: May mga pumapasok pa rin text dito, Sir Ian, ano? Ilan ito? Dalawa. Ano daw ho maging membro ng mga dairy cooperative sa bansa? At ano daw ho yung gatas na mas mataas ang taba? Gatas ba ng baka o kalabaw? Yan. Hindi muna dalawang tanong na yan.
17: Pasensya po kayo. Ano po ang unang tanong?
0: Unang tanong, paano daw ho maging membro ng mga dairy cooperative sa bansa? Yun.
17: Para maging iba-iba po kasi ang patakaran no, ng bawat kooperatiba sa bansa. Pero ang una po ay siguro ay maghanap ng kooperatiba kung saan yung gusto mag-miembro. Tapos alamin po yung kung paano yung mga steps na maging miembro noon. Pero kung gusto po nila maka-avail ng mga gatas ng baka mula sa National Dairy Authority, susulat lang po sila ng letter of intent. Uh-huh. Wala naman po itong format. And then pagkatapos po noon, ipupuntahan ng National Dairy Authority yung kanilang area, titignan. Then doon po madedetermine kung ilang baka po ang kaya nila alagaan.
0: Okay, ito pa mga follow-up questions. Anong gatas na po yung mas mataas ang taba? Anong gatas ang mas mataas ang taba? Atas ng baka o kalabaw? At gaano katagal bago masiro ay yung mga sariwang lokal na gatas?
17: Kung doon naman po sa taba, sa pagitan ng kalabaw at sa baka, mas mataas po ang taba ng sa kalabaw.
0: Oh.
17: Kaya mas maganda po ito gawing ice cream at iba pa pong mga produkto. Pero mas marami po ang production ng baka.
0: Mas marami production ng baka, okay?
17: Opo. Kaya kung nais po natin ang milk sufficiency, kailangan po natin mag-focus sa mga baka.
0: Okay. Tama daw ho ba o tama ba o mali sinasabi rin ni ang tsokolate daw ho ba ay maaari ring ihalo sa gatas? Tsokolate pwede daw ho ba ihalo sa gatas yan? Ang chocolate
17: ang milk,
0: lang,
17: po.
0: Pwede.
17: Opo, pwede po. Meron po tayo ng mga choco milk. At para po sa mga bata, minsan dahil yung iba lactose intolerant, no? Pag hinaluan po natin ang chocolate ay mas mababawasan po ang lactose nito. Kaya mas gusto po ito ng mga bata. Pati na rin po dun sa mga lactose intolerant na matatanda.
0: Ibig sabihin, yung kondisyon kung saan sumasakit yung tiyan ng ilang mga kababayan natin pagka umiinom ng gatas, may ganun eh. Kumisa nga, pagsakit ang tiyan, dire-diretso na eh.
17: Opo. Minsan po kasi kahiro nabibigla. Kaya ang chocolate po ay ginagamit para magkaroon naman po ng lasa at flavoring.
0: Okay. Sabi pa ng isang tanong, ano ang mas masustansya? Sariwang gatas, yung fresh milk daw, yung mga tinitimplang powder na gatas na puno ng asukal.
17: Kung titingnan po natin sa masustansya, syempre po ang fresh milk.
0: Fresh milk, ha?
17: Naman po ng bagay, pag fresh, ito po yung masustansya. Kagaya ng sabihin natin sa juice. Kung ginawa natin ng isang aprutas bilang juice na fresh, mas masustansya ito kaysa sa tinitimplang powder.
0: Tama ba yung tawag sa tradisyonal na Pilipinong puting keso na gawa sa gatas ng kalabaw, suka o kalamansi? Yung mapagawa ng kesong puti, ganun, hinahaluan ng suka o kalamansi?
17: Sa katunayan po, Kairo, hindi ko po alam ang proseso kung paano nila ginagawa ang kesong puti. Pero sa pagkakarinig ko po, ay may hinahalo nga po nito. Hinahaluan po ng mga produktong ito.
0: Okay.
17: Mga ingredients na ito.
0: Ito ba yung nangyayari, Sir Ian, ano? bang pagpapatugtog ho ng banayad, parang lalagyan mo ng musika, music, in loob ng kulungan, eh malaki daw ang nagiging tulong nito eh, para mas maparami yung gatas ng mga baka. Ah, totoo ba yun?
17: Totoo po ito, Kahiro. Kasi ang
0: music lover pala sila, ha?
17: Opo, dahil ang mga baka po, kailangan nila ng relaxing environment. Hmm. Dahil kapag sila ay stress, nagagamit po nila yung kanilang enerhiya, nababawasan yung kanilang gatas. Kaya nakakita na po ako ng mga, meron po tayo dito niyan sa Pilipinas. Meron tayong farm na nagpe-play ang classical music sa mga speakers.
0: Oo, pala lahat ng mga recording studio, eh lagyan na natin ng farm.
17: Tama. Tama po. Pero totoo po yan. Kahit po sa ibang bansa, sa New Zealand, ginagawa rin po nila yan.
0: Ganon. Okay. Pero mga ilang dagdag pang katanungan bago tayo magpaalam. Ano ho naapektuhan naman ng Super El Nino yung mga bakit kalabaw sa ng mga pinagkukunan ng gatas natin ngayon?
17: Pasensya po, Kahiro.
0: Paano po naapektuhan? Meron tayong Super El Nino na inaabangan eh. Paano naapektuhan ng Super El Nino na yan yung mga bakit kalabaw na pinagkukunan natin ng gatas?
17: Meron pong dalawang paraan no, kung paano nakaka-apekto yung El Nino, Kahiro. Yung isa po dyan, pag mainit, yung supply po ng pagkain.
0: Pre, pati yung mga dahon na mga damo na kinakain nila, nanunuyot yan, nawawala yung mga nutrients sa kailangan niyan.
17: Totoo po yan. Kaya po inaabisuhan namin yung mga dairy farmers, mga magagatas, na bago pa mag-El Nino, mag-stock na ng pagkain, naka-silage. Pangalawa naman po, Kahiro, yung temperature, pag mainit, nasistress yung mga baka. Hindi sila komportable. At pag hindi po sila komportable, nahihirapan sila gumatas.
0: Sige po, Sir Ian, siguro yung sa huli, yung panawagan na lang natin sa magaganap po event sa June 1st?
17: Apo, sa June 5 to 7 po, inaanyayahan ko po ang publiko na pumunta sa Farmers Plaza para sa Dairy Fair. Ito po ay dinesign talaga ng National Dairy Authority, unang-una para sa ating mga kooperatiba para maka-access sila ng merkado. Ito po ay lokal na gatas. At pangalawa naman po ay para sa mga pamilya na gustong pumunta at tumikim ng mga lokal na gatas. Suportahan po natin ang lokal na industriya.
0: Yun. Okay, muli maraming salamat, Sir Ian Carogbayani. Sir, mabuhay ka. Ingat ka. Stay safe and good morning.
17: Balikan
0: mo
17: na yung sumba
0: mo. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat. Thank you.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Sir Ian Carogbayani ng NDA. Tako na tayo sa ating agritorial editorial.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tamunin nyo yung muling bantaho ng isang tinatawag na Super El Nino ngayong 2026. Ilama isang simpleng usapin ng mainit na panahon yan. Di isang pampansang krisis na direktang lalatay ating pong agrikultura, kabuhayan po ng milyong-milyong nating mga Pilipinong kababayan. Ino sa mga pinakahuling ulat to ng pag-asa at maging sa mga eksperto, mas mataas ang posibilidad na maranasan ang matinding tagtuyot mula sa kalagitnaan ng taon, papatuloy pa hanggang sa susunod na mga buwan. Para po ng ganitong banta, hindi sapat ang patingi-tinging solusyon. Kailangan natin dito maging maagap, alawakan at radikal na aksyon, may salbang ating food security at lokal po namang ekonomiya. Ang agrikultura ang unang sumasalo, pinakamalubang hataw po ng Super El Nino. Wala ng sapat na ulan, ang mga pangunahing pananim at pinagkukunan ng pagkain, nahaharap po naman sa talagang tiyak na isang peligro. Pag sinalan tayo mga sakahan, domino effect ko yan. Buhayan ng ordinaryong mamamaya. Ubog sa utang ng mga magsasaka, yung pagsipa ng presyo ng pagkain, yung mga panganap din doon sa mga outdoor workers, hindi lang magsasaka ho, ang apektado dyan. Ang construction workers, yung mga delivery riders natin, naharap din po sa matinding panganib, ang nilang kalusugan sa extreme heat habang sila yung mga nagtatrabaho naman. Ina natin pwedeng daanin pa sa bahala na. Mga nagbabadyang krisis na yan, ano ho? Kamat, naglabas ho ng mga abiso, ang Department of Agriculture, tangang tsakin na ang tulong ay mabilis na makararating sa mga nangangailangan. Apat, unahin po naman ang ating pamahalaan na pamamahagi ng mga drought tolerant seeds, pagpupondo sa rainwater harvesting system, pagtiyak po naman sa gumaga ng mga irigasyon, kasabay ay kailangan maging transparent at maingat sa pagbalanse sa importasyon pang hindi naman malugi at mapag-iwanan ng ating mga lokal na magsasaka sa oras po naman ng anihan. Ang disiplina sa pagtitipid ng tubig at kuryente ay hamon sa bawat isa. Ngunit ang mas malaking responsibilidad ay nasa kamay po ng mga namumuno sa atin. Kahandaan ngayon ay magdidikta. May makakain bang bansa bukas? Ngating hintahing tuluyang mabitak ang mga lupa sa kahan bago tayo kumilos.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
0: Muli ang ating pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakit matatapang ho nating mangingisam. Magandang umaga, saludo ho kami sa inyo talaga. Na kaming oras, sa ngalan po natin mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao, EWCI sa may PD Gilocos Dated, CJ sa may Cagayan. Thank you. Sa lahat, sa RP1, ano, sa lahat na himpilan ng Radyo Pilipinas, nationwide, thank you. King sa 104.3 na Capital, ayun. Ang ngalan nila, Roger Cruz, Lori Bumatayo, Roman Malirin, Arnel Villamor. Panin po natin sila, Dido Soriano, Susan Barbeta, Gemma Trocamora. Diyan pa rin po naman sila, Sam Reyes,

0: to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Japan at Pilipinas pinalakas ang ugnayan sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa patuloy na lumalakas.
0: Headlines.
3: 3 nilagdaang kasunduan ng Pilipinas at Japan, inaasang maghatid ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
0: Headlines.
3: Vietnamese President Tho Lam nakatakdang bumisita sa Pilipinas para sa isang state visit.
0: Headlines.
3: Defense Secretary Gilberto Teodoro nakipagpulong sa senador ng Estados Unidos para sa pagpapalakas sa alyansa ng Pilipinas at Amerika.
0: Headlines.
3: International Criminal Court itinakdang Nobyembre 30 ngayong taon bilang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Marala. Ngayon po'y araw ng Webes, May 28, 2026. Muling sumasinyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas at Japan, mas pinalakas ang relasyon sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa, patuloy na lumalakas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas pinalakas at itinaas pa ng Pilipinas at Japan sa pinakamataas na antas ang kanilang ugnayan at partnership na nagpapakita ng pambihirang tiwala sa isa't isa. Itong inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging remark sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League meeting na bahagi ng kanyang aktibidad sa Japan State Visit. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership ay naipakita ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa kauna-unahang pagkakataon. Sumasalamin niya ito sa pambihirang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Sa pagunita ng ika-70 anibersaryo ng ugnayan diplomatiko, muli rin pinagtibay ng Pangulo ang magkatulad na pagpapahalagaan ng Pilipinas at ng Japan para sa maritime democracies at commitment para sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Allow me therefore to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 3 bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan ang inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ito'y matapos na lagdaan ang nasabing partnership agreement sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Kabilang sa mga kasunduang ito ang pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, connectivity, smart city technology, AI at data systems, Gayon din sa digital services at iba pang mga infrastructure projects. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga Memorandum of Understanding na mapabilis ang modernisasyon sa bansa at makapagbigay ng mas maayos na serbisyo at dagdag na kabuhayan para sa mga Pilipino. Inaasahan ding makakatulong ang mga proyektong ito sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapaganda ng internet connectivity at paglikha ng mas maraming trabaho sa sektor ng teknolohiya at digital innovation. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Japan ang matagal ng ugnayan at pagtutulungan para sa pagunlad ng dalawang bansa.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Lalo pang lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan kasunod ng paglagda ng Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at ilang nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang kasunduan, bahagi ito ng pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, marketing technology, artificial intelligence o AI-driven infrastructure at intelligent city solutions. Kabilang sa mga kumpanyang lumagda sa partnership agreements ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, patunay ito ng matibay na kumpiyansa ng Japanese investors sa Pilipinas.
9: Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech.
3: Samantala, sinabi rin ni Secretary Roque na inaasang makakatulong ang mga kasunduang ito para magkaroon ng mas maraming trabaho sa bansa. Ngayon din ang pagkakaroon ng mas madaling access sa mga serbisyong pinansyal tulad ng online banking at digital payments. Makakatulong din ito para sa mas modernong komunidad na may maayos na internet, teknolohiya at public services para sa mga Pilipino.
9: Every time there's investments in the Philippines, now it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. Then when they invest, syempre, may mga indirect industries, let's say the restaurants, the retails, and so many other indirect industries that will grow also because of the investments of these Japanese firms to the Philippines.
3: Si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Mas matatag na Philippine-Japan parliamentary cooperation sa gitna ng global security at economic challenges. Sinusulong ni Pangulong Marcos. Narito ang report ni Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: Report.
10: Inatulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic operation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippine Parliamentary Friendship League. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagsusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Anya ang pinaplanong pag-angat ng Philippine-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership. Sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulong Anya proactive role ng Tokyo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation maging ng supply chain. Samantala, sa panig naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi, ipinunto nito ang pangangailangan na maipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng best practice ng mga mambabatas ng dalawang bansa, lalo na anya sa pagitan ng mga mas nakakabatang mambabatas. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga makabagong idea at kooperasyon na tutugon sa mga nararanasang hamon ng dalawang bansa, halimbawa sa linya ng climate change at makabagong pamamaraan sa agrikultura na ginagamitan na ng digital technology.
6: For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
10: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, kapwa magbebenepisyong Pilipinas at Israel sa isa't isa sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, sa pamamagitan nito ay mapagtitibay ang kanilang alyansa sa larangan ng Artificial Intelligence o AI, semiconductor design at critical minerals. Ibinahagi rin ni Kirsch sa Bagong Pilipinas ngayon na makakatulong sila sa Pilipinas dahil sa AI expertise ng kanilang bansa. Ang mineral resources ng ating bansa, lalo pa sa limitado anya, ang mapagkukunan nito sa kanilang maliit na bansa.
11: You need to understand that there are gaps in the size and you have plenty of nickel and other different important minerals that you have. What Israel has to offer is the tech side. We are advanced whenever it comes to AI and cybersecurity and other technological solutions because we have scarcity of minerals and other things. So I do identify that that can be the partnership between Israel and the Philippines in this respect.
3: Samantala, in fact, kay Ambassador Kirsch, bumubuo ng Pilipinas at Israel ng isang Memorandum of Understanding para sa Critical Minerals Cooperation matapos ang pagbisita ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Undersecretary Severino Rodolfo sa Israel. Anya, wala pa siyang mababanggit na specifics pero patungkulan niya ang MOU sa technological solutions sa AI, cybersecurity at iba pa. Bukod dito, sinabi rin ni Ambassador Kirsch na may nakikipag-ugnay na rin sila sa Department of Information and Communications Technology para sa pagbuo naman ng hiwalay na MOU sa cybersecurity. Anya, mahalagang pundasyon ng leadership, academics at private sector sa partnership na ito ng Pilipinas at Israel. Dagdag pa ni Kirsch, ang Pilipinas ay hindi lamang pwedeng magsilbing mineral source ng Israel, kundi may mahalagang potensyal din ang Central Luzon bilang Luzon Economic Corridor, lalo na sa high-tech industry.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Napatakdang bumisita sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo A1. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, tatalakayin sa bilateral meeting ng dalawang leader ang usapin sa trade, investment, food security at defense cooperation. Itong kauna-una ang state visit ni President Tho Lam sa bansa mula nang maupo siya sa pwesto bilang Pangulo ng Vietnam. Matatandaang nagsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam noong Hulyo 12. 1976. Pinagtibay naman ang dalawang bansa ang kanilang strategic partnership noong November na 17, 2015.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro kay U.S. Senator Tammy Duckworth sa isang courtesy call sa Makati City. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapalalim pa ng kooperasyon sa ilalim ng siyensya ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagpalitan din sila ng pananaw hinggil sa mga kasalukuyang hamon sa seguridad, depensa at regional partnership sa Indo-Pacific region. Si Senator Duckworth ay miyembro ng U.S. Senate Armed Services Committee na nakatutok sa mga usaping may kaugnayan sa pambansang seguridad at depensa ng Amerika. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense partnership sa gitna ng umiiral na mga hamon sa rehiyon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tinakda ng International Criminal Court o ICC ang November 30, 2026 bilang petsa ng pagbubukas ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa ICC Trial Chamber 3. Ginawang desisyon matapos ang status conference kung saan tinalakay ang mga sinumite ng prosecution, depensa at mga kinatawan ng mga biktima, pati na rin ang mga kinakailangang paghanda sa paglilitis. At ayon sa korte, may mga natitirang procedural matters na kailangang tapusin bago ang trial. Kabilang dito ang kumpletong disclosure ng ebidensya at iba pang preparatory steps upang matiyak ang patas at maayos na paglilitis. Binubuo ang Trial Chamber 3 nina Presiding Judge Joan Corner kasama sina Judges Kibong Paek at Nicholas Gilo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inagutos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, kailangan ng updated na pagsusuri matapos maghain ang motion ng kampo ni Duterte tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi ng depensa na ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Dahil dito, pansamantalang pinagpaliban ng ICC ang pagtakda ng eksaktong petsa ng trial habang iniintay ang resulta ng bagong medical evaluation. Tinalakay rin sa status conference ang pagsusumite ng ebidensya, paggamit ng mga wika sa paglilitis at target na petsa ng pagsisimula ng kaso.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Himpapawin ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Handa ang Bureau of Immigration na ipaalam sa Sandigan Bayan sakaling tangkayin umalis ng bansa ni Senador Dante Marcoleta at tatlo pang individual na saklaw ng Precautionary Hold Departure Order. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nakatanggap na ang ahensya ng kopya ng kautusan mula sa Sandigan Bayan at maaari nila itong beripikahin sakaling makita ang mga sangkot sa alinmang international ports. Sinabi rin ng BI na wala pang naitatalang kamakailang biyahe sa abroad sina Marcoleta, dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Samantala, matatandaang naglabas ng PHDO ang Sandigan Bayan matapos silang pangalanan sa kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagbibigay ng regalo sa mga opisyal ng gobyerno.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naharap naman sa reklamong plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa reklamo na nakatanggap si Escudero ng daang-daang milyong pisong kickback mula sa ilang flood control projects sa pamamagitan ng isang taga-pamagitan nakabatay mga paratang sa testimonya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing sangkot umano si Maynard Ngu bilang bagman ng senador. Maring tinanggi ni Escudero ang mga aligasyon at giniit na walang ebidensyang magpapatunay na tumanggap siya ng pera. Anya, nakabatay lamang ang reklamo sa mga pahayag at hindi sa mga konkretong ebidensya.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na kumikilos pahilagang kaluran ng Tropical Storm Zhang Mi at inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o sa Biyernes ng umaga. Kapag nasa loob na ng PAR, tatawagin itong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalakas pa ang bagyo at maring maging isang ganap na typhoon pagsapit ng Sabado habang nasa bahagi ng Pilipinas o ng Philippine Sea. Bagamat maliit ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, posible pa rin magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa extreme northern Luzon ngayong weekend. Inaasahan ding palalakasin ng bagyo ang habagat simula naman sa Sabado na maaaring magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ang pag-asa ang publiko at mga lokal na pamahalaan na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor sa mga susunod na weather update.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 4 milyong family food packs naka-standby na bilang paghanda sa pagpasok ng bagyong Domeng. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nakapagposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa pag-asa, inaasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pa itong umabot sa typhoon category. Bukod naman sa food packs, nakahanda na rin mahigit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong may paparating sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang maigpit na pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Itong kinumpirma ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Nakatuwang ang Department of Foreign Affairs sa pagmamonitor sa kalagayan ng mahigit sa 400 Pilipino sa naturang bansa. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang kaso ng virus sa sinumang mamamayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon. Inatasan din ng DMW ang mga manning agencies nito na magsumite ng regular na ulat upang matiyak ang mabilis na tulong sa mga Pilipinong maaring maapektuhan. Nagkasundo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtulungan para sa agarang pagsasaklolo sakaling may magpositibong Pilipino sa Congo.
13: Yung pong 400 na Filipinos doon naman ay minomonitor po katulad ng mga agency hires natin, yung mga recruitment agencies natin 24/7 ang monitoring nila. Kung meron mang problema, meron mga naapektuhan, ay sila po ay magsasubmit sa atin ng report at tutulungan po nila yung kanilang dineploy na OFWs. Yung po yung umiiral nating protocol. Pero sa ngayon po, wala pong news, wala pong kaming natatanggap na balita sa monitoring natin na may apektado tayong Pilipino.
3: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, muling nagpatupad ng balasahan ng Philippine National Police o PNP sa hanay ng ilang mataas nitong opisyal. Batay sa nilabas na kautusan, tinalaga si Police Brigadier General Arnold Ibay bilang bagong hepe ng National Capital Region Police Office. Papalitan naman niya si Police Brigadier General Randy Arceo na ililipat sa Personnel Holding and Accountability Unit. Samantala, may mga bagong assignment din sa Directorate for Research and Development habang tinalaga naman si Police Colonel Ledon Monte bilang bagong PNP Commandant of Cadets.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kamara on track na ipasa ang mga priority bills ng LEDAC o Legislative Executive Development Council. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: On track ang Kamara de Representante sa pag-aproba ng mga panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito ay matapos aprobahan sa ikalawang pagbasa ang 5 mahalagang panukala ngayong Linggo. Sa pamamagitan ng Viva Voce Vote, inaprobahan ng Kamara ang mga panukalang may kinalaman sa ekonomiya, social welfare, digital safety at transparency sa gobyerno. Patunay ito ng patuloy na pagtutok ng liderato ni na Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos sa legislative agenda ng administrasyon kasabay ng paghanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga inaprobahan sa ikalawang pagbasa, ang pagkapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Right to Information Act, Child Online Safety and Protection Act, panukalang laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news at pagpapalawak ng National Feeding Program bilang National Nutrition Program. Nauna nang naipasa ng Kamara sa ikalawang pagbasa noong nakaraang linggo ang House Bill Number 8389 o ang kauna-unahang Anti-Political Dynasty Bill na umabot sa naturang yugto sa kasaysayan ng Kongreso. Sa kasalukuyan, papalapit na ang Kamara sa pagtupad sa halos kalahati ng 52 priority bills ng LEDAC matapos maipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang 20 priority bill sa unang taon pa lamang ng 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas pinigding pa ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. At child sexual abuse or exploitation materials o CSAEM. Ikinatuwa ng Cybersecurity Investigation and Coordinating Center o CICC na naipasa na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, mahalaga ito para ma-update at makasabay ang batas sa advancement sa mga uri ng online child abuse at pornography, lalo na at nagagamit na rito ang artificial intelligence at iba pang makabagong teknolohiya. Gitpa ni Paraiso, kailangan nanggipin ng batas para mapanagot ang mga kriminal na may kinalaman sa pang-abuso at exploitation ng mga kabataan online.
15: Ang AI-generated na child pornography, victimless crime. Yung di ba parang kahit kopyahin mo yung image sa isang bata, pero ang AI-generated pornography, child pornography, victimless crime. So kailangan talaga magkaroon ng legislation na maparusahan yung mga taong gumagawa nito. No? At again, because of the advancement of technologies, our laws really have to catch up with these advancements so our laws could be not only relevant but effective in enforcement.
3: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpilit na pagbutuhan ng pagtalakay sa Remote Voting Rule Amendment, senyales na talo ang argumento ng kabilang panig ayon kay Senator Ping Lacson mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Dinig ni Senador Ping Lacson na ang pagpilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide the House o magbotohan ng mga senador noong Martes ng gabi para talakayin ang panukalang amyenda sa rules para sa remote voting ay pag-amin na wala sa kanilang panig ang katotohanan o batas. Matatandaan noong Martes ng gabi ay naging mainit ang debate ng mga senador nang ipresenta sa plenaryo ang motion na payagan ng online na pagboto sa sesyon ng isang senador. Kwestiyon ng minority bloc na kinabibilangan ni Lacson ang procedure ng pagtalakay sa panukalang amyenda sa Senate rules. Anya, tila binay pass ang Committee on Rules na hindi pa nabubuo at wala pa rin chairman ngayon. Tanong ni Lacson, kaya ba nais mauwi sa botohan ng usapin ay dahil alam ng kabilang panig na talo ang kanilang argumento at naisa nilang agad matapos ang debate. Binanggit rin ni Lacson na tinawag niyang dirty tactics ng majority bloc dahil sadyaan niyang pinahaba ang recess at ang interpellation ng isang hiwalay na panukala para hintayin makaalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi rin anya agad pinaalam sa minority na planong talakayin ang plano ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Pinaliwanag rin ni Lacson na nagpa siya ang minorya na mag-walk out at maiwan si minority leader Tito Soto para kwestiyonin ang quorum at mag-motion na i-adjourn na ang sesyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Food and Drug Administration nagpaalala sa publiko na maging wais at maingat sa pagbili ng school supplies ngayong papalapit ang pasukan. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Nagpalabas na babala ang Food and Drug Administration o FDA kasama ang Toxics Watchdog Group na ban toxics ukol sa pagbili ng mga gamit sa eskwela ngayong papalapit ang pagbubukas ng klase. Pinapayuhan ang mga magulang na maging mapanuri upang makaiwas sa mga peking school supplies na nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal tulad ng lead at cadmium na mapanganib sa kalusugan ng mga mag-aaral. Narito ang pahayag ni Attorney K. Ann Magundayaw, spokesperson ng Food and Drug Administration.
18: Kami po sa Food and Drug Administration sa pangunguna ni DG Paulo Teston ay nagpapaalala ngayong back to school na bagamat tayong mga momshi at ang mga popshi natin ay nagtitipid, pero syempre hindi natin dapat kinocompromise dyan yung safety po ng ating mga anak. Kaya dapat po, no, matuto tayong maging mapanuri, no, sa ating mga binibiling gamit ng mga anak, especially yung mga maliliit nating mga anak, para naman maproteksyonan din yung kani-kanilang mga health.
17: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Canada at Bahamas nagpataw ng travel ban kaugnay ng Ebola outbreak sa ilang bansa sa Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Sa gitna ng lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Africa, nagpataw na ng pansamantalang travel ban ng Canada at Bahamas laban sa mga biyahero mula sa Democratic Republic of Congo, Uganda at South Sudan. Ayon sa ulat ng Reuters, epektibo agad ang 90 araw na pagbabawal ng Canada simula ngayong Linggo upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng virus sa kanilang bansa. Samantala, 30 araw namang ipapatupad ng Bahamas ang kahalintulad na restriksyon habang patuloy nilang sinusuri ang sitwasyon. Nagbabala na rin ang World Health Organization o WHO na very high na ang panganib ng paglala ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Congo at Uganda. Dahil dito, naghigpit na rin ang ilang bansa sa kanilang border controls at health screenings. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng Ebola sa Canada at Bahamas, ngunit naghahanda na ang kanilang mga health authorities para sa posibleng banta ng sakit. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
7: Radyo Pilipinas, Sports.
3: PBA semifinals, parehong tabla sa 2 games apiece. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Kapwa tabla sa 2-2 ang mga semifinal series ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Playoffs. Matapos ang naging tagumpay ng Rain or Shine Elasto Painters at Meralco Bulls sa gabi sa Smart Araneta Coliseum. Unang tinalo ng Elasto Painters sa Barangay Ginebra San Miguel sa final score na 97-85, at sinundan naman ng naging panalo ng Bulls sa TNT Tropang 5G sa Night Cup ng Wednesday doubleheader 101-90. Dahil sa panalo ng parehong koponan, noong Game 4, aabot na sa Game Number 6 ang parehong semi-series ng Commissioner's Cup o tinatawag na Virtual Best of 3. Bukas ng hapon, idadaos ang Game 5 na gaganapin pa rin sa Big Dome. Ang Game 6 ay nakatakda sa Linggo sa Inares Center sa Antipolo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan muntak pa ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
22: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Isang buwang summer school ng LGU Lawag City matagumpay ng nagtapos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ready?
4: Matagumpay ang summer school ng mga estudyante sa Lawag City, Lucas Norte matapos ipakita sa publiko ang kanilang natutunan sa larangan ng martial arts, musika, sining at iba pang talento. Isinagawa ang recital program ng Just Be Active This Summer ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lawag sa SM City Lawag kung saan dumalo ang mga magulang at nanood naman ang mga mallgoers. Ayon kay Lawag City SK Federated President Michael Christoph Agustin, isang buwan silang nag-training at nagklase. Umaabot sa mahigit 400 estudyante ang nag-enroll sa summer schooling, ngunit umaasa ito na mas marami pa ang maingganyo sa susunod na summer. Ang naturang aktibidad ay inisyatibo ng LGU, City Tourism Office at Sangguniang Kabataan na bilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matuto ng maayos ang mga kabataan dahil pwede silang sumunod sa yapak ng mga naunang nagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang kahusayan at talento. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Proyektong tamang abono ani sigurado sinagawa sa Pangasinan. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug. Narito ang report ni Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mildred.
5: Isinagawa ng BAE Agricultural Training Institute Region 1 na ang programang B-Extension Wheels tamang abono ani sigurado sa Multipurpose Training Center sa Santo Tomas, Pangasinan. Nakatuon ang aktividad sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Farmers Training, sa Balanced Fertilization at Tamang Nutrient Management gamit ang Soil Test Kit. Layunin itong matulungan ng mga magsasaka na mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani ng palay. Dumalo rin si Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Dick Villar III bilang suporta sa mga programang pang-agrikultura para sa mga magsasaka sa bayan. Kasabay nito, nakatakdang ipamahagi ang kabuoang 872 hybrid seeds at biofertilizers sa rice farmers. Unang nakatanggap ng ayuda ang mga magsasaka mula Barangay Poblacion East, Poblacion West, San Marcos at La Luna, habang susunod namang mabibigyan ng iba pang barangay ayon sa schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga residente ng Agoo, La Union na pagkalooban ng Certificate of Live Birth ng Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Glenda.
8: Walang katumbas na saya. Ganito ang naramdaman ng siyam na residente ng Agoo, La Union matapos silang makatanggap ng Certificate of Live Birth and Security Paper o SECPA mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project o BIRAP ng ahensya. Pinangunahan ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danites E. Timido ang paggawad ng SECPA sa mga residente na mula sa tatlong barangay ng bayan. Paliwanag ng PSA na ang BIRAP ay isang napakahalagang programa ng pamahalaan upang matiyak na lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa marginalized sector, gayon din ang mga indigenous peoples at mga kapuspalad ay may rehistro sa local civil registry office upang sila ay magkaroon ng opisyal at legal na pagkakakilanlan. Ito'y bilang katuparan sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiparating sa lahat ng mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 400 million pesos na halaga ng farm-to-market road sa Oriental Mindoro. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Tom!
9: Aprobado na ng pamahalaan ng 407 million pesos halaga ng farm-to-market road project sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng Regional Project Advisory Board, mapapabilis ito ang transport of goods at mas mapapabilis ito ang access to government services kapag natapos ang sabing proyekto. Matatagpuan ang 10.5 kilometrong pagbabakalsada sa Merit Concepcion, Victoria Barangay, Maria Concepcion, Happy Valley, Bugtong na Tuog Farm at Market Road with Bridge. Ang proyekto ay magdurugsong sa mga munisipalidad ng Victoria, Oriental Mindoro at Socorro na magpapabilis ng daloy ng agricultural products patungo sa pagbibentahan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 1,700 beneficiaries sa Santo Domingo, Albay tumanggap ng rice subsidy mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay, narito ang report ni Paul Apin.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Paul.
6: Umabot sa higit 1,700 na beneficiaryo sa Santo Domingo, Albay ang tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masap Program ng Pamalang Nasyonal na isinagawa nitong May 27. Bawat beneficiaryo ay nabigyan ng tigi-isang sako ng bigas na may timbang na 10 kilo bilang bahagi ng inisyatibang naglalayong maibsan ang gastusin sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Isinagawang aktibidad sa Potensiano Gregorio Recreational and Cultural Center sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Albay, katuwang ang LGU Santo Domingo upang matiyak ang maayos at organisadong distribusyon ng ayuda. Pinondohan ang programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halaga ng 137 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 3,000 delivery riders sa Eastern Visayas tumanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ben.
25: Nagsagawa ng sabayang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga delivery rider sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa Eastern Visayas, Mayo 27, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng agarang tulong sa mga sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kasalukuyang energy emergency sa bansa. Umabot sa 2,855 beneficiaryo sa rehiyon ang tumanggap ng tig 5,000 piso na ayuda bilang agarang suporta sa mga delivery rider. Batay sa Talaan, 1,124 beneficiaryo ang mula sa Tacloban City, 402 sa Ormoc City, Leyte, 88 sa Biliran, 202 sa Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar, at 157 sa Northern Samar. Ayon sa pamahalaan, layunin ang cash relief assistance na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga delivery rider na naapektuhan ng pagtaas ng gastusin sa transportasyon at pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Most wanted person ng Calabarzon dahil sa 13 kaso ng statutory rape na aresto sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Jean Nabilon.
7: Radyo Pilipinas, report.
3: Jean.
13: Naaresto ng Police Regional Office 8 ang rank number 1 regional most wanted person ng Calabarzon sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Talulora, Mondragon, Northern Samar noong Lunes ng hapon. Ang naaristong akusado ay kinilalang si Arnie Slael, 26 anyos, binata, isang backhoe operator na nakatira sa Mondragon, Northern Samar na dinakip sa visa ng warrant of arrest. Dahil sa kasong 13 counts ng statutory rape na pinalabas ng husgado noong July 8, 2025 na walang piyansang inirekomenda. Ang naturang operasyon ay magkasamang isinagawa ng Mondragon Municipal Police Station, Regional Intelligence Operation RID Region 4A, Provincial Intelligence Unit ng Northern Samar Police Provincial Office, RID 8 at ng Antipolo City Police Station. Ang akusado ay dinala sa Mondragon Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Navilon, Radio Pilipinas. Radyo Publiko Kalbayo.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Paglulunsad ng ASEAN AI Ready Program sa Iligan City, aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Narito ang balitang atin sa atin ni Sharif Temhar.
7: Radyo Pilipinas, report.
3: Sharif,
18: aprobado na ng sanggunyang panlunsod ng Iligan ang resolusyong isinulong ni Councilor Thomas Derek Shaw na nagpapahintulot kay Mayor Frederick Shaw na lumagda sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Smart Cities PH Incorporated para sa implementasyon ng ASEAN AI Ready Program sa lungsod. Hakbang ito upang palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at komunidad sa Artificial Intelligence o AI at ihanda sila sa paggamit nito sa edukasyon, trabaho at digital na serbisyo. Sa tulong ng ASEAN Foundation at Google.org, layunin ng programa na palakasin ang kaalaman at responsabling paggamit ng AI, pausayin ang digital skills at bawasan ang agwat sa akses sa teknolohiya sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Samantala, una na rin naglunsad ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ng AI at Coding Trainings para sa mga estudyante, guro at komunidad bilang regional hub ng AI-ready ASEAN sa Mindanao gamit ang hands-on learning at community-based training programs. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at magpapalakas pa ng digital skills sa Mindanao at iba pang bahagi ng ASEAN region. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Governor Tan narawagan ng pagkakaisa at matatag na pananampalataya sa araw ng Idil Adha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Darito ang balitang hatid ni Fatma Gino.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Fatma.
17: Sa pagdiriwang ng Idil Adha kahapon, May 27, 2026, muling nanawagan si Sulu Governor Abdusoko Eitan II sa mamamayan na higit pang palakasin ang pagkakaisa, pagmamahalan at pananampalataya hindi lamang sa bawat pamilya, kundi maging sa kapwa-tao. Ayon sa Gobernador, mahalagang manaigang respeto, pagtutulungan at pag-uunawaan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakabuklod ng sambayanan. Binigyan din niya ang Idil Adha hindi lamang paggunita sa sakripisyo at pananampalataya, kundi isa ring paalala ng malasakit, kabutihan at pagkakaisa ng bawat isa. Ang Idil Adha prayer ay pinangunahan ni Ustaz Muhaymin Abubakar, Chairman ng Sulu Ulama Council for Peace and Development, kasama ang iba pang religious leaders at mga mananampalataya mula sa iba't ibang lugar. Ginanap ito sa Provincial Capitola Ground sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Naging payapa at makabuluhan ang pagdiriwang kung saan nagkaisa ang lahat sa panalangin para sa kapayapaan, kaunlaran at mas matibay na samahan ng sambayanan. Ipinakita rin sa okasyon ng kahalagahan ng pananampalataya bilang gabay tungo sa pagkakaisa at maayos na kinabukasan para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, May 28, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
21: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
22: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
20: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
24: Ayun!

0: kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong kuwaranuni anarampay na.
0: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga, Manila, Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning! Huwebes. May 28, 2026. Good morning po. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gabamayang alas 8 na umaga. Ako po si Alan Alianige.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ang programang ito, mga kaibigan, sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din po sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ha? Sabayan broadcast po sa mga himpilan na yan, sa mga stasyon na yan. At siyempre, sabayan din na mapapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Thursday, Duki Pass Company, ha? May pasok na uli. Kahapon wala, Idil Adha kahapon. Ngayon may pasok na. Kumustahin muna natin ang kalagayan po ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila.
3: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Hatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito. Sa dadaan po ng EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa May Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bilis ang dalasakyan. Masusunod ang pagbabagal dito na lamang po sa May Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa May Park Avenue at sana tipagbagal ang dalasakyan hanggang makarating na po sa Taft Avenue. Moderate traffic naman po sa May Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. Pagdating po ng Ayala, tuloy-tuloy po ang bilis ng dalasakyan hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound sa May Cali Industria at sana tipagbagal ang dalasakyan. Moderate traffic naman po sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, muli po itong babagal dito lamang po sa may Makili. Paglapos po ng Makili, tuloy-tuloy po ang bilis ng dalawang sasakyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, Levy Mariano hanggang Upper Makili, asa natin pagbagal ng dalawang sasakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalawang sasakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw na Thursday, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
6: Ann?
7: Yes, sir.
6: Doon sa malakas na buhos ng ulan kaninang madaling araw dito sa Quezon City and nearby areas, wala naman tayo na monitor ng mga main thoroughfares na nagkaroon ng tubig baha?
7: Ay, sir, ngayon po sir, sa mga oras ito, sir, wala naman po na-report sa atin ng mga baha po.
6: Okay. Thank you so much, Ann Gozon. Good morning, good morning. Ann Gozon, mula po sa MMDA Metro Bay.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 8.5 minutes na makalipas po ang 7 AM. Ito po ah. Sa pagbisita po mga kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Japan, meron pong kaagad na tatlong kasunduan na nilagdaan. Yan po ay naglalayong palawakin ang pagtutulungan o kooperasyon sa digital finance, smart cities, sa infrastructure at iba pang mga proyektong makakatulong sa mas maraming Pilipino. Kabilang po mga kaibigan sa Memorandum of Understanding, ang partnership na Ayala Corporation, Mint GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation, layunin po niya na suportahan ang paglago ng GCash at palawakin din ang digital services nito. Mayroon ding partnership mga kaibigan, ha? Ang Ayala Corporation at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ng collaboration sa marketing technology at yung pong iba pang mga digital platforms. Isa rin sa mga MOU ang partnership ng Ayala, Globe, Mitsubishi Corporation at KDDI para naman pag-aralan po ang tinatawag na Intelligent City Initiatives dito sa Pilipinas. At sa loob po ng maraming dekada, mga kaibigan, naging bahagi na ng paglago ng Pilipinas ang maraming Japanese companies. At sa likod po ng bawat pagpupulong at investment discussion, mas malawak na layunin po nito. Eto ho, ha? Mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, mas magandang connectivity, mas matatag na infrastructure, at mas maraming opportunities para sa mga Pilipino.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: 10 minutes mga kaibigan, makalipas pong 7 AM. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Ha? Kumustahin natin yung mga dam na pinangangasiwaan po ng National Water Resources Board. Pangunahin na dyan ang Angat Dam. Dito po, malapit sa atin. Ha? Yan ang isa o ang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan tubig dito po sa Metro Manila. Yan at iba pang mga updates mula sa National Water Resources Board. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Mas masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 78 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. I-acknowledge ko lang, ito po ang si Sean Kyle Flores. Sabi niya, good day Sir Alan. Shout out to the parish priest of the Lord's Transfiguration Parish, L&S Subdivision in Angeles City. Si Reverend Father Diogracias Kerr Galang. Celebrating his birthday today. Thank you and God bless. From Sean Kyle Flores, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Oy, happy birthday, Father Diogracias Kerr Galang. Diyan po sa parish priest. Siya po ay parish priest ng the Lord's Transfiguration Parish sa Angeles City, Pampanga. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang mga kaibigan, tayo ho'y makikibalita naman sa National Water Resources Board. Baka kausap natin ang kanilang Executive Director, si Dr. Sevilio David Jr. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, Sir Alan, sa ating mga tagapakinigan ng programa po.
6: Yes, sir. Una, makikibalita lang kami, of course, sa status sa kasalukuyan ng dam na, Angat Dam muna at iba pang mga key dams na pinamamahalaan po ng National Water Resources Board. Tag-init, although nagkakaroon ng paminsan-binsang mga pag-ulan. Kumusta po primarily ang ating Angat Dam, sir?
10: Sa ngayon po, no, ang level ng Angat Dam ay nasa 174.44 meters, no? At mababa na po ito, no, doon sa 180 na operating level na sinasabi po natin. Kaya dahil na rin po itong pangamba ng El Niño, ay minabuti po natin na mas bigyan ng prioridad, no, yung water supply po dito sa Metro Manila. Dahil na sa sitwasyon na rin po na mas mababa na tayo sa 180 na minimum operating level. In fact, more than 5 meters na po ang baba niya. Kasi nga po, halos 174 meters na po siya.
6: Okay. So, ang normal na operating level, ika nga ng Angat Dam is 180 meters. At present, it's down to 174 meters. Okay. So, yung pong pagbaba ng halos 6 na metro sa level ng Angat, paano po ito kinakategorize in terms of ito ba'y pag sinabing a little below the normal operating level, ano ho ang tawag doon at anong magiging pangunahing epekto nito sa atin, halimbawa dito sa Metro Manila at iba pang mga pinaglilingkuran ng Angat Dam?
10: Sa ngayon po, no, sabi, pag mababa po sa 180 meters na no, minimum operating level,
6: opo,
10: mas binibigyan prioridad po natin ang water supply for Metro Manila at karating lugar po. No. Pero ganun pa man, no, dahil po nagpapatuloy, no, yung pagbaba po ng Angat Dam, dahil wala pa akong masyadong pag-ulan na nararanasan sa Angat Watershed, ay minabuti na rin po natin, no, na mag-implement ng contingency measures, no, para naman po mas mapangalagaan natin itong supply na kasalukuyan dahil na rin po, no, yung pangamba ng El Niño na maaari po mag-umpisa by June or itong papasok na buwan.
11: Opo.
10: At maaari po itong matapos, tumawid no, hanggang sa susunod na taon ayon po sa pag-asa. Kaya yun din po ang kailangan natin paghandaan kasama Alan na sa kasalukuyan po ay normal po ang water supply na may bibigay natin sa Metro Manila no, para po sa buwan ng June. Mm-hmm. Pero ganun pa man po ay kailangan din po nating i-monitor no, ng maigi ito kung magpapatuloy po ang bababa ito at walang darating na pag-ulan sa mga susunod na linggo, ay re-reviewin po natin yan no, kung kailangan mag-adjust, kung kinakailangan para naman po mapangalagaan natin yung mga pangailangan natin hanggang sa mga susunod na buwan po.
11: Opo. At para rin po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, maliban sa Angat Dam as the primary source of potable water dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar, ano pa po ang ibang binibigyan ng tubig ng Angat Dam? Meron bang bahagi ng mga irrigation facilities din na malapit dito sa atin? O it's primarily source of potable water natin, Director David, sir?
10: Kasama po yung irrigation ng mga more than 20,000 hectares po no, sa Bulacan at Pampanga. Pero ganun, sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level, ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila no, nitong buwan ng Mayo.
11: Mm-hmm.
10: So wala hong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala hong munang alokasyon para sa irrigasyon. At hihintayin ho muna natin siguro makarecover no, yung Angat Dam no, doon sa mas normal o comfortable na level.
11: Opo.
10: Kasi nga po, kasama Alan, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no, ng allocation o release para sa irrigation, ay kailangan din po nating i-sustain yan. No? Hindi naman po pwedeng bibigyan natin ngayon, tapos sa susunod na buwan, eh, hindi po pwede. Kasi kailangan pong mga tatlo hanggang apat na buwan, no, yung
11: isang
10: cropping season po. No? Kaya kailangan, pag nagsimula po tayong magbigay, ay gusto rin mo natin mabigyan ng kasiguruhan na may tatawid natin hanggang sa makapag-ani po sila. No? Kaya ang tinitingnan po natin dito, kung kakayanin po iyon, yun po yung minomonitor ng atin sa ngayon, ay sa kasalukuyan po kasi medyo alangan, medyo mababa po ang level. Kaya hanggang sa yun po ay suspended muna ang releases sa irrigasyon. Dahil na rin po, nakapag-ani na rin po sila at kasalukuyan ay naghahanda na sila sa mga susunod na pagtatanim, pero kailangan pong i-monitor muna ang level po ng Angat kasama lang.
11: Opo. At sa panig po ng National Water Resources Board, pag umabot ng anong level, how many meters below the 180 normal operating level ng Angat, ang ituturing na, halimbawa na critical ang level ng tubig sa Angat Dam, sir?
10: Sa ngayon po ang sinasabi, ano po, eh, depende po kasi sa mga pag-ulan, no, yung projection natin sa mga pag-ulan na darating. No?
11: Opo.
10: Kaya sabi nga ho natin, ilang buwan ang tinitingnan ho natin dito. No? Pero sabi nga ho natin dito, pag medyo bumaba po ng mga 170 yan o hanggang 165, medyo tinitingnan na rin po natin kung mag-a-adjust na tayo sa allocation po para po sa water supply, no? Yun po yung tingnan din natin, no?
11: Opo.
10: Pero ayaw rin po kasi natin siyang bumaba ng masyado kasamang alang kasi
11: yes,
10: pag masyadong mababa, baka mahirapan na rin makarecover siya para matugunan yung mga pangailangan natin sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na taon po.
11: Mm-hmm. But as it is doon sa level na 174 meters, ay wala pang pangangailangan para bawasan ang supply ng tubig na pinagkakaloob natin, yung potable water.
10: Sa ngayon po, kasama nga lang, normal po, nasa 50 cubic meters po ang allocation no, ng NWSS para po sa water supply ng Metro Manila.
11: Mm.
10: Kasama po dyan, no, meron pong sinasupplyan din sa parte ng Bulacan,
11: opo,
10: Cavite, at konting bayan dito po sa Rizal, no. So yung pong Metro Manila, yung mga karating lugar din po na umaasa, no, halos 90% po kasi ng tubig diyan nanggagaling sa Angat Dam.
11: Ayun, dahil normal pa, ikangat, wala pang bawas doon sa volume ng tubig for for domestic use. Ano? Kumbaga, hindi pa pwede, hindi pwedeng sabihin itong mga water concessionaires natin, kaya walang tubig ay dahil walang tubig na galing sa source. Hindi ganon, di ba?
10: Hindi po, no, kasama lang. Pero sa ganun pa man, no, nagpapatupad na rin po sila ng tinatawag na contingency measures. No?
11: Yes.
10: Gagaya po ng yung pressure ng management, no, yung pagbabubas po, no, ng pressure. Pero ito po ay sinasagawa lang pag mga off-peak hours, no, yung pong mga sa mga gabi na hindi po masyadong kailangan. Kasi kasama na rin po kasi yung pagmamanage ng supply, yung pressure management.
11: Opo.
10: Kasi po, pag masyadong sa gabi po ay wala masyadong gumagamit, eh mas maganda po ng babaan ng pressure para naman po wala rin po masyadong nasasayang na tubig pag may mga leakages po ang nangyayari.
11: Mm.
10: Pero paman, itong mga leakages ay tinutulugunan na rin po, no, para po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon. At tayo naman po, no, ay nakikipag-ugnayan din, no, sa NWSS, NIA at PAGASA, no, kung pwede po magsagawa ng mga cloud seeding operations kung nararapat po, kasi depende rin po sa dating ng mga pag-ulan yang kung magsasagawa nito, no.
11: Mm.
10: At ganun pa man yung mga kasama po nating taga-NIA sa kanilang barta po, no, ay nagsasagawa rin po sila ng mga contingency measures para paghandaan po itong kasalukuyang sitwasyon may padating na El Nino po na baka umabot hanggang sa susunod po.
11: Opo. Ito nabanggit nyo, pakikipag-ugnayan with NIA and PAGASA tungkol sa possible cloud seeding operations. Base po sa initial na inyong pag-uusap, meron na bang mga ulap dito sa ibabaw ng Angat Watershed na ideal na i-induce para magkaroon ng mga pag-ulan via cloud seeding?
10: Sa huling pag-ugnayan po namin ay wala pa ho muna, pero ino-monitor po natin yan kasama kan.
11: Ayun. Okay. Isa pa, kasi pinag-uusapan natin Angat is the primary source of water, potable water dito sa Metro Manila. On a daily basis, ang average po na tubig na inilalabas para sa pangangailangan sa Metro Manila ay ano po ang volume, sir?
10: Mga 50 cubic meters per second ho yan, no? Mga more than ano po yan, no? May get ano po yan, mga 4,500 million liters per day po, no? Million litro ang pinag-uusapan po natin, ang nilalabas natin. May get 4,000 po yan.
11: Opo.
10: Na million, 4 billion, mga 4 billion litro po ang nilalabas po.
11: A day?
10: Halos kada a day po, may get po, may get 4 billion po.
11: Yun. At syempre tinatry ko i-visualize ito. Halimbawa, yung ganong karami, 4 billion liters a day on the average, kung susukatin natin dun sa volume ng tubig, sa Angat Dam, ito ay equivalent sa ilang metro? Halimbawa, nandun sa bandang itaas, syempre iba yung configuration ng bandang itaas. Kung titingnan in terms of meters, mga ilang metro more or less ang makikitang ibababa, let's say kung walang ulan, pero ganung kalaki daily ang volume na inilalabas, ang equivalent po nito in terms of meters, more or less, ilan po? Ilang metro?
10: Depende po kasi, no? Sabi nga ko natin, pag mas mataas ang level, mas mataas po yung volume.
11: Kasi
10: parang ano yun, parang imbudo, no?
11: Oo, yes, paano? Yes, aha.
10: So, kasalukuyan pong level, no? Dahil na rin po sa pagkuha, ngayon ang kumukuha lang po yung NWSS.
11: Opo.
10: Ay halos mga 0.3 hanggang 0.3 meters po on the average ang baba po ng Angat Dam, no.
11: Araw-araw so, yun, sir.
10: Araw-araw po yun sa kasalukuyang level po, no. Pero pag mas mataas po ang level, mas mababa po doon, no. Kasi nga po mas malaki ang volume pag nasa parting itaas po.
11: Yes, ayun. So kung halimbawang sa ngayon nasa tatlong metro. Sorry, 1/3.
10: 30 centimeters po.
11: So that's a little below 1/3 of a meter, ika nga, ang ibinababa
10: po.
11: Araw-araw. Ayun.
10: Tama po yun. Tama
11: okay.
10: Po yun. Sa kasalukuyang level po. Kasalukuyang level po.
11: Opo. Yes, sir. Dr. David, we understand na ang ating National Water Resources Board ay i-activate na rin itong inyong water filtration stations dyan naman po sa Laguna de Baí. Update lamang po tungkol dyan, please, sir.
10: Ongoing po, no? Ongoing naman po yung operations ng mga water treatment facilities ng NWSS at concessionaryo dyan sa Laguna Lake. In fact, nakakatulong po yung mga to, no? Kasi sabi nga ho natin, yung 90% po galing sa Angat, karamihan po, yung iba po dyan eh, galing sa Laguna Lake, no? Halos 10% po, no? Ng mga sources ay galing na rin po sa Laguna Lake, no? Ganun pa man, kasama Alan, ang siguro magandang may babalita din po natin.
11: Opo.
10: Ay bago magtapos ang taon ng NWSS at concessionaires, ay baka po ma-operate na rin natin itong Upper Wawa Dam, no?
11: Mm-hmm.
10: At na makakatulong po yan na halos 300 million liters per day po, no? Ang pwede niyang may tulong. At may additional facility rin po sa may Laguna Lake. So sa tingin po natin, bago magtapos ang taon ng maging operational ito, ay malaki po ang may tutulong bilang paghahanda na rin po itong pagpasok ng El Nino na aabot nga po hanggang sa susunod na taon.
11: Opo, yung pumbong binabanggit niyo, Dr. David Sir, na 10% ng tubig ng Metro na kailangan o ginagamit sa Metro Manila galing naman dyan sa Laguna Lake. So ito ay kasama dun sa tubig na lumalabas sa ating mga gripo, sir, ano ha?
10: Tama po yun, no? Tama po yun. Kasama na rin po. Nakakadagdag na rin, nakakatulong na rin po yan, no? Para naman po, hindi naman po lahat ng tubig, no? Na nagagaling, ay ginagamit sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam. Dati po kasi mga 95% galing sa Angat Dam. Pero ngayon po, dahil may mga additional sources na rin po, eh, medyo bumaba po ang dependency natin sa Angat Dam at 90%. Medyo mataas pa rin po yun, kaya patuloy po ang pagsasagawa ng mga karagdaga mapagkukunan ng tubig po.
11: Ayun, okay. Well, in closing, Dr. David, sir, syempre, para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, bago tayo tuluyang magtapos sa panayam, Doc, sir, mga paalala po from your end sa National Water Resources Board para naman tulong-tulong tayong lahat, ika nga, sa pagtitipid ng tubig. Sir?
10: Maraming salamat, Alan, no? So sa ngayon po ay inikayat po natin ng publiko, no, na magtipid po na tayo ng tubig, no? Yung mga leakage po natin sa loob ng kabahayan ay kung maaari po ay ayusin ito at para naman po walang nasasayang sa mga tubig, maging mas responsable po tayo mag-reuse or mag-recycle, no, ng tubig kung may mga pagkakataon po. At itong mga pag-ulan na nararanasan po natin kasama Alan, hindi pa po ito nakakaabot sa watershed ng Angat. Eh, ganun pa man, no? Kung ito po ay pwede natin i-harvest, no? Ipunin po natin ng maayos at sa tingin po natin malaki ang may tutulong kung tayo po lahat ay magsasagawa ng rainwater harvesting. Ipunin lang po ng maayos para di man pagbahaya, no, ng mga insekto. At malaki po ang may tutulong ito sa ating katsalukuyang sitwasyon para po ma-conserve, no, ang mga tubig po natin na gagaling sa mga reserva po natin.
11: Mm-hmm. Okay, Dr. Sibilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa National Water Resources Board, sir.
10: Maraming salamat po at magandang umaga po at salamat sa pagkakataon po.
11: Yes, sir. Thank you very much. Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sibilio David Jr.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Kayo po'y patuloy na nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial dito sa Magamarala. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O update muna mga kaibigan na doon po sa low pressure area dyan sa Mindanao. Mahigit po sa 23,000 individuals ang apektado ng trough ng LPA diyan sa Mindanao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
13: Alang, hindi pa man nga nakakapasok itong bagyo ay nakakaramdam na, no? Itong ibang bahagi ng bansa natin nung tinatawag nga na trough o extension ng LPA na ngayon nga isa ng bagyo at umaabot na nga sa 5,000 pamilya o katumbas ng nasa 23 individual ang naitala ng DSWD na naapektuhan ng mga pag-ulang dulot nitong trough o extension ng LPA sa Mindanao. Mula ito sa 21 barangay na apektado sa Davao Region at sa Soccer Gen. Batay sa tala ng DSWD, meron na ring 78 pamilya o katumbas naman ng nasa 366 na individual ang nanatili ngayon sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman na ang paghahatid ng tulong ng DSWD na sumampa na rin sa 100,000 yung kanilang naipaabot na paunang tulong. Nananatiling nakahanda rin ang nasa 5 bilyong halaga ng stockpile at standby funds ng DSWD para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong residente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po sa Quezon City.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Isa po sa mga pinagtutunan ng matinding pansin na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ito pong mga hakbang para maiwasan ang mga pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ha? Siyempre, dito sa Metro Manila, ang pangunahing katuwang po ay ang Metro Manila Development Authority. Ito po yung programang kalinisan sa Bagong Pilipinas. Ha? Siyempre, pag malinis, walang basura, walang babara sa mga drainage system. Aba, eh, mas mabilis ang pagbaba, ika nga, ng tubig, ulan. Meron din nga pala, mga kaibigan, nilunsad na Mobile Materials Recovery Facilities. Ha? Ang mga update po tungkol dyan at iba pang mahalagang usapin dito po sa Metro Manila. Hingi tayo ng update mula sa MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
14: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
11: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update dito po sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-spearhead nito sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, sir. Please give us an update, sir.
14: Sa ngayon, sir, ang aming yes to ayos with Lola Disciplina at the center stage, yun po ang aming contribution sa National Discipline Program ng ating Pangulo. At ito ay encompassing na sa lahat ng mga kaayusan sa ating paligid, including sa ating kalinisan. So, tuloy-tuloy po ang aming launching. Natapos na kami sa Malabon, natapos na rin kami sa Pateros, at sunod-sunod na po sa iba pang mga areas dito sa Metro Manila ang aming gagawin.
11: Ayun. So, syempre, bahagi po ng dapat ay pakikipagtulungan ng mga residente ng Metro Manila. Meron naman mga materials recovery facility. Halimbawa, yung mga, madalas ito, Yusek, sir, yung mga ano, mga pinaglagyan, mga disposable na plastic bottles ng mga soft drinks, fruit juice, hindi naman dapat tinatapon lang basta-basta. We understand na ang pakikipagtulungan ng ating ordinaryong mamamayan by way of putting this into the material recovery facilities natin para ika nga ay mabawasan yung mga tinatapon at itong mga ito ay mapapakinabangan pa nating mga marirecycle at magagamit sa ibang paraan itong mga plastic na ito, sir.
14: Opo, talagang kailangan talaga ang disiplina sa panahong ito. Sapagkat ito ang ating magdadala talaga ng kaayusan sa ating kapaligiran. Kasi hindi po pwedeng one way lang ito na gobyerno lang lahat.
11: Opo.
14: Kailangan talagang sumali ang ating mga kababayan kasi nakikita natin sa aming mga sa aming pagmimintay ng pumping station, 5,000 tonelada ng trash ang aming nakukuha sa pumping stations. 7,000 tonelada ang aming nakukuha sa mga trash traps ng ating waterways. That is approximately 12,000 tons of trash.
11: Uy.
14: Every year, doon lang sa ating pumping station at saka sa waterways. And that translates into 1,000 tonelada ang aming nakukuha sa isang buwan sa pumping station at saka sa trash. Saan ang gagaling yan? Diyan din lang sa mga kapaligiran natin, sa mga kababayan natin na talagang wala nang pakundangan kung magtapon ng basura sa ating mga lugar na hindi dapat pagtapunan.
11: Opo. And we understand you, Zec Torres, sir, na in the pipeline, ika nga na itong mga regular na naglalagay, nagtatapon ng kanilang refuse dito sa mga materials recovery facilities, baka mabigyan din ng incentive by way of meron daw yatang mga plano na mga grocery items na ipagkakaloob sa kanila, bahagi ng kanilang kooperasyon na dapat tulong-tulong dito sa pag-maintain ng ating kalinisan sa kapaligiran ni Husek, sir.
14: Actually, sir, hindi actually plano yan, sir, kundi ongoing na.
11: Oy, ongoing na.
14: Tumatakbo. Ang last na punta namin yung bayanihan sa Estero.
11: Opo.
14: Diyan sa may Sa may Libis, sa may Quezon City.
11: Opo.
14: Ang mga, yung aming MRF, recyclable mo, palit grocery ko. So, meron silang parang points, meron silang parang passport.
11: Yun.
14: May points sila na na-accumulate. Like for example, 1 kilo ng karton, 6 points po yan. Pag meron silang yung pet bottle, 1 kilo ng pet bottle, 6.5 points yan, 1 kilo. So, kasama dyan yung mga, iba pang mga kasama, yero, lata, bakal, aluminum, yung mga napupunta sa junk shop. Yan, binibigyan namin yan ng points.
11: Mm-hmm.
14: Points pagkatapos, ang mga points na yan ay may exchange sila sa ating parang mobile parang kariton grocery natin, mobile Apa. Grocery natin.
11: Mm-hmm.
14: Halimbawa, 1 kilong asukal, 80 points. May mga, halimbawa, stick O, parang 84 points. Parang ganun ang naalala ko eh. 1 kilong bigas yan, 145 points yan.
11: Ah,
14: so,
11: okay.
14: Kaya ka na accumulate points sa pagbibigay lang, ng pagdadala lang ng kanilang mga recyclables. At pagkatapos, pag enough points na, pwede rin lang i-redeem sa ating mobile grocery.
11: Mm-mm. Ika nga, nakatulong na sila sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pagkatapos, mag-earn pa sila ng points na later on ay may equivalent na groceries na kanilang maiuuwi. Ika nga eh, dalawang pamamaraan ang dalawa kagad ang na-achieve ng ating mga kababayan, sir. Ano?
14: Opo, yan nga po talaga, sir. EcoSavers Passbook ang tawag namin doon.
11: Mm.
14: EcoSavers Passbook ng Mobile Materials Recovery Facility. Yan po yung ginagamit natin doon.
11: Opo. Okay. On another matter, Husek Torres, sir, we understand maging ang MMDA, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong doon sa mga kababayan natin na nasunugan diyan sa Binondo, Maynila. Meron po kayong mga tauhan. We understand na tumutulong pati sa paglilinis ng mga debris doon po sa area ng nasunog, Husek, sir?
14: Opo, yun po talaga ang una nating naging concern, yung linisin yung debris na nag-accumulate dahil siyempre yung mga nasunog na mga debris, yung mga nabasa ng tubig, yung mga water damage na mga gamit, inilagay na sa labas ng site, ng ground zero, kasi medyo looban yun eh. So inilabas na rito sa kalsada at ito ay talagang nagkukos ng matinding traffic. Kaya kahapon, hindi, walang tigil yun, 24 hours ang ating pag-haul. Naka 20 trucks na tayo doon at mas dinadagdagan namin ang mga trucks doon para maubos na kaagad at makabalik na sa dating sitwasyon yung kalsada doon.
11: Mm-hmm. At pati nga po yata, we understand, yung mga charcoal briquettes, nagkaloob kayo para may pansamantalang magamit muna sa pagluluto yung mga kababayan natin as an alternative sa paggamit din ng LPG, sir?
14: Opo. Opo. Tinitest na po namin yung ating charcoal briquettes dahil nakita namin sa lugar, talagang medyo mahirap yung situation nila, especially sa kanilang kitchen facilities dahil pati yung mga LPG, wala lahat eh. Magpupundar ulit sila. So, dahil may mga dumarating ng mga ayuda in the form of uncooked food na kailangan pa nilang iluto, i-process, pinaunahan na namin, pinasubukan na namin yung ating charcoal fired stove na galing sa ating facility dyan sa Bitas.
11: Opo.
14: At yung mga uling, mga charcoal briquettes na galing sa Water Lily, na galing naman dito sa ating sa Tapayan. So pag yan ay nag-succeed, i-scale na namin yan. Yan ang mga magiging mainstay ng MMDA na pamigay sa ating mga kababayan pag may mga ganyang situation.
11: Opo. Okay. Update naman po, sir. We understand na nagsagawa kayo ng inspection dito sa gawi po ng Southern Access Link Expressway, o itong SALEX, kung tawagin. Any development po o update naman sa aspetong yan, Yusek Torres, sir, please.
14: Opo. Ginawa natin yon sapagkat sa usapin naman po ng mga infrastructure projects, nakikita ng MDA na talagang mahalaga na magpatuloy tayo sa mga proyektong nagpapabuti ng mobility at magpapagaan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. At itong SALEX, Southern Access Link Expressway, ay isa sa mga ito. Pero ngayon, nababasa natin sa news at merong mga developments na dahil dun sa kontrobersya about sa environmental protection. Kaya mahalaga rin talaga na mapangalagaan natin ang kalikasan at mapakinggan ang sentimiento ng publiko. Yan talaga ang posisyon niya ng MMDA at kami nagpapasalamat sa ibang mga sa mga contractors niya, especially San Miguel, sa pag-step back at para magkaroon ng chance ang ating DNR na ma-re-examine yan. Kaya positibo pa rin ang pansamantalang tinigil ang three cutting operations dyan sa Mequirino Avenue upang mabigyan nga ang DNR ng mas malalim ng pagkakataon na magsagawa ng mas malalim na pag-aaral at masigurong maayos ang environmental safeguards nito. Dahil ito ay talaga napaka-sensitibong hakbang.
11: Opo.
14: Ang posisyon naman natin dyan, hindi dapat magbanggaan ang development ng environmental protection. Hindi dapat magbanggaan yung development at saka environmental protection. Dahil yun nga, kailangan natin pagsabayin ang progreso at kaligtasan at pangangalaga sa kaligtasan. National security concern ho kasi yan.
11: Ayan. At gamit, ika nga, ang whole of government approach, kailangan balansihin itong dalawang sides na ito. Ika nga, Yusek, ano po?
14: Opo. Talagang part talaga kasi ng ating national security strategy yung environmental protection. Kaya hindi pwedeng development lang ng development without regard to environmental protection. Pero hindi rin naman po pwedeng makompromiso ang development because of issues of environmental protection. So the delicate balance must be found there.
11: Ayun. Okay. Sir, sa aspeto naman po ng traffic management ng MMDA, alongside the improvement ng ating major thoroughfare ng EDSA, nandyan na, ramdam na yung ika nga, asphalt overlay sa maraming bahagi ng EDSA sa kasalukuyan, sir.
14: Opo. Talagang tuloy-tuloy naman po ang trabaho ng DPWS yan under kay Secretary Vince Dison. At talagang yun nga, nakikita natin ang napakagandang development ngayon sa EDSA. Sabi nga ni Secretary Vincent, para nag-uusap kami, sabi niya, alam mo, yung no news is good news . Kasi he's saying na what he meant is that na hindi nararamdaman ng ating mga kababayan ang nagiging abala ng mga construction dyan at development dyan sa EDSA because of magandang planning sa scheduling at saka yung coordination sa MMDA para makapag-deploy kami ng additional na mga tao para sa traffic assistance. Kaya kung hindi na naramdaman ng mga kababayan natin at halos tapos na yung first phase eh, at mag-second phase na eh. So, halos tapos na yung southbound part mula sa Orense hanggang sa Moa, halos tapos na ang asphalt overlay dyan at pupunta na ng northbound dyan. So, makita, at isa rin sa mga rason dyan is that yung ating itong ginagamit dyan, ang ginagamit ng DPWH ay napakagandang quality na nawawala na lang pothole pero hindi nila maramdaman yung dating naramdaman natin na experience natin na pag bago ang asfalto eh dumidikit sa gulong at nagkakalansingan sa under chassis ng ating sasakyan. Ang asfalto ngayon ho, wala hong ganyan dahil after 6 hours talagang matigas ng asfalto at ang sabi nga ni Secretary Vincian, pang runway ang asfalto na yan.
11: Ayun. Okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na yung mga narito sa atin sa National Capital Region, sir.
14: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataon na binigyan niyo sa amin para may ahiyag ang mga programa ng MMDA. Sa atin lang, mga kababayan, huwag kalimutan at laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
11: Yes, sir. Salamat po na marami, Yusek Torres, sir. Good morning.
14: Maraming salamat, sir.
11: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 and a half minutes makalipas ang 7 a.m. Oh, ito, kumusta kaya ang magiging heat index in most parts of the country? At yung epekto ng ano, low pressure area, ha? Makibaligta tayo, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
3: Radyo Pilipinas Weather!
11: Narito ang update mula sa PAGASA atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
15: Yes po, good morning din po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, southwesterly wind flow siya nakakaapekto sa may Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nagdudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly sa may western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Soccsajan, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Palawan. Samantalang yung trough nga ng bagyo sa labas ng ating FAR, ang siya naman nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Mindanao. At magdudulot niya ng matataas na chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, iiral pa rin yung chance ng mga pulupulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At yung bagyo nga sa labas ng ating FAR, inaasahan na maaari na ngayon pumasok ng mamayang gabi o bukas na madaling araw at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Doming. At inaasahan nga natin na habang nasa karagatan yan ng Pilipinas, kikilos yan pahilagang kanluran o pahilaga, kaya mababa yung tsansa na maaari itong mag-landfall. Ngunit, maaari yung maghatak ng southwest monsoon na siya makakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at mangilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy tayo mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga posibleng epekto ng nasabing bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-uulat.
11: Charmaine,
15: yes po sir.
11: Sige, tuloy. Go ahead.
15: At base pala sa ating heat index ngayong araw, pinakamataas ay aabot ng 47 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Sangli Point, Cavite. At 46 degrees Celsius naman dito sa may parte ng Tuguegarao City, Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, ang heat index natin for today aabot naman ng 42 to 44 degrees Celsius.
11: Okay. Charmaine, yung binabanggit mo na bagyo na pagpumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawaging Doming, ano?
15: Yes po, tama po.
11: O kumbaga, dahil ang magiging direksyon niya ay pahilaga, hindi siya didikit sa landmass natin.
15: Yes po, tama po kayo.
11: Ayun.
15: At maaring yung trough lamang po nito, yung maaring maka-apekto.
11: Ayan. At base ba sa forecast o sa ng PAGASA ay magkakaroon na ng chances na magtaas ng mga wind signals o wala naman?
15: Sa nakikita po natin ay mababa po, no? Pero still we are not ruling out dahil baka may mga bago pa rin na mangyari dito sa papasok na bagyo. Pero sa ngayon mababa po and most likely dito lang po siguro kung magtataas man tayo sa may northern parts ng Luzon.
11: Mm-hmm. Okay, Charmaine Varilla, thank you so much for the updates mula sa Pagansa Forecasting Center.
15: Okay po, maraming salamat.
11: Thank you. Good morning, Charmaine Varilla mula sa Pag-asa.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Uy, yung mataas na projection ng heat index nila, Sangli Point, Cavite, posibleng umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Huwebes, May 28, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan.
16: 66 Impormasyon.
18: GIS, your general information station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning, isang maganda, malusog at masaya umaga sa inyo lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine. Panibagong episode natin ng School on the Air. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang umaga. Batiin rin natin mula sa Master Control ang ating mga sound engineers. Nariyan sina Miss Camille Umali, Miss Rona Esperanza. At aalalayan din tayo ngayong umaga ni Miss Ian. 8 a.m. until 9 a.m. Samahan nyo kami dito sa School on the Air. Hatid natin ang mga bagong aral para sa lahat ng mga bulidit. And also yung mga segmento natin na tsak na inyong kagigiliwan. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ang ating mga lessons of the day, inanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media accounts. Like nyo and follow nyo na po kami dyan. Kung may mga katanungan kayo sa amin, pwedeng-pwede magpadala ng email sa radyomagazine@gmail.com. Again, radyomagazine@gmail.com. And also, kung wala kayong radyo sa inyong mga bahay, o kaya naman kayo ay nasa biyahe, aba, pwede nyo pa rin naman mapakinggan ang mga programa natin mula umaga hanggang gabi. I-download nyo lang sa inyong mga cellphone ang PBS Receiver. Available po ito sa Google Play Store and Apple Store para sa mga iOS users. So again, i-download nyo lang PBS Receiver. Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, ano pang hinihintay natin? Download na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Nakikinig pa rin kayo ang Takatutok dito sa Radyo Magazine sa programang School on the Air. At ngayong umagang ito, hindi lang si Teacher Chang inyong mga kasama dahil meron tayong special guest for today. At ipapakilala na natin siya, napakaswerte po natin dahil napaunlakan tayo lalo na first thing in the morning, ikasama na agad natin live via Zoom. Sabay-sabay natin batiin ng isang maganda.